0: Tuman Katuna sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwas Estancia, Sulod Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kinisang Barangay Hall sa Tagbakaro. SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, kay Subuman sa may Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan sa probinsya sa Imaras.
1: Tatak, RMN.
0: Impunto la suot. So, sa ato naman nga balita, mga karadyuman sa Hinampang.
1: RMN News. Sports.
0: Nangin mapait ang pagsugod sang kampanya sang Mensa football team sa Pilipinas sa 2026 Asian Games din matapos ginuto sila sang Uzbekistan 5-1. Sunod nga tubangon sang team ang Vietnam sa Biyernes sang 2026 Asian Games magatakop naman sa Oktubre 4.
2: Ang balita sa Hinampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO nayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuho ni magabalaka. Kainan sila na mental mo na. Yo!
2: Good morning, boss. Tito Eric.
0: Boss Tito, pwede ka advance, tits.
2: Kaya na, tits. Kaya na, tits.
0: Sa mga tagpunamati natin, mga karadyuman, subong aaga. Pamanyos ka mo, sanglan sila na mental. Buta mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imunawas. Okay ka na, hindi ka pa pagkututong sa lamu. Kami ng M3 Extra. Ikatatlo, may balanyos ka na. May kolon ka pa ang pambansang balanyos sa Mailong. Wala sa iban. Non-Slenamentoil!
2: Magahiwat sang concert ang Cup of Joe subong at tuig. Sa social media, ginanunsyo sang OPM Band gapatigayunan ang ila palaabutan nga symphony concert sa December 3 sa Smart Araneta Coliseum. Mahimo makabakal sang ticket ang fans sa balor nga 1,888 pesos, tuptup 8,888 pesos. Madumduman nga sang October 2025, naghiwat man sang tatlo kaadlaw nga Stardust concerts ang banda sa pareho man nga venue.
0: Nami man ang Cup of Joe. Pilang ticket?
2: 1,888.
0: Masus tamak, barato.
2: Barato lang na.
0: Barato.
2: Sa imo.
0: Kung amo nang panungkot sang Cup of Joe, kung i-invite nila ko, Rajuman Mags, masaka na guro mga 5K na na. Lain abi ang power sang hyperlocal. Kanugon sang talent, tabla nga, why man sang nagasapak. Sige lang. May maabot,
2: sila.
0: Maabot gidyang aton dira Rajuman Mag. Subong abi, kita man lang gani nagapangalagag nga maghiwat sa mga event-event mo. Sige lang. Maabot gina yan para sa aton. Kung maumabot ina, hindi na mapunggan. Kita mo si Kwan, sino gani nang sikat na balang sabakatiri. Sino gani kantara si...
2: Sino gani na... Elias,
0: ah, si
2: Jason.
0: Oh, si Elias. Tiway naman subong si Elias.
2: May desa. Sino?
0: Puro malang sabakadiri, sabakadiri. Ano na mga sabakadiri? Kung bilog ng Pilipinas, kantahan mo malang sa sabakadiri, kundi mas masumuod man. Why ka na bago nga i-offer a Johan Max mo? Kita iya may bago, kita iya. Why lang galing ma-release ang aton album nga may tingulong, ha?
2: Papa.
0: Sa mga tabalamati na ito na Juman Max, tabi ang mga anay ang imo mga kasimanwa.
2: Ayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga kay nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dyan, Nance Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nance Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag parang hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil. Kay may sangkap ining anipre extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kag-aprobado sang FDA.
0: Magkaradyo man sa mga suki naton sumunga aga, hindi ka mo magkalipat sa mga tapalamati naton nga kung gamit pangumakad to na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing in General Services Incorporated. May isa nga sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo, malapit sa may Ceres Terminal. Mga karadyuman, dira kamukadto kay ang mga gamit pangumadira lunsay tanan quality. Di kalidad, kung makabakal ka, minimum 3,000 pesos, may coupon ikaw. Sa December 5, bunuto natin ina ang aton sininga grand prize. Winner, makabaton sa isa ka brand new kubota traktor ang bilisin na 1 million or mga close to 1 million. Gani sa mga suki naton, dira ka na bakal sa imo gamit panguma sa Iloilo nyo agri. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan or si Mr. John Erlan Pudadera. Ang balagin refer ka mo di sa idol. Gani sa mga suki naton, basta tanan nga mga gamit panguma, fertilizer, seeds, dira ka mo bakal. May warranty da yan. Okay ka mo bakal to sa kundin na niya ginubra. Basi sa puno lang na ikagho ginubra ng mga treasure nila. Ara da yan sa Iloilo nyo agri. Mga gradyuman, dira ka mo bakal. And bisita man kamo sa Ina Farm sa Agkuyawan sa Barutak Nuayo. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Sino yung pang imong matalamyawon? Adjuman Max.
2: Good morning, Sir Stephen Panega nang monitor sa atin YouTube. Karigaba Richard Mel Getter Gargaran, mayong aga kag sa iban pa. Kag sa atin mga kauturan, paano bala malikawan ang diabetes? Madamo sa mga Pilipino subong ay mayara sa sakit na diabetes. Ini nga sakit, nagataas ang imong blood sugar kag may posibilidad nga magkakomplikasyon sa imong heart, mata kag kidneys. Pilion ang mga masustansya nga pagkaon para sa prutas, utan kag isda. Kag importante sa tanan maginom sa food supplements nga makahatag maayo nga benepisyo sa imong lawas ina ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Kay ang Dr. Pinoy's Choline Capsule mayara sa 99.9% nga pure squalene nga may anti-diabetic activity. Napamatud-an na sa pagtuon Dr. Pinoy's Choline Capsule.
0: Magaradyo man sa mga suki naton subong aga ginatamyaw gali naton sang happy happy birthday sa akon nga pinalangga nga Iloy subong aga Rajuman Max. Happy birthday sa kay Nanay Gunyang. Nay, ang imo agot hindi ka puli kay bangod nga tama gid ka busy kita. So celebrate ka lang da nay, upod ka mo ni tatay. Happy happy birthday kay Nanay, 89 sa subong adlaw Rajuman Max. So kay Nanay dira hindi gigid magpasaway ha. Ang imo nga isog, itagub mo na nanay ha. Hindi kagin papagoon ang isog ha. Happy happy birthday liwat sa kay Nanay Gunyang. Subong adlaw, September 16, 2026. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Kay Dr. Nenef Marodok, thank you sa gin padala mo nga kalderita. Wow, kanamit namin. Sus! Muna yung pinaka-the best nga luto nga. Why kagid sang maparimahuan nga kanding? Salamat gid ha kay Dr. Nenef Pador sa Calderitas. Sa mga nagtamyaw sa aton nga birthday, happy happy birthday. Standby na sa programa Straight to the Point mga Garajuman. Ako si Rajuman Reagan Sugabo Arlos.
2: Rajuman Magi Maleriado.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mall Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ahoy! Kidney Care Time!
11: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
12: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Celebrate the best birthday ever with Go.
1: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
2: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
3: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
1: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Oras alas 8:15 ang aga.
2: Sumasaludo.
4: May I have your attention please?
2: Buong buo.
4: May I have your attention please?
2: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
4: May I have your attention please?
2: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata RMN.
3: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyungan. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
5: Ari kita sa adlaw ng iyong Miyerkules, September 16, 2026.
3: Kabahin nga kita sa gihapon, maglot na nais ang alan sa ustisya kagamaturan, so that at the end of this day and at the end of my day, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
6: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
3: Ako si Radyo Man Novi Guaso.
5: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
2: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
3: Subong aga sa aton nga impeachment trial. Wala anay sang isa lang na testigo. Kundi ipresentar ang ginatawag nga Amisi Cure. Ukon, friends of the court. Tamo na siya ang courtesy ang ginahambal. If you ask somebody who is an expert on that political ukon particular field, para nga maghatag sa inyo sang guide. No? Kumbaga kung anong nabalaan nyo, madugang sila.
5: Yeah.
3: Kaya they have been there. Mga anay chief justice ni sang Supreme Court.
5: Expert sila, Radyo Manuvi, sa laye, sa ulado nila ang laye, tiging trabaho nila ini for pila kadikada.
3: Yes.
5: And ang tanan nga mga desisyon nila, bala nila ni nga husto kag tisa na sila tagan insindihan nilang laye. So kitaya, nga hindi kitaya abogado, ang mga senator judges nato hindi man abogado, at least may ara lang sila sang basihan sa mga desisyon nila if mag-decide gid man sila, Radyo Manuvi, regarding kung pila gid man bala ang senador nga magkabuto sa impeachment trial. Pero ang hambal diri, klaro man, nga wala man nagakahulugan. Nga for example, nagpabor o kung nagpabor ang ining opinion sa sining mga former justices, Radyo Manuvi, nga sundon gid sang Senate Impeachment Court kung anong gipanghambal nila.
3: Yes, kay way man ta kabalo. Base ang advice nila ya 16 gid dapat.
5: Yes.
3: Kundiin man ang mga senador subong sa prisuhan man sila ukon sa abroad. Or base may mambal man nga hindi na kinanglan ang 16 kay gamater ang presensya nila personal.
5: Yes.
3: During the impeachment trial. So ining mga justice nga ini sa Supreme Court sa to. Chief Justice Artemio Panganiban, Chief Justice Renato Puno, kag
5: Chief Justice Hilario Davide,
3: anay Chief Justice Hilario Davide,
5: and anay Associate Justice
3: Adolf Ascuna.
5: Adolf Ascuna.
3: So ining tatlo ngayon Davide, Panganiban,
5: and Puno,
3: sila ni ang makapasanag sa mga Supreme Court decisions.
5: Yes.
3: As to the interpretation of conflict, two conflicting interpretations of the law. Kumbaga, interpretaron nila ang duha kalain-lain ng interpretasyon.
5: Yes.
3: Of course, opinion nila na.
5: Opinion ni nila, opinion ni nila.
3: Ang ilang opinion will matter because luwas nga nakaagi sila Chief Justice sa Supreme Court. ang ilang mga related decisions on how to interpret that, kag ma-justify nila nga amuni ang pag-interpretar sine, sila na ang makambal. So ang duha makadtugid personal.
5: Tatlo.
3: Pananiban and Puno.
5: Tatlo na Jumanovi makadtugid.
3: Ini ang duha sa tatlo na
5: inamalta. Yeah.
3: Si Anay Chief Justice Davide, mapadala lang note kay ti Gapayo pa siya sa yeah. operasyon niya.
5: Yes, yes.
3: Ang isa, makadto man eh, pero ay ni siya Chief Justice of
5: yeah. the Court. Associate Justice siya. Yeah.
3: Meaning, isa lang siya sa mga justices ato. Mm. Si Adolf Ascuna. Si Ascuna, ang isa ini sa mga katapos ato sang CONCOM. Hindi CONCON ha. Constitutional Commission. Nga gintipon ni President Cory Aquino ato para nga maghimo sang amendment sa aton daan nga konstitusyon nga ginhalinan sang martial law ni anay presidente Ferdinand Marcos Sr.
5: Yeah.
3: Kaysang una may layi kita di bala may hara kita sang 1935 konstitusyon kag may 1973 konstitusyon. Ang 1973 ginpasuspend ni Marcos ginislam niya martial law. Pagbulos ni Cory Aquino
5: balik niya.
3: Kinanglan ni balik ang demokrasya, pwede man itong 1973. Pero sila niya kinanglan ta ng amendaran ini, kagdugangan ta ang pagprotect sang human rights ang tao, naging baliwala sang panahon ni Marcos Sr. Tiyan mo na subong nga may gina-enjoy ka mo nga Bill of Rights. Kita nyo, bangod sang Cory Constitution, kita nyo subong protected ka mo nga yaw-yawon nyo man si Cory. Protected ka mo nga yaw-yawon yung tanan nga nagapilido parehas kay Cory. Pero kung makambal ka mo, as if daw pinakamalain na gid nga tao, si Cory, kung kontra ka ni Cory.
5: Daw kinawat abi ni Cory'ng kwarta nila sa balay nila?
3: Yes. So, ang apat nga ini makapasanag ini. Kay bisan gani sa nagligad lang Lunes, ang presence ni Sandigan Bayan Presiding Justice.
5: Tang. Kabutahi Tang.
3: Oo. Nag-matter gid kay bisan lain-lain ang pagpati sa mga senator judges ta. Mabatsagan mo ang ila respeto. Kay actually, kung pamatian mo sa magambal, nasa ulo niya gid ang laye.
5: So, ulado ya, Radyo Manovi, why say sa may ginatamdan?
3: Oo.
5: Mahambal niya specific ano ina nga article, ano nga section, kung diin, kay sa kadugay niya na nga nagatrabaho sa gobyerno, amo nang ginapulawan, ginabugtawan niya. So, sa ulado niya, ti kung maghambal siya, ti ikaw yung away ka man niya ideya, daw alang-alang man ang imo na hibaluan,
3: yes.
5: Daw mapati ka gid sa iya.
3: Amo na siya ang kaimportante sang may mga expert witness. Pares man akong sa istorya sang communication. May ara sa panel sa tubang sa estudyante ang professor sang College of Communication. Pero kung butangan mo da sang practicing
5: ha?
3: No? Journalist
5: yes.
3: or may media practitioner, mas nagasanag ang understanding sang estudyante nga nagapamati. Para sa na sa schools naton. Ang ginahambal perme sa mga professors ta sadto magubra ka balita ang ginatawag nga inverted pyramid. Ang 5 W's and 1 H. If you have the complete elements of a news by employing the 5 W's and 1 H,
5: balita na.
3: That is already a news. Pero kung ibutang mo dang aktual nga media practitioner, may twist ina siya.
5: Yeah.
3: Because nakita niya na ang reality. Nga sometimes, we cannot obtain the entire 5 W's. We only have the 4 W's. So what to do with that? I-post, ibalita, o kung hindi. Kung ang professor magambal, hindi.
5: Kaya ang
3: practitioner magambal,
5: ibalita.
3: Ibalita, butangin lang sa dalon, this is a developing story.
5: Eyo, lain abi ang nagakatabo sa sulod sang classroom.
3: Press blast ang bagyo. O di gani, lupok sang bulkan na lang. Ang tudlo sang professor, naglupok ang bulkan sa mo na nga chimpo, nasabat mo na ang when.
5: Yeah.
3: Sa diin ang bulkan, nasabat mo na ang when. Among others, taran nga 5 W's and 1 H. Pero sa actual nga practitioner, naglupok ang Bulkan Arlos. Bantayan ang masunod nga mga detalye.
5: Tiyo,
3: kaya ang purpose na, unahan mo na nga daan, kaya ang nagabasa sa imobalita o gapamati sa imobalita, base karon mag-agi pa to sa lugar, kaya nagahulat ka pa nga makumplito mong detalye mo, ti karon na patay to sa, pero kung nakita niya na nga daan, bisan kulang pa, pero ginunahan kay ang purpose tadi public interest.
5: Yeah.
3: Public safety. Ti medyo may informed choice ng tao nga ti naglupok galing Bulkan Arlos sa Concepcion. Pues kita nga makadto pa sa Sara sa ahoy kag tupad nga mabanwa indi na lang anay da magagi. Sang sa wala ka sang ginubra.
5: Tuna.
3: So muning matabo sa korte, ang expectation naton masanagan sila tanan. Kag kun masanagan, it does not follow man.
5: Yeah, sundo nila.
3: Pero,
5: di kun masanagan.
3: Ano ka nagidya ka lang, lo, klasika, Senator Judge? Nga nasanagan ka na kung anong insakto, hindi ka pagin magpate. Di ba?
5: Tampuhaw ka nagidya nga klase sa tao, eh. Nasanagan ka na, hindi ka magpate.
3: Bala, nag-attend ka di isang seminar, kay siling mo seminaron ka.
5: Bilang
3: ka. Dayon, sang naghambal na ang resource speaker mo, naghambal ka nga, pati ka na siya, mas alam ko na siya. Inang imbitar ka pa, linampusan ta ka ko. Alam mo na, sumong po sa idol, ginapananaw ko di, pagpasanag nila, I think may mamuso na, pero hindi pa man basi karon. Basi, before the end of the trial, may mamuso nga based on the advice of the friends of the court. The Amice Curie. Amo nito. Therefore, I move, Mr. Presiding Officer, that we adopt the suggested threshold for the impeachment or conviction of the Vice President. So move, Mr. Chair.
5: Posible na.
3: Te, Mr. Chair, do I hear any objection? Siyempre, may ma-object
5: na. Ma-object
3: na. Kaya ang piyak na, hindi na magsugot.
5: Hindi natural, hindi magsugot ang piyak.
3: In light of different positions in this particular motion, may we call for the division of the House? Ibang galibugulo na yung division of the House. Ano ni mo? Na 50% imo, 50% piyak.
5: Sa division of the House, ano imo? Ang kusina o ramsala?
3: So I move for the division of the House. Sinatural majority mong madaw?
5: Sinatural eh.
3: So since we have divided the House and the presiding court has made a judgment on this particular motion, may we therefore proceed with the main motion. Oh. And the main motion is whether or not to adopt the current threshold based on the advice of the friends of the court. Di mabutuhay. Pagbutuhay, di bala mo ng resultas na.
5: Di, kung sino majority, Radyo Manuvi. Pero hindi pa tasur, gino. Kung bala, after sinadiri, may motion nga mag binutuhay sila. Or dalon gyapon, Radyo Manuvi, iya subong sa Korte Suprema. Nga ang Korte Suprema, gid, ang magapagwa sang desisyon, no? Regarding sinadiri. Pero ti, subong pa lang, ining mga justices nga ini, why ni sila mangin chief justice for not? Nga, kwa lang mo nga, nang gin-appoint ka lang bala nga ang imong achievements sa ini Mayo. Ginarespeto ini sila, Radyo Manuvi.
3: Akon lang tao, sinibo sa idol, manghinaw na di ang Supreme Court.
5: Yeah.
3: Because sa 1987 Philippine Constitution, nga mo man ang ginbasihan sang creation sang Supreme Court, kasi ang Constitution is the supreme law of the land. Meaning siya ang nanay-nanay, tatay-tatay sang tanan nga laye, including those who created it. No? Ikaw nag-create sang Constitution, pero under ka mo sinang gin-create nyo.
5: Yeah.
3: Munang ironic sa kabuhi, no? Sometimes, your greatest kalaglagan, your Waterloo, sa panahon ni Napoleon Bonaparte,
5: imo man
3: amo man ang imo kalaglagan, no? Your Achilles heel. Ti under sila da, ti ang konstitusyon na gasiling, the power to impeach belongs to the Senate constituting itself as an impeachment court. Ti feeling ko sa Supreme Court, who are we to intervene?
5: Posible na.
3: Unless sila mismo or may ibang nga tao, may mga interested parties nga dalaw nila sa Supreme Court. Pero remember, sa madamo nga mga kaso nga ra sa Senado nga gindala sa Supreme Court, I think ang recent sini atong kay senador ba to, nagambal ang Supreme Court nga inyo ina iya, hindi ina amon. Or atong desisyon bala parte sa bala sakto ang pag-interpretar sang majority, sang nag-revamp sila bala sa Senate leadership.
5: Tama na, tama na.
3: Di bala nagambal sila nga inyo ina iya, hindi kami de kaintra. In the same way, ang Senado, hindi man de kaintra Supreme Court.
5: May kwan man mo. May mga puder sa isa kag-isa na Jumanovi.
3: Pero may mga special cases nga bisan amo na nga may separation of powers ang different branches of the government. Executive, legislative, and
5: judiciary.
3: Ga-intra ang judiciary. Pag-intra sa judiciary, gasunod man lang tanan.
5: Tiyoy.
3: Kay ti...
5: Tiyoy ka naman. Sila pinakamataas na Jumanovi sa Korte Suprema mo.
3: Chaos na karon kung...
5: Hindi ka mag-follow na.
3: Ang main interpreter of the law,
5: hindi
3: mo pagpatihon. Kaya again, amuni ang function sang tatlo ka mga branches ang gobyerno ta. Ang executive, amo ang nag-enforce o kung nag-implement sang laye.
5: Yes.
3: Ita nyo, silang gapanakop. No? Kung may mga violation, sila ga-serve warrant of arrest.
5: Executive na.
3: Executive. Ang legislative, ang Senate, kag-House of Representatives.
5: Ga-ubra na sila mga laye.
3: Sila niya ang ginatawag nga hindi naman enforcement of or implementing of the law. No? Kundi, sila naman niya ang passing or making of the law. Law-making body. Ubrahan nila laye, pero ang laye nga na-ubrahan nila, nga si Regan Arlos, kung mag-aboy basura, amon yung pinalidad niya, ang
5: ma-implement siya, na,
3: ang executive,
5: yes.
3: Presidente, kagtanan nga under siya. No? Pero ang Supreme Court naman, kagtanan nga korte sa idalom niya, sila ni ang ma-interpretar. Kung bala ang ginpasar nga laye, kag ang interpretaron nga laye, I mean, kag ang implementar nga laye, sila anay ang ma-interpretar. Kung bala si Regan Arlos, dapat giman ni nga prisuhon, dapat giman ni nga multahan, o kung hindi. Ti karon kung may aras ang sala ang executive, may sala ang legislative, dalo ni na sa korte, sa judicial department, sa judiciary.
5: Sila ang ma-interpretar sila eh.
3: Pag-interpret nila, pwede mo gyapon i-challenge until nga magambal ang
5: korte suprema
3: nga
5: final na.
3: We rule with finality.
5: Yeah.
3: Without the benefit of an appeal. So, ay ka na. Kay kung hindi mo na pagtumanon karon,
5: ron, anong guwata
3: sila? Kakong mo eh.
5: Pareho na yung Radjumanovi nga, kundi may ara subong sa impeachment trial si VP Sara, before sina, nag-file sila sang motion dito sa Korte Suprema nga gina pangayuan nila nga ang impeachment trial ipa-stop.
3: Nan.
5: Ti ang impeachment trial under sa aton konstitusyon ang may trabaho sina Radjumanovi amo ang Senado. Pero ang grupo ni VP Sara sila niya ti makadto kami sa Korte Suprema, mangayo kami sa ilang opinion nga ipa-stop ina o kun anong ilang mga
3: decision. Order, order wala.
5: Ang basang Korte Suprema, hindi kami kapasta.
3: Hmm.
5: Kay ara na ina, kag iyay na sang puder sang Senate, wala kami mahimo.
3: Yes.
5: Why kami sang puder para mapastop na ton ang impeachment trial.
3: But remember, dun dumanyo ang forthwith nga isyo.
5: Nag-intratus na.
3: Ang forthwith, the time decision sang Senado. Gindala sa Supreme Court, kag nagambala Supreme Court, sige, forthwith kita.
5: Yeah.
3: Amo na nga, for 1 year, why nila matandog ang impeachment ni VP Sara. So, mataas ang pagrespeto sa Supreme Court. So, ang mga retired nga Supreme Court justices, among imbitaron. Damo gambal siling nila nga hindi ang incumbent nga Chief Justice ang Supreme Court. Baw ka mo bala mo. Ti alimbawa, karunabi, may intra na da siya. Tapos gindala ining issue sa Supreme Court. Kag siya da ang madesisyon, ti kay nakahatag na sa opinion sa Senate Impeachment Court. Ti karon conflict of interest na ina.
2: RMN. Tatak, RMN.
3: Sa piyak nga bahin, si Senador Ruben Padilla, ginagdagana sang sampinas ang Department of Justice nga mag-explain sa iya kaso nga obstruction of justice. Kaysa ang ginatudlo nga nag-facilitate para kapalagyo si Senador Bato de la Rosa nga alirestuhon sang aton nga mga otoridad. Ang main arresting unit sa to, National Bureau of Investigation o NBI. Te, subong abi mo ano naman ang lagaw sa social media? Protect Senator Ruben Padilla.
5: Jesus!
3: Una bes mamangkot kita, nay. Nga proteksyonan sa hao?
5: Nga proteksyonan si Ruben, ano hao?
3: Anong ara sa iya nga wala iya sa ibang ordinaryo nga Pilipino?
5: Nga proteksyonan?
3: Nga kung usisaon sila sa krimen nila, nga ginhimo, kaya may presansyo ng innocence pa man, amo na ganing o sisaon pa lang.
5: Amo na ganing nga ginapasabat, ano nga klase sa proteksyon na ginapangayon ninyo? Kaya
3: kung ginakop lang na sa diritso, nga wala sa nga balasihan,
5: inaiya!
3: Why pa gani warrant, why pa kaso, why pa sa kasabat, why ang due process of law, na why bang yung Bill of Rights, I mean, ang rights nila, right to be accused, to be presumed innocent, until proven guilty and the right, nga makasabat sa akusasyon batok sa iya, ano ang kinanglan ni protect sa iya? Kapin pa Senador sa is in the best position to protect himself.
5: Nag-isa para Jumanovi, why ka man ginatagaan o ginpasahatagan sa sabina. Kung wala ka man nakita dito nga ikaw ginman ang upod ni Bato de la Rosa, bago sa nalagyo. Kasi, so proper man lang ini nga pamangkuton ka anay, ginpasabina ka para ka-explain ka. And kung ma-explain mo maayo dira, ti wala guru kaso eh, pero ti kung hindi mo ma-explain maayo kag makitaan sang ebidensya sang nga nagabutig ka, ti basi ko madayon ang imo sini nga kaso, pero ti ginubra mo ni, paano ka nga proteksyonan?
3: Kung wala na exist ang presence ni Bato sa Senado, kag wala sa ginugda ni Ruben Padilla nga makagwa sa Senado, kag nadula sa kagway na ginsa kabalik ka sa subong, kagway pa sa madakpan na sa subong, tiyano bi ang i-protect mo sa iya?
5: Yeah.
3: Ayaw ka dapat i-protect. Kaya kumambal ka, bigin sa Pinas, ha, kag wala ginina tabo, no? Inang, kaya ito yung makita si Bato.
5: Si sa Pinas ka, ti.
3: Daw confer naman.
5: Tiyo, eh, kung wala
3: parang bilis siya. Ako niya mismo, nga sila niya. Ginupdan ko sa, kaysa yung way man sang gabalabag na hindi ko sa pwede updan. Ti ako niya ganing nga muna ang episode. So, yung isyo na lang diya subong, kung bala obstruction of justice to, kung hindi.
5: Yeah.
3: So, ano nga protect Ruben Padilla?
5: Ano nga protect? Ginano si Ruben now? Ginbit-bit na sa gulpiyada sa pulis kag NBI nga ginpusasan, gindala sa karsel, way man?
2: Tatak, RMN.
3: Sine nga gamay na sa puan nga lawas ng tao sa isa ka subdivision? Ibalo na itong nagidugay sa report ni Rajuman Mon Kapalia.
2: Tatak, RMN.
5: Speaking na Rajuman Ubi kagina sa part 1, kunin na istorya kita parte sa Lumos. Bago lang ko, nag-message nga ako na asawa. Nakita ko pa ning bata, 2 weeks ago, nang puli ko sa amon sa isla.
3: Jesus.
5: Kita ko ning bata nga niya, mga 5 years old, Doris Quila na. Tiambalya kagapon ko noon, nalumo sa amon.
3: Jesus.
5: Tikbala mo naman nga bye-bye ang amon da. Sila nga napatay to si Juan. Amon niyong bata to, gingaan ko pa ni Rajumanovi. Ti, subong balaan ko lang, ng bata nga ini, nasapuan lang nagalutaw na to sa bye-bye. Kaya ti, amon na ganyang balta. Why sang may nakabantay?
3: Why sang prior notice?
5: Why sang prior notice nga madisgrasya ina? Eh, patay ang bata.
3: So muna nga, kung minor, hindi mo gitpagdulaon sa panulukan mo. No? Hindi mo dahil pagpalakton sa tubi. Nga po hindi pwede sa malumos. O bisan adult ka na.
5: Bisan adult ka na gani.
3: Hindi ka maligo nga nakainom. Kung hindi mo matungkad ang paliguan mo. Or kung matungkad mo man, hindi mo solado ang punta sina. Kasi mas madalom to. Kung wala sang lifeguard, kag wala sang life jacket. Kaya ting life jacket, yun sinig ka ba lumaglangoy.
5: Malutaw ka na iya, malutaw ka gina iya.
3: Oh, so kada mo sang pwede nga pamagi, nga malikawan ninyo ang disgrasya. So, dira kita nagapahibalo sa inyo. Sa mga istorya, pareho sini.
2: Tatak RNN.
5: In sa poll ni Governor Toto Defensor kagapon, ang pila ka mga sa energy sector nato na Jumanuvi, although natigin sa poll man ini sila sa RDC, Regional Development Council, regarding sa aton sini nga problema sa power situation sa sudad ka probinsya sa Iloilo. Kagapon, brand out naman kami. Sang Sunday, nag-brown out man kami. Sang Sabado, nag-brown out man kami. No, perfect gini namon subong nga semana ra Jumanuvi. Sa amo na sa area namon kay lain kaguro yang feeder ang imo mo. Brown out kami. Sa hambal sang Department of Energy, magabalik sa September 18, 2026 ang 150 megawatt nga capacity sang TVI Unit 1. And sa September 20, Rajumanovi, ang iyasang, sa October 3, ang iyasang PEDC, mabalik naman ang TVI Unit 2 sa Subong Adlao, September 16. And may ang iyasang 138 megawatt nga GNPK Unit 3 sa Mindanao ni siya, mabalik siya Rajumanovi by September 20. So, sini nga September, isa, dua, tatlo, apat, lima, anum. Anum ka planta sa Visayas kag Mindanao ang mabalik na. So, lauman naton by October.
3: Mayo-mayo nagawa.
5: Mayo-mayo nagawa.
3: Oh.
5: Mayo-mayo kaya nagawa.
3: Ina, after isa ka bulan nga pagperwisyo sa aton. Te, gapadayon kita nga nagambal. Siguraduhan nyo. Kay Energy Secretary Sharon Garin, gusto namon nga garintisado ining ina istorya mo.
5: Ipo, bra nyo ganing garinisyom.
3: Oo, hindi yan, ganing garinisyom. Hindi may diyan ang garintisado nga kuryente para sa Ilunggo.
2: Tatak RMN.
3: Kaga standby ka mo kay may gindang opding animal cruelty case. Sa Arevalo, tiniro nila ning ido ni. Pellets ko na ni. Pellet gun. Wag gamay mo lang ni una, pero ti siyempre, galato mga infeksyon. Nagdako. Ti ang bot ko na nung mahimo ito sini. Wala bot sina, ginapanawagan tang barutak ni Ibo PNP, may ido na gin-guide sinyo. Kagang baylo ko no, buyan nila ni, kon magbayad ang tagiya sa mga pinangagat niya. Nga kasapatan. Pero ti, kainsindi ka mo nga mga pulis ang Animal Welfare Act. Hindi pwede pag-ibutang sa tao ang kasuguan sa iya mga kamay.
5: Ewe.
3: So, bisan sapat man eh, kaya mo nang laye. Tinga expect kita sa ipis ang barutak ni Bo. Saway yun, yun yung tumulto sa pre. But siya pala?
5: Lusa dumanggas.
3: Dumanggas siya. Agli, no? Sinong ipis ang dumanggas, Radyo Man Marge? Liyo gani remind siya, i-check nyo ng posta o.
2: Tatak RMN. Kaga
3: sumuman, may panawagan kita sa Isla sang Gimaras. Bantog-bantog id kamo subong sa social media nga gobyerno ko no mismo ang nagapanghilo sang kasapatan to sila. Da hindi man ko magpati kay malawig nga nangin neighbor ko diri sa Lapas si Congressman Raman Nava kag si Governor Lucille Nava. Ang pakon mo lang ang ayam nila mga kigsla. So na hindi ba na muna ang mga leaders ang Gimaras? Di siguro, subong yung balta, hindi guro gobyerno ah. Kung gobyerno man, hindi iya si Naba ang nagsugo ah. Gamatumato guro ang mga barangay kapitan.
5: Barangay kapitan ah?
3: Dayo na mga mayor.
5: Balaan mo lang, balaan mo lang sa mga mayor. Bika na misal mga konsyalis nila.
3: Kagkulang guro ang pag-edukar sang Provincial Veterinary Office ang Gimaras.
5: Kulang eh.
3: Pero, next week, mamashare kami da sa inyo. Mangkoton tamang opisyal nila, governor, provincial veterinarian,
5: yes,
3: mayors, liga ng mga barangay president. Kung bala kayong sindigin man kamo sa Animal Welfare Act o kung wala.
2: Tatak RMN.
5: Ang aton nga munisipyo o ang police station sa San Rafael, Radyo Manuvi, nanusbo gidito nagkadto ang aton nga regional director. Ang ilagali subong iyang opisina. Daan gali nga kasilyas kuno na sa munisipyo.
3: Tikundaan nga kasilyas.
5: Gin-renovate lang nila. Hindi renovate ha. Bali...
3: Kung daan nga kasi, yes, paano nasa Makaigo ang police station?
5: Iyo, siguro... Nasa... Kwan guro? Sakop lang guro? Sakop bala? Parts ang gibutangan nila?
3: Pero kung kin kayo, malang nasa insakto, who cares?
5: Siling ko... Actually, gani...
3: Samo day sang gistar sa aton sa babaw sa siptektang.
5: Mayo man na...
3: Kaling guro, kahit pigaw pag-ubra. Wala. Daw tinapok sila.
5: Daw, amo na bala. Ti wala... Ano man, sinong may pundo si naman? Dapat PNP or PNP. Dapat ang LGU? Or
3: PNP! Mabudo? Pero ti, bisan PNP, dapat ang mapundo. Naanad kita nga sa iban ng mga banwa, nagabulig ang LGU. Kay man, kung functional ang PNP mo, kag productive ang PNP mo, ang peace in order sa banwa, muna ganami man, na muna nga nagasuporta man sila sa mga pulis.
5: Pero,
3: kung hasta ang police station na lipatan, ngay pa kayo, no, sobra naman. Pero
5: okay man Japon ah.
3: Nalantaw kong police station nila, do hindi gin man tama klain.
5: Do hindi man. No?
3: Police station man ah. No, depende na ya sa imong kapasidad sa housekeeping. Sa pututan sa una sang bago si Major Brian alam mo.
5: Oo.
3: Na namian na kung kay luwas nga nami na ya. Gin pa nami niya
5: pa. Yeah, nami ya ti isa ko niya sa pinpin niya
3: mo. Iya man lang tuya initiative.
5: Mm.
3: Meaning kung leader ka, initiative mo na, you know, you cannot rely everything to the government.
5: Hey, kay why man na yata sa imo gobyerno?
3: Amo na gani nga ikaw ang ginbutang na nga leader. Hmm. Kay ikaw na mangita pagi. No? Bisan din yung organisasyon, bisan din yung kumpanya. You don't have to rely to somebody else. Imo na initiative ya. Medyusan mo. Kung ang pulis mangita donasyon, di kong pati may mamot.
5: Mga ako gurong hipi, guro ba si kun?
3: Oo.
5: Kay... gagwanta ang para sa akon sa mga pulis ba na?
3: Hmm.
5: Sarangan nyo na mag maagwanta sa opisina nga iyasang pulis nga nag-cater ka mo sa publiko.
3: Hmm.
5: Na yun ina balang Radyo Manovi ang atmosphere ba lang kadaliso sa mata mo?
3: Hmm.
5: Daw obstruction?
3: Kagtanido ka na yun ayas ang tanan. Pagka nami man. Protituod man o. Oh. Lantawan nyo balang itsura sa police station sa San Rafael. Daw San Rafael, gid.
5: Radyo Man Mark. Ang gusto ko iya nga pagsunod mo sa police station, inabalang daw manayanaya man ti karon na Jumanovi may bisita ka, may foreigner, may foreigner abi da nga magkadto no.
3: Mm.
5: Kita nila naga-uniforme ang police nato, snappy pero ang ilang balay daw hindi gani mapakayo. Ti ingod man lang na sa munisipyo.
3: Tuway gid ya no.
5: Balaan ta man tani.
3: Ako ang mayor. Ko ako bing mayor mo sa idol. Galibot ka man mo sa banwa mo. Gara, tupad lang ni munisipyo.
5: Tupad munisipyo.
3: Isang balon mo, chief. Do ka lawa ay nag-in sa police station mo, no? Pakayota ni Bla. Ako bala, chief. Mga ayaw tatong budget kay Gob.
5: Mga
3: tatong budget kay congressman. Tapos may budget man ding banwa, ta. May intel funds pa ko ni chief. Kululigan ta ni. Dahil masulisit tali sa mga negosyantes banwa, ta.
5: Isang nang balon mo lang da nga, oh. Kwan imo ha, dua kabilog ang imo nga plywood. Ang imo da, pinta imo da, panamihon tang police station, bulig ta na lang sa pulis. Kay balaan taman Radyo Manovi nga ang PNP. Kita mong mga patrol gani nila, galuloko kay way maintenance. Kiting way man sang babato na sa PNP, sinong gabayad sang kurinti nila? Sinong gabayad sang ilang telepono? Sinong gabayad sa pati gasolina nila?
3: Pero believe ka na sa Pilipinas. Philippine National Police. Tanay ko may iban ngayon sa isang gobyerno nga na-ignore ang budget. Sila na yung pinakaulihi. Kahit peace in order ang ila.
5: Yeah.
3: Pero why can you hear me? Tanay blakon police, kada may dignidad ka man, no? Nga pag-duty mo bala?
5: Nga
3: taon ka man sa tao?
5: Nga taon na bala, diba?
3: Basic na yan mo, ang actually ang workplace. Basic din na yan, nga dapat limpyo, dapat manaya-naya, matinlo, matahom.
5: Mahamot!
3: Oo!
5: Oo, ang tanan nga na pinanghambal mo, waigin na.
3: Pero tayo sa San Rafael PNP, tandaan nyo, gid, may alang balon kita, hindi kayo nag-iisa. No? Damo-damo sa police station, nga mo maningkayang tangan? Kag damo-damo man ng mga insas ang gobyerno, nga mo maningkayang tangan?
5: Amo maningkayang tangan, pero tindirin sa atin sa Iloilo, Radyo Manovi,
3: hindi kayo nag-iisa. Kaya lang kabinet nila na tungtong sa lababo. So, dito mo kita kabinet tungtong sa lababo.
5: Da, yun ang ila ba lang ang ila nga mga plywood na bala, oh.
3: Ang plywood nila, mulso, ah. Bukbuk na na, ya. Lang tawang kisami niya, oh.
5: Kasi kung magmaoy ng priso, kag itiklo dyan ka magkalabuka, blana.
3: Pero kung may isa nga benefit in yung police station sa San Rafael, no, earthquake proof ka mo. Maranggas niya sa linog, ya? Ang ipig, pasalamat. Mambay, salamat na ranggas na misla na. Pero kaluluoy man, no? Kaluluoy man. Partly, initiative mo na bilang hepe.
5: Pero
3: tikon lang taon mo, Ben San Rafael. Bisan mangita ka pa dunor. Sino ang negosyante makadunay sa Rafael?

0: mo. Buligi man kami ba, GT man ni Pakay Ube? Di kumpate ah.
1: Nayara na.
0: Nga mamalibad sila. No, galing, ginbato nyo na lang abi, nga muna lang na.
1: Kaya mula na eh.
0: No, dapat ya medyo out of the box man ka mo.
1: Kayo pa, nataon nyo ba lang masulod ka sa
0: this
1: mga...
0: General Tuan, nyo pa ya karoon ng... Kanto da ka magambal, mambal si siguro si General ni. Siguro mambal. Napak. Siguro ka, ugad, guro si General. To niya, ano manis pagkadamak man eh.
1: Tiway sila eh. Ang polis na to, matsagan ko daw mga informal settlers. Bala ka muna nga daw, squatters ka mo iyang nagtinog. Ti anong dungog na to, sina nga kanami ka mga gwapo sa mga polis na to. Pagsulod mo to sa opisina, mo nang gwaya Radyo Manuvi.
2: Tatak, RMN.
0: Sige, standby si Radyo Manmon Kapalian. Ang butara na sa serya. Kung may napatay.
1: Tumayara, doon na siya.
0: Yes, standby si Radyo Manmon, no? Kada yun ang power situation, de istoryanta. Pero ariyan na yung aton health news. Radyo Man, Joel Franco. Alright, standby. Iningabahin po sa idol.
1: By the way, ginatami ako din atong sang happy, happy birthday sa kay Dr. Janilyn Fundal. Doc, happy, happy birthday sa imo. Nagahiwa sa sang yes, ring a birthday subong adlaw. Sa mga tapalamatiin natin, mga karadyo man, subong aga, istorya natin ang atong sininga eye health. Nagaburon balang mata, daw wala puwersang lawas ka ginatubuan sa dalagong apunggod. Mga sinyalis ini nga kulang ka sa vitamin A. Kagkahibalo ka man bala nga ang sobra mo nga paghami sa cellphone makaguba sa imo mata kapag kapahina sang resistensya. Ginapabalo natin sa inyo, mga karadyuman, inom ka mo sa Dr. Pinoy Squalene. Bangod mo lang ini ang suplemento nga makahatag sa proteksyon sa mata. Tungod sa Squalene kag vitamin A, may glowing skin ka na, may brighter eyesight ka pa. Para mapunga na pagsaka sang grado sa mata kapag kabulag mag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bastante sa vitamin A. Eh, gani mata mo protektado. 17 years na mga karadyuman nga nagainom ang mga utod naton nga nabuligan sila sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Tatak RMN.
0: Alright, standby. Health News, Radyo Man Joel Franco.
3: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalo bala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Idabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayara idi sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Ang kalawigon sa tulo sang tao, may peko siya nga kinabatya nga kalipay. Sa pagtuon sang Amerisleep, ang mga tao nga masobra sa 7 ka oras sa ilang pagtulog, mas mataas ang level sa kalipay sila kabuhi. Kung ang tao na nagatulog sang 6.8 hours panubo, nagabatyag naman siya sang kaluya o kung kasubo siya kapag sinalayo. Gani isiling sa mga eksperto, hindi posibleng ang rason kung naangas ang magagmay pa kita, hinamanan kita sang paha sa at mga parents para lamang nga magtulog kung oddo.
4: Para sa health news, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
1: Mga karadyo man, sa mga tapalamati natin, hindi ka malipat nga kung gusto mo vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad and effective nga vitamin C, maayon ni sa imo nga sipo, nubuhilan at langkaso pneumonia. Kagiban pa nga mga balatian, manami mani para sa inyong mga allergies. Gani sa mga tapalamati natin, sa mga suki itakon vitamin C, ang aton sinimabian nga ginapangita, mighty C ha? Choy, ang imo nga vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad and effective nga vitamin C, ara na sa aton sini nga mga butika.
2: Tatak RMN.
0: Check tabi yung naunta si Radyo Manmon. Ati na nisa nasapuan nga patay, no? Nasapuan, I mean, nga bangkay.
2: DYRI Radyo Man Report.
5: Radyo Man Obe, Radyo Man na Regan, wala na sang kabuhi nasapuan ining isa ka 34 anyos nga lalaki, no? Trabahador in isang water refilling station diri sa may area sang Altachira village, no? Kay ini sang tag-iya sang abyan biktima. Balik kagabi nag ano lang nindi sila no nagpanyapon kahit man tiido open maning tag-iya sa iya sini mga trabahador ka mga abyan nag-inom-inom sila, no? Tumtob nga natulugan. Ginpukaw niya pero wala na mag-response ang iya sini nga amigo, no? Radyo Man Obi, Radyo Man na Regan, ining si Rino Bakusa Dinosta, no? 34 anyos, taga-trabaho lang Altachira Village, Prosakop na inarnos pag-o, sini natungan na isang recording.
1: Okay, ang imo ni nga daw

0: interview niya, no, kilala ko na yun. No, taga isla ni Ganio, no, kilala ko pa.
1: Oo.
0: Taga Uligan, para na sa Naucarinderia.
1: Oo, no.
2: Na nagbalita. Ano na yung natake, bangungot, kung ano. Wala pa yung na-inform ng pamilya niya sa panitaan.
1: At actually,
2: nag-ano sa gani mo na mistala na din, ano?
1: Hindi, bali ang balay nga ni, ang tag-iyas ni, ang owner, amo ni ang amo man tag-iyas ni Abian, na interview naton, no?
2: Okay.
1: Kaya open man, napakirod din ang mga grupo, napasugtan, dira sila kapanyapon sa sagwa, kag nagatulog man, no? Galing kay titapos nila kuno kagabi inom-inom daw in-interview ay tani nga si Duceo na tulugan siya daw ay nasabla makapag-ibalo pa pagbugtaw yan sang kagahon amo na ning sitwasyon way na naga-response ang yakin ng Abian
2: duwalan sila damo man sila
1: may mga upod ini sila actually Rajuman Novi Rajuman Rega no
2: kagabi lang nagapiapi pa kamo sunod nga adlaw ay na
1: amo gani no ti wala nakabangon ining nasambit iya nga biktima.
2: Sige be matiantang ang balsang upod niya yo.
1: Kabayen sa pagbayag ni Jefferson adto sa iyo ari ato sini nga interview.
3: Ah? Full Jefferson do sa iyo. Full Jefferson do sa iyo. Pila nang edad mo?
4: 25.
3: Ano sino ang pangalan ni?
4: Reynold.
3: Arino Bakusa Dinusta taga din si Rino taga pila na edad niya
4: 34
3: okay tulog anong nagano ka mo naginom pa
4: inom kami sa taas ng ubi pero siya wala nagtambay lang
3: why siya naginom
4: isa lang siya
3: anong gininom niyo
4: Red Door
3: isa lang sa kabutilya anong nga butilya ang
4: 500
3: okay. So after sina
4: nabugtawan ko lang sa alas 4.
3: Alas 4 na ni mo nabugtawan. Ano-ano ang plastarya gahayangan siya?
4: Hayang lang sa bangka, sir.
3: May man siya gabura. Okay. Pero ang ginkaon niyo kagabi? Ay...
4: Gabi?
3: Gin ano niyo nga pagluto?
4: Gingatan.
3: Gingatan? Sino nagluto sa gabi?
4: Tataga man naman sa karwasan, sir.
3: Ah, sa karwasan. Bali ini grupo niya sa karwasan, no? Dari lang sa nag-upod-upod man sa inyo. So, pag tunod sang natulugan sa kagabi, duway naman ka mo
4: mag-mind
3: man nga.
2: Ano?
3: Okay. Sige. So, suspect sa inyo, ginano sa dugin ng...
1: Kabahin.
2: So, daw, wala man ginmon sang foul play, di ah.
1: Yes,
2: pero ting lessons yun eh. I'm sure dugay na niya, may ginabatsag na niya. Kasi may heart
1: Possibly.
2: Problem niya sa mon.
1: Posible rin naman obi, no?
2: Kasi, kung hindi hearty, atay or pangkriyas eh.
1: Isa pa ba, paghigda, dola, lasang ulunan, do straight ang iyasin ng paghigda. Rajuman obi, Rajuman Rega, no? So,
2: may mga underlying cause niya.
1: Posible.
2: So, ang bangungot niya, term lang na iyasang tao, ng ginalinan. Pero, kung padalman mo niya, kung otopsyon mo niya, mabalan mo gina kung anong kamatay niya.
1: Yes.
2: So, laban may balatian sa salawas, na trigger lang sang alcohol kag sang kinaon niya. Sa so, muna nga times kinanglan tagin magpa-check Rajuman mo sang lawas ta.
1: Yes.
2: Damo gid lang nag-ignore sini nga every 3 or 6 months or bisan iban once a year na lang magpa blood chemistry kagid, magpa CBC ka, magpa lipid profile ka, kag magpa X-ray kag ECG ka. So hindi mo dapat pag-ignore ang mga parte nga mo ni sang kabuhi. Kung may budget kalagaw sa mall, bakasyon kung diin, dapat parte na nasang budgetan mo man yan, ikayong lawas mo mon kay presin eh. Diyan sa inombe, binarkada, nami mag-rusumsuman, luto-luto, kumuda, gabi patuguro nga, ginata na binira nila. So happy ka, pero ano ang sunod nga adlaw sina? Happy ka pa bala kung patay ka na? So, prevention gi dapat, invest kita sa health na ton, Rajuman mon.
1: Insakto, Rajuman Nobi, no? Kunti, ang pamilya ni Subong Pakatso naman, no? Pero ginaimbestigaran ini sang kapulisan kay ang sukot ni Mariman di sa may area para matumod gid no kag mahibaluan gid ang cause of death sining nasambit iya nga biktima Rajumanobi, Rajuman Rekan.
2: Sige, nabalikan ta karon ang balita mo sa kay Gob. Salamat Rajuman mon.
1: Amo madulong naton nga information direkta diri sa may patrol with Rajuman Ronald Sanchez. Kasama mo sa DYRI, Armen Iloilo, Radyo Man, Monialis, Kapalian, Tata Carmen.
5: Tatak! R!

0: MN.
1: Nanduman ko naman, Bla, 3 years na kubo sa Idol, balaan mo man na.
2: Mm.
1: Zero alcohol na niyang lawas ko.
3: Tiyo, akong nakakilala sa imo, kayo, danay kita pirmi mo.
1: Why gid ako nag-sigarilyo? Kaya tamaraman ako sa naya.
3: Tiyo.
1: Te, daway gigitas ang nalista nga bisyo, brabe mo. Gapro pa minsar man ko nga dugay naman nga okay ang ako niyang lawas.
2: Mm.
1: Why gani ako ya maintenance at this age? Siling ko nga binga hindi ko na ipapacheck dahil matry man tayo inom.
3: Radyo Manovi, ang inom yung nga ginanambahambal natin, iniya inom yung nga pahubog, ha? Inom yung nga siguro, lawig mo na siguro ba si isak butilya?
1: Bisan tigsim lang, ha?
3: Tigsim lang, ha?
1: Pero bisan tigsim, why ko giginim mo?
3: Ako, Radyo Manovi.
1: Siling ko nga tigsim, abi ako, pero i-check ko gidanay kung okay akong SGPT, no?
2: Mm.
1: Ang akong nga atay situation. Pero abi mo, isa man sa ginatudlo ko nga up to this age, wala ako ya maintenance sa high blood, sa diabetes, kagkun isan sa urek, kung ano pa da.
3: Why kaya gabiso?
1: Kay, why gid biso? So kung dulaon mong biso mo, why gid ya galia? Dayon, take time gid nga magpahuway kung may chance.
3: Oh, why ah?
1: Kaga... Tulog gid, importanteng tulog mo sa idol.
3: Asa akon, sa muna ni nga mga edad ta?
1: Mm.
3: Para sa ako, Radyo Manovi, pinaka number one ko gid guro, ya tulog gid.
1: Ti 40 ka pa mala?
3: Ti ang 40 subong.
1: Kinanglan na gid man.
3: Nga palay-palay naman ang
1: life begins mo.
3: Oo. Ti sa edad ta nga 40, pero sabi makatulog ko bi mga late bi mga tag alas 12. Ga sakit na yung ulo ko daw ang bilog kong adlaw daw nagapalamuypoy ang lawas ko. Hindi kuya kasaho Radyo Manovi nga magtulog ako late.
1: Dapat akon bla.
3: Uli pa kuya matulog.
1: Sa ginambal mo na, surprisingly do makambal gi ko healthy gi kuya glino.
3: Naman.
1: Isa tulog alas 12 ala una. Why pa ko yung minabatsag?
3: Eh, gatulog ka kung udto mo.
1: Dahil na akong BP, yeah, at this age, 110 over 80. Eh,
3: sa imo na nga,
1: hindi man ini nga.
3: Lifestyle mo na, lifestyle mo na.
1: Amo nagligad, bala nga medical ta. Pagkuas ang BP ko, 130 over 90.
3: Eh, medyo taas na na para sa imo?
1: Siling ko hindi. Daw hindi, gini niya ako. I know myself. Pero mapati ka to kung... Wala ka sang regular nga monitoring
3: eh,
1: lawas mo.
3: Oh, eh.
1: Siling ko ma'am, gay ko na 15 minutes.
3: Ah, para
1: sa natabo si mo.
3: Oo,
1: ah, man ko natabo sa inyo ni Radyo Man Rod Tekso. Nga gapo-apo ka mo, saka sa ospital, ginkuhaan ka mo BP.
3: Itong adlaw to, mga launa sa hapon.
1: O, tiya ko niya, nagagdan ko mo. Siling ko, hindi ah. Po ayan, after 15 minutes, pakuha ko ah. 110 over 80.
3: Tiya mo na.
1: Siling ko ma'am, amugin na yung baseline ko.
3: Yeah.
1: Tipro kung wala ka itong nagamoto,
3: lang
1: ambal si Doc, pa-maintenance
3: ka na. Maintenance ka na, kahit oh. Siyempre mamirasan ang kurason mo.
1: Kagapin, pati may, sa edad mo, makita na mo nga dapat, amo na ni.
3: Managani ambal ko, Radyo Manovi, si nanay, nag-maintenance si nanay nga, ang high blood niya, wala sa high blood, Radyo Manovi, yung pa-maintenance na sa doktor sa edad niya. Daw si nanay daw, 85 or 86 na. Sang ginresitahan sa for maintenance. Wala mo, ang ining bisyon yung sigarilyo kag ining gabi-gabi nga inom.
1: Duwagin na.
3: Ako, nag-tigsim ako, Radyo Manovi, makapuli ko to sa isla. Tigsim lang gamay. Pero siling abi nga, mainom ako siya. Manigarilyo. Sa kaon, guro, inaguro, yati, guilty. Guilty.
1: Te, sa kaon niya, Boss Idol. Galing kilala taman ka eh. Kung manginaon ka, balan ko gabawi ka eh.
3: Kita mo kagapon, kibot si...
1: Nandigad na meeting kami bila ni Doktora Bambi Tupas. Kung si Radyo Man Henry, kay si Radyo Man Joel sa Yes Docs Barangay, ta sa Disyembre naman. Bal ko, Dok, kaon ko, Dok, kaya bot ni Dok. Si Dok na daan, bisan mag-post ka lang ka, panaway.
3: Eh, oh, panaway na si Dok.
1: Yabaw, bira naman ka mo. Ano kaon ko, Boss Idol, sa time nga to, kwan kid? Baboy gin.
3: Baboy.
1: Gaturok si Dok mo.
2: Hmm.
1: No? Siling ko, Dok, pagkaon ko na isubong, basta magamo ko na eh, next 3 days of the whole week, puro na tanan isda kagutan. Nya, okay lang. Okay lang. No?
3: Bawi mo, bawi.
1: Bawi, bla. Tisi mo sa Idol mo man, ha? Pilagan yung hawak mo, subong. Ang bugat mo, subong, pila na lang.
3: 71 na lang ko, Radyo Manovi.
1: From?
3: 78.
1: Te, kita nyo. Te, mo na nga.
3: Di ba medical ta sa nagligan?
1: Pero gabawi.
3: April to medical ta, no?
1: Hmm.
3: Kita na kami gapon ni Dr. Banias.
1: Hmm.
3: tiway mo kami gawag a kilit anay gin. Siling yun naggamay ka? Siling yun anong ginobra mo? Siling kung ginobra mo man eh.
1: Teng, gin-suggest na si Imo, no?
3: O na-suggest niya nga tapos mo ka o radyo manubi. Amo ni Galio, ini-indi niya kung ano, alin niya sa doktor.
1: Kagwala niya kapoy
3: mo. Why niya ka, tapos mo gali ka on. Lakat ka for 10 to 15 minutes, radyo manubi, para madasig ang pag-digest siya to sa pagkawas
1: mo.
3: Then ang sugar
1: pwede
3: mo,
1: hindi siya mag-butod eh.
3: Hindi mag-butod. Oh. Natawa ba lang chan ko, subukan daw chan na ni Piolo Pascual?
1: Grabe, no?
3: Flat, ang mga bayo ko, radyo manubi, nga sus.
1: Gani daw, grabe mo bangod sa paggamay.
3: Kagapo, nakitanay kami ni Mark Lapid.
1: Oo.
3: Sus, ano malang yung abs niya sa ako niya.
1: Grabe, no? Kaya, Mark mo, bangod sa imo nga pag-jita, Bus Idol. Finally, no? Mas nagalabaw ng boobs mo sa chan mo. Finally! Dako na nga improvement.
3: I-asset na niyang boobs na.
1: Tiyo! Finally, sa muna ya, bisa ano pa ng boobs mo, lapaw ka ng buhiyon mo, subong ya, lapaw ng boobs mo, meaning, sakto. So, simple lang formula, ma-walking ka.
3: Walking
1: ka. Pero namin pag-suggestion ni Dr. Banyas, ti, ka, Dr. Medicine na mo.
3: Oo. Oh,
1: si Doc Banyas, sila bit-bit ka kuno,
3: 5
1: kilos nga,
3: 5 kilos nga mineral water.
1: Libot ka pirme.
3: Balay mo lang. Kung ay ka radyo manubi, da ka lang sa balay. Isang gaulan.
1: Gusto mo buhin sa calorie count mo,
3: yeah.
1: Mas kadasig kung may ginauyatan
3: ka. May nauyatan ka mga weights mo, bugat na mo. So kung nagkaon ka, then after sina radyo manubi, lalbi na gin kung diabetic ikaw, automatic after mo kaon, ma-suit up ng imo sininga sugar, hindi ka exercise nga kuha na, nga dinalaga na. Walking lang, normal walking.
1: Hindi nga strenos.
3: Hindi strenos. Amo na makabulig sa inyo. Tina gani, ginaobra natin nga, ara pa malang kita sa 40s. Kaya yung ano, why kami ga inom, why kami ga bisyo, why kami aga sigarilyo, okay man amon tulog, why man kami gina, ang stress, hindi gid man amon na. Pero ti, gabantay gani kami sa ato ni Kayong Alas, kamo pa iya nga puno mo sang bisyo.
0: Tatak RMN.
1: Ay lang kay antes ang dugan tang balita ay kita tanyan ay kay Basi Blay Emergency. Si Ma'am Lynn, no, sang Arevalo, ari subong sa aton nga linya. Pakitae na lang kami picture mark. Pero i-screen mo lang gamay kung na medyo kalaway gid sang pilas bla. Nagdangop na di sa kapo, pero ay kami mapdanay. Ay ko Basi urgent bla. Ma'am Lynn, mayong aga.
2: Sir Nobi, mayong aga.
1: Oo, ma'am nga nakadangop ka man di kapon sa amon sa RMN. Ano ning animal welfare concern mo?
2: Ano ko lang. Inang, may igo, di ba na sa amin niya? Natiruan ko ng isang airsoft. Hindi ganit pilit gan.
1: Okay.
2: Okay. Balig yung napakaon, ininamon ka rin. Kaya may 11 man ako ka dogs mo.
1: Okay.
2: Saling ko, hindi ko bala makaya nga magpabulong kay do kamahal gud sini siguro sir. Kaya ako na nga ido subong kami gin rescue ako abi nga isa ka ido nga nang pag-abot din sa mundo mo sapat. Inanap na lang ako mga ido.
1: So may balik ka mo may ido ka mo ya. Ining ido nga ni may stray ni siya. Layaw.
2: Oo, sa una. Oo, sir, diri man lang na sa amon.
1: Pero bisan na layaw siya, dira man lang na siya sa kalye niyo, community dog na sa bali. Ginapakaon kaon nyo.
2: Actually, sir, sa piyak na siya nga kalye, galing kay, kung magpakaon ko, bala ginasakop naman ang kuring, kagang ido kay daw damo, bala, sir?
1: Te, natiruan isa ko no airsoft, te,
2: sa sano
1: pa ni ma'am?
2: Sa sano pa ni? Sa mga duwa na naguro kabunan, kay nagabiyay ako, abi, sir, sa grab mo.
1: Ay, sus.
2: Kaya magkuli ko sang gabi, ang balingin na blouse ko lang nang nagapakaon. Kaya nakita niya, tita, naku, nagid ba lang pinasili niya ni Blackie.
1: So, why gin mag-ayo? Bali.
2: Wala.
1: Pero that time, okay man siya, madaladala niya man. Pero
2: subong,
1: nagdako na.
2: Sir, daladala niya, galing bala siguro, nga dinadilapan niya, bala sir.
1: Kagtiguro, may infection na eh. Eventually, maluya na siya. So, ano, mamang concern mo nga nakadangop ka di sa amon?
2: Kung tani pabuligan, tani sir nga mapabulong bala sir.
1: Okay. Anong ngalan niya? Sige si Blackie?
2: Ang muntawag sa iya si Blackie. Dasa may upod siya nga puti. Si Whitey, hindi kami kabalo kay layaw sila.
1: Pero si Whitey niya, why niya pilas?
2: Wala. Sa last time, may bata na siya apat kabilog na dula. Sige lang, amon pakaon. Duwa na lang sila ganin na bilin sa anom na sila nag-iigan. Amot kundiin na sila.
1: Sige, try namon nga ipalabot ni sa mga rescue ropes naton. Actually, naka-initial na ko sa tail kay Ma'am Kay Bangilista. Gusto niya lang mabalaan ng detalye, no? Tisiling ko ay pagkita kay istorya. Muna nga gin-interview ko na lang na mong live subong para mabalanta. So sa ibanda, basi kung gusto niyo bilang magbulig. Ara si Blackie, oh, ginapakita ni Rajuman Mark. Pero ti, may mga Facebook rules sabi kita. Ngayon dito mapakita mga pilas, gid. Kuna muna, ti, ginatabunan lang namon. Pero mamang pilas niya daw pila ka centimeter paglantaw mo. May 1M or 2 centimeter na.
2: 2 inches, gani. Sir, kalapad na mo.
1: Tingkat sa chan, no? Ko. Sa chan?
2: Oo, sir, sa kilid. Tapos babayi na siya, sir.
1: Ah, bayi pa ni siya. Okay.
2: Oo, tingkaling ko ba, siya ba namang pinakaadlaw, malusot na lang na sa sulod sa chan niyang buho, bala?
1: Pero ang buho, ma'am, hindi pag-imandulot, ged?
2: Hindi pa, sir. Galing kay gabanog lang, bala? Tingin ko pa bala kung paano na.
1: Ganun. Sige. Oo. So, nagligad, tani daw, gamay mo lang. Abi niyo mag-ayuman, pero wala.
2: Oo. Kasi ko ba nagdako, kaya ang balsa nga blouse ko, tita, nagdako, nag-yid. Kasi sinin ko makadto na lang ko ba, kasi sinin ko tulis. Ano nyo lang kasi mo, ng
1: listener.
2: Dunoy, nyo man ako, dunoy, nyo man ako, dira, galing wala lang akong kapakilaan.
1: Awok ka, gid?
2: Oo, sir, kaya kada tipa, o ba lang?
1: Sa tabang, ma'am?
2: Nag-ikog-ikog, nag-apanguhit siya, kada pakaon ko, nag-apanguhit.
3: Dako na gid siya.
1: Sige. So anyway, at least mayon ang pabalotan eh, kapamati ang mga rescue groups. Hopefully, sa mga listeners, ta, may nga matigayon lang. Anyway, after mapapapon kay masapi sa da sa environment niya.
2: Siguro sa kay duwa malang sila mo gatulog lang sila ganin sa dalong sa mga salakyan bala sa.
1: Pero sino kuno nang tiro sinisiyaw?
2: Hindi man ko sir kabalo kay pagkakita namo pagkaaga kita namo niya nung do luya gid siya kasi kung ano may pilas ni siya yaman basta nga nagdako nga nagdako.
1: Kiduway man ni sa gamo gani. Dalot lang gaman sa sang neighborhood ha.
2: Oo, sir, ginagaan man sila gani pagkaon kung makita man. Galing kay tungod guro kay stray, bala sir, guro na kulbaan man sila balahaw. Kaya kung sa isa, kung gabi, bala na balaan na mga dodiri sila sa guwasang balay na mo, nagatagul sila kung may maglabay. Rubuot man sila tani, sir mo.
1: Sige, mama, at least na balaan na nato ni. We'll see what we can do. Pero salamat gid ha, kaya ang inyo pagkatuloy sa amon, that shows man, nga nagasaksid ang amon campaign kaya ang awareness nagasangkad
3: nagasangkad na. Thank you, good mama.
1: Basta makapulig. Makapulig ng brasa. Ton proti. Sige lang ah. Damo na malana na maroon na mo ni Musa Idol. Gina pang absorb na mo ng kasakit nyo.
3: Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
1: Sige, ma'am. Thank you, gina.
2: Thank you.
0: RMN.
1: Hopefully sa nagapamati ng mga rescue groups, mabuligan tani. Kabuhat man nga community dog ni. Galing kay may pilas. So, worry ni Ma'am Lynn. Ito, ga-rider man lang sa Mionsip pa sa Kaido. Siya ito, hindi ko sarang sini. Pero mayroon na yung gindangop niya, di. Actually, ang barutak, gindangop man sa aton. Ang gimaras, gindangop man sa aton. May isa pa, gid, may missing to nga sitso, sa Gadalagan to sa Sunset Boulevard, oh. Ginatry tani rescue yun sa friend, ha? Galing na plagyo ko, no? Medyo may ilang, may truma, guro.
3: Ilaban-laban na, napangita na nagurok sa giyan,
1: ha? Aga, pero kakapoy man sining obrata, galing. Kapakita lang na nga gasaksid na ang campaign, kagang awareness na gasangkad. So, tinguan ta nga magpadayon.
3: Lagi Kuya Radyo Manuvi nga may mga tao yung sakiton, yung pilason.
1: Ganun, no? Nga maniro ka gito,
3: siguro
1: no?
3: Para sa akong tabugon mo.
1: Okay na?
3: Okay na. Pero yun ang
1: kung nagresibo, gid, kag mabato, tawag niya ang city veterinary kay Padakop.
3: Padakop?
1: Hindi nga, imo, ikaw yung mahalit.
3: Ikaw yung makuhan siya na, tabuga lang.
1: Mm-hmm.
3: No, hindi ko yung makita. May mga tao gyapon niya ng mga kabayulinti.
0: Tatak RMN.
1: Pagbalik ta, istoryata ko rin te. Si Gob, ginpatawag niya man ang mga taga-Department of Energy. Si Mayor Raisa.
3: Tawag man to ni... si Mayor Raisa mismo nag-attend sa RDC, Radyo Manuvi. Si Governor, why gani ko, why sa naka-attend dito eh. Pero si Mayor Raisa, naka-attend sa Radyo Manuvi. Kaya ang problema, subong, hindi lang niya problema iya sang sudad. Problema ini sang province. Pero basulon ta, o kaysa ti may mamahambal kita nga mga malain sa aton nga mga leader, nga subong Radyo Manuvi, ako nakita ko ha, gapos man ang kamot ni mayor, gapos ang kamot ni governor, kay ang problema nga ni, hindi masolusyonan sang mga local leaders naton. Ti sa meeting kagapon, nagagawa Radyo Manuvi, nga ang planta sa Visayas, kag ang planta sa Mindanao, anong kaplanta, huwag agagala na. Ti, paano na, mapagana na ni Mayor Raisa? Mapagana na ni Governor Tuto? Pero, bangod nga ari sila ang mga leaders nato ra Jumanovi naga voice out bala upod ining mga private sector subong ang mga negosyante naga pasar na sang memorandum o referendum ang RDC
1: yes
3: nga ipasa mismo diretso sa presidente kay ang presidente ta subong silensyo why gise sa maginambal party sa aton nga kuryente ang intro pa ni Governor kagapon Radjumanovi

0: Of course, way ako katen, may programa kita. Siling niya, way ko kamugin patawag para nga basulon. Yin patawag ko kamo para nga mapainsindi sa akon, para mapainsindi ko man sa pumuluyo, kuna mo ni. Pero ti ang gin-explain nila Radyo Manovi kay Governor. Amo man ang gin-explain nila sa Regional Development Council, nga ginpatawag sang nagligad nga adlaw sa papamuno ni Governor Joe N. Miraflores sang Aklan. Ti ang klaro subong, siling nila, may mga schedule na nga mabalik ang operation sang planta. And by October, basi pa man lang, ang burnout naton Radyo Manovi kun pulo, basi lima na lang. Pero hindi ina ang wala pa sang klaro nga waay gid kita sang burnout nga matabo sa masunod nga mainad lang.
1: Sa Department of Energy headed by Energy Secretary Sharon Garin. Ulo mo.
0: Pero nakita ko bala si Secretary Garin na interview sa Radyo Manovi. Do ini na sa gani ka panghusay mo. Dali namin ko do siguro as nakadamo-damo sang tawag sa iya, damo-damo sang basol.
1: Hindi ko yan pati.
2: Dr. Adlawan.
1: Nag-message ko na iya sa Facebook page niya. Hindi ko yan pati ah. No? Nag-message ko na iya. Why sign sa pak? Sharon, balutin mo ako sa liwanag ng iyong pag-apaasa. Ulo mo, Sharon! Last 9:19.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest, available in major appliance stores nationwide. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
8: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo? Magtusiran. Tusiran.
9: Tusiran forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
12: Sang ona bala, pirmigid nagabungat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
11: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
13: Malipad lang ang Vertigon.

0: Celebrate the best birthday ever with Go.
1: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
2: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo,
3: pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow.
4: With proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
10: Nagadulom nga panganod. Nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
11: Pila-pilang win! San Miguel Pilang Win!
12: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
13: San Miguel Pilang Win Promo, bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
14: Tatak RMN.
15: Oras las 9:26. Nailamblam may pakita kita na yung video mark sa Sunset Boulevard naman eh. Gintry ini siyang dakpon sa mga Good Samaritan. Galing kay Perti sa Kaila. Siguro na traumatize ini Bus Idol.
16: Na matyag po na traumatize siya, nadula na siya Radyo Manuvi, hindi nakatultol, tigad dinalagan, hindi niya kilala mga tao.
15: Buta pa ka lunang.
16: Hindi na nasaguro.
15: Pero sang na-post natin ini few minutes ago, perting kalipay sa tagiya kay nakita, nagidman ko no. Siya sino ang kuwaan namon. Ti sa tagiya, wala kamusang kuwaan kay hindi magpadakop. Pero nabidyuhan ini isang gusto tani magdakop, pero perte kuno kay ila. Ti kinanglan kadtuan yun sa amuni nga side sang Sunset Boulevard do. I think side na ni isang uton na Busa Idol. Anyway, ginatag ka na itong number sa nakakita.
16: Sitso, no?
15: Yes, oo. Pero gadalaga ng uras.
16: Ay, hindi mo damo sa sang lunang, oh.
15: Kaya base, bala karon kung tinuntuan naman sa mga
16: kudyot, bala na.
15: Luko-luko da. So, kantuin nyo na, kaya ara malanada sa area.
16: Tunway na sa may nagpudyot, normally, Radyo Manuvi, dira malanada siya. Hindi na maglalakatgid. Pero, ti, base ko nakapudyot, bala ko tinuntuhan, bala na, oh.
15: Oo, yung lain na tumabox dalan, mabungguan. So, kantuin nyo lang sa area, kibisan ka panago, panadasa kung tawgon nyo, ang amo nyo,
16: klala. Ah, layo pa na, klala, yagina.
15: So, pangitaan nyo tong sitso nyo, palihok. Kami nag-message na di, ilagi ko nun ito. Siglaom sa nga nakuha, ginapanawagan pa lang. Kundiin, kay di nila madakpan, kay ina. Kay nadlok.
16: Kasi wala ko nakagawa sa balay. Then dumiritso dumalagan na nalipat na sa Radyo Manuvi. May mga ido nga why yung agagawa sa balay mo. Di pagawa yung sinaya, hindi na matultulan balay niya.
15: Teo,
16: ara, basi kung makita nyo na, idakpan nyo, ipabalaon nyo kami di, i-turn over ta sa owner.
14: Tatak
16: RMN. Magkarajuman sa mga tapalamati natin ang kape nga may ara sang glutathione, ang kape nga may ara sang collagen, ang kape nga nagapapagun sa ato sa ringatulaan, kag ang kape nga nagapahanip sa ato sa ringapanit. Inom kita maabyan sang Santon Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape nga magkabulig sa imo, waay ka sa problema hundiri ka healthy nga kape, buligan pa nga magpagun ang ato sa ringatulaan bangun sa collagen, kag nagapanami sa ato sa ringapanit bangun naman sang glutathione. Gani magkarajuman sa mga suki naton kadto na sa aton siling mga butika and mga grocery stores, bakal kita sang Santon Gold Coffee Mix.
14: Tatak RMN.
15: Standby try tabi mark kun available pa si Mayor Raisa. Kalo sa gali 8:45.
16: May naton mga kalupang dani.
15: Okay, may mga kasabat 8:30 tani. Pero try lang bi mark kasi bakante pa siya kay after Mayor, ang statement naman ni Gov. Kita nyo doon nagdasig ang sabat sang Department of Energy. Kaya ang gawaras, mga dagko nga tawo. Kay kung kita lang ang mga ultimo, way man ta pamagi nga maklabot to sila, tingog ta.
16: Yeah.
15: So, baloon ta na dugay-dugay. Yari anay nga ton nga loves ko si Mother Earth, Radyoman Joy Parounda.
4: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa log ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ng aton dunang manggad pinaagi sa pagpraktis ang Clay Go o kon Clean As You Go. Ang pagpanglimpyo sa lugar antes naton ini nga halinan, isa lang ka simple nga bulhaton apang may dako ini nga impact sa aton nga environment. Ginainganyo ini nga obrahon pagkatapos naton nga magkaon sa mga restaurants o kon fast food chain, matapos nga maglantaw sa mga pampubliko nga events kaangay sang concerts kag festivals kag bisan sa aton nga mga ulubrahan. Paagi sa mga bulhaton, mas mangin mapos ang pag-segregate sang basura kag nagapataas ang tsansa nga ma-recycle ang mga materyales kaangay sang plastic, papel kag mga salsalon imbes nga magdiretso sa landfills. Kung nagapractice kita sang Clay Go, makakinot kita sa madamo nga butang kag maganhagan pa ang polusyon sa aton palibot. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs Ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Kini si Radyoman Jolene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
15: Salamat Radyoman Jolene para Onda.
16: Magka-Radyoman sa mga tabalamati naton, inom kita sa Super Fiber 30 minutes bago kita magpanyapon o bago kita magtulog. Kaya ang Super Fiber, nagabulig ini nga ang ato na makinaon bala sa tiyan, pagwaon naton sang regular. Hindi pwede nga ang basura sa balay, ginabutang sa kwarto. Ang basura, yung ginabutang sa basurahan, kaginagwain na sang garbage collector. So dapat magka-Radyoman, kung nagakaon kita, adlaw-adlaw, aga unto gabi, dapat mapagwa man natin ina ang aton sininga mga higko sa lawas. Dapat regular. Tiang imo, karon ko mga tag-apat ka nakadlaw, hindi ka kapamuhin, masiguon ka constipation. Magatigang imo sininga pagbuna, kagang lain kung maigo ang aton sininga kolon. Gani sa mga suki naton, iwas kita sa colon problem o iwas sa constipation, inom kita sang Super Fiber.
14: Tatak RMN.
15: Di malipat sa non-super plus, mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog, gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mapagsik o kung mas mabaskog ng resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik ng lawas at lawadlaw. Non-super plus, capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika, non-super plus. Check tanay. Ano ang remedy as of now? Kahit may long-term nga solusyon, so, why man tamay mo? We are at the mercy sining mga power generators. Pero, samtang wala pa na, may suggestion nga ginambal ang taga-Department of Energy, which I agree man.
16: Mm-hmm.
15: Di kung wala ka na gid may mahimo, di kinot ka?
16: Makinot ka gid. Nakinot ka
15: gid. Eh, akon bo sa idol, balan mo man, ari ako sa posisyon subong, nga pwede ako yaka pag gusto gamit aircon. Pero, ginapaminsar ko man, magpinagusto ko gamit, ano na lang ya ang mangin kayong tangan sang overall nga power situation ta?
16: Yeah.
15: Kapin pa kung isa ka gato sang pareho sa ako na nagapaminsar abi nga magpinagusto man? So in other words, maridos kita ang consumption. Makinot kita.
16: Kinoton ta, jutayon tanggaandar.
15: Parang, tanan kita, pwede man nakagamit gapon.
16: Kay ang problema, Radyo Manuvi, hindi ta na kusubong control ang problema. Bisan anon ta paning basol pamuyayaw, why get chance? Ang planta ta subong iya may problema. Now, ti anong makontribute naton? Ti kung gamdar ang imo, duwa ka aircon patsang isa. Amo na, kay para magamay ang consumption, ti kung kita tara nagapaminsa Radyo Manuvi, nga ang akon aircon sa balay, isa lang ang gaandar, dayon ang imo to pinakabalay nga, hindi ta na ipapandaron ang aton sa mga aircon o kung ano pala ang mga gamit, kundi naganipis man ang aton pagkinanglan sang kuryente, di ko naganipis ang matabo sina kung damo-damo kita sina ang nagatipid, hindi kita maigo sang power interruption nga nagakatabo sumong ikulang kita sa mga 400 megawatt something nga amo na ang kinanglan sang Visayas. Ti ang kuryente natin gaagi sa Cebu, ang Cebu to ya Radyo Manuvi, mas gina-prefer sila kumpara sa aton, sila to ya way gawa to ga brand out. Dari sa aton, kita yang maun sang brand out ng Bilog nga Panay Island, kaga Bilog nga West ng Visayas. Ti ang hambal subong ang solusyon mo ni, magluwa sa pagtipid. Ikaduwa nga solusyon, ti agwanta lang ito. Ang hambal sang Department of Energy, para sa mga suki naton, para magbalik na ang kuryente, ang supply naton, sa Visayas subong, may ara sang mga unit, TVI Unit 1, TVI Unit 2, ang PEDC Unit 3, ang PEDC amuning aton, 150 megawatts ni Radyo Manuvi. Ang TVI Unit 1 is 150 megawatts, kag ang TVI Unit 1, Unit 2, amuman. Pero, sa Mindanao, may ara sang isa ka 100, duwa ka tag 138. Kung gumana ini sila Radyo Manuvi, 150, 150, 300, so mga 2,000 megawatts. Kung gagana ni.
15: Bastante tani.
16: Bastante kita. Pero subong, ang problema kay wala gaagagana, ang TVI Unit 1, mabalik siya subong, September 16, 2026, Radyo Manuvi. Ang TVI Unit 2 rather, ang Unit 1, September 18.
15: Dali na lang. Biyernes.
16: Biyernes. Ang TMI Unit 1 and 2, nakabalik na siya sa September 13. Ang GNPK Unit 3 sa Mindanao, mabalik siya sa September 20. Then, ang PEDC, mabalik siya sa October 3. Ti ining mga inadlaw nga ni kay amatamat na sila nabalik subong and sa 18 Radyo Manuvi and by October 1 siguro o by October 3 siguro ba si
15: okay basta kita.
16: Tunga-tunga sang October okay na kita.
15: Yes.
16: Okay na.
15: Pero galing mo lang na. Okay na. Mabalik man sila o kun hindi ko na maando ang akon nga ginhimo.
16: Tiway na to. Wala na to.
15: Ang akon nga ginhimo nga solusyon sa problema hindi ko na pwede bawion. Ano? So like it or not, matabo gid ang akon. Nangita na ako yung manughiwit. May pahiwitan gid ako ya busa idol ng mga tao. Ang akon malang ginapangayo busa idol, matubuan sila sang
16: kurikong
15: sang timos-timos sa mata. Imagine mo nang itsura ni Sharon Garin, butang ako sa timos-timos. Imagine na mga general manager sa Iliko 1, 2, kag 3, si Atty. Balsumo, si Engineer Rukios, si Engineer Paguntalan, matimos-timosan kamo. Dalon ko na lang si Vice President Ruel Castro, matimos-timosan ta kamo.
16: Doon, anad ako gani mo, nga kada mag-appear ang announcement bala sa more power. Pakita ko na din kung ano ang kuha ko, ang feeder.
15: Si feeder 3 kami, ikaw yan,
16: no? Feeder 2 ko. Amo na nga may brand out sa inyo. Kung kay isa sa amon, why? May brand out sa amon sa inyo, why? So hindi kita pareho nga
15: Kaya muna, no? Feeder. Pero nagdungan kita. Why na may mabawi? Ni may malampaso nga mga opisyal sa power distribution. Pero hindi ni sala sang more.
16: Hindi na sala sang more.
15: Hindi sala sang Ilico 1, 2, 3.
16: Kulang yung power nila mo.
15: Kulang power ta. Tekong kulang power. Dira na na dapat ma-intervene ang mga opisyal tas gobyerno.
16: Galing kay...
15: Kaya until naway kita may nabatian yang daw nangin concern si Bongbong Marcos.
16: Si BBM niya way gambal sang power.
15: I love you BBM. Nambal ni Sara Duterte. Si Sara naman ya, dugidugay, nagbiyahe, tukod din din ka magpawilga. Pero, no, hindi ko maintindihan ni silang duha, no?
16: Pero maayo lang ko bala sa taga-amor. Iniayo ma lang, Radyo Manuvi. Ang amon bala schedule, araw gidya permi sa 6:30 to 10 sa gabi. Pwede nyo na makuha lang sa hapon lang. Kay kung gabi, araw na ko sa balay.
15: San sino ka pa yung Aponso Pilato? Yan, hindi na ipagliwaton sa mor. Kung may pangabay kita, guro sa mor. Mor? Para sigon tatong ginambal sa ERC, pabaratuhan tang kurinti.
16: Okay, pabaratuhan na. Arana na.
15: Gay kami, 3 minutes lang ang report, abi. No? Radyo Man Mon Kapalihan.
17: TYRI, Radyo Man Report.
15: Ah, oh, sige, standby
16: stand si Radyo Man Mon, ha. Sa mga tagpalamati naton, mga Radyo Man, subong aga, ini ka mo magkalipat, ha. Inom kita sa D3 Bio, mayari ini sa medium chain triglycerides nga nagabulig ini pa fit pa relax ang aton lawas kag nagapanasing sang aton metabolismo. Ikaduha, may virgin coconut oil nga nagaprotect sang mga viruses, nagapugong sang viruses, bacteria nga nagasulod sa aton lawas para ini kita dali mabalatian. Kay ikatatlo, nagapadamo sang aton good cholesterol kag ginasiling niya ang bad cholesterol. Gani mga karadyuman, sa mga tapalamati natin subong aga, hindi ka mo malipat, inom kita sang D3 Bio, aprobado sang FDA.
17: Tatak, RMN.
15: Ilip man ko ni sa RMN, yun nga page kaga on air, no? Atong shitso ang inapangita, posted, ginamatch na subong sa kita to.
16: Siling ko ginamatch.
15: Yung muna nga, white sang pinakadasig, di nga pangita ay sang nadula. Kung sa radyo, ah. Kalipay sang tag-iya nga at least why niya pa mo iatan subong pero bala niya na kundi indapit
16: kaya
15: kaya pinanawagan man sila kundi ng ido nila baka ang ido nga nadula hindi ni ka-relate ya ang wala ido pero kaya, abinyo, ako sa tod hindi lang hindi man giguro nga mugid ni no ang iban pakasantuso nila dula bata nila nga tawo kaya ang tawo abiyak madula ginauli gid. Yeah. Kaya kung di yung pag-uli, kadako sa consequence, kidnapping na yan mo.
16: Kaya makahambal yung tao.
15: Or dakso na yan. Kag makahambal, ito ya, hindi niya kambal, dahil damo sa pariyo, it's urab lang. Tipwede ya kawaton. Kag kagamay sa consequence, kung di yung pag-uli.
16: Yeah.
15: Sa muna nga mas masakit, madulaan ido, sa madulaan ka sa tao, bata. Kaya bata, si Uriya, huli
16: niya. Huli nila, huli nila.
17: Tatak, RMN.
15: 3 minutes lang, Radyo Man Mon. Balaan mo naman, ha?
16: Balaan mo na lang, Radyo
15: Man Mon. Kawain mo nga kamulang. No? 3 minutes lang.
16: Sinungguranay kita karoon
15: niya. May naway kita karoon mo. Ano ang gist, no, sang balita, no, sa pagpatawag ni Gob sang mga taga Department of Energy? Radyo Man Mon Kapalihan.
17: TYRI, Radyo Man Report.
18: Radyoman Obe, Radyoman Regano, nagpakigpulong kahapon ni Adlaw si Gobernador Arthur Tuto Defensor Jr. no sa power sector o kung sa grupo iya no sang NGCP at the same time ang mga power distributor kag supplier diri sa may area iya sang Western Visayas so particularly sa Iloilo no para istoryahan ining padayon nga power crisis sa may Visayas sa area no pero ti ang isa sa mga naglabutan sang ila sininga sugilanon na sa Gyapon ang pila ka mga ginahimo karon nga measure sa pagbalik iya sang normal no sang power isa diri ang pagpasalig no sang PDC sa pagbalik sang ila sininga operation sa naguba nila sininga isa ka planta pagkatapos magbalik by siguro mga October no Radyo Manobi, Radyo Man Regan in order to stabilize anay sang aton sining power diri sa may palibot ya sang probinsya kag siyudad sang Iloilo. Pero pagkaman ni Governor Tuto Defensor nga sa subong ang mahimo langit anay kiti rining crisis kagkon magdugang pa ang plano abi long term solution, magdugang kita sang power plant diri malawig-lawig ini no kag ulat-pon gid naton. So right now ang pila ka mga mission nga ginaobra sang provincial government ang pagpatigayon anay sang pila ka mga temporary solution no, like sa pag inganyo sa mga puluyan no, sa paggamit anay sa mga solar lights or ano din mga emergency gensets regiman o biregiman na regan temporarily samtang ginahulat-hulat ang pagbalik no sining pila ka mga augmentation or ang pagbalik sa normal man sa operation sa mga planta iya na nag untat sa pag naguntat no sa pag-operate matapos man nagka problema. Porsyon lang gid siguro sa pagpayag ni Gobernador Toto Defensor.
19: At the very least, practical, ma-agent sa meeting na yan. Crucial. May investigator mo sa mga battery sa We are already doing that. Ang atong alternative
15: service. Dahil lang mo na kayo daw hindi masyado karugid. Anong ginambal ni Gov?
18: Ang sabahin, inibalas ang kung ano ang pwedeng mga measures nila sa services naton like sa mga ospital at sa sining aton sining mga government facilities sunod sa kay Governor Tuto nga mayara na subong sa mga gensets man iya nga ginagamit no.
15: Okay. So mga vital nga mga government facilities ta kiti may emergency lang may ginoperahan na karon na brown out yamon, so may generators gid ya.
18: Yes, may gensets okay. Ginagamit.
15: Parang so, hindi man mabuong ang serbisyo sa gobyerno.
18: Yes.
15: Kaya yung emergency cases. Sa tanan, ano naman ang panawagan sa gobernador?
18: Sa household, ang paggamit anay temporarily no, sa sining mga solar system, balaradyuman o biaradyuman regan, nagmagkinot gid sa kuryente anay. Samtang nga ginapangatubang nato ni Kitikon.
15: Amo niya mo, nakabulig na kami sa panawagan ni Gov.
16: Dugay na kuya.
15: Eh, dugay na kami ga solar street light. So ay naging kami aga pulaw sang kurinte Rajuman Mon.
16: Actually si Rajuman Mon gin forward gani sa ako ng ila to ni Rajuman Eric na bakal ni solar. Oh. Rajuman Mon mabakal ako sina. Mabakal ako sina kay ang ako na bakal bala Rajuman Uvi ng mga inchik-inchik na bala yang alas 8 pa lang ang ang suga ya sus piraw.
15: Tingi mo mon ga solar ka man sa
16: solar na siya do tat. Oo, solar siya.
15: Actually, nakabulig na kita bulig, sa panawagan ni
16: kita, kabulig na kita ya.
15: Pero di akon mon solar gid.
16: Tingi mo ya, kuan gid ang imo, dako nang imo, tingi mo ya.
15: As in zero gid ya mon kun adlaw. Then kun gabi, battery ang gagana pag ubos ti sa ilo sa more.
16: Amo na.
18: Amo nang nami, Rajuman Nobe, no? Kay
15: why na kagabi. Nami man eh, kada bulan ni nami man blairan.
18: At kun matapos, doon naman.
15: Bagay mo na.
16: Amo na.
15: Ang ginabayad ko sa billing sang more, amo itong ginbayad ko sa loan ko para sa solar.
16: Yes.
18: Dako gid benepisyo ya.
15: Pero tayo siyempre, charge sa remen mo ni.
18: At yung mayo gid. Basta ang quality lang ito, Rajuman Busaydol. Ano ah.
16: Nami itong quality sang imo nga suga ang Iabla brand. Tiyang akong balan, Rajuman mo, nagbakal ko tatlo. 30,000 watts na. Sugid ng 30,000 watts pa. Lasutso pa lang piraw dun.
15: Tike, gurong binaklan mo yung muya, kwan? Made in Macau.
16: Walaan mo pa na yun.
15: Masib lang, made in Tibet, tong yan.
18: Nakabakal mo ko na isang buy one, take one, kasi barato.
15: Why man?
18: Dito pareho kinakapalaran.
15: Pero nga ako na, ang ako na, in fairness, namin nga ako, blok, ang baantis ko magbakal, ginalantaw na mo ng reviews. Ginareviews ka mo lantaw, kung nagmi ang reviews, kag-random people ang nag-comment, nami na, siguro inyo eh, pagkita nyo pa sa'yo, dahil nyo pindot.
16: Hindi na ko na, mabakal ko to sa kay Rajuman mo na.
15: Aba, namin, gamayong
16: ito. Pulo price ito sa Rajuman mo.
18: Oo, may price din man ako.
16: Mahal siya kumpara Rajuman Ubi. Mahal siya. Ang iba na by one take one, duwak bilog, pila lang ang bili. Ang kay Rajuman po, no, mon, isa lang kabilog, pero pila mahal siya.
15: Anom? Walo?
16: Ini isa lang kasuga ang iya.
15: Oh, pero may bumbi, may kwan na mo.
16: Do, dako itong iya.
15: May section.
18: So, 90, pila to? 90.
15: Pila bili niya mon?
18: Nga 2.5 lapit.
15: Mas mahal lang imo ha. Mas nga taguan, 5 lang.
16: Hindi, amo na, nga mas mahal siya. Pero Rajumanovi, ang...
15: Hasta magagara siya.
16: Hasta, ang quality niya bala. Kag ang iyang brand. Ang ako na binibang
15: kapalit. Ang akon, until labot man sa 4 a.m. to 5 a.m. Gapiraw sa 5 a.m. Pero nami pag ginagurong inyo na.
16: Ang ako na iya, tutu Rajumanovi. Oh, alas 9 pa lang iya, sus.
15: Tagpila to yung imo?
16: Burato.
15: Tag 1.5 yung akon mo, imo yung pila pa
16: isa. Wala, but sa kalibot.
15: Sige ha, thank you kid, Rajuman Mon.
18: Amo naman tulong nato ng information para sa pagpangaragad sa Straight to the Point program. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iliilo, Rajuman Mon, Yales Kapalian, Tatakarin.
20: Tatak, RMN.
15: Sa katapusan, Megaman Gold Coffee Mix, ang kape nga nagatag sa aton mental clarity. Gabato kita sa pulao. Gapanami isang kondisyon sa aton nga prostate, naglabi kaglabaw sa tanan. No, ginapanami niya ang intimacy sa mga mag-asawa kag magpartner. Kani para healthy ang aton sex life, healthy ang prostate, ikaw sa risgo sa prostate cancer, kag makabato ka sa matagadlaw ng mga ilikuton mo nga why ka sige pinanguyab mag-Megaman Gold Coffee Mix. Ayos ka na po sa idol.
16: Kita na, kita buwas.
15: Radio Man. Novi Guaso.
16: Rajuman Reganarlo.
20: Tatak, RMN.
21: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajuman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
20: Ito ang DYRI 774 sa

0: wala naman siya allergy before.
1: Mm. No? Ang iba niya mga kaon niya pasayan, kasayan, shellfish. Mm. Gakuan niya pang habalay ng panit. Hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sa allergic reaction. Mm. Kag ang worst nga forms na ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay, siyempre, pantal-pantal tapos taruton mo lang eh.
2: Mm.
1: Kung kabalo ka, kung kalot, imong pawa naman. Pero ka hindi ka kaginawa, ito'y delikado na yan.
0: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon na imusin nga lungs.
2: Correct.
0: Isang hardjack pa na.
1: May ginatawag, Sir JP, nga status asthmaticus.
2: Mm-hmm.
1: Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
0: Buhay ka oxygen.
1: Mm. Mm. Hypercapnia. Mm. Sobra ka damo carbon dioxide.
0: Gusto.
1: Mm. Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Mm. Or hindi ka kaginhawa sang gusto eh. Mm. So, ang sunod siya natin, secondary respiratory failure, patay.
3: TTX 500! Ito si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, na din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
0: Subod lang nag-inom ka,
3: DTX 500.
0: Hindi na nakamulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
0: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times CD.
0: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na.
4: TTX 500!
1: So simple man lang, management Sir JP, inom ka sa food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa iyo mga healthy nga immune system, DTX 500, or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa iyo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuana, vitamin C.
0: Gusto.
1: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imong ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyaba no? Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adadlaw mainom gigaya DTX 500.
0: Correct.
1: Isa sa pamatuod na Sir JP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kayabok, no? Mga pagkaon, mga bulong na loyans ginuway man. Kaya ang sikreto dai plakaong kagulay.
0: Si
1: palainom ka DTX 500, palainom ka MITC, may allergy ka pa ba? Sige-sigiha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 yung MITC. It takes years para makadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante. Kag kabalo ka mag-into. Pero may natulagin ang tidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di, gutom ang immune system pagaga. Inom din ka MITC kag DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kaya kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga, pero may kabalon sa imong tatay nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
0: Tuod, no?
1: Because of antioxidant.
2: Correct.
1: Of course. Because of antioxidant. Inhatag na sa Ginoo para magdipinsa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikrito, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong, matransfer
0: sa transfer sa imo.
1: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi kakapoy magsikaon na ng mga bark. That's why DTX 500 lang ang may siya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula nga ina.
0: Correct.
4: DTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
0: Sila ni mo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
0: So pag bakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
0: So apat ka kapsula sa isa ka daw?
5: Oo.
0: Ano nakadugay ka na kinom?
5: Mga sobra na isa ka bulan.
0: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
0: Anong resulta? Tila na?
5: Sobra na lang 100.
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
8: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
11: Mga karadyuman ang oras sa Pilipinas, impunto las 10 sa antag na sa aga. Standby kay espesyal ini sa paghiwat sang impeachment trial kay subong adlaw wala sang mga testigo nga ipresentar ang defense o labi na gid ang prosecution. Pero ining adlaw, magradyo man,

0: Mga Gabyana, subuong nga September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa Tanangya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th anniversary sale sa Life Extension Robinson's Place Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. May 10% discount at Tanangya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sales at Tanangya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top rogi niya diabetes, kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga dinahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Ang Life Extension Philippines, pinaagi sa ilang medical clinic and pharmacy branches, ang nag-promote sang health and wellness by encouraging everybody sang regular nga pagpakonsulta. Ang Life Extension Philippines, ang nagapati nga ang regular nga medical check-up ang makasave sa aton sa makamamatay nga mga balatian, kaangay sang cancer, heart attack and stroke, diabetes kag komplikasyon sini. Kag madamo pa nga mga balatian. Kay the earlier nga aton ma-detect ang mga symptoms sining mga balatian, the better ang success rate nga ini ang mabulong, malikawan nga ini ang maglala, kag ma-minimize ang sobra kamahal nga galastuson sa medical intervention ukon expenses. So magbisita na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy kag mag-avail sang ila ginahatag nga mga libre pero quality nga medical check-up adlaw-adlaw, kaupod ang ilang mga licensed medical doctors and other medical professionals. Ang tanan nga nutritional supplements, especially ang Life Extension Vitamin D3, all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Manufactured and 100% made in the Life Extension Foundation, Florida, USA. Base na rin mo na makuha ang kayuhan sa madugay mo ng mga ginabatsyag na balatian. Life Extension Philippines, the pioneer in the advocacy of health and wellness through integrative medicine approach. Magkento lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193 sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasig City naman, magkanto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa Kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhanan dira sa may Santa Barbara, pwede makamukha kadto sa aton branch dira sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira sa may Bangga Tama. Pakadto sa may Iloilo International Airport dira mismo sa Total Gasoline Station, pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. SM City Iloilo Branch, ara sa may lower ground floor, SM City Iloilo, lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Tagbak Haro Branch, dira sa may Kilid mismo sa Tagbak Barangay Hall, lapit lang sa may Iloilo Society Commercial, pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Sa mga taga Estancia Iloilo, yara na kita sa may E. Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Kagang ato Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Sais, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Mga Gabyana, subuong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa Tanangya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Pharmacy branches. CAG 13th Anniversary Sale Sun Life Extension Robinson's Base Iloilo Branch. CAG 2nd Anniversary Sale Sun Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. My 10% discount at Tananya Life Extension products, especially on Life Extension Vitamin D3. Sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sales at Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
2: Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Kasining at iunsang tig-ululan kag-bagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga manginisda kag mga tag-iyang sangsakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod ug malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dati nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
3: D3 Bio!
4: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamayan na akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanugpo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa ligang epektibo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhol. Right is nagali. Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: Number 1.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa simana nga ini, kasaysayan ni Edel sang Rojas City Capiz, ang aton hatagan sang kabuhi. Ang iya kasaysayan aton tiguluhan, Seed of Grace. Diri sa aton palatuntunan, dabu-dabu!

0: magkaon ka pa pa.
1: Duto, ano, pagkaon mo, duto na lang. Kaon pa sigurong duwa ngayon na.
2: Nasaan, ma'am?
0: Wala na eh. Ginhawa ko malang abi ka budget ko manindahan ako.
2: Ano, magkaon pa kuntani, bro.
0: Kita nyo? Bakaon pa kuntani ka mo. Pero wala na pagkaon. Si Papa nyo malang abi nagahatag sa akon mo.
1: Daw ka okay naman siguro sa kita ninyo, sobra ninyo. Adi, bulig-buligin nyo man ko sa mga gagastuhan sa balayay.
3: Hello? Ah, madalikit lang.
0: Gidbayaan ang niyang pagkaon nga wala pa maubos. Kinuna pa niyang order niya. Ano to, pagkaon?
2: Ambot. Alakat ko sobrahan ah. Kasi karon may pagkaon to si ma'am. Dito na lang ko makauliwat ah.
1: Ma, nakataman ko.
0: Ay, maghalong ka mo sa dalanon ha. Pati na sa inyo olobrahan. O sige na, kimanghimos ako sa kinananta. Pagbanilo dili sa balay, hindi nga ad.

kung sa gin-order ko nga jeans. Ba? No, super ang hayantit ko ya. Nagahanol gid ang matibunog ko nga buli. Pa! Pa! Pa! Ay, abong nga buli. Paywaran ko. Nan! Ang mining saksakon ko pa kadto sa sari-sari store nga ginaobrahan ko sa market, ah. Piyo, may malanat naman sinikaron nga mga mata. Bantayin nyo lang, ha?

kita, bugid lang ining kalib ini Edmond. Wow, do wala ganyan balabatasan. Oho, ato na, nagburhot na. Ginlabyan lang niya ako nga do wala lang kakita sa akon. Ang pag-order online among opisyo niya. Wala sila nag-aulikid ni Edmond sa amon panimalay. Mapauli lang sila dire, makaon, mailis, matulog. Maaking pa ina kung wala wifi. Pero wala sa bungog nila mga balayran. Pareho sila nga duwa nga nag-aubra sa dako nga sari-sari store sa sulod sa merkado. Pero ang sweldo nila, wala agit kami makatilaw sang amay nila. Ay, Diyos ko, nga mga bata. Bisan habon sa lalabhan, wala nagabakal. Ako pag ginapaputoy-putoy nila sang tanan nga trabaho diri sa balay. Mga wala sa balatsyagon sa amon nga ilagi ni kanan ang duwa nga ini. Oh. Ano abi kinalaking bata namon mo? Kag siguro, hindi ko man maobligar ining di nakiti. Live-in malang sila nga duha sang bata ko.

0: ano ba?
1: Direkto di dapat ipakabit ito eh.
0: Abaw eh. Abi ko anay ko na ibago kita kasi ni Snady. Baw. Wala ko dahil kilala ba? Abi ko kasi ito nga bibay.
2: Oh! Ari ka naman. Ako naman ang nakita mo.
0: Labay lang ko di ah.
3: Sige ah. Tabo alang ang wala si Balabern mo kag magpa-flirt na sa iban ah. Ay, bulit-boy lang tuod sa ice cream, pero ah! So hot, kagwapo!
2: Hambala pa!
3: Daw maganyak na si friends ang nagpamaypay mo nga balikawang ba? Tago, nakaspagiti ka pa nga daan? Pahanol ka sang? Ops! Ara nang tinimanaan mo ay nagbalik halin sa pag-deliver sang soft drinks! Hi, Edmond!
0: Gutom ba? Anong pwede tayo makaon, man?
3: Ako!
0: May sawa na kuya? Oo? Kita ka na? Gamay malang na!
3: Dalagingging kuya pala! Gafa-flirt ganyan kilala ko nga may bana na! Ako pa yan ang dalagingging!
2: Ay! Sino nga may bana ang kilala mo, Day?
3: Ang kilala ko ah!
2: Ay! Hay mahal! Kapoy ka! Wait ha! Pahiran ko na yung banhas mo.
0: Sige, Bay, mahal.
4: Ang ubra nyo ang una ha! Hindi kaya pagkatakata

0: Ton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, madali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
0: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: ini mag-asawa nga iti. Pareho lang gawin nila. Pag-ubas ang ila si Noksok, dahil lang nila iwaslik nila sa kilit. Do mga manog iibili lang nila kundi indiin ang ila hilono. Oho, nagasamo lang baho, diriho. Peh! Kadambak!
1: Ari ka di gali sa kwarto naman, ma?
0: Hindi ka mo yung katultol sa laguan, haw? Abi pala, binyo ni mga lago ninyo, diho? Ay sus, ah! Basa ni sa mga balas, ipang danok nyo lang, diri? Ipalondre nyo ni abi?
2: Ay, ang kamahal na yung magpalondre.
1: Hindi mo na kaya laban, mahaw. Ikaw na lang balalaba, ma. Gamita ba lang washing machine?
0: O te, hatagin nyo ko yung nagbakalabon, eh. Kag-fabcon. Kaya matamaton ko nila ba? Kag mag-abos ang electricity bill, ta. Amot ka mo, ha?
2: Ay, hala! Wala kami yung kwarta! Edmond, ano niya, man?
1: Ma, ano, man? Gasupot kami bala para sa mong future, ma?
0: O te, kung gasupot ka mo, ni onsinti mo, hindi ka mo magpagwas ang kwarta nyo, bisan para diri sa balay?
1: Ako sa amulang gina. Dalisan ta gina, ma. Ay. Mga bata mo bala kami, ma. Tanawan man bala paliyog ang future namon.
0: Bay, Edmond.
1: Oo, ma. Hindi na bala pagsabiti pa yung ahaw pilang nahot namon nga swildo. Kitigilataganan na namon niya sa among future. Sa pila kaadlaw kung magkayuhan kami, eh, kisino na mamiritaw. Hindi bala inyo?
0: Oh.
1: O te, agon nga tauhay di sa balay, ma. Hindi na bala paghingabuta pang swildo ko. Kaya hindi kin matabo nga maghatag pa kami sa inyo ni Papa.
0: May! Edmond!

0: na yun?
1: Bay, ka mga bagdas nga pa ho? Ay, sa diin kasi ni nakakuha pa?
0: Nandugos kong pare ko sang pao nila. Tiyan mo na, tagaan niya ako. Nagkuha ko damo ah. Kinpagstuha na lang niya ako.
1: Aga, pwede ako makapapanit sang paho. Galaway ko, Bim. Kakaunon ako sang paho.
0: Ba, pagkuha, kagahugasin dito kay Panitanta.
1: Ay, aanay ka. Daw, nagalagpok yun ang tutunlan mo sang panagitlon, Dina? Nagapanamkon ka bala?
2: Correct. Nagapanamkon ako matuod. Nagabusong na ako.
1: Bim.
0: Ha?
1: Ha? Anong siling mo? Nagabusong ka na, Dina?
0: Ayabaw! Kanami galing magsubong sina eh. May gamay na kita nga kalingawan, Andres Balay. Oh. Lahid na, lahid ko nga makakita, makaangkur sa gamay nga bata, Andres Balay.
1: Pero, kwan?
0: Ha? Ano ka? Nanay, nalil na hulog ang guya mo? Happy ko, anay, kung nalipay ka nga may bata na Andres Pila Carlos Balay.
3: Ma, anong butsilingon sinasang pamulugso mo ngayon naman? Disgusto ka ba lamang makaangkon ka sa nga po? Kamu ni Papa?

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamatik sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Number 1.

0: Ano ang buot silingon sang pamulugso ni Edel sa nabatian sini nga balita? Madisgusto bala siya matuod sa posible nga matabo? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Edel sang Rojas City Capiz nga aton gintiguluhan. Seed of Grace, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadurot sa inyo sang RMN Drama Center!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
2: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: May problema ka ba sa imo pagtamuhin?
3: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Mga kabyana, subong nga September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th anniversary sale sa Life Extension Robinson's Base Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates.
5: May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
8: Ni si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nagustuhan.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
9: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
10: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga dito. Ako, hindi ang pagkasalamat
11: ko. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Biogesic. Halong!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
16: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Pamakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
19: GTX 500.
20: Sharing Grace paglumutan.
21: Ako may sakit nga diabetes.
22: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
21: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
22: Wow.
21: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 nga migit ini sa aton nga lawas.
17: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
17: Mighty C, mabaka sa mga butika.
24: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pag-utod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o concede canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kagikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sa Department of Agriculture. Kagtumanon ang insaktong pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
0: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abdik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
13: Kargado!
18: MaxFit, kargado!
20: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
26: Ahoy! Kidney care time!
27: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
28: You care? We care! Kidney care!
29: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
30: Sample Plus Gold.
31: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, sinay ko kung nainom sa Sampun Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
30: Sampun Plus Gold. Anakal sa mga butika. Sampun Gold Coffee Mix.
32: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sampun Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, guta tayo ng kapa.
30: Sampun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
33: Sa tiyon sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa kabalatian nga nagahalin sa ii isang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
34: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
35: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagdasig gid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw kuyad sa screen.
36: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
34: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
35: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
36: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
34: Kumpirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika. Sampun Plus Gold.
37: Ako gali si Shirley.
38: Permigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
37: Naghambal sa ako, nga imnan ko kuno sang Sampun Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
30: Sampun Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sampun Plus Gold. Sa mga butika.
39: Ulat anay, magalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
40: Lolo, pungko anay kita. Kaputigit sa inyo na ako.
39: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
41: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanindo sang aton panimalay kag palibot. Gubo natun kag hawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya kag iban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay gid sang inyong kooperasyon. Salamat.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. RMN Network News.
2: First Lady Liza Araneta Marcos.
1: RMN Network News.
3: Samantala, mga kasama, ang Philippine National Police meron na po magandang lead hinggil sa pagkakilanla ng mga sangkot sa mga insidente sa BARM elections. Ang kasama natin sa balitang yan live, si Rajuman Marjo Domingo.
1: RMN Live Report!
4: Mayroon ng good lead ng Philippine National Police sa pagkakakilanla ng ilan sa mga sangkot sa mga insidente ng karahasan sa naganap na BARM parliamentary elections. Ang KPNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nagsasagawa na ngayon ang pambansang pulisya ng investigasyon at case build-up sa mga taong sangkot sa nasabing mga insidente. Anya, inaasahan na maisasampa ang mga kaso sa lalong madaling panahon. Nabatid na naiulat ang ilang insidente na pumamaril, pagsabog at pagkakarecover ng improvised explosive device o IED sa Basilan, Cotabato at Maguindanao del Sur habang nagaganap ang halalan. Tiniyak naman ni Nartates na nakaputok ang pulisya sa pagtiyak ng ligtas sa mga formal na proklamasyon at yung pang-aktibidad pagkatapos ng halalan hanggang sa maging normal ang sitwasyon. Kasama mo sa DZXLR ng Manila, Rajuman Margie Domingo.
2: Pitong taon ng Bucor, kabilang ang dalawang mataas na opisyal, kakasuhan de sa umanoy irregularidad sa PDL Trust Fund. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Gerald B. Ulep.
1: RMN Live Report!
5: Inirekomenda ni Bureau of Correction to Bucor Director General Gregorio Tapang Jr. ang pagsasampa ng kasong administratibo, kriminal at civil laban sa dalawang dating superintendent ng Correctional Institution for Women of CIW at lima pang tauhan dahil sa sinasabing irregularidad sa pamamahala ng pondo ng mga persons deprived of liberty of PDL. Kabilang sa mga harap sa kasong administratibo, sina dating CIW Superintendent Chief Senior Superintendent Daisy Cabilla Castillote at Correctional Technical Superintendent Marjorie Ann Saridada dahil sobrang kapabayaan at paglabag sa mga patakaran sa pangangasiwa ng PDL Trust Fund. Kasama rin sa sampa ng kaso sina CO1 Mary Rose Abucay, CO1 Mabel Figueres, CO1 Gloria Laquita at CO1 Charlotte Jennifer Carriona dahil sa mga kaukulang dokumentasyon o kakulangan sa dokumentasyon, monitoring, reconciliation at verification sa mga transaksyon ng trust fund. Base sa investigation of Bucor, ito'y may kakulangan na mahigit 5.1 million pesos sa PDL trust fund na hindi maipaliwanag ng dating trust fund officer na si CO2 Bianca Flor Ramos. Sa hiwalay ng mga audit, lumalabas na umabot sa 6.4 million pesos ang hindi maipaliwanag na halaga bagamat sinasabi ni Katapang na masasagawa pa ng panibagong pagsusuri upang maiasugma ang pagkakaiba sa mga bilang. Tiniyak ni Katapang na pananagutin nila ang sino mga mapapatunayang lumabag at ay sabatasa at umiiral na mga patakarana. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Rajuman Gerald, Tiulek, Tapata.
1: RMN Network News.
3: Sa iba pang balita, limang taong gulang na batang lalaki patay matapos tangayin ang rumaragasang ilog sa Pagadian City. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Mar Alawan ng RMN Pagadian.
1: RMN Live Report!
6: Natagpo ang patay ang 5-anyos na batang lalaki na iniulat na naanod sa rumaragasang ilog sa Purok Waling-Waling, Barangay Santa Lucia sa lungsod ng Pagadian. Batay sa ulat ng Pagadian City Police Station, naligo umano sa ilog ang bata kasama ang kaniyang dalawang kapatid nang tangayin sila ng malakas na agos kasunod ng matinding pag-ulan. Nakaligtas ang dalawang kapatid habang naiulat na nawala ang 5-anyos na bata. Bandang alas 5 ng hapon, natagpuan ang katawan ng bata malapit sa bukana ng dagat sa Purok Lower Kahayag, Barangay Dumagok. Ayon sa pulisya, isang lalaking residente ang nakakita sa katawan habang tinitingnan ang kanyang bangkang nakadaong malapit sa dalampasigan. Napansin nito ang mga paanang bata na nakausli mula sa tubig kaya agad nitong ipinaalam sa mga opisyal ng barangay na tumulong sa pagkuha sa katawan. Isinailalim sa post-mortem examination ang bata sa City Health Office at pagkatapos ay dinala ang kanyang labi sa isang funeral home sa lungsod ng Pagadian. Kasama mo sa RMN Pagadian, Rajuman Mar Alawan, Tatak RMN.
1: Network News.
2: Driver patay sa karambola ng tatlong motorsiklo sa Valencia City, Bukidnon. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
1: RMN Live Report.
7: Patay ang isa sa mga driver ng tatlong motorsiklo matapos masangkot sa karambola, partikular sa National Road, Proctres, Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay isang 53 taong gulang na lalaki at nagmamaneho ng isang Kawasaki Bajana motorsiklo. Ayon sa report ng mga otoridad, binabaybay ng biktima ang kahabaan ng daan mula Barangay Poblasyon patungong Batangan, Valencia City na direksyon, habang tumatakbo naman sa kasalubong na lane ang isang Honda CFT at isang hindi nabiripikang motorsiklo. Pagdating sa lugar, biglang pumasok sa opposite lane ang Kawasaki Bajaj na motor, dahilan para mabangga ito ng mga kasalubong ng motorsiklo. Sa lakas ng impact, nagtamo ng matinding injury sa ulo at sa iba't ibang parte ng katawan ng driver ng Kawasaki Bajaj, dahilan ng kaniyang agarang pagkamatay. Sugatan naman ang 42 taong gulang na lalaking driver ng Honda CFT at ang babaeng angkas nito, bagamat hindi na nagpadala sa ospital matapos ang aksidente. Ginala ang mga motorsiklo sa Valencia City Police Station para sa kaukulang disposisyon, habang dinala naman sa punerarya ang bangkay ng namatay na rider. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak! RMN
1: Network News.
3: At Quirino Province Governor Dax Cua, pumanaw na. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Stanley Talagtat ng IFM Kawayan.
1: RMN Live Report.
8: Nagdadalamhati ang buong lalawigan ng Quirino sa pagpanaw ng kanilang gobernador na si Dakila Carlo Dax Cua sa edad na 48. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang United Cities and Local Governments Asia Pacific sa pagpanaw ng gobernador na nagsilbiring pangulo ng Union of Local Authorities of the Philippines at kasalukuyang pangulo ng UCLG ASPAC. Binigyang pugay ng organisasyon ang buhay at serbisyo ni Cua na anilay mag-iiwan ng mahalagang pamana sa mga lokal na pamahalaan sa Asia Pacific region. Ipinahatid din ng organisasyon ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya, mga mahal sa buhay, kasamahan at mamamayan ng Quirino Province. Anila, mananatiling inspirasyon ng kanilang mga naging ambag at pamumuno sa mga susunod pang gawain ng mga lokal na pamahalaan. Nagsimula ang political career ni Cua bilang Vice Governor ng Quirino. Bago naging gobernador at kinatawan ng lalawigan sa Kamara. Sa kanyang panunungkulan, naging bahagi siya ng ilang pambansang batas at mga programang nakatuon sa lalawigan, tulad ng Train Law, Rice Tarification Law, Ease of Doing Business Act, Philippine Competition Law, at batas na nagtatag sa Quirino State University. Si Dakila Carlo Dax Cua ay panganay na anak ni Najuni Evangelista Cua at Maria Angela Enriquez Cua, na kapwa nagsilbi rin sa gobyerno ng Quirino. Ikinasal si Governor Dax kay Midi Nakage Cua noong 2011 at biniyayaan sila ng tatlong anak. Samantala, hindi pa inilalabas ng pamilya o pamahal ang panlalawigan ng sanhi ng kanyang pagkamatay. Kasama niyo sa 98.5 IFM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak, RMN.
3: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Bilang ng mga nasawi sa nasunog na MV June Astar sa Coron, Palawan, sumampa na sa 77.
2: At Kalumbuyan Bridge sa Santa, Ilocos Sur, pansamantalang isinara matapos magdamo ng pinsala mula sa habagat at nagdaang mga bagyo.
1: RMN Network News.
2: Bundag, Pilipinas, sa Ilocos.
9: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
10: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
11: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napatamood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, Ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basihan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalin lang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
1: RMN Network News.
3: 12:25 po tayo ng magandang tanghali, mga kasama Radyo Man Angel Garcia
2: at Radyo Man Christian Bascones.
11: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's special coverage.
3: Mga kasama, yung mga amici curiae o yung friends of the court, hati ang kanilang opinion patungkol sa issue ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang kasama natin sa balitang yan live, si Rajuman Conde Batak.
1: RMN Live Report!
4: Pati ang mga amici curiae o friends of the court pagdating sa kanilang ibinigay na legal opinion tungkol sa voting threshold para sa conviction o acquittal sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binasa ni Senate Secretary Renato Batok Jr. ang written legal memorandum na isinumite ni Retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na hindi makakadalo physically dahil sa isang medical procedure. Sa legal opinion ni Davide, pinaliwanag niya na ang tinutukoy na 2/3 ng lahat ng mga miyembro ng Batasang Pambansa ng 1973 Constitution at 1987 Constitution ay mga individual na walang mental, physical o health conditions na posibleng maging hadlang para magampanan ang kanilang kapangyarihan na tungkulin bilang mga senador. Ang mga senator judges anya na hindi nakadalo ng sesyon ng korte ay hindi may kukonsidera na lumahok o tumapad sa kanilang tungkulin at mapapabilang sa kategorya na labas o restriksyon ng Pilipinas o ng dayuhang bansa, lalo na mga hindi malaman kung nasaan. Question naman ni Retired Chief Justice Artemio Panganiban na patas ba kung papayagan ng mga senator judges na bumoto sa kabila ng pagiging absent ng mga ito, lalo na kung ilan sa mga ito ay nagtatago, nasa abroad, nakakulong, may sakit o absent at hindi nagkaroon ng pagkakataon na masuri ang mga dokumento at narinig ang testimonya ng mga testigo. Hindi anya magiging patas kung papayagan ang mga hukom na bumoto kung ilan sa mga ito ay namamasyal sa abroad at nagtatago sa ibang bansa, habang ang iba ay hirap at pinagpapaguran ang pakikinig sa mga abogado at sa opinyon ng mga amici curiae gaya niya. Pareho naman si Retired Chief Justice Renato Puno at Retired Associate Justice Adolfo Ascuna na ipinag-ubaya sa impeachment court ang pagkonsidera sa mga kasamahan kung makakaboto sa impeachment trial. Ayon kay Puno, ang impeachment court ang may sole power na litisin at desisyonan ng mga impeachment cases. Ibig sabihin, may kapangyarihan ng impeachment court na i-interpret ang kahulugan na walang taong pwedeng makonvict kung walang 2/3 ng boto ng lahat ng mga miyembro ng Senado. Sinabi naman Ascuna na walang tama at mali sa interpretasyon ng 2/3 voting threshold. At anya, basta't sila ay mga miyembro ng Senado, sila ang bumubuo ng denominator ng pag-compute ng threshold ng 2/3 at saklaw nito ang lahat o kabuang bilang ng mga miyembro. Nagkakaisa naman ng mga amici curiae na hindi pwedeng gamitin basihan ang Avellino versus Cuenco case dahil ito ay tumatalakay lamang sa bilang ng quorum at hindi sa voting threshold ng impeachment court. Kasama mo sa Visa XL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak Tatak RMN.
2: Samantala, mga kasama, sa ibang balita, sumampan ho sa 77 ang bilang ng nursery sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ito'y matapos na pumanaw nitong Martes ang isa sa mga nailigtas na pasahero habang ginagamot sa ospital. Nagpapatuloy naman ang pinalawak na search and rescue operations sa 12 nawawala habang nasa 43 naman ang nailigtas. Kahapon nang lumitaw ang kapitan ng barko na si Captain Roel Sarmiento, 5 araw matapos masunog ang passenger ferry. Ayon sa Philippine Coast Guard, sasa ilalim si Sarmiento sa investigasyon upang makalap ang mga detalye kaugnay ng insidente. Wala pa rin natutukoy na sanhi ng sunog na sumiklab noong Setyembre 9.
3: Ilang shipping companies sa Negros Occidental ipinagbabawal na ang pagkarga ng mga e-vehicles at mga hybrid cars sa kanilang mga ro-ro vessels. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bacolod, si Rajuman Albert Hiner.
1: RMN Live Report!
12: Ipinahayag ni Philippine Coast Guard Northern Negros Occidental Head Commander Art Ezel Anakan na wala pang utos mula sa Maritime Industry Authority o Marina kaugnay sa pagbabawal sa pagkarga ng e-vehicles at hybrid cars sa mga ro-ro vessels. Pero pagklaro nito na depende pa rin ito sa company policy ng mga shipping lines. Ayon kay Anakan na ang mga shipping companies na hindi na tumatanggap ng kargang e-vehicles at hybrid cars ay ang TriStar, Tugo, Montenegro at FF Cruise Shipping. Sa ngayon, wala pang opisyal na impormasyon kung ano ang dahilan sa pagbabawal sa pagkarga ng mga sasakyan na ito. Ngunit sa inisyal na rin na impormasyon, nangangamba ang mga kumpanya na mabasa ang makina ng e-vehicles habang nagbebyahe na posible magresulta ng short circuit kagaya sa nangyari umano sa MV June Aster na nasunog at maraming namatay sa Coron, Palawan. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radyo Man Albert Hiner. Tatak ka naman!
1: RMN Network News!
2: Samantala, Kalumbuyan Bridge sa Santa, Ilocos Sur, pansamantalang isinarama tapos magtamo ng pinsala mula sa habagat at mga nagdaang bagyo. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Bigan, si Idol Joyce Vasquez.
1: RMN Live Report!
13: Isinara sa lahat ng uri ng sasakyan ang Kalumbuyan Bridge na matatagpuan sa bayan ng Santa, Ilocos Sur. Ito ay matapos magtamo ng pinsala dahil sa force majeure sa hagupit ng habagat at mga nakaraang bagyo. Sa inilabas na opisyal na ulat ng Department of Public Works and Highways, ipinatupad ang kabuuang pagsasara ng tulay upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at maiwasan ang tuluyang pagkasira ng infrastruktura habang sinusuri ang kabuuang pinsala nito. Ang Kalumbuyan Bridge ay ang pangunahing daraan ng nagdudugtong sa kabayanan ng Santa at sa limang island barangays ng Rancho, Kalumbuyan, Casiber, Uribe at Damay. Dahil sa insidente, pansamantalang naantala ang normal na daloy ng transportasyon ng mga produkto, komersyo at pagpasok ng mga mag-aaral at manggagawa mula sa mga nabanggit na komunidad. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng mabilis na solusyon ang aksesibilidad ng mga apektadong residente, agad na kumilos ang DPWH Ilocos Sur Second District Engineering Office. Pansamantalang nagtatayo ngayon ng isang Bailey Bridge, isang uri ng prefabricated at mabilisang i-assemble na tulay sa approach ng Kalumbuyan Bridge. Ang hakbang na ito ay naglalayong magbigay ng alternatibong madadaanan para sa mga commuter at upang hindi mapigilan ang pagbiyahe ng mga mamamayan sa mga naturang barangay. Mahigpit na pinapaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na sundin ang mga traffic advisory at huwag munang subukang dumaan sa naturang tulay. Patuloy ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan at ng DPWH upang mapabilis ang pagkukumpuni at maibalik sa normal ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Mula dito sa IFM Bigan, Idol Joyce Vasquez, Tatak RMN.
3: Hindi lamang sektor ng edukasyon ang dapat sisihin sa mataas na bilang ng mga Pilipino na walang trabaho, kundi maging ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay Rosario Guzman, ang Executive Director at Head ng Research ng Ibon Foundation, hindi sapat ang pagtutok sa employability ng mga graduate kung hindi naman nakakalikha ang ekonomiya ng sapat na trabaho. Sa pinakuling dato, sumaabot sa 41% ang unemployed na college at senior high school graduate, habang mas mataas naman ng 3 beses sa national unemployment rate ang unemployment sa may edad 15 hanggang 24 years old.
14: Should be a concern not only for higher education institutions but even more so for development planners, kasi mahirap po yung habol tayo ng habol ng employability kung yung economy naman natin ang hindi talaga makaproduce o makakreate ng job. Ganun yung nakikita natin, marami ang junior high school at mas mababa ang pinag-aralan doon sa buong employed. Ibig mong sabihin employable na, no, yung mga junior high school and lower? Hindi. Ibig sabihin nun, hindi na sila makapag-aral at naghahanap na lang ng trabaho. Pero pagdating po sa paghahanap ng trabaho ay talagang napakalaki naman. 41% ng unemployed ay college and senior high school students. Hindi na ito problema ng education lang. Secondary siguro yon, hindi lang isang factor. Problema po ito, no, ng economic planning.
3: Dahil dito mga kasama, iginit ni Guzman na dapat nagkaayon ang education curriculum sa isang malinaw na National Economic Development Plan. Hindi umano sapat na ihanda ang mga estudyante para maging globally competitive kung hindi naman lumilikha ang bansa ng sapat na industriya at trabaho na tutugon sa kanilang kasanayan.
14: Ang nangyari po sa atin ngayon, magpre-pressure tayo na mag-advanced manufacturing, mag-AI, ganyan. Ang tanong nga po namin sa ibon, sino ang magtuturo niyan? Kasi for generations of graduates, hindi naman yan ang naging focus natin. At sinasagot tayo halimbawa ng taxilica na yan ay ituturo ng imported na mga teachers.
15: Nako.
14: At dun tayo mababahala kasi dapat mauna talaga ano ang plano para sa ating pag-unlad at doon natin i-anchor. So, kumbaga, itali yung ating education curriculum.
3: Yung mga kasama si Rosario Guzman, Executive Director at Head ng Research ng Ibon Foundation sa panayam ng ZZXL RMN Manila.
2: Samantala, ang Kongreso umaasang masosolusyunan ang ilang problema sa edukasyon sa pamamagitan ng binuong coordinating body. Alamin natin ang ulat na yan mula kay Radyoman Ricky Rosales.
1: RMN Live Report.
16: Oh, Christian and Angel, kaugnay ng mga reformang isinusulong ngayon sa basic education, isang national coordinating body ang binuo ng Kongreso para pag-ugnay-ugnayin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaang may kinalaman sa edukasyon sa ating bansa. Sa isang panayam, sa isang symposium ng Commission on Higher Education, sinabi ni House Committee on Basic Education and Culture Chairperson, Pasig City Representative Roman Romulo, na layon ng nakapasang National Coordinating Council for Education o NCEE na i-harmonize at siguruhing nag-uusap-usap ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para maresolba ang mga problema sa edukasyon. Isa sa ilalim sa Office of the President ang nasabing coordinating body. Narindigan si Romulo na panahon na para magkaroon ng one education system na hindi raw kamukha na umiiral ngayon, na mistulang iwa-hiwalay ang ginagawa ng CHED, DepEd, TESDA at iba pang ahensya ng pamahalaan. Nagbigay din si Romulo ng pahayag sa nakaumang na pagbabago ng mga degree program sa kolehiyo. Ayon sa mamabatas, pinakamahalaga sa lahat na matiyak ang kalidad ng kurikulum at mga guro sa senior high school kaugnay ng pagbabago sa degree programs na plano ngayon ng CHED. Para masiguruhan niya ito, kailangan ng pag-uusap-usap ng mga senior high school at professionals sa higher education institutions o HEIs. Sinabi pa ni Romulo,
17: ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: 36 minutos sa kaligad sa tak ng alas 12. Balikan na nato ng impeachment court o pod ang amicus curiae, no, sa Senate Impeachment Court. Magapamangkot niya ang mga senador sa Dili Ilamang Wadog. Ari si Senator Meg Zubiri.
18: Amici Curiae, our distinguished justices and chief justice of the Supreme Court. Mine is tackling precedents, your honors. As your majority floor leader and chairman of the Rules Committee, as well as chairman concurrently of the Committee on Foreign Relations, I had stumbled upon a precedent in the 11th Congress. This is the 2000 to 2001 during its fifth special session on the 19th of March of 2001. And let me, before I tackle that, under our rules, section 135 or 135, if there is no rule applicable to a specific case, the precedents of the Legislative Department of the Philippines shall be resorted to. And as supplemental to this, the rules contained in Jefferson's Manual, Riddick's Precedents and Practices, and Hines Precedents, as well as jurisprudence of the Supreme Court is what we follow if there is no particular rule in our records or our rule book of the Senate. And this particular session, Your Honors, and if I may flash to the screen, we concurred four treaties. We concurred on four treaties on third reading. In the nasa saligang batas natin ay limang beses po binabanggit ang two-thirds vote of all members. And I believe it is in the declaration of war, I think on the overturning of veto of the president, as well as, I forget the other two, and of course impeachment, as well as treaties, as part of the five times that it is specifically mentioned in the Constitution. And in this case, Your Honors, four treaties were approved on third reading with only 13 senators. And these are the treaties as follows. And let me just read before they flash to the screen. Let me just read the treaties. This was the Copenhagen Amendments to the Montreal Protocol on the substances that deplete ozone layer and London Agreements. Second, the Treaty on Southeast Asia's Nuclear Weapons Free Zone. Third, the International Convention on Prevention of Pollution from Ships. And fourth is the acceptance of the proposed fourth amendment to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund. Now, the Constitution says two-thirds of all its members will constitute the vote for the treaty. In this case, Your Honors, only 13 senators concurred in approving these treaties, and they are as follows: Senator Tessie Aquino Orreta, Senator Rodolfo Biazon, Senator Renato Cayetano, Senator Ana Dominico Seteng, Senator Juan Ponce Enrile, Senator Flavier, Senator Gregorio Honasan, Senator Loren Legarda Leviste, Senator Blas Ople, Senator John Henry Osmeña, Senator Aquilino Pimentel Jr., Senator Ramon Revilla Sr., and Senator Vicente Soto III. At that time, Senator Soto was the majority floor leader. The Senate President at the time was Aquilino Pimentel Jr., and the chairman of the Committee on Foreign Relations was Senator Blas Ople, the great senator and late Senator Blas Ople. In the journal, Senator Gigona at that time was appointed or was elected as chosen as the vice president of the Republic of the Philippines. Senator Marcelo Fernan had died also on the 11th of July of 1999, so there was a vacancy. Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as vice president of the Republic of the Philippines. So tatlo po yan. Isa po ay was appointed Vice President of the Philippines. Senator Marcelo Fernan had died in 1999. Senator Francisco Tatad was on official mission, I failed to mention. He was abroad, but declared as official mission. And Senator Gloria Macapagal Arroyo, whose term should have ended in 2001, and was elected as Vice President in 1998. So there was a vacancy. I also recall during this time, Senator Raul Rocco was appointed as secretary of the Department of Education, Culture and Sports. And so there were vacancies, and the Senate at that time had declared that the number to approve treaties was not 16, but 13, Your Honor. And to conclude, because this is just that one question that I would like to ask our distinguished Amici Curie, did the Senate violate the Constitution at this particular instance? Because we also be guided. Did we violate the Constitution at this instance? Did we err in the approval of these four very important international treaties, with just 13 members at that time declared as having constituted two-thirds of the Senate? Thank you very much.
15: Are you addressing the question to any particular amicus curiae or anyone?
18: Anyone of them, of the three distinguished amici curiae, amicus curiae, would like to comment. Did we violate the Constitution? Was it proper at that time? Is this unconstitutional, Your Honors? Your own personal opinions. Because this is a precedent already of the Senate. And these are a part of the records of the Senate. And what I presented was the actual journal of the Senate of the Republic of the Philippines.
15: Anyone who wishes to respond may do so. Former Chief Justice Art Panganiman, sir, if you'll please.
19: Yes, Your Honor. The short answer is no. The Senate did not commit any act that is contrary to the Constitution. But I think we must first make a distinction. In that particular instance that you said, Your Honor, the Senate was sitting as a ratifying body of treaties. In this instance, in the present instance, it is a impeachment court. there's a little difference because in the first instance, you didn't have a trial. You just had deliberation among yourselves. You didn't get witnesses like this. Perhaps resource speakers, yes, but not a trial where truth was being extracted from witnesses. In this case, I think the Senate was correct in saying that those who are no longer senators cannot be counted in the denominator. Since four were no longer senators, one was abroad, outside, could not vote. One was already a vice president. Another was a cabinet member already. In other words, there were only 20, and 13 voted. If we compute that, 2/3 of 20, 13. So the mathematics is correct, Senator Judge Zubiri. So I think the Senate did not commit any violation of the Constitution. And the proof of that is nobody has raised that question.
20: Yes.
19: Thank you.
15: Thank you, Chief Justice CJ Panginiban. Next to make his interjections, we recognize Senator Judge Joel Villanueva. You have not more than 5 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
21: Thank you, Mr. President, Sir Presiding Officer. First of all, before I ask clarificatory questions to our amicus curiae, may I just put into the records of this chamber, Mr. President, our sincerest thanks and gratitude to our guests, Justice Ascuna, Chief Justice Panganiban, Chief Justice Puno. Maraming salamat po sa inyong serbisyo sa bayan. At isa hong malaking karangalan ang makasama po kayo ngayong araw na ito. Pinag-uusapan ho namin kanina ng buong Senado, ito na ho yung pinaka fruitful day ng aming impeachment proceedings dahil lahat po kami ay natututo at namamangha sa mga binabanggit niyo pong paninindigan tungkol po sa issue na ating pinag-uusapan. May I just ask former Chief Justice Ray Puno. Chief Justice Puno, binanggit niyo po kanina doon sa presentation niyo po na hindi binanggit yung number 16, but instead use the fraction 2/3 of all members. And I think right now, all of us would no longer debate on the issue as to the 2/3. Pero hindi din po binanggit na 2/3 of the members present. Ano po ang tingin nyo po dito? Kasi ho, sa Article 6, Section 36, expressly uses all the members of the Senate, not those present, not those voting, nor ginamit yung Senator judges. In Article 6, Section 2 and 4, establish the Senate's composition and the fixed terms of the senators. Kaya ang denominator would always be 24. But then again, yes, hindi po expressly said 16 or fixed 16, which Justice Ascuna is talking about kanina. May we know your thoughts on this, sir?
22: Totoo po yun. Kung yung Article 11, Section 36 ay ginamit na salita yung threshold 16 period, wala na po tayong pag-uusapan. Malinaw na malinaw yun. Ganun din po kung ginamit yung salitang present, wala na rin po tayong pag-uusapan, malinaw na malinaw, yung word na present. Kanya sa ibang constitution, ang ginawang ang ginamit na salita ay present. At doon sa kanilang jurisdiction, walang kaguluhan. Hindi kailangang tumawag ng mga Army Security. Hindi po na ganun ang naging wording ng Article 11 na Section 13. Kanya, dahil sa ganyan, nagkakaroon tayo ng iba't ibang interpretasyon at sinabi namin dito, yung iba't ibang schools of thought in interpreting Article 11, Section 13. Ang sabi ko nga, yung dalawang schools of thought, meron namang pinagbabasihang konstitusyon. Kanya mahirap sabihin na yung isang school of thought ay tama, yung isa ay mali. We just keep an open mind.
0: Maraming salamat po at yan yung dahilan kung bakit ngayong araw na ito open-minded po kaming lahat. Ako po mismo, binabanggit ko dito sa bulwagang ito, lumaki po ako sa Rules Committee, doon po sa House of Representatives at dito po sa Senado. And napaka stricto po namin every time we talk about, for example, concurring in a treaty, yung Article 3, Article 7, Section 21, two-thirds po yan, yung to convict in an impeachment trial, para po sa akin noon, napaka-klaro at hindi kailangan pagdebatihan itong Article 11, Section 3.6 until today when I heard two former Chief Justices, yung override po ng presidential veto, Article 6, Section 27.1, two-thirds din po, suspension or expelling a senator, a congressman, Article 6, Section 16.3, two-thirds pa rin po. Kaya po, ang next question ko po kay Chief Justice Panganiban po, kapag po ang isang halal na mambabatas ay legal na napipigilang gampanan ang kanyang tungkulin, nangangahulugan po ba na itong hindi na siya miyembro at hindi na po siya dapat talaga isama sa bilang ng denominator, former Chief Justice?
19: Ang sinabi niyo pong example na senador ay yung nakakulong. Hindi po ba?
0: Nakakulong or legally detained?
19: Kaya po,
0: sir.
19: Detained siya.
0: Opo.
19: Nakakulong, detained.
0: Opo.
19: Pwede po ba siyang bumoto? Yun ata ang tanong ninyo. Siya ba'y membro pa ng...
0: Yes, sir.
19: ...ng Senado?
0: Yes,
19: siyempre
0: sir.
19: Po, siya'y membro pa ng Senado. Hindi naman siya nag-resign. Hindi naman siya in-expel.
0: Yes, sir.
19: Kaya membro pa siya ng Senado. Kaya hindi naman po ang pinag-uusapan natin kung membro, hindi. Ang pinag-uusapan po natin ay may karapatan ba siyang bumoto?
0: Mm-hmm.
19: Meron ba siyang may karapatan ba siyang magsalita na alam niya ang nangyayari? Nakita ba niya yung mga testigo? Narinig ba niya ang kanilang testimonya? Alam niyo po, kung isang magulang nag-aaway yung dalawang anak, mari bang hindi muna niya pakinggan yung dalawang bata para malaman niya kung sino may kasalanan? Nagtuturuan sila kung sino may kasalanan. Kailangan po pakinggan muna. Tatanungin muna yung bata. Di ba? Tatanungin muna. Ano nangyari? Titingnan niya yung mata. Yan yung hindi nagsasalita ng totoo, hindi makatingin sa magulang eh. Ganon din po ang mga testigo. Kailangan nakikita ng mga humusga. Pagkat alam ninyo kung nagsasabi ng totoo o hindi ang isang tao. Kaya po ang aking sinasabi, kailangan makuha yung totoo. Para makuha yung totoo, kailangan maobserbahan ninyo yung testigo. Bakit sinasabi nila? Bakit ang Supreme Court, nagdi-desisyon, wala naman sila nakikita ang testigo. Totoo po yun. Sapagkat po ang Supreme Court is a review court. It's not a trial court. But this court, the Senate, acting as an impeachment court, is a trial court because you want to know the truth firsthand, not from records, but from your experience. Ganyan po ang inyong, sa aking palagay, ang inyong gawain. Bakit po kayo narito? Sapagkat gusto niyong malaman ang katotohanan. At ang katotohanan, malalaman ninyo personally. Hindi lamang sa sabi-sabi ng iba. Hindi lamang sa nababasa ninyo. Kundi sa inyong eksperyensa na nakukuha ninyo. Kayo po'y

0: Otherwise, makagalit yung bata sa inyo. Hindi man lang sila pinakinggan. Hindi man lang kinuha kanilang panig. Ganun din po. Ginagawa ko pong simple sapagkat sa ating pong mga senador, eh simple lang po tayo lahat tao. Eh, sapagkat tayo po, eh, hindi naman abogado, hindi naman jurist. Kinukuha po natin sa ating eksperyensya. Paano ba natin malalaman ng katotohanan? At pag nalaman natin ang katotohanan, paano po natin igagawad ang ating paghusga? Kailangan malaman natin ang katotohanan at kailangan maging patas ang ating paghusga. Ganun po.
1: Maraming salamat po. At Chief Justice, yung sa Halusos at Trillanes, kinila... Ay, sorry po. Sorry, Mr. President.
2: Yes, Your Honor. That question involves sa a lot of legal dimensions. Ngunit ang isang dimension yan ay yung tanong na kung nakakulog ba ang isang tao. Hindi ba ito pwedeng palayain to fulfill another duty as a citizen of the Philippines. For whatever it may be worth, let me share this fact with the members of the Senate Tribunal. Alam po natin na may mga pagkakataon nagkakaroon ng pisto, hindi ba? Yung mga miyembro ng Communist Party at ang Republic of the Philippines. At mayroong mga miyembro ng Communist Party na nakakulong, they were facing charges. And yet, some of these leaders of the Communist Party facing charges and were imprisoned were used as advisors in the peace process. So, ang ginawa po na nila ay nag-file ng proper motion doon sa mga husgado upang pakawalan itong mga tao na ito at para makakontribute sila sa peace process. At sila ay pinayagan ng ating mga husgado. So, I'm sharing this part, you know, for the impeachment court to consider. So that you can view that that question. Na kung ito ba yung tao na ito ay nakakulog, ay hindi na pwedeng apply for any reason whatsoever.
1: Thank you, Mr. Chief Justice. Pwede yung i-follow up po yung binanggit nyo po na yan. So yan pong binabanggit nyo po, Chief Justice Puno, yan po ay maaari po ba nating sabihing legal na tulay mula sa cannot presently exercise the office tungo doon sa shall no longer be counted as a member?
2: Ang sinasabi ko po ay pwede nating bigyan ng second look yung question na yan. Halimbawa, yung mga sinasite na decisions dito kung saan yung nakakulong na tao ay membro ng legislatura. They were charged with offenses in connection with their office. At dahil doon, nagkaroon na sila ng suspension from the performance of their office. At halos lahat na ito ay mga, yung mga pinag-usapan natin, mga membro ng Congress. So yung suspension nila from office, ay suspension

0: dahil baka yung tanong ko ho eh iba yung sagot ng iba, iba yung sagot ng iba. So gusto ko ho let me direct my question to CJ Puno. CJ Puno, pwede ba hong ang pinag-uusapan ho nating provision sa Constitution ay yung Article 10 Section 36. At ang Senado ba ho ay meron ba ho siyang kapangyarihan na interpretahin itong provision na ito?
1: Opo. Hindi lang may kapangyarihan. Ang sinasabi sa ating Constitution, yung kapangyarihan na yun ay sole. Kapangyarihan lang na pinagkaloob, binigay sa Senate impeachment court. Hindi binigay kahit sa anong husgado natin.
0: Maraming salamat, CJ. And again, I enjoyed the other amicus curiae kung meron ho kayong ibang sagot o ibang opinion ho dito. Narinig ko kanina si CJ Puno na nabanggit niyo na may mga political questions na iniiwan po ng Supreme Court para sa Senado. Itong pag-determine ng membro, dahil po dito sa provision nakasulat, two-thirds of all members of the Senate. So yung word na member, yan po ngayon ang binubuo natin. Itong pag-determine kung sino po ang membro, ito po ba ay isang political question?
1: Sa akin po ang palagay, yan ay isang political question. Mahirap iakyat yung question na yan sa Korte Suprema. Paano ang gagawin ng Korte Suprema? Paano ang didesisyonan ng Korte Suprema yan? Kung ano ang tamang interpretasyon? In other words, sa language po ng mga husgado, language sa mga abogado, ang issue, are there discoverable objective standards that the Supreme Court can follow in order to decide this case? Ayan po ang authority ng Senate Impeachment Court to decide the issue, this issue, ay una-una nando sa internal rules ng Senate, hindi po ba?
2: Nalagyan sa atong mga katuran, kaya rin ang atong sining resulta sa small town lottery sa probinsya sa Iloilo with Rajuman Mon Kapalian. Monski, come in!
3: Probinsya sa Iloilo, yari na atong sining resulta sa STL sa mga hapon September 16, 2026. First draw, kita rest doon sa hapon. Atong sining first winning number, numero 37, number 37. Second winning number, numero 22. At ang sinin na dote may subong hapon, Sir Ken Hiponea, kapon sa Dote Resyo Assistant, Mr. Ryan Abigino, kapon ng Dote Resyo Specialist, Reynald T. Pino. Estel Representative na ton, Mr. Glenn Sunyo. Iyari na nga ito, sinin katatlong ang numero sa subong hapon. Numero 25, nagkompleto sa atin sinin na official winning number sa subong hapon.
4: Subong adlaw, September 16, 2026, door number 1005.
3: 35 Julie Tabanyo, Ryan Melgarca, Carlo Morgia. Congratulations sa lahat sa kunsinin mga winners at sa mga wala pa. Padayon kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCS Autos ng Eagle Roar Gaming Corporation, Rajuman Mon Yales Kapalian, Tata Carmen.
2: Thank you so much sa kay Rajuman Mon Kapalian, Batayan Cruz Agabi, ang second draw sa Small Town Lottery sa probinsya sang Iloilo. Balikan natin ang mga question

0: not mathematics. In mathematics, 2 + 2 = 4. In constitutional law, 2 + 2 = 5. Especially if the lawyers are the ones making the interpretation. But I join the thought, Your Honor, that whatever is the decision of the Senate impeachment court on how to deal with the defraction, that decision, Your Honor, cannot be questioned in any court. That is a policy decision. That is a question that involves a political question. And as such, whatever is the decision of the Senate impeachment tribunal is correct.
1: Thank you, CJ Puno. There be no other interjections from Senator Judges. Nais po namin parating muli ang aming taus-pusong pasasalamat at pagbati po sa inyong pagdalo dito sa aming pagdinig, sa inyong pagsagot sa mga aming mga katanungan at sa inyong pasensya at panahon na ginawad at binigay po sa hukumang ito. Salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong kaalaman, karanasan, karunungan at pag-unawa kaugnay po sa mga bagay-bagay na kinakaharap po ng Senate bilang isang impeachment court. Thank you very much, Chief Justice Puno. Thank you very much, Associate Justice Adolf Ascuna. Salamat po at magandang hapon po sa inyo. Kindly assist our esteemed Amici Curie that helped us this afternoon. Proceeding to administrative matters before we adjourn today's trial. The presiding officer, in accordance with the court's 26 August 2026 directive regarding the strict enforcement of Rule 18 of the Rules of Procedure in Impeachment Trials on sub judice, the chair has issued show cause orders to certain members of the House Prosecution Panel. The clerk of court is directed to cause the service of the show cause orders after trial. We are in receipt of subpoenas ad testificandum and duas tecum. CJ, please, your excuse, sir, Justice, kindly assist. Thank you po. We are in receipt of requests for subpoenas ad testificandum and duas tecum. May we ask if copies have been furnished to the respondent? Honorable Luisro?
2: I believe, Your Honor, that the defense has been furnished with this motion for issuance of subpoenas.
3: We confirm that, Your Honor. We receive a copy of the manifestation and request for subpoenas.
1: Okay, court, given that we will have oral arguments and we will be voting on the 23rd, the chair will revise the dates for the request for subpoena. Chair hereby grants the request for subpoena with the following changes. Subpoena duces tecum ad testificandum to Attorney Del Rosario has already been issued, therefore no need to issue a new one. A subpoena ad testificandum duces tecum is hereby the order to be issued to Attorney Ariel Ronquillo and Rendel Sopeña for September 21 to 23. In regard to Mayor Sebastian Duterte, Attorney Gary Samonte, and Police Major Jerickson Sangalang, let the subpoena be issued only for September 23. However, on September 22, depending on where we are with respect to the three witnesses, we shall announce if we will be withdrawing that subpoena and simply issue a new one for the following week or the week thereafter, so as not to waste their time given that they are all officials performing duties in connection with their functions. So ordered.
3: Your Honor.
1: Yes, Sheila. Attorney Sheila.
3: Just one question, Your Honor. We will just ask if the prosecution will present first Attorney Gerardo F. Del Rosario, consistent with the last subpoena, because I think he's the last witness left among the three witnesses disclosed for last week, Your Honor. But in this request for subpoenas...
1: listed as number two.
3: Yes, Your Honor. He's listed as number two. We just want to know the order.
1: The Honorable Luis Torres recognized?
2: Your Honor, we confirm that we will be presenting first Attorney Gerardo Del Rosario of the Securities and Exchange Commission.
1: Followed by...
2: I stand corrected, Your Honor. We will be presenting first Attorney Ariel G. Ronquillo of the Civil Service Commission, followed by Attorney Gerardo F. Del Rosario of the Securities and Exchange Commission, and finally, Your Honor, Mr. Rendel P. Supeña of the Philippine Government Electronic Procurement System Office of the DBM, Your Honor.
1: Given the change in sequence, Attorney Sheila, the presiding officer will give you time to prepare for your cross. If you're not ready on that same day, we'll proceed to the next witness or move your cross to the afternoon session.
3: Thank you, Your Honor. We appreciate the clarification.
1: Similar to what the court did in Article 1, counsel for the respondent is also requested to kindly submit to the clerk of court its exhibits, which have been pre-marked during the pre-trial conference to allow the court to identify the exhibits common to the parties in order to abbreviate the court's time.
3: We will do that, Your Honor.
1: Thank you. Any other matters you want to take up, counsels?
2: We just want to put on record, Your Honor, that while the Amici Curie has been excused already, the prosecution purposely did not raise any question, because instead we would like to manifest our deepest gratitude to the Amici Curie, the retired Chief Justice Davide, retired Chief Justice Puno, retired Chief Justice Paganiban, and retired Associate Justice Ascuna for responding generously to the invitation of the Honorable Impeachment Court to share their knowledge, expertise, and wisdom. Indeed, Your Honor, this will help us through as we continue to discharge our duty under the Constitution. As a matter of fact, Your Honor, it is indeed a humbling and honoring experience to be inside the halls of the Senate and witnessing this milestone form part of the Philippine history. Maraming maraming salamat po sa ating mga Amici Curie. That is for the record, Your Honor.
1: Thank you, Honorable Wistro.
3: We joined that manifestation, Your Honor.
1: Julie so joined in as, by counsel for respondent, as well as all the members of the Senate, I guess. There being no other matters... Yes, Attorney Sheila.
3: Just one quick manifestation.
1: Please.
3: From Attorney Poa, Your Honor.
1: Attorney Poa is recognized. What is your pleasure, Attorney Poa?
4: I just wanted to seek clarification, Your Honor, very quickly. Just for the oral argument scheduled to September 23, are the parties limited to the three issues identified by the Honorable Court, Your Honor? Or can we...
1: If you want to spend your time on other matters, you're free to do so, counsel.
4: Okay, thank you, Your Honor.
1: We will not prevent you from doing so. That is your time.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: So there you have it, mga kabayan. Sa kabugusan, though I think duwa ka issue lang ang nakita nato na ginistoryahan, ginabalik-balik sa mga senator judges, is the threshold level. 24 gid mala ang threshold naton. 2/3 of it is 16. Pero sa sabat, mga kabayanan, sang tatlo ka former Chief Justice of the Supreme Court, to summarize it all, si Chief Justice Panganiban pa, nga ti importante diri ang truth and justice. No? It will be a mandate, whatever the threshold is. No? Kati hindi man pwede makaparticipate ang wala dito. Hindi pwede makarender sang judgment ang isa ka judge kung wala siya gatin sa hearing. Because of incapacitated siya, may kaso siya, gamasakit siya, ga-travel siya sa abroad, madugay na. So you cannot render truth and fairness or justice kung wala mo na pamatian ang mga witnesses, wala mo na basa kag nakita ang mga dokumento. So it will not be the truth. Hindi amo nang kamaturan. It will not give you justice. Because wala ka nagpartisipar, wala ka nag-attend. The same thing ang ginambal ni Chief Justice Hilario Davide, former Chief Justice Puno. All of them agree. Magluwas, of course, sa kay former Associate Justice Adolf Ascona, Ascona. Because ang punto ni Associate Justice Ascona, safeguard ina nga hindi pwede mamanipular sang mayoriya ang posibilidad nga base magamit nila na to oust sang mga ginatawag man naton nga mga impeachable officer para hindi ina magamit sa politika. But I think ang masubo nga kamatuoran diri, the impeachment trial is in itself a political exercise. It is in itself bias according to your political party. That's the sad part. Do you think mapati ka mo ngang tanan-tanan sila dira, wala may leaning, hindi bias? All of them stand because mga politiko sila. They have their own party and they have their own stand. Tagsa-tagsa ka mga partido. Over and over again, amo nagkatabo. Kanami ilang pamatian, ngayon sila kuno fair. But this is a political activity. This is a political exercise. Kag nabalaan naton may mga leaning sila, makita nyo man, mabatian nyo man kung anong leaning nila dira. Although lain-lain ang partido nila, but you can see different scenario dira. That is why kung sundo naton ang mga past impeachment, makita man naton ang leaning sang tagsa-tagsa dira ka mga senador. But setting that aside, isa pagid ka isyo nga ginimbalik-balik nila, especially ang isyo nga ginraise ni Presiding Officer Chief Escudero, is that kung may mga decimal, 14.3, 15.6, hindi man nato matunga. One brilliant answer ni former Associate Justice Acuña is that actually, there is a Supreme Court decision. Nga ti, amo man to kaginangin sa bati, former Chief Justice Artemio Panganiban. Pero ginpabakod pa gin ni Associate Justice Acuña, ang balya, hindi niya importante. I-round off mo ina. Because hindi mo man niya ma-divide, hindi mo niya matunga ang senador. Hindi mo matunga ang opisina, hindi mo matunga ang departamento. I mean, yabla nga, imuon mo 0.3, 0.5. Bla, you round it off. That's the simple explanation. And there's a Supreme Court decision, dira. So more or less, dira lang. Nagasulod, gabalik-balik ang mga pamangkot sang senator judges. Magluwas, of course, kung kay isa bala daw maano ka, because it's supposed to be a time for each senator judge na mamangkot para mabuligan sila sa pag-decide nila later on kung pagabutuhan nila kung pila ang threshold level sini, no? Pero ginggamit pagkagina ni Senator Pia Cayetano ang sibton ang pilaya ka mga kapdanan ng senador. Do medyo quote in quote, do nagdrama siya sa mga tinaga niya. I feel threatened, no? I am not safe. No, do namin ko do hindi nagakabagay nga iambal mo to, because you should be asking question that will provide a clearer distinction sa imo pamangkot. Soli, mabuto bla ako pabor sa 16, sa 24 all gid dapat, o kung sino ang present. but she uses that situation to take swipe sa yaman upod ra, I think, kay Senator Lacson Goroto ginapatuhoya. No? But nevertheless, those are the questions nga nakita naton nga nagbalik-balik lang. Subong to medyo mayong-mayong pamangkot ni Senator Ruben Padilla. No? Which nasabat man ni CJ Puno kag iban nga mga amicus curiae kagina, no? But I think ang taon naton may mga oral argument pa sila this coming September 23 lang taon naton. Kung ano na naman ang mga kalnabo sa sinikaroon nga impeachment hearing. Alang-alang na ginato ko, tiyempo, kita kapasalamat sa matag palamanin naton for your patience, no? Sa pagpamati. Kay di importante ini, no? Nga mabalaan sa pamuluyo ang impeachment hearing. That's why nga ginalive naton ini so that ang tao makapamati. Because very important ini, kay ginastoryahan diri ang alleged abuse sa isa ka mataas nga leader sa aton sininga pungsod nga ginapagwa nga nagmanggaranon siya at the expense of the Filipino people. So importante mapamatian naton ini for us to develop our own opinion. Because you cannot have an intelligent, well-founded opinion kung prejudice ka na nga daan. No? May ara ka na na-form ng opinion, hindi ka na mamati na. But you have to listen, dapat mahimay-himay naton ini so that we can form an intelligent opinion so that we can form a founded opinion na may pundasyon kita. No? Anyway, thank you so much sa matang palamanin naton. Nagdala din sa aton sining oras. 19 minutos na kaligad sa Takna sininga alas 4. Ini naman si Radyo Man Don Dulido.
5: Tatak RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
9: Nons, herbal capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, bahasi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsyagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice kag diya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
10: NANS Herbal Capsule.
9: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
10: NONS Herbal Capsule.
9: Yara lang sa mga butika.
10: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
9: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
10: Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
9: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Mega Man, may ara maka. Honeygoat Twitong Katali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imunibido. Nag-enhance pa sang stamina. Nag-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone. Nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nag-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies. Agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
10: Megaman. Herbal Capsule.
9: 30 minutos ang partner. Yara na ang palating.
10: Megaman. Herbal Capsule.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Nuns. Lemon Oil.
9: Hala. Kariskis. Sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid niya malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkong diin pa ng lugar na mahigko. Kagkong ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malap na naman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
10: Nuns, Liniment Oil.
9: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nuns Liniment Oil. Marilib ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
10: Nuns Liniment Oil.
9: Instant relief sa tanan nga pala nakit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
10: Nuns Liniment Oil.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Nuns Corn Coffee.
9: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektadong imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
10: Nuns Corn Coffee!
9: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner. Ang Nuns Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
10: Nuns Corn Coffee!
9: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee, partner. Kaya ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas ng blood pressure, kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
10: Nuns Corn Coffee.
9: Acid Neutralizer. Mabakal sa mga butika.
10: Megaman Gold Coffee Mix.
9: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang kwersa kag stamina.
10: Megaman Gold Coffee Mix.
9: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
10: Megaman Gold Coffee Mix.
9: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
11: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
14: Di ba ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
15: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
16: Kung magsobra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
15: Hindi na gid carrots.
17: Carrots mga natural.
13: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayo ang akong ulo.
14: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
13: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers na nabok probiotic.
15: Mas na mas
13: mabok. Ano kayo maitukar ka pa.
14: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ako B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Ramil?
19: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
18: Gusto.
19: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat katiin, ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
18: Mm.
19: Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat, oh. Tama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang katiin, kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party, kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na? Sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, saan gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agad, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kayo kung wala ginaguro, siguro.
18: Uy, isang tikano, sakit-sakit.
19: Sigurado may intindihan sa mga, no? Mga...
18: May edad-edad na.
19: Hindi, mga mekaniko.
18: Ah, oo, siyempre.
19: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
18: Hosto. May mga...
19: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage. Fosto. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C, agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500, gani, sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
20: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapag-

0: ang sa imo atan. Dice of DTX 500. Sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Dali sa mga diabetic o mga DTX 500 na kamo. DTX 500. DTX 500.
1: Mayara sa ang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kang ilong. Ini ang blang humo ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amuni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amuni sa ginambali dok na masakit ang imong tuhod.
2: Kun ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sa tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehear sa sakit sa tuhod. Ti DTX 500, uh-huh. Mighty C, or Pure C lang sa GP, ang pangbato dria. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga kasing nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Mm-hmm. Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
1: Nga dugdugay mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
2: Kay wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa ibang nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige-sige habla, DTX 500 Mighty C or Pure C, dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
1: Ilabi na ang mga pala-exercise, ang hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon, kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra, the more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
2: So, ang oxidative stress or GP o mataas ng level sang free radicals o mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa gituag cartilage senescence o ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agud hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang inyo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik naman di. Tapos ginaga-promote ni tungod kay naga-promote ni sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: So sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agod dali ka maka recover.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Istoryanta ang iban pang mga benefits sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pang pangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata na nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagin man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang masubo nga kamaturan, Sir GP, ang mga madamo sang mga tao ang wala na kaibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang maproduce nga insulin sa imo nga pangkreas. Na bankrupt na. Ti, mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pangkreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man ba lang escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? Walo lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Purecy.
0: GTX 500 makabulig sa pag-inlose ang imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. GTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa GTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kun mapabayan amo naman ang kabangdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagbubak sa imo atay. Mag GTX 500 dead out loud. GTX 500.
2: Ang GTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka GTX 500 kag maka MITC or PureC adlaw-adlaw.
3: Ang problema Sir GP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga may ara siya sang diabetic retinopathy kung nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. Bakit sila nagaburon na blaster GP so good? Ina ang rason kung nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang, no? Gaburon na ang imo panulukan. So kung na kuya, maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag MITC ka kada adlaw kag hindi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus sa balatian nga diabetes.
4: Kung wala kaga DTX 500 kaga MITC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
5: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mong ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this cause inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm nagong katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag MITC every day.
2: Kada mo gid sang mabulig Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MITC, di ka mabulag. Imagine da, no? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imong kidney matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Di ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-MITC na or PureC adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikayong gawas.
1: Ang hambal ni Doc, may diabetes, mabulag mo. Pero wa po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan nga hindi magbaho?
2: Klinika Diopres.
0: Babas informasyon sa ikayong gawas. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausa, madamo na sang kape na kilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig kasing imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
2: Hello, Rinalin Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus and Balsop sa Saudi. Namunan niya ang habon.
1: Huwag ito sa salig sa mga habon to yan. Sa habon, oh. Huwag mo kung habon ng rabong.
2: Uy, easy. Nasing bumbahan tadi.
1: Sabi ko, ya, arabuhok.
2: Arabuhok.
1: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo mag-usbildok, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant, ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
2: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, taposan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. it's stevia, zero calories.
3: Mm, puro natural.
2: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
5: Correct. Mm-hmm. Gusto mo puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Amunin nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungkol sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Uh-huh. Kung gusto niyo magniwang, mag DTX Premium Coffee kamo pugaan yo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kanan nan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni gapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sang mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sang basura sang imo selula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
2: Awon din ra ba gawa nago lang na siya.
3: Ha? Ano secret ko niya?
1: Milig sa taguay?
2: What's up, panago? Si Jarabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Playdad? Sir Boy?
1: Dising ko na, dising. 19, ang it, 19 ako nung kilisla, sir 18 lang ito mo. Wala 19
3: na. Kampiyon ni
2: Mike. Kabla ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kadto ginadikar Merkulis, kay ang tagaradyo bandira gapamasaj, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto kang malayo sa suya, nag-aatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
4: Oh, maligo. Basic. Ginaya.
2: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot ka. Kung imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakatoya sa imo ingrown. Putiktado ka sang D3 Bio. Paano si Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
7: Talk ni Doc.
4: Ang balila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Ramil?
2: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sa buong. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga, nangin special ang gituwag D3 Bio. Te, kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, Sir Boys, nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
1: Sa alingagag pala.
2: Alingagag pala na, muna nga, malayo ka sa pagbaho, si mubaba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
7: D3 Bio! Ako si Jomer. Tumagit ko sa D3 Bio pag ang bilog ng pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
9: Pumakan sa mga butika.
8: D3 Bio!
10: O si Karen, namo isang akon hair follow, hindi man namin ang akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kung naghining akong buhok, kung naghinis ang akon puti.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
9: Pumakan sa mga butika.
8: D3 Bio with Physio.
11: Ikaw ba lang may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisitaha ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisitaha ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International.

0: lang sa PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figo Stilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: So ang D3 ba, yung importante na Sir Boyce, pasalik kung ginakagata ba lang mag-tumarta si Neg, ginausap na ito. Kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bakterya, Sir Boy. Nga mo nakabangdanan sa pagkadunot sa ato niyang unto, no? Balong pagka-produce niya sa acid para madunot ang ato niyang unto. Ang D3 ba, may aras ang ginatawag lauric acid. Amuna ang tama ka-epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no? Oo, so gina-prevent naman nga hindi kaya hindi magbaho ang imong baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang ditribayo, ang lauric acid, no? Ginapatay naman ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang ditribayo, Sir Boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa ato niyang tiyan. Basta yung hindi gin mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa ato niyang tiyan. Kaya hindi lang yung nasurvey ko, may harap kagalas ang ginatawag acid reflux, siyempre madamage ang mga esophagus. No? So kung tunlun ta na o kung usapun ta ang pag-inom sa ginatawag ditribayo, pwede nga mabulong, maayo ang ato nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
2: Gabi ang D3Bio. How does D3Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acids. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si mo. Ano pag ginoobra ni D3Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sa imo stomach acid gapadipis pagin sa imo lining, sa imo tiyan. That's why prone kasi ginatawag nga acidity sa D3Bio. Pero hindi niya matawaran sa D3Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3Bio do this? D3Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglyceride sa makita mo sa D3Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kaya D3Bio ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3Bio sa imutyan. It helps metabolism, it helps absorption, that could only be done kung ga D3Bio ka everyday.
3: So, kung pala inom ka D3Bio, ang lauric acid nga halin sa D3Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
4: May mudo.
3: Tungod kay nga man, nakainom D3Bio adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yes na infection nga kaya patyon sa, dira pa lang sa tiyan, patay na Sir Boy. Kag, ganami, gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imong selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3Bio.
2: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso o bosip on kagilanat, ikaw, ginapaayos ang D3Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
4: Informasyon sa ikaayong gawas.
5: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3Bio. Abi niyo hito to lang. Ari pang dugang, Dr. Neil?
3: Ari ang dugang sa mga palainom D3Bio, Sir JP. D3Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
5: Ikadami.
3: Di siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo, kag pagmature sa imong B cells. Di membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala, inom ka D3Bio, nami imo tul-an, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Isplin na ang imo nga plain nga D3. Mag D3Bio na.
4: D3Bio with Physio. D3Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nagkadulaan na po sa resistensya. Magaluya ang ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the Physio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio with Physio.
1: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton niya nga lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung tahubag, no? Sa aton niya nga lawas, kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga tumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3Bio, hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sa D3Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
5: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why napulos kun hindi imo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag dani ni nga hundreds of ano, may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magin wala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingnan na kayo mo bata, sige mangkaon, grabe, pakaunon nga, ganiwang ng Japon. Kung ga D3Bio ka, ang mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise, kampiyon, why ka ginakapoy? Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, huwag ka na nagakakulbaan, huwag ka ginanerbiyos nami imong nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag D3Bio na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
2: But there's more, pagid no, Japon. Ang D3Bio ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3Bio, kambiyo na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3Bio ka na.
4: D3Bio

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makabuti ka. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga buti. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Oy.
4: Ang galing! Pangmatagalan!
5: Parang tayo lang han, no?
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
4: Aww.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
7: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
8: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan yung brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente nga dapat ara sa inyong ginainom nga kape. Dili ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Mga kaabyanan, subong nga September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th anniversary sale sang Life Extension Robinson's Base Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sang Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates.
12: May 10% discount at tanan nga Life Extension.

0: sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
1: Graduating from EQ Dry Tape to Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, i-continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension, Vitamin D3.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
7: Sang una, diabetic ako kag grabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
6: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
7: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
6: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo, nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
8: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang guta tayong dapa.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag gluta tayo.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Ini si Governor Toto Defensor, nagapangabay sa inyo nga updan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay

0: mahimo tiniran sang tubig kag pangitlogan sang lamo. Hawanan ang mga masiok na lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor, nagapangabay gid sang inyong kooperasyon. Salamat.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio! Yung
3: may D3! Makakas,
2: makabuti ka! D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Galapot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
3: Makakas, makabuti ka!
5: Mga kaabyanan, subong nga September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th Anniversary Sale sa Life Extension Robinson's Place Iloilo Branch. Kag 2nd Anniversary Sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension Giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa Tananyan Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.
6: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba lang ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapalupo.
7: Tagga kontrolar
6: sa Imo Blood Sugar.
7: DTX 500.
6: Masalika.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
8: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12,
9: vitamin C,
8: vitamin E,
9: potassium,
8: magnesium,
9: iron,
8: zinc.
9: Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system.
8: Good blood circulation.
9: Kag good eyesight.
8: Nuts! Corn Coffee!
9: Mabakal sa mga butika.
5: Super Fiber!
10: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako, naghawas ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
5: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
11: Mrs. ano gani ka, ma'am?
12: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Na kumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
13: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthy your life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Remind! Herbal Capsule!
16: Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipatot.
15: Remind! Herbal Capsule!
16: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
15: Remind! Herbal Capsule!
16: Also available.
15: Remind! Choco Mix!
2: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sige, si Jake, una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala dito ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Mimi. Hindi kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod, sa isa kabulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: D3.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified World Cup Gold.
1: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Santon Plus Gold. Makat sa mga butika.
5: Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sininga tiyon sang tig-ululan kagbagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iyas sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig na responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sang Coast Guard District, Western Visayas.
6: Paano ka makahilway sa cancer nga banatian ko nang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sang vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Mga kabyanan, Subo nga September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th anniversary sale sang Life Extension Robinson's Base Iloilo Branch. Kag 2nd anniversary sale sang Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. May 10% discount at tanan nga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
11: Oo, ikaw! Nagkapangimus ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
12: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system.
12: Ang immune system,
11: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya. Ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon na gobra, mag

0: Capsule ka na!
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Nagapalantunong pala ang imo panulukan. Magandingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihit. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanugo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si May Nano.
6: Duwa ka tuig na nag-bleeding ka?
5: Oo, oh, tumar ko Ibiricrin. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibiricrin Capsule kay Biktibo kayo.
4: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Masang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanahambayad, Dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amuna, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
10: Wow.
9: Kaya gusto niya pagdiyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI. Hambayad ni Wang, yung kudok sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
0: ACS. Mahit ko pala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka pala ang kina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Visio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
17: D+ Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
18: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
17: Vita D+ Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Oras sa RMN Iloilo, alas 5.17 sapon.
21: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service.
22: News and Public Service.
20: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Miyerkules, petsa 16 sa bulan sang Setyembre 2026.
23: Live sa gihapon nga makit-an kag mabati-an sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
20: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyo Man Mon Iales Kapalit.
23: Kag Radyo Man Magi Erasuelo Malariado.
20: Sa subong iya nga hapon maulanon kita Radyo Man Magi, no? Pero kadamo sa mga update subong, no? Bago kita natapos ang day 26 sang impeachment trial against sa Vice President Sara Zimmerman Duterte. Right now, no? May update naman kita.

0: Tao ang nasawi sa insidente kabilang ang isa na natagpuan sa labas ng parking lot malapit sa isang gusali. Dahil sa pagbagsak, nagliliyab o na nagliyab ang helicopter malapit sa isang storage building sa San Fernando Valley na nagdulot din ng pagkasunog sa 4 na kotse at 2 storage container. Agad namang rumesponde ang mahigit 70 na bombero upang maapula ang apoy habang 2 iba pang sugatan ang dinala sa ospital para sa agarang lunas. Kasalukuyang inimbestigahan ng National Transportation Safety Board at ng Federal Aviation Administration ang sanhi ng trahedya. Nagpaabot naman ang pakikiramay at labis na kalungkutan si Los Angeles Mayor Karen Bass at California Governor Gavin Newsom sa mga naulilan ng mga biktima ng parehong aksidente sa bus at sa pag-crash ng helicopter. Mga nagwagi sa 39th Awit Awards, kilalanin. Detalye mo lang kay Rajaman Alex Furake.
1: Nagsama-sama sa 39th Awit Awards ang ilan sa malalaking pangalan sa local music scene. Big winners na nasabing award-giving body ang SB19, Forbes Spades at Dianella. Nasungkit ng Forbes Spades ang Album of the Year para sa Andalusia at Song of the Year para sa Aura. Ang Kings of P-Pop SB19 ay nasungkit ang 3 parangal kabilang ang Best Music Video, Best Pop Recording at Best Dance Electronic Recording, lahat para sa kanilang infectious track na Dunga. 3 big awards ang nakuha ni Dianella kabilang Best Collaboration, Best R&B Recording at Best Rap Hip-Hop Recording para sa kanyang kantang Ikigay featuring Loni. Itinanghal din si John Paulo Nace o si Pablo ang leader ng SB19 bilang Songwriter of the Year. Si Janine Berdin ay naiuwi ang Best Ballad Recording at Best Performance by a Solo Artist para sa kanyang kantang What If I Miss You for the Rest of My Life. Nakuha naman ng Lola Amor ang Best World Music Recording para sa Love on Loop. Napanalo na ng Ben & Ben ang Best Musical Arrangement at Best Performance by a Group para sa kanilang Saranggola. At napagwagian ng Theater Karma ang Record of the Year para sa kanilang Pag-ibig ay Kanibalismo 2. Yan ang ating entertainment news, Alex Forake, Tap Tap RMN.
0: RMN Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Rajaman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila sa mga taga-Legazpi, Marhay, Nabanggi.
2: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
3: RMN Network News. Sample Plus Gold.
4: Ako si Joven, sobragin kataas ang ako niyo, Rick Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
3: Sample Plus Gold. At sa mga butika.
5: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
6: A Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy and digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higo.

0: dapat mag-tinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, Imnono Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sining at iyon sang tig-ululan tag-bagyo, ginapahanumdong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyo bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sang inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sang inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
6: GTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan.
8: Ako may sakit nga diabetes.
9: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar sugo.
9: Wow.
7: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 na migit ini sa aton nga lawas.
6: GTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Kung galing si Ariel, nagkanto si Rekki sa nagligad, sakit ko dyan katama, yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong

0: subject na tigayon nga naokon mamonitor paagi sa isa ka confidential asset. Sa subong padayon ni ginahibalo sang kapulisan ang ginakuhaan sang supply ni Pluto samtang detained ini sa Pototan MPS. Ginahibalo naman sa mga pulis ang ginakuhaan sang subject kalakip na ang mga tao nga kaupod sini sa pagbaligya sang droga.
1: Sa katapusan na nga balita lokal, nagdangat sa 35 ka mga cellphones ang nakumpiskar sa ginpatigayon nga surprise joint Greyhound operation sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP Regional Office 6 kag Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA 6 kay inasang kaagahon sa Iloilo City District Jail Dormitory o kon ICDJMD sa Barangay Ungkaharo. Ang nasambit nga operasyon ang ginpamunuan kag inisyatibo mismo ni Jail Superintendent Elena Roca Mora bilang bagong nga direktor sang BJMP 6 upod si PDEA 6 Director Ralph Romel Torres. Suno kay Roca Mora nga nagin kakibot sini ang kadamuan sang cellphone nga nakumpiskar sa sulod sang pasilidad kagin sa subuan naman ini bangod wala natap na sa mga personnel sang ICDJMD ang pagsulod sa nasambit ng mga kontrabando. Bangod sini ginmando niya ang mas maidid nga investigasyon, dala na ang jail warden nga si Jail Superintendent Gasser Gadong sa kung paano napasulod ang 35 ka cellphones sa pasilidad kag nga wala ini natap na. Matapos ang Greyhound operation, ginpaidalom naman sa random drug test ang mga persons deprived of liberty o kon PDL nga halin sa mga selda nga nakuhaan sang cellphones. Gin-turnover naman sang BJMP 6 ang mga cellphones sa PDEA 6 para sa dugang nga investigasyon.
2: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Nagtuga na sang $38 billion o kon ginabanta nga 2.38 trillion pesos ang nagastos sang US sa anom kabulan na sini nga giyera batok sa Iran kag ginalantaw pa nga magsaka sa 3 billion pesos kada bulan. Suno ini sa report sang non-partisan bookkeeper sa Kongreso samtang nga nagapakita o kon nagapangita ang Trump administration sa mga pamaagi agud nga mauntat na ang giyera kag liwat nga mabuksan ang Strait of Hormuz. Ginaexpektar nga bangod sang ini nga kinagamo magasaka naman ang US inflation sang 0.5% sa unang tatlo ka bulan sang 2027. Suno sa Congressional Budget Office accounting. Ang pagtaas sa mga gasto sa giyera nakabuhi naman sa reserba ng mga bala sang Amerika kay nagpasaka sang presyo sang gatong nga nagatuga sang kahangawa sa kapasidad sang pungsod nga magsabat sa iban pa nga posible mga problema.
2: Yeah. Balitang Showbiz.
1: Tatlo ka mga pelikula nga obra sang mga Pinoy ang magrepresentar sa Pilipinas sa 2027 Academy Awards ukon mas kilala bilang Oscars. Napilian ang Filipiniana nga pelikula ni Rafael Manuel bilang official entry ukon official Philippine entry sunod sa Film Academy of the Philippines. Sang ini nga desisyon ginhimo sa isa ka committee nga ginabugasan sa mga eksperto sa Filipino film industry nga ginaprobahan sa Academy of Motion Pictures Arts and Sciences kag gintukod sang FAP. Magluwas sa Filipiniana, ginkampanya man sang FAP ang pelikula ni Carl Joseph Papa nga 58 kag Agapito nga ginhimo naman nanday Arvin Belarmino kag Kayla Danel Romero nga nagahingyong i-considerar para sa ilatag sa ka-Oscar category o kon categories. Igasumiter ang 58 para sa Best Documentary Feature Film category. Samtang

0: sa Kalyon family sa Barangay Santa Rita Oton, sa Barso family sa City Lictinon Arepdip, kay Tito Limpot, kay Tita Jilby, kay Jaja, kay Jewel, kay Leandra sa may Barangay San Dionisio, San Rafael, Iloilo. Maayo lang nga pagpamati kay ginapatamyo gali ni Rajoman Rezi Bordon. Happy 79th birthday kay Nanay Herminia Jorge. Kag sa tanan nga nagasaulog sang ila kaadlawan, happy happy birthday. Mayong gabi man kay Nanay Diday Adelito Argelias Tamayo, kay Tita Marites Tamayo Mandario, Tita Fibiana Maylin, kag Papa Johnny. Sa iban pa nga nagatutok sa aton nga hindi na nato na mention na Radyo Malinet, maayagad nga pagpamati kay Toto Hector,
1: kay Tatoy Sanuk,
0: kay Tita Marichuka, kay Tatoy, kag Nay Consing, sa Tatoy Manuka din Seafoods, maayong gabi, kag madamo gid nga salamat.
1: Thank you.
0: Mga karadyuman, inyo nabatian ang pagbalita dari sa RMN Evening News.
2: Sa liwat adlaw kita subong sang Miyerkules, September 16, 2026.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo mga tagbalita. Ako si Radyoman Joylyn Tamayo para on.
2: Radyoman Lenath Fernandez Silatriz.
3: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apal, nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Ang mahigkong nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ang lamig!
3: Teka, yakapin kita.
2: Sarap ng feeling.
4: Everest Air Conditioner.
2: Han, ano ever best place mo in the world?
3: Siyempre, right here with you.
2: Aww.
4: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
5: Mighty C. Alkaline. Ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kuti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alutugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mabakal ang butika. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Nan's Corn Coffee.
10: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
9: Ang Nan's Corn Coffee,
10: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga, panghuna-una.
9: Magtimpla na sang Nan's Corn Coffee
10: para magpabilin ka nga healthy.
9: Focus ka Energize Nuns Corn Coffee
5: DTX 500.
11: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Ilan nalang subong imo sugar?
11: Tatigi ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120/80. DTX 500 nag-inom.
5: DTX 500. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
5: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos.

0: kinanseling ko sa imo nga bag-o ang alas 6 ng gabi, dapat ara ka na sa sulod sa balay. Kay kariit bala diri sa uma.
1: Si nanay, sanguna pa na iya. Subong iya, wala na na iya. Masipananawan ko lang ato. Lakata na iya. Matulog na ta. Kay daw gintuyo na ko.
0: Nila?

0: Dali na ka mo ah, mamahaw na kita.
1: Ay hala, kanamit sa itsura sa nga tsara nga tambo. Namit ni Guro ay.
2: Ay syempre, ako ba lang nagluto sina?
3: Sa di na si Lila kakay?
0: Tulog, pati si Manang Lila yataya. Ay pukawa to, agad nga dungan kita tanan pamahaw. Nagtimo-timo na ganit.
2: Ay nga bata, ni bala si Lila mo kapala tulog. Ginpukaw ko na to kaina, wala pag iya magbugtaw ho.
4: Mayang aga sa inyo.
1: Ay Cas, dali na. Hindi na mga limog ah, pungko na din sa pangko oh. Sige na.
4: Buhay ko malakas sa makay. Dali lang kayo matutbrush ko anay, bago magkaon.
3: Pangalimog na lang ah, sige na.
1: Ay ala, dali lang. Ano na sa butkon mo?
4: Ha? Din?
1: Ara ho, sa tubo mo nga butkon. Lagom man na.
4: Ha?
1: Hala? Kas na ano na? Nahulog ka sa katre?
4: Ha? Wala ah. Dali lang kay matutbrush ko, anay.
2: Ay, naknak, anay ka ba na, anay ka? Abi, wahiga ang malaba mga buho. Kamilang tawon ko sa liog mo.
4: Nga, anay.
2: Oh, bi, nagapula ho?
3: Uy.
4: Bi,
2: kinagtan ko rosang sapat? O hindi? Ano na? Kiss Mark?
4: Ano, nay?

0: with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
2: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na GTX 500?
2: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
2: 116. The best get ang GTX 500 para sa
0: GTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod na ton sinadiskasyon si Dr. Ramil Uy, masami na ton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga ah, may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Dua ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa imo sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos, because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sa specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Dili na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
3: Gusto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So, ilaman nga mga ano? Cellula, ma...
3: Aton
4: cellula, galuya man. Di kung amo na ang muslim nga ginapasulod mo, ti sigurado, gidya eh.
3: Husto.
4: Hinay mo immune system. Amo na nga kapila na balik

0: Nga mga research, hindi magsigi count tamis, kay dali mapatay imo immune system, dali magluya imo nga immune system.
1: Q7 lo, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
3: TTX 500.
4: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics nga kalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
0: Correct.
4: Which is gaga
0: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
5: Gakapatay sila sa GP ang good bacteria naton.
0: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
4: So, ang advice gan nila, Doc, confirme ko no processed food ang imong ginakaon, gamikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
5: Correct.
4: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
0: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Sleep kita sa itong appetite. Once nga sleep ta sa itong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anos pinaka mayo.
4: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
0: healthy diet plus a healthy supplement.
4: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. See?
0: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
3: DTX 500.
1: Catalina Habagat.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX. Inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsol, morning. Dason inang pagkaubos ko, sir, may alivyo gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka naminamit, nag-it sa akong nga mata.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lobang damit.
7: Charm Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lobang, sa bangon ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: ACS.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
11: Kultiyan sang sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind, kag may collagen kag glutathione.
9: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampon Plus Gold.
12: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, nagali. Try ko gid inom ang Sampon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong
9: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampon Plus Gold. Bili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubil pa sang na world.
9: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fun! Kaban, solid kaban.
16: And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
17: D3 Bio.
18: O si Karen, nandaw mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
19: Kamakang sumanguti ka.
17: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: GTX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Yung mga blood sugar test.
4: Ilan itong score ganit?
2: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
4: alam. Ilan na lang yung mga blood sugar?
2: 160. Yeah. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
0: GTX 500.
5: Mga kabyanan, subong ang September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Kag 13th Anniversary Sale sa Life Extension Robinson's Place Iloilo Branch. Kag 2nd Anniversary Sale sa Life Extension Guimaras Branch. Free Life Extension Giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free medical checkup by our licensed medical doctor affiliates. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: Supple Plus Gold.
9: Ko si Bibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang ipikto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Supple Plus Gold, mamahal sa mga butika. Sample Plus Gold.
10: Lucy, miss, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayokid ang akon arthritis.
0: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold sa mga butika. Sample Plus Gold.
11: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold.
12: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
13: Number 1.

0: ano nga kismart man ang Mercy man? Abi Lila, patanawa ko sang liog mo, be.
1: Tita!
0: Abi... Uy! Huwag ba tuod?
1: Hala, kasa! Hindi lang sa butkon mo ang may lagobo, pati man sa paa mo. Kitaon ba lang lagob kay di kaputi isang paa mo kag kanubos ang shorts mo? Diin! Abi! Hindi! Hala!
0: Abi!
1: Nakakadamos ang lagob ko na yaw!
0: Ay, ambot sa imo! Nag-ano ka, haw?
2: Anay ka bala? Nga nga may chikinini ina siya. Ay, sino man naghimo sinabi sa iya?
0: Ay, nang mercy, do kalain sa panagupnop ko. Mayang, nga ano?
1: Nga ano, tita?
0: Basi kung may naghahampang, hindi ta makita kay Lila.
2: Mayang?
1: Tita!

0: Nay, ya kada mo sa lagob ni Manang Lila sa but ko niya. Sa tiil, sa paa, kasalawas, haw.
1: Ay, ang bot man gani ka, kay ah.
0: Ay, nay, tagab ibala. Antes kami magtulog, wala pa na iya. Subulan na pabugtaw yung sang aga.
1: Natingala man gani ako eh. Kay may inagyan pa siya sang, sang halok sa liog.
0: Nay, kaghambal bala ni Manang Lila. Pirmi ko na may nagapanitsit sa iya. Dasun, kung balik doon niya, wala man sang tao.
1: Amo gani eh.
0: Inay, ano man? Basi kun natuyawan si Manang Lila.
1: Ano? Ay, ambot man gani ah. Basi pala kung may nagasasko sa iya ngayon din natin makita, hao? Kag makita nila. Nga sadto sang ari kita diri, wala man kita sambatian nga kung ano.
0: Nay!

0: bahay, Tita Mercy. Mapauli na ka magali buwas.
1: Oo, Ana. Pila na kami diri kaadlaw eh. May ubra pa abi si Manang Mulila.
2: Tita, sano naman kamo di mabalik sa amon?
0: Dabu, ang ibala si Yula. Wala pa gani nakapauli sila ni Tita Mercy kag Manang Lila. Mamangkot ka na kung sano sila mabalik?
2: Di mo, kay hidawon ko sa ila. Subong naman nga daan nagsadya ang balay ni Lolo kag Lola. Kisang una, kasubo na diya sa ila ni Lolo kag Lola kay Ti, sila lang. Kag mas nagsubo na gid kay Ti, wala na sila, nagpahuway na.
1: Ang mabalik kami dili ah. Mabakasyon kami diliwat. Ay, to si Chuy Dudoy man ang nagapakadto diri ho.
0: Kilala mo pa si Lolo Dudoy, tita ba?
1: Ay, syempre, ino. Kumpare, ina ni Lolo kag Lola ninyo. Choy! Mayong hapon!
3: Mayong hapon, man! Ay, Mercy! Ikaw, ina?
1: Ay, oo, Choy!
3: Baw, wala man ko makakilala sa imo ba? Nagputi ka, abi? Wala pa kamugali makapaulis ang bata mo?
1: Wala pa, Choy. Buwas pa.
3: Ah, galing.
1: Ay, pungkot di, ano yun, ah? Pungkot di sa ginpahimo ko nga bangko ang kawayan sa kilid, balay.
3: Ah, hindi na. Ah, Mercy, halungi ang bata mo, ha? Kay nakapanimaho naman ako sang kahumot halin sa puno sang lunok.
1: Ha? Eh, nga, Choy. Ano kung nagapangamyo naman ang kahumot, ha? Kung nga, kay balok kang halin ina sa puno sang lunok?
3: Mercy, amoy na ang patimaan sa mga taglugar. Kung may nahamutan sila ng mga tao, nagapangam yun sina ang ila kahumot.
1: Be, Choy Dudoy?

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
4: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sa presyon, ang kisipok na ko ng isa, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakpuin ako. Subong yan, nagawa. Ganto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang mga taong may diabetes usually makabatyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough ka vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. D3 Bio!
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Parang sumamuti ka!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatapos, makabuti ka. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod din na papagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.

0: Mi si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold, mamahal sa mga butika.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
1: Sample Plus Gold.
2: Kulo si Mercy. Harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sagutin tuwa ka bulan noong pawan.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang basa kong pare ko, magtumar ko sa Sample Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mapakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Sample Gold Coffee
1: Mix. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary 3 cm. Nagali try ko gid inom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: O galing si Juan Ray Capulano. May high blood ka man sa una?
7: Oo, may harap. Umatumba ko lang ngayon. Hindi ko ilang. So, kung saan nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, kung nagsulhay ng tanang-tanang sa ako.
5: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali na pag-report. Tawagi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
1: GTX 500.
9: Gina Cano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo kapila ka mag-inom
9: sa
10: GTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
9: Oy na, halin sa nagtay kami sa GTX 500. Ay nigo ginabatya.
1: GTX 500. G3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Isa, agalabot, itatlo kabulan, blah. Sa pagtumar ko sa G3 Bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
1: G3 Bio. Ang G3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may G3. Patakas mga butika. Mahigpo bala ang imo dugo? GTX 500. Masamit ka bala ang gina-energy? GTX 500. Ang GTX 500. Ang nagatidlo sa imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. GTX 500. Masalikan GTX 500.

0: tea po, may ulcer po. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na. Nagnami pa matyag ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Isipo na inyo, sinimo orasan, orasa DYRI, RMN, Iloilo, the only AM station that is up and I serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sang gabi.
4: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra de honor. Kagkaroon, yari ang inyo angkonan.
5: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawag.
6: Kita naton sa aton nga system nga ining rider, may record siya nga nagkuha sa isang student permit. Pero ang ining nga student permit ganito, nag-expire na, no? Why na kami siyang may nakita ng ibang pang record niya sa license other than this? Technically, ang unang taon mo, ang iya authority, no? Sa pagdala sa motorsiklo nga ginagamit niya. Expired, no? Why siya expired ang student permit? Technically, why siya lisensya? Mapagwa kami Shoko's order, kag siyempre, gusto natin i-discover no, kung may registration no, ang ginagalaya ng motor. Kung sino pag ilang mga kaupo dyan niya, no, nga mga why mga lisensya, kag why mga restrong ilang mga salakyan, because they are catering to the public. Kag they are acting as common carriers, no? Magambal kita nga common carriers, no? May ara kita duty, take your passenger safely to their destination, kag to act in a courteous and professional manner.
3: Hands off ang palasyo sang Malacañang sa isyu sang voting threshold nga ginakinahanglan para ma-convict si Vice President Sara Duterte or ma-acquit or convict, no? Kaya nga acquit, 9 votes lamang. Pero para ma-convict, 16, no? Ang ginakinahanglan nga buto sa impeachment trial sini sa Senado. So na kay pala sa press officer, attorney, undersecretary Claire Castro, wala sang nangin pahayag o kon pagpahilabot ang palasyo sang Malacañang. Kalakip na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. angot sa nasambit nga issue. Ini matapos kong magpagwa sang magkatuhay nga legal opinion ang pilag ka mga anay magistrado sang Korte Suprema kung sa diin kinahanglan, kung balag ginakinahanglan nga GC size ang buto para sa conviction. Or depende sa denominator basta masunod lamang ang two-thirds nga ginasaad sa konstitusyon. Sa apat sinika mga anay opisyal sang Korte Suprema, tatlo kanay Chief Justice kag isa ka Associate Justice. Naghambal ang tatlo sinika mga anay Chief Justice Hilario Davide, Renato Puno kag Artemio Panganiban. Bayan. Nga hindi 24 ang denominator sa pag takos sang voting threshold nga two-thirds. Kundi depende sa kung pila ang present kag nagatambong sa trial nga mga mahistrado sang Korte Suprema or sang impeachment court ang mga senator judges. Kay mabudlay suno sa iya nga mag-render sang desisyon nga wala mo maobserbahan ang witness ang iya siningad demeanor kung bala nagabutig siya o kung wala. Kag unfair man suno sa mga justices or mga retired Supreme Court Chief Justices sa respondent sa kay Vice President Sara Duterte nga mag-render sang desisyon ng isa ka senator judge nga wala siya nakasunod sa kaso. Sa tunga ini mga kasama sang pagpasakop sang pila ka mga senator judges sa trial bangod sa nanuhay-tuhay sining mga rason like si senador Bato ang nagapanago bangod man na hadlok siya kadakpon kay may warrant of arrest International Criminal Court. Si Senador Jinggoy Estrada kag subong man si Senador Rodante Marcolita ang priso detained bangod man may kaso nga non-bailable angot sa korupsyon pagluok sang kwarta sang banwa. Samtang si Senador Loren Legarda naka-extended medical leave abroad bangod man daw hindi manami ang dalagan sang iyang baga. Ginapahayag pa ni Castro nga Senado ang dapat magdesisyon sa isyo basta nagapangibabaw ang hustisya. Hustisya. Pabor siyempre sa kung sino may poder. Dapat magpangibabaw ang hustisya. Pabor sa nagapungko. Tigali, hindi man kasiling sina ang Duterte camp, no? Nga nag-aabusar sa poder sa Marcos. Kay sobra man ang ginhimo sa nakaligad ng administrasyon. Mayo ganay subong, ginadala sa korte. Bisan pa nga daw kuro questionable mga kasama. At least, makadefend ka to sa imo siningalawa sa korte. Makapresentar ka ebidensya. And ultimately, someday, somehow, ma-acquit ikaw. Di amo man ang inimo nila kay Laila Dilima. Amo man ang inimo nila kay Trillanes. Kaya masakit, ang mga suspected drug peddlers, mga kasama, no, why pa gani ma-convict, why pa mapamatudan kung mga durugista man gid ang iban to, ang iban iati gakiriwi ng baba gid man eh, gakulurog-kurog na gid man kagdo mga adis-adis na gid man eh. Pero may iban to, mga kasama, why pa gani mapamatudan kung bala matuod gid man nga durugista o kung hindi. Wala na yasang rason, kay pusangan ka na lang yung imo sa ulo. Kag may mga inusinti nga managkala ulamid mga kasama, parehas ni kay Delphine Britannico, te. Salamat lang to yung iyang kabuhi. Anhon mo na kay shit happens. Di ba mo lang na? At least subong iya gani. No? May kuhan ka pa? May oportunidad ka makaatubang. Kag maklear ang imo sini nga pangalan, at least gaginhawa ka pa. Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome! Nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapati ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na si imo nga baba. Kasubong na ina, sang isa ka sumpa! Ang palatuntunan! RMN Palabra di Honor!
7: RMN Palabra di Honor!
3: Karoon nga adlaw sa aton sining apaga pangalagad mga kasama. Miyerkules na kita pet sa Jesse Sai sa bulan sa September tuig 2026. Lagpas na kita sa tunga-tunga sa sininga bulan mga kasama. Sa aton sininga Christmas countdown ay abaw 99 días sige lamang Pasko na.
7: RNN Palabra di Honor.
3: Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan. Pagi sa atong Facebook Live, DYRI, RMN Iloilo, sa YouTube, RMN Iloilo Official, sa mobile apps, download lamang kay install ang atong mobile application, DYRI, RMN Iloilo, sa TikTok, RMN Iloilo Official, kag siyempre sa inyo tag sa kamang radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
8: Itagamo sa bato ang salita ng mimistulang sumpa, Radyo Man Henry Lumawag sa RMN, Palabra de Honor.
3: Mga topiko nga pag-istorya natong kagpag-diskusyonan karon nga gabi diri sa atong pagpangalagad. Siyempre balik-balikan tani karon mga kasama kag i-analyze ang mga opinion sang apat ka mga amicus curiae. Amici curiae kon isa lang kon damote amicus curiae. Isa ka amicus, no? Amicus curiae. Curiae, no? Kay kon sa English ano, hindi? Ang kondamo sila, amici, amici, amiki. Galing kay Latin, pe ang C, ginapronounce as CH. No? Amici curiae.
7: Palabra di Honor.
3: Kung isa lang, amicus. Ambal ni, sino to? Associate Justice Ascuna, no? Ang balikin ni Radyo Man doon si Acuña.
7: RNN Palabra di Honor.
3: Si retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, no? Again, research naman ko, no, kung paano mag-pronounce, no? Amicus. Gulpihon mo, hindi nga amicus. Amicus.
7: RNN, palabra di honor.
3: Ah, kung ano man na, barikos, kuskos, tikos. Basta in English, friends of court. Amigos ang korte. Kahit kung gisang korte, no, nabudlayan man mga kasama nga mag-desisyon, no? Especially sa mga regular courts, isa lang na iya dyang judge, no? Hindi iya pareha siya sa Sandigan Bayan, tatlo ko mo ang judge, no? Sa Court of Appeals, tatlo ko mo sa isa ka division. May anbang ka mo, ang mga commissioners ng COMELEC, tatlo sa isa ka division. Sa anbang, pila sila, mga pito. Ang Supreme Court, no? 15 sila, no? Sa trial court, RTC, MTCC, MCTC, isa lang na da, no? Isa lang ang judge. So kung kisa, invite sila sang abyan nga eksperto sa kasuguan, eksperto sa legalidad, para maghatag sa ilang sining opinion. So muning mga amici, Corey, kagayina mga kasama, tatlo ka-retired the Supreme Court Justice, no? DVD, panganiban, Puno, Renato Puno, no? Gasundan na ini mo, Renato Puno, nagsunod Renato Corona. Una ni si panganiban, no, nagsunod sa iya si Renato Puno. Then nagsunod si Renato Corona. Sundan na ina, no? Ti kag isa Associate Justice Adolf Ascona mga kasama, tatlo sa ila nagsiling, no? Nga pwede maislan ang denominator. Pwede ma-adjust ang denominator. Ano gani ang denominator? Siyempre sa fraction, amuning pinakabudlay sa una sulbaron ang fraction pe, no? Ibutang mo ang 2/3, kung sa whole number, i-convert mo siya, paano? You deposit, amanin, diba nga? Mag-plus-plus ni sa una, 2/3 plus 1/4, pila! Ay, sus!
7: Palabra di honor.
3: Di, hambal sang tatlo ka mga retired Supreme Court Justice, sang Supreme Court, pwede maglain-lain ang denominator. Bot silingon sa idalom sang fraction, amo na ang denominator. No? Di, hapos lang na i-akon common ang denominator, hapos lang na i-plus, di ba? Or i-add. Pero kung lain gani, ba? Budlay.
7: RNN, palabra di honor.
3: Di pwede may isla ng denominator, sang 2/3, no? Kaya sila nga, kung fix na da nga 16, tanigin butang na lang na nga 16. Pero, naggamit sang fraction. Ganong bot silingon sila?
7: RNN, palabra di honor.
3: Yang bot silingon, pwede ma-adjust ang denominator. Pwede mapanubong.
7: RNN, palabra di honor.
3: Iyo di pusit niya. Tiambot, anong desisyon sang Senado sinisa 23 sila ma-oral argument? Then ma-decide sila, no? Pero sa pag-decide sang Senado, kinahanglan lamang sang simple majority. Kung bala ma-agree sila sa tatlo ka-retired Supreme Court Chief Justice or ma-agree sila iya sa opinion ni Adolf Ascona na hindi, dapat ang basis gid iya sang 2/3, ang denominator always 24, the total number of all members of the Senate. Kaya tinabutang all members. Kaya no, magsiling ka balang tanan nga miyembro. Pero ambal naman dahi Puno, kagday Davide, kag ni Panganiban, siya ti, why man dagin specify gid nga all membership? Kaya mo na gani ko, no, basta damo, lain-lain yung interpretasyon, kinahanglan sa mga Amici Curry.
7: RNN, palabra di honor.
3: No? Parang mahibaluan gid kung ano ang hustong interpretasyon. Pero ang hambal ni Panganiban, silingya ang impeachment court, hindi ini pwede mapahilabdan sang Supreme Court. Ang desisyon sang impeachment court, hindi na ni pwede iya masaka kag mapareview sa Supreme Court, bangod sila ang ginhatagan sang konstitusyon sang nagaisahanon nga poder persa gahom para i-trial ang isa ka impeachable official.
7: RNN, palabra di honor.
3: Sige, istoryahan ta na karon mga kasama. Kaupo naton ang suki ta nga isa ka law professor, legal practitioner, kag practicing lawyer. No? Nagatudlo gyud iya abogasiya mga kasama, no? Te ang iyang ginmention ni nagligad pag-interview naton do last Saturday, nga dapat ang pag-insindi naton sa layi, no? Kay gin-discuss ni ang ano ba lang buot silingon sang all members of the Senate, no? Amo lang gina ba lang pag-insindi mo da? Sa phrase nga na, all members, wala na! No? Hindi ka na maglantaw sa ibang tungo provision or ibang nga sentence sang section nga ina, sang provision, sang constitution. Dira ka na lang, all members of the Senate! No? Amo na lang na bala, literal, ang pag-hangop sina! Yambal sa to ni Attorney, or last week ni Attorney Jeremy Moreno, siya hindi. May mga bagay man sa konstitusyon nga dapat hangpon mo in general terms, contextually. Ang konteksto, no? Kag dapat in accordance ina siya permi sa administration of justice.
7: RNN, palabra di honor.
3: Tapos si Presidente, former President Rodrigo Duterte mga kasama, after some more than a year nga wala siya makita sa mga Pilipino, nakita siya sa pagtambong sa case conference sa iya sining kaso dito sa status conference, I mean sa iya sining kuan, no? Sa iya sining impeachment, sa iya sining kaso dito sa ICC, no? Sa International Criminal Court mga kasama. Ano ba lang ginatawag nga status conference? Uy, daw nagtubo-tubo gawang bigote ni former President Duterte. Pero may kwan, no? May uban, may iya sining nga bungot, no? May mga puti-puti, pero ang ulo niya, ang buhok niya sa ulo niya itom. So, most likely, pwede siya kapalugom dito sa sulod sang Sibinigin Prison. Naglabang iya sininga buhok, pero nagkinis ang iya sininga guya. Mas nagnami gani ang iya sininga guya sang Sari, Salis, Pilipinas, gadaw ga kudul-kudul. Dito do nagpino, no? Galing kay ang iyang mata do naglusok mga kasama. Nagugos manggid siya eh, no? Pero daw nami gani, kay daw nagbuhin-buhin siya sang bugat mga kasama. No? Do nagniwang-niwang siya, do nagruyang ob gamay ang iya sining baba, ang iya sining guya, pero do nagpino. Laing gid mangguroy akon malamig ang chimpo, no?
7: RNN, palabra di honor.
3: Atong guro ni nga climate ng problema nga daw ka law ay asang panit yan aton nga mga Pinoy.
7: Palabra di honor.
3: Diba, kita niya sa picture, karoon lang taon tanang iya sininga picture, no? Naglaba ang iya sininga buhok, medyo syagi. Pero ang ayan, ang former president, mga kasama, ang manadodamo, manalipay ng mga DDS sa makita nila ang ila tatay. Si Senador Robin Padilla, mga kasama, grabe ang depensa, no? Sus, dirilay aga parang lapaw ang gatsang tao ngayon. Kulang na sa iniskilahan kag-alam, mga kasama, no? Pero may guts pa iyang palapawon sa istorya ang mga maalam nga Pilipino, no? Wala niya kunoy agin papalagyo si Senador Bato. Nagsakay malang kunoy sa salakyan niya. Ilang tawa bala nga rason kun hindi. Ay, susu. Mapati kay mo niya sa iya. Masubscribe kaya sa ideya niya sina. Kay kumo Senador siya. Dumatsaga niya sa Pilipino. Bala daw ay nag-ideya utok. Do pareha sila naging siling mo. Ngayon ang kwarta sa ATM ni Muda, huwag ka kahibalo kung sino nagpadala sina. Pero ara sa ATM mo? Ara sa bank account mo? Pwede bala na magtalang na da? Ay sus na, ano naguro nga pakaray ka isang tag-iasang kwarta nga na ako nagtalang lang na?
7: RNN, palabra di honor.
3: Ti, kung nagsakay sa imo sininga salakyan, huwag ka na sa labton? The fact nga gin pasakay mo, naghatag ka permission, no? Nga ipagwa siya sa Senado. Samtang sa balita lokal, Councilor Sarabia, nakapamuyayaw sa iya privilege speech bangod sa kakulang sang akto sang gobyerno sa rotational brownout diri sa Visayas. 35 sining mga cellphone na kumpiskar sa surprise joint Greyhound operation sa BGMP Kagpidiya 6 sa Iloilo City District Jail sa Ongkaharo. Masobra sa 1.5 million pesos nga balor sa ilegal nga droga na kuha naman sa 35 anyos nga si alias Pluto sa bypass operation sa Pututan. Samtang dito naman sa Pasay City, masobra naman ito nga sa milyon ka pesos nga balor sa ilegal nga droga na kuha naman sa isa ka construction worker. Grabe ka na mo, drogas probinsya ba? Gob! Gob Toto, Karnal Rasalan! Illegal drugs is rising or had already been rising? Samtang crossing sa idalom sang ginakonstruct na aganan flyover sa Pabia Pagasiraduhon umpisa sa September 19 sa sulod ina sang anom ka hindi man sunod-sunod nga adlaw, no? Pero total of 6 days para sa pagbutang sang mga girders. Wow! Para yun ang ginapangayo sa mga taga-Papiyang once and for all matapos aning aganan flyover, no? Tiang main section na malang sang aganan flyover ang wala pa, mga kasama, mga tatlo kuposte ang wala mautang ang mga girders. Tiyari na ibutang ng girders. But silingon, after sang girders, mga kasama, ang iyan na nga pavement. Anong term niya gani? Sa ang iyan na nga deck. No? Pavement. Yes, dota na yan sa ground. Ayan. Ang iyan nga deck na mga kasama. Ang ibutang butsiligon malata. Yan na sang salakyan.
7: Palabra di honor.
3: Ipila pa kabulan antes mag-Disyembre. Oh. Sumining antes mag-Pasko. Basi mag-yan na eh. Antes mag-dinagyang 2027. Samtang delivery rider mga kasama nga ng bastos ang customer nga babae sa group chat nila expired gali ang student permit, no? Expired ang iya sining lisensya, student permit pa. So no, sa kay regional director Gaujoso Idiospan issue cause ini siya mga kasama. Do si Katarso ang haslo niya magsagad ka tinikal, no? Wala gilit lisensya ang tarantado niya.
7: Palabra di honor.
3: Sige, hamon ay mga topiko natong karong agabi diri sa aton siring apag pangalagad mga kasama. Ginadulong ka ginabuylogan ni nagabahin sa atong apalatuntunan sang Klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetiko ka bala kag perme mataas ang blood pressure mo? Relax lang mga kasama, D3 Bio muna. May extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ini kamayo nga klase sang mantika nga nagahimo sang LDL or lain nga klase sang mantika para hindi magbara sa atong kaugatan nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio puno man sang medium chain triglycerides nga nagapadasing sa aton metabolismo nga nagaresulta sa pagkonsume sang sobrang atambok sa aton siningalawas. Payo ang pagdalagan sa dugo sa aton kaugatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tap naon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500 kag may tisik kada adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Samtang ang Mighty C, isa naman ka-alkaline nga vitamin C nga maayo nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patio ng mga guba nga selula sang lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Ganin din na maghulat pa magtubo ang bukol sa lawas, proteksyon na ng kagalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Ganin pa man siya rilang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Kulasi Antique, kag Sara, Iloilo.
7: RNN, palabra di honor.
9: RNN News, panahon.
3: Ang pinakauling adalagan sa inyong panahon na karon na mga kasama, Intertropical Convergence Zone, ugon ITCC, nagapikto sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Ang tropical cyclone sa sagwa sang PAR or Philippine Area of Responsibility as of 3 p.m. today mga kasama ginamonitor man. Angot sina, yari sa linya naton si Karadyuman Jeff Makiling sa pag-asa Iloilo sa dalagan sang panahon. Karadyuman Jeff, mayong gabi si Radyuman Henry sa RMN Iloilo.
10: Yes sir, mayong gabi agad sa talagang mga latest weather update sa Sumungad Daw, Wednesday, September 16, 2026. ITCZ ang ga-atekta sa Southern Luzon, Visayas, kagawa Mindanao. Meanwhile, dari sa itong sa Western Visayas, maging magalumon nga kalangitan nga madalas sa skatag na pagulan pangilat ka pa nag-uubutuga sa ITCZ. pasusubong ang ating ang gidabantayan nga tropical depression nga nasa sagwa sa Parnaton and para sa kalayo nga 2,925 kilometers east of southeastern Luzon. Mahina tubdob kasarangan sa direksyon nga nabagat na nakatundan para sa hangin sa western Visayas, makanay tubdob kasarangan din para sa mga balod na ton. Forecast temperature 24 to 31 degrees Celsius, ang adlaw ng tunod 5:50 p.m. gina sa hapon, magabutlak ini siya 5:30 a.m. buwas sa aga. Kung mga latest weather update din sa Iloilo Dapper Station, ako si Jeff Makinom. Salamat.
9: RMN News, panahon!
3: Salamat din, Garadyo Man Jeff Makinom sa pag-asa Iloilo sa pinakauling adalagan sa panahon. Aragi hapon sa 2,925 kilometers, almost 3,000 kilometers. Sa east sa Luzon mga kasama pero pababaw ng direksyon sini no sa sining tropical depression so safe na kita diri sa Pilipinas sa mga kasama no ITCC na lang nagapikto diri sa aton nga magatugas sa partly cloudy to cloudy skies nga may laptang pag-ulan kag pagpanaguo
7: RNN Palabra di Honor.
3: San bahay sa Ragalupad ang mga balita. Gindulong naman kag Inboylugan. Iligapahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Patason ang vitamin D3 level sa ato nga dugo para makabato. Sa naman nga klase sa balatian, ilabinagid sa makamamatay nga cancer, mag-inom at least 2 kakapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakasikat nga vitamin hormone, base sa service ang PubMed.gov, FDA USA approved, kag Philippine FDA approve. Ano numero uno, the super vitamin and miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakal sa pinakabagong Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Sumong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinakaunang kape na may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahilawan sa tanan bangod manamit na mahamot pa. Inang kargado sa mga ingrediente nga may binipisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix. Your number one coffee choice fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
7: RMN Palabra di Honor.
3: Yari na ito, nagalupad yung mga balita. Sini nga matinon, upod kay Radyo Man Joylin Tamayo para Onda. Sa aton nga, Tokmo News!
11: Tokmo News! Yari na nga itong Tokmo News na ginadulong sang Super Fiber. Sino yung kolon? Kaagi sa adlaw-adlaw pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, efektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 pagkatapos sa mahaw, kag mag-inom sa Super Fiber at smug pa ni hapon. Ang Super Fiber, mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, matapos ang masobra isa katuig, liwat na nakita sa publiko sa anay Presidente Rodrigo Duterte kasunod sa pagtambong niya sa status conference ng IACA sa Crimes Against Humanity sa International Criminal Court upon ICC. Tulupang doon ang magamay na pagbago sa itsura sa anay Presidente sa angay sa pagsanag sa iyang asupat, pagpagputi sa iyang kilay kag buhot, samta nagapadilin nga maitom, tagmadamol naman ang buhok sa ulo ni Duterte. Kaya naman nga panglawason, hindi man dako ang iya pagniwang kaangay sa ginalauman sa iban niya ng mga sumulunod. Marunduman na uli nga nakita sa publiko ang anay presidente sa nagtambong siya sa ICC pre-trial hearing paagi sa video link sa itong Marso 14, 2025. Sa dugang pang balita, naghatag sa ilang mga opinyon ng apat sa gininvitar nga amicus curiae o kon mga friends of the court angot sa 16 ka boto nga kinanglan na nagod niya wapat mapamatbatan si Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment trial. Nabuluan nga sa 24 ka mga senador, apat ang wala makatambong sa trial ni VP Sara. Iopan ini kasunod sa pagkapriso ng Senator Jinggoy Estrada, Senator Rodante Marcoleta, kag nagapanago naman si Senator Bato de la Rosa, samtang nga naka-medical leave si Senator Loren Legarda. Sino kay Retired Chief Justice Hilario Davida Jr., ang dapat nga basehan sa pag-compute sa 2/3 sa mga numero sa mga senador nga qualified para nga magboto kag hindi ang 24 nga original nga numero sa mga senador. Payag naman ni Retired Chief Justice Art Samuel Panganiban na may 24 ka mga miyembro ang Senado o kon ang Senado kag 2/3 nila ang gisayis kun usaron ang mathematics. Apang may pinalain sa tunga sa abstraction kag sa realidad. Para kay Retired Chief Justice Reynato Puno nga dapat nasaad sa Article 11 Section 36 na 16 o kon 16 ang numero sa boto para nga ma-convict sa ang isa ka opisyal apang hindi ini ang nasaad kundi nag-usar sa fraction nga 2/3 sa tanan ng mga miyembro sa Senado. Naninduga naman si Retired Associate Justice Adolfo Azcuna na wala sa tao nga dapat ma-convict sa isa ka impeachment case kung wala sa 2/3 sa tanan ng mga senador. Sa bulihi, gipayag ni Panganiban na dapat lang tawon sa Senate Impeachment Court hindi lamang ang legalidad kan judicial conduct kundi magtutok man sa hustisya para sa mga tao. Pero sa iya nga ang importante amo nga masabat sa Senado ang kamaturan kan hindi ang technicalidad. Sa dugang pagig na balita, mag-file ang company former House Speaker Martin Romualdez sa petisyon agad na makapiansa siya sa ginatangatubang sinis na 7.4 billion pesos na plunder case sa Sandigan Bayan. Mahiwa paboran ang piyansa o bail kung matumod sa korte na hindi mabastog ang tagbastante ang evidence of guilt. Ginatagan man ang anay speaker sa pulo kaglaw agad na mapathag kung naa hindi siya dapat na masuspender sa public office. Sa idalong sa Republic Act No. 7080 o ng anti-plunder law, ang sinuman nga government official nga nagapangatubang sang kaso kriminal mahimo nga makakas sa pwesto. Tag sa atong panagdaon, sumukagap iya ang mga tinaga ni Montesquieu. There is no greater tyranny than that... Hello, Richard Henry?
3: Go ahead.
11: sa atong panagdaon, sumukagap iya ang mga tinaga ni Montesquieu. There is no greater tyranny than that which is perpetrated under the shield of the law and in the name of justice. Tago mo yan ito mga nagalupad na balita sa mga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Rajuman, Jaylene Tamayo para Onda. Patak, RMN.
12: Tokmo News.
13: Palabra di Honor.
3: Salamat gid, Rajman Joylin Tamayo para onda sa ato nagalupag nga mga balita sa Tokmo News. Gindulo naman kag inboy lugan ni gabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber, isa ka premium quality nga colon cleansing product nga ginhimo gamit ang nanarisari nga mga utan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pagwaon niya ang mahigko nga madugay na nagtiner sa aton sining large intestine agud maabsorb ang mga nutrients, vitamins san mineral sa atong ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang inyo adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo kamo sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa atong atyan kag colon, maginom sang Super Fiber. Subong man mga kasama, Nance Liniment Oil. Pinagkapuro kag pinaka-epektibo pang haplas herbal. Nance Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan. Naipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man nga pang haplas sa mga nag-uubo, palanakit sang liog, naundan ng mga bali. Nagasurab nga sorok-sorok kag sa mga nagadugo nga pila, si Aini Patugunon, Pontaton. Patuloy lang sang Nance Liniment Oil mga kasama. Pwede man ining haplas para pang tabog sa mga lamok. Agod, hindi kita magkadinggi kay subong damo na lamok mga kasama kag damo sa mga kaso sang dinggi. Bangod ang Nance Liniment Oil, may name 3 nga epektibo ang mosquito repellent. Para hindi pagkututon sa lamok, mag Nance Liniment Oil. Produkto sang Arismed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika.
13: Sa araw na mayuya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Rajuman Henry Aspera Lumawan.
3: Ginabantayan karon mga kasama kung anong mangintindog sang Senado, no? Pero kasubong sa pagsilak sang adlaw. Sa matauhay kag wala panganod nga sidlangan.
13: Palabra di Honor.
3: Dumabasa na naton ang dalagan sang Senado after the opinion of the Amici Curiae mga kasama or the Friends of Court. Tatlo ka retired Supreme Court Chief Justice mga veterano nagre-retire na lang mga kasama kag nagmaralam sa pagbasa sa atong kasuguan, sa pag-analisar sang mga decision sa mga korte, no? Kiti as si Supreme Court Justice Chief Justice gina-review ninyo ang decision, ang mga ruling sa mga lower courts, Court of Appeals, RTC, MCTC, no? Tama? Or RTC lang siguro kag Court of Appeals. Kay iban pa nga mga kaso nga nagakinahanglan, no? Nagakinahanglan sang pagangop, sang husto nga interpretasyon, no? Kay hindi niya facts ang ilang gina-review, kay ang lower courts na sina nagdesisyon, ang ilan na lang niya question of law. Kon bala santo sa layi o kon hindi ang desisyon.
14: RMN, palabra di honor.
3: Kay tatlo ka maestrado nagasiling, ka mga tatlo ka mga chief justice nga retired, ang naghambal, siya po'y din na maislan iya ang denominator sa two-thirds. No? Ang voting threshold, pwede maislan. Hambal iya sang isa, nga wala iya ka Chief Justice, Associate Justice, Adolf Ascona, nga isa man kahalang doon, kaginatahod sa legal profession, mga kasama kag sa judiciary, siya hindi pwede maislan. Pagsilinga all members of the Senate, ang ginamin sina tanan nga miyembro.
14: RMN Palabra di Honor.
3: Aton analisahon ang opinion mga kasama sa inyong mga friends of court kag ang mga ginpamangkot sa mga senator judges nga may pilaman ka mga light moments, especially nga do medyo nag-flirt si retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban kay Senador Risa Hontivero. Sultiro pa man siya kuno. Pero wala nagsabat, no? Wala nagsabat si Senador Risa kung dalaga siya, no? Kay sila ni Chief Justice Panganiban. Siya di ba dalaga ka man? Why siya nagsabat, no? Hambal ni Presiding Officer Chief Escudero, sila pwede na ma-confirm? O wala nagsabat si Risa. Ang kilala tayo siguro subong kasimanwata, gayuhum-yuhum. Sige, para istoryahan ini mga kasama na tabo kagay na, yari sa linya naton ang isa sinika professor sa College of Law sa University of San Agustin, practicing lawyer mga kasama kag makabigman nga legal expert, no? Si Attorney Jeremy Moreno. Attorney, mayong gabi and welcome again dari sa RMN Iloilo.
15: Sir Henry, good evening sa imo kag sa imo mga tagpalamati sa sininga gabi.
3: Yeah, una-una anong imo sining reaction, comment about sa mga opinion sa ang friends of court nga gin-invite sa impeachment court kagina Attorney Moreno, sir?
15: Yes, Sir Henry, no? Makabig natin siguro nga one of the more important days sa impeachment trial ni VP Sara ang natabo kagina because finally the Senate sa impeachment court invited some of the more considered as more renowned experts in law, especially mga chief justices sila kag mga associate justices, no, na maghatag man sa enlightenment sa impeachment court kung ano gitman ang threshold requirement sa pag decide whether to convict or acquit the respondent vice president, because eventually they will have to decide na, no, kung ano ginman ang basiha nila sa ilang nga threshold, kay nagamat-amat na patapos ang prosecution kag bantayan naman natin kung ano ang i-present ni defense. So kinahanglan na ginman nga mag-guide ang impeachment court kung ano ginman ang threshold. And ang atong pagid nakita is kadamo gid sa atong napalaan, no, kag kadamo gid sa na-share sa atong nga mga legal luminaries, no, na makabulikid na ito uli sa impeachment court, but sa atong mismo mga ordinaryong tao kung paano nato ni-appreciate, i-understand kag i-analyze man ang mga constitutional provisions nato, kiti eventually kung ano ang mangin interpretasyon sa impeachment court, kag kung ano man ang mangin opinion nila, kung mangin ano nga mga opinion ang ila i-follow, will also affect by and large, no, ang kabilugan ng nasyon natin, kay ang constitution is the fundamental law of the land, and kung anong pag-interpret sina will affect each and everyone's lives as a citizen of this country, Sir Henry.
3: Sa imo sining experience bilang abogado attorney sa katugayunan ni mong abogado or bisan hindi ka pa abogado siguro si estudyante ka pa lang nagabasa-basa na ka naman kung ano nagkakatabo sa legal circle no nakaagi na ini kay ako daw ay kusang may ma-recall nakaagi na ini nga may isa ka korte nga nagpangayo sang opinion sang ginakabig nga mga friends of court attorney.
15: Sir Henry, no, in several cases where the Supreme Court, especially when the Supreme Court called for oral arguments, nag-imbitar ang Supreme Court sa mga amicus curiae, no, tawag nato ng mga friends of the court, mga persons ka experts sa field or experts sa issue nga ginapangatubang sa Supreme Court para mag-atag man sa ilang mga opinion, ilang legal commentary, nga basi mangin na mapuslanon man, kag makabulig man sa pag-further understand sa mga complicated provisions of the law naton. And not only sa Supreme Court, even sa aton yung mga trial courts, there were times when our trial courts would ask amicus curiae, mga learned lawyers naton, nga magatag sa ilang opinion or ilang legal position, nanungod man sa mga nagkalain-lain ng mga kaso ang ginahandol sa atong trial court. Allowed na din siya because this will further guide the court, no? Kung ano pag ang mga lain-lain na pag-intindi, pag-analisa, no? Kung mga anggulo nga pwede makonsideran natin sa pag-decide sa mga very complicated, no? Ng mga legal issue because the decision would have far-reaching impact. So, nagkatabuog din siya sa atong na jurisdiction, Sir Henry.
3: Hmm. Kag daw isa man ka wise move or decision ini sang impeachment court because kung ano matabo gid man sa pila ka adlaw sa ilang mga indecision daw pwede sila kapanghinaw nga way kami nag-abuse na no because there is a possibility nga there is literahon gid man sa Supreme Court sa pila ka adlaw sa ila decision kung ano man gid ang mga resulta nga may grave abuse of discretion sila no or abuse of power nila so with this daw pwede masilingan ti why sila nag-abusar because nagpangayo gani sila sang opinion sa mga friends of court attorney.
15: Yes, tama rin na Sir Henry, no? Kumbaga, nag-exercise ang prudence ang impeachment court na before sila mag-decide kung ano gin man ang threshold requirement sa pag-convict o kung pag-acquit, nangayo sila anay, nagkonsulta sila anay, nangayo sila sa opinion, sa mga advice, sa mga opinion sa mga mas nakabalo sa layo, no? Because kung nagtawa naton, hindi minority lang sa mga senator judges naton, ang lawyers, and some of them have not even or had a short experience in private practice. So, mas marami, gid nga mas makatuha sila sa opinion sa mga learned lawyers naton, mga members of the former members of the bench of the Supreme Court, nga nakaagi naman na evaluate sa mga amo nga kaso, nagatudlo sila sa akadim, kag nangin na nag-uya sila sa mga mataas nga posisyon sa aton judiciary, and their experience, their extensive knowledge of and wisdom about the law could be used by the Senate. So, sa atong parlanta, this is one way of the Senate avoiding a possible accusation that they gravely abused their discretion because before they decided, they consulted first. So, mayon ni atikang sa on the part of the Senate impeachment court, Sir Henry.
3: Kung ako yung maglantaw, doga pangama na nga daan ng pila ka mga senador. Doga pangama na sila nga daan na attorney, no? Pero that's part of the process, no? Now, diri kita sa meet gid sang matter nga ini, ang voting threshold nga ginatawag nila, no? Ang tatlo ka former Chief Justice, Davide, Panganiban, Kagpuno, ang ilaya pwede maislan ang denominator sa voting threshold, no? Si Associate Justice, retired Associate Justice Adolf Ascona para sa iya 24 gid ang basis sang two-thirds, no? Pero ang hambal ni Panganiban kag ni Puno nga dapat ang pag-insindi naton sang provision sang konstitusyon hindi dapat literal although may times man nga dapat literal no kundi dapat contextual no pwede mo explain attorney ano but silingon sang contextual no may ara ka bala ma-cite sa provision sa 1987 constitution especially there is article 11 sa accountability of public officers nga masiling nagasupport no sa sining claim na pwede may islan ang voting threshold attorney?
15: Yes, Sir Henry. No? So, una-una, sa atong pag-intindi sa kinatawag ng mga theories of law, in other words, mga theories, sino mga teorya kung paano natin i-analyze, no? Kaganti, intindi mo ng atong mga lahi, ang nature niya, ang origin, ang character niya, may mga nagkalain-lain na theories, kag schools of thought, na gina-adapt ang mga jurists na to, no? Hmm. Una, ang textualist approach, kung sa diin na ang pagbasa natin sa constitution must be literal, must be closest to the ordinary meaning sa mga text or sa mga words na ginagamit dira, and is as much as possible, hindi kita magdudang sa mga additional meaning or mga additional interpretation na medyo foreign or layo na sa ordinary meaning sa mga words na ginagamit sa konstitusyon, no? Ang ikatawa is contextual or functionalist approach, wherein kung ang letters ng konstitusyon, ang mga words niya may not be sufficient to really enlighten the public or the court kung ano ginang ginantumod niya o ginanamin niya, pwede kita maka-consider sa mga other provisions ng constitution, sa mga other means of understanding the word, no? Para nga mas matagaan natin sang matutuod na meaning, kag maging closer to the spirit of the constitution na pag-interpretar natin sang iyang provision. So, kung natawag natin dere, sa Article 11, duwa ka schools of thought ang nindiskasan sa mga amici curiae naton, ang tatlo na gambal na tip, pwede kita maka-go beyond sa ordinary meaning na two-thirds, hindi siya 16, it varies, it is variable, which is a functionalist approach in understanding section 3, no? Paragraph 6. Si Justice Escuna naman nag-stick sa textualist approach, which is kung anong nambal, nga two-thirds of all the members of the Senate, then it should be given only ordinary meaning. Hmm. Na kung nagtawa na ito, natong opinion na reason na rin is that, nagtawa na ito ng other provisions, no, sa Constitution, particularly kung diin nga article nagtupa ang impeachment sa proceeding. Kung manotis natin, hindi niya nagtupa sa executive department, sa legislative, or sa judicial department. Nagtupa na siya sa Article 11, which the title says, Accountability of Public Officers. Hmm. So, for us, ang guide as to how to understand the other provisions of Article 11 is to go back to Section 1, no? Ang public office is a public trust, and public officers and employees must at all times be accountable to the people, no? And of course, serve them with utmost responsibility, integrity, etc. So, I believe na pag-interpret natin sa subsequent sections ng Article 11 must be in a way nga mangin matuod siya, no? True siya sa kung anong ginahambal ng Section 1, nga at all times, public officers and employees must be held accountable to the people. So, although ginahambal ni Justice Puno, nga there is no wrong or right interpretation, there is only a preferred interpretation, which is, I would also say, correct, no, kiti, pwede man niya nga butuhan sa Senate, nga textualist sila, so hindi man natin sila mabasol. Kung mag-functionalist sila, hindi man natin sila mabasol. Pero sa akong opinion, dapat ang interpret natin sa Section 3 should be towards giving light sa Section 1. Kung may mga scenario karon, kung mag-interpret kita kag may mag-arise sa mga senayo nga hindi natin ma-hold accountable lang atong public officers, it will not be true to Section 1. It will render nugatory and ineffective kung anong ginahambal sa Section 1 naton. And precisely because this article is about accountability of public officers. Surely, ang Constitution did not allow any scenario where public officers could not be held accountable. So sa atong paglantaw, dapat ang pag-interpreta should be not to the letter that kills, no, but to the spirit of the law that gives life. So, kung mag-interpret kita, dapat ang nagahatag sang kabuhi. So, kung magkabagatabi 16, kung 15 lang ang present, no, example lang sa Henry, no matter what you do, maski tanan sila ng 15, nag-vote for conviction, hindi yapon sila maka-attain sa conviction. Oh. No matter how strong the evidence, you can never secure a conviction sa impeachment trial. So, that is the kind of scenario that I would say hindi tuod sa Section 1. So, I do not subscribe to that view. I believe na ang more effective interpretation of Article 11 is to interpret it in a contextual functionalist approach. So, I believe that is the better approach Sir Henry.
3: Okay. Ti, kung mag-amo na bi attorney, kay dapat i-hold na siya accountable, no? Pero ti, why pa man mapamatudaan nga guilty gid siya, no? Ti, karon halimbawa, gamiton, abi isang kwa, no? Ginpamangkot na kag-iinasang defense through Senate or Presiding Officer GC Escudero. Ti, halimbawa, abi karon abusaran ina, no? Ang provision kag liwat-liwato naton karon ang voting threshold, pwede gid siya magamit para manglagas sa mga kritiko sang administrasyon na attorney.
15: Well, Sir Henry, several points on that matter, no? Una, kung ano ang decision ni Senate Impeachment Court sa threshold requirement, so long as wala siya na gravely abuse ang discretion niya, then we can say nga valid siya, regular siya, kag-amugin ang sundo naton. Ikaduwa, ang aton nga threshold requirement is very high, which is 2/3. So, we can say nga hindi man dasigid na abuse because kinanlan mo i-secure ang 2/3, not merely a simple majority. And it is very difficult man to secure 2/3 votes para na makakonvict kita sa atong respondent, if ever. And number 3, Sir Henry, this is in a democratic society or in a country with a democratic government, may mga risk COVID, no? This is the price we pay for adopting a democratic form of government. So we can only try to perfect our constitutional provisions, but we could never attain perfection. So ultimately, kung whether i-abuse ni executive or ni legislative ang mga provisions kani is ultimately a political question. In other words, ang tao na mismo ang mag-decide, no? Nga ang ibutang natong sa presto ang mga tao nga hindi may wala tendency, wala sang interest nga mag-abuse sang ilang posisyon. In other words, this is something that should be left to the sovereign will of the Filipino people as to whom they should elect to public positions, because if they wanted to, no, ma-abuse ka dyan mga constitutional provisions na to, no? Even the Supreme Court, no, could even give a bizarre interpretation. So ultimately, it will be a political question that the people will have to decide collectively, Sir Henry.
3: Okay. Finally, Attorney, anong obrahon sang Senado sini after nga nakapamati sila sa opinion sang mga friends nila? Marinder na sila sang decision kung ano gin man ang voting threshold, Attorney. Bali, buto-butuhan nila.
15: Yes, Sir Henry, no? So kung wala naman sila sang other steps to take, then I believe nga i-calendar na nila ni for caucus and butuhan na siguro nila kung anong ginangilay adapt nga threshold requirement. And I believe nga simple majority lang yan ang required to determine, no, or to overturn ang previous ruling ni Presiding Officer Escudero nga dapat 16 gid. So if they would be able to vote, kag ang 16 would be lower to 13 or 14 or kung ano man yung number ang ilang madap, then I think that would be the final threshold requirement, at least for this impeachment trial, Sir Henry.
3: Wow, daw masadya gali na. No? Daw 23 to or oral argument pa lang sa 23, hindi pa na ang hindi pa na sila mag-decide, Attorney?
15: Yes, yes. So, which is, I would say, a prudent step. Para nga wala sila kay number nga wala gin take para nga mas maka-vote sila intelligently. So they allow both parties to orally argue, and then after considering everything, then that's the time they make the decision, Sir Henry.
3: Ah, okay. So ang ma-argue na da ang prosecution kag ang defense.
15: Yes, no, ma-provide sila sang ilang oral argumentation, oral position sa kung ano para sa ilang threshold requirement, then it's up to the Senate judges to consider and give weight to, Sir Henry.
3: Okay, so meaning sa 23 nga na, after some oral argument, there is a possibility nga mag butuhay na ang Senado kung ano ginang threshold nga kwao nila?
15: Yes, pwede. Kung may na-move naman yan to put the question to vote, no? Someone will call for the division of the House, then I think that would be the time na nga mabutuhan nila. It's a possibility sa next week, Sir Henry.
3: Alright. Sige, with that, Attorney Jeremy Moreno. Thank you, good sir, no? Attorney, sa imo sining oras, pero may dire sa RMN Iloilo. Mayong gabi sa imo, sir.
15: Yes, Sir Henry, mayong gabi man, kag mayong gabi sa imo mga tagpalamate.
16: RMN Palabra di Honor.
3: Practicing lawyer, law professor, mga kasama kag legal expert Attorney Jeremy Moreno, no, nagatudlo siya sa College of Law sang University of San Agustin. Yari na. Resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajoman Mon Kapalihan.
17: Probinsya sang Iloilo. Yari lang atong sining resulta sang STL sa buong gabi. September 16, 2026, second draw kita Rajoman Henry. Alas 8 sa gabi. First winning number na to. Numero 11. Number 11. Yari naman ang atong sining second winning number. Numero 15. Number 15. First winning number, numero 11. Second winning number na to, numero 15. At ang sinigang draw team head sa buong gabi, Sir Glenn Eponea, draw operations assistant, Mr. Ryan Abilino. At ang sinigang draw operations specialist, Mr. Raynan Pinyol, kaupon sa atan sa ESL representative, Mr. Glenn Sunyo. Registered person, Ma'am Julie Tabanyo, kaupon sa ESL ng mga members, Ella Maligal.

0: huling kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Road Court, sa PCSO, kag sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Manmon, Iales Kapalian, Tata Karimena.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Salamat gyud, Radyo Manmon, Kapalian, resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo. 11, 15, kag 14. Baway na lang naging himuha, 13 ning 11 para pasunod na lang. 13, 14, 15.
1: Palabra di Honor.
2: Kas mang karigaba Richard, di ba? Ano mahambal mo kay Kas Jisli Lauro?
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang kayang inyo tayo nagakanto sa Kawanggawa! Gindolong kaginboy lugan, inigabahin sa ato kapala tuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang heart attack, wala ini may ginapili sining atao kag estado. Basta mataas ang kolesterol sa ugat mo, kag unhealthy ang imong lifestyle, pwede kagid magka-heart attack. Likawin ini nga matabo sa imo, subong pa lang, magpangaman ka na kag mag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini natural, wala chemical, kag wala preservatives, subong man wala side effects. Gani, aprobado sang Food and Drug Administration. Ang Dr. Pinoy may omega 3 nga may kapasidad nga panubuon ang triglyceride sa dugo. Gani pagarman sang ginapagarman sang Dr. Pinoy ang blood clot nga nagkaresulta sa stroke kag ginapanubo ang blood pressure. Ginasuplayan pagid sang Dr. Pinoy ang imo sining ugat sa madamo oxygen gani matiluan kag mapag-agid ang mga toxins. Ginapabaskog man sini ang imo resistensya gani bisan senior citizen kana ang pamatsyagan mo daw hubin lang kay permi ka mapagsik, mabaskog, kag may maabtik nga memorya. Mabakal sa Liganes, dira sa CDMD Pharmacy, Pharmacia Fortuna, kag WVCS Pharmacy. Sa Saraga, Pro Drug Pharmacy, Hormel Pharmacy, Sebs Pharmacy, Army Drug Store, kag Sukidja Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Kaga subong man mga kasama padayon sa gihapon ang kubota kaga pa isang mangunguma para sa masarang agrikultura raffle promo para makapasakop mga kasama syempre mag kadto lamang sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated Lawan Village Balantang Haro Iloilo City sa unahan lang sa Ceres Terminal pangitaan nyo lang si Mang Susan Aurelio kag si Sir John Earl Fodadera mga kasama kay sa tag sa Katri 1,000 pesos worth ang imugin bakal nga kubuta products o kung genuine spare parts, mayara ikaw isa ka raffle ticket o raffle coupon. Filapan mo ina kang ihulog sa designated boxes or outlets ang Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang mga premium nga pwede madaugan, traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engines, no? Makina, mga kasama, nga di krudo, kag may mga oil and filter sets pwede nga pwede madaugan mga kasama. Gano'n ang panginahulat ninyo, bisitahe ang Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated Facebook page o hindi ganyan magtawag sa cellphone number 0921-792-2941 0921-792-2941. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri-Kubuta na DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026
1: RMN Palabra di Honor.
2: Pag balik ta mga kasama, dugangan tani ang party sa kwan sa opinion sang Amici Correa, no? Ti magamo ni isip-isip na kita senador eh. Sila nga daan na mga senador ta daw pila lang ang daw hindi mo mabasa. Pero daw kalabanan gin mabasa mo, especially si Ruben. Basang-basa na ya si Ruben bisan gapiyong ka. Balaan mo na ya kun ano mangin buto ni Senador Ruben. Ining duha ka kayitano ni actually dumabasa taman ang ila sining dalagan sang buto nila pero daw hindi man hindi pa mabalaan. Ang magutod nga bilyar tahimik lang. Si Senador Bongo tahimik man si Senador Aimee daw sila ni Ruben ya siguro daw wala na niya mga kasama paligoy-ligoy pa. Automatic ni na. No! No to adjustment of voting threshold. Dito sa pihak naman sa administrasyon, di balan nyo naman ang mga buto nila sina. Although hindi ko mabasa si Chisisco.

0: Pero all the switches di na may decision sa before eh. Dapat 24 gig ang denominator. Si Joel Villanueva, dogatuno siya nga pabor kay Sara, pero
1: Palabra di honor.
0: Pinali lumupad kaso mo sa ombudsman, ma kung kikid maapas kay kay Jingo eh.
1: Palabra di honor.
0: Isan mga ultimo, malangkita nga pumuluyo diri sa umama nga kasama, layo kita sa Manila. Pero balanta man, nagkakatabo sa gobyerno. Ini makita mga bulag.
1: Palabra di honor.
0: Kung paano ginakumpas ang poder sang Malacañang.
1: Palabra di honor.
0: Kung mag simple majority, pila sila subong ang bisis si nagyapon 24 sila eh, no? Simple majority 13, no? Ay hindi ang 24 ang bisis. Sila ang 20 lang ang bisis, no? Ang 20 nga present amo nang bisis sang pagbutuhay, no? So kung present inang 20 dira, simple majority niya divide 2 plus 1, no? Ti-divide mo ang 20, 10, no? 20 divided by 2, 10. Plus 1, 11. So 11 ang mag-decide. Kung may 11 yung magsiling, ang voting threshold, hindi dapat 24 ang basihan. Dapat ang present lang. Ah, tapos na.
1: Palabra di honor.
0: No, sadya ini nga istoryahan na yung mga kasama, no? Masadya ini nga topiko. Sige, balikan tara karon diri sa aton sini nga pagpangalaga, ang aton nga tingog hirigaynon. Kag report ni Rajoman Marjorie Herbomiani, 35 sini ka mga cellphone na kumpiskar sa surprise joint Greyhound operation sang BGMP kag PDEA 6 sa Iloilo City District Jail sa Ongka Haro. Nag standby kay may gina-follow up ang karon si Rajoman Plo. May isa sini ka bo pasensya lang gid, no? Mga kasama, dispensa sa kahanginan, no? Kay do ka brutal, no? Sang sining natabo, isa ko no ka Iloy, no? Subject for confirmation and validation ining impormasyon nga nakuha ta, pero reliable information ini, isa ka Iloy gingurot niya ang liog sang bata. Sus, yun di pusit naman ino.
1: RML, Palabra di Honor. DYRI Flash Report!
0: Iloy, gingurot niya ang liog sang iyang bata. Yan ang natabo. Ay, sosyo di pusit, amani. Bantay mga kasama, dugay-dugay sa follow-up karon sa aton sininga patrol. 8 minuto sa kaligad sa takt ng alas 8 sa gabi.
2: Time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS
5: Supple Plus Gold.
6: Ako Belisereya. Ako nred la nagalabot sang duwa ka semana. Imay mayoma ko ya dali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung kisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal lang ako nga regla.
5: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
7: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakondisyon sa butika sa Santon Plus Gold na pamatundaan ko may pitibo gid ang Santon Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
8: Santon Plus Gold.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Sa ka-teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. Gaganda ka pa. Nans Herbal Capsule. Mabas kugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa Nans Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman mga balatian. Nans Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
11: D3 Bio, ang D3
12: may Physio.
11: Ang Physio
12: may D3.
11: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galing mo daw po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nung panisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isang adlaw. 1 month lang, nakuha ng galing sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
11: Yung may D3.
12: Mga butika.
11: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
10: Sige, kang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, wala, dito ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Pag one capsule, 3.2. After one week, nagnamigid ang akong nga kaming nalaman sa Mighty C.
11: Mighty C. Babasa ang abutika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyong mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni natin nga mga pasyente. Kay gan testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsaluot siya kayang bayad ko, uuha mo nang ako yung ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akong pamatsyagan and that.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Abyan, nagkakusog ang atong immune system kung healthy ang digestion kag

0: hours after mainom ng Super Fiber? Epektibo! Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magdinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imno ng Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Tag Life Extension Vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maninamad daw adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. Taga kon problema sa to kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot ug sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Super Fiber.
4: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo.

0: Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, kahit puno. From day one to active toddler, EQ tinyo mo. Use EQ dry, then EQ pads.
5: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
6: DTX 500. Julietnol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Yung tilawan ko dayon, inong DTX 500. In two times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500. Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy gatay,
8: DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay,
8: DTX 500.
7: Masalika,
8: epektibo,
7: DTX 500.
9: My family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
9: Mag-DDX 500!
8: May powerful compound!
9: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Aramisto!
8: DDX 500!
10: Nuns Liniment Oil!
11: Kaspan?
10: Wala problema!
11: Nuns Liniment Oil Partner!
10: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya
11: nga amo ang kaspan.
10: Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate,
11: amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
10: Nuns Liniment Oil!
12: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan nga kape. Nainggid siya ang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
12: Samphone Gold Coffee Mix.
14: Kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Oras sa DIY Aray, RMN Iloilo, Filipinas Standard Time. 15 minutos na nakaligad sa Takna Sining alas sa 8 sang gabi.
16: RMN Palabra de Honor.
15: Standby mga kasama kay Check Tanay si Rajaman Marge sa sining report no, sa sining pagsulod kagina sa may BGMPong ka, sa Greyhound operation. May mga na-recover naman yung mga drug paraphernalia sa mga kasama. No? And then after sina i-check naton si Rajaman Plo sa sining ginflash naton kagina nga may isa sinika Iloy. No? Nga gingurot niya ang liog sang iyang bata. Busos yung deposit naman ni Indabag niya ka-brutal man sining nga klase kay istorya.
16: RMN Palabra di Honor.
15: Ginatamiyaw tanay da mga solid listeners ang RMN sa Chinda sang Haniway sa Tres Marias sa Dry Goods, no? Tres Marias Dry Goods sa store dira, no? Nagapamati gid no? Tres Marias Dry and Goods, no? Good evening landa, no? Kay kasama nga Brad Pitt Madira Bistoyar, Elinita La Pastura. Sa aton sini nga mga Radyo Manibela, no? Good evening, kag enjoy sa biyahe. Kabay pa nga naka boundary na kamo nag-ararawas ang inyo bulsa. Although kadto ka pigado gid sang dalagan sang biyahe subong, no? Mamahal naman ang ay sosyo deposit amani in the bag yung presyo sang gatong sa sunod nga semana mga kasama ang projection base maglapaw 10 piso sang isa ka himuan nyo na lang 20.
16: Palabra di Honor.
15: Why gid sa may mahimo ang aton Department of Energy mga kasama hindi gid sila ka intervene no hindi sila ka siling sa mga oil companies nga bi daw why man kamo sang may gingasto gid sila dai hindi nyo na lang pagsunda na. Hindi nila ka mapatuman sang increase nabi.
16: RMN Palabra di Honor.
15: Sige mga kasama, naka-standby na si Rajaman Marge sa sining report no kay kwaon ta dayon si Rajaman Plo no. Hingagawon ta na si Rajaman Marge kay mapahuway pa ni kag ma kwan pa ni no. Mapahuway na lang. Hindi agap ang duty niyo, boss, no? 35, sini ka mga cellphone na kumpiskar sa surprise joint Greyhound operation sa BGMP kag PDASIC sa Iloilo City District Jail sa Ongkaharo. Dito sa nangasang nagligad tong adlaw, may nakuha man tong drugang ginipit sa Biblia. Subong mga cellphone naman, di ano ang ginaubra sa ato niyo mga jail guards na ginapinabayaan niyo lang? Radyo Man, Marjorie Hervo Miare.
17: TYRI, Radyo Man, report!
18: Radyo Man, Henry, nagbang sa 35 tanan ka mga cellphone na nagkumpiskar sa ginpatigayon ng surprise joint Greyhound operation sa Bureau of Jail Management and Penology Region 6 upod ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 6 kay inasang kaagahon. No, dira sa may Iloilo City District Jail Male Dormitory, dira sa may barangay Ungka, haro ang nasambitin gina spearhead ini isang bagong director, babayi ni Rajuman Henry, ang si Junior Chief Superintendent Elena Rucamura, no? Ang upo dyan dari si PDEA 6 Director Ralph Romel Torres, nag-tandem ang duwa ka director kaining si Ma'am Rucamura, kalini siya sa Region 5, no? First ni siya nga babayi nga warden dari sa Western Visayas sa BJMP, then magluwas dira siya lang ni ang nagpatigayon sang grabe baka hugot nga Greyhound operation kag by facilities or by jail facilities ang iya nga ginatarget. So no kay Rucamura nga nakibot ini siya kag at the same time nasubuan ini siya no nga madamo sa cellphone na nakumpiskar sa sulod sa Iloilo City District Jail Male Dormitory. Actually madugay ni ini nga reklamo Radyo Man Henry nga naga video call ang mga PDL sa sulod. And kaina, ginpamangkot mo siya naton nga wala sang drug paraphernalia, may posibilidad nga ti siyempre di ba gin-operate ang nanga. Posible nang katimbre bala Radyo Man Henry diri sa maya ungka kay ti may ano mo may cellphone maka Facebook sila mo monitor nila kung anong nagakinatabo sa sagba, no? So according diri pero kamura nga ginmanduan niya na diri ang iyang mga original investigator nga magpatigayon sang maidin nga investigasyon. Tagala diri nga pag-iimbestigaran ang bagong warden nga si Jill Sofrenton and Gasser Gadong sa kung paano napasulod ang 35 ka mga cellphone sa pasilidad kagwang nga wala ini na ari bala si Jill Chief Superintendent Elena Rucamura, director sa BJMP6 sa atin exclusive mini-interview.
19: Of course, with PDEA, para po paigtingin at sa pagnanais po natin na panatilihin po yung seguridad at kaayusan po dito sa ating jail facility. Ito po ay bilang pagsunod po sa kautusan po ng ating butihing secretary, Secretary Rimulya, na talagang zero tolerance po sa contraband. Opo, so
20: ayun. Ay yung na-confiscate natin dito naman na area ko.
19: Nakakalungkot po and nakakagulat din dahil nakakuha po tayo, ma'am, during joint Greyhound operation ng maraming cellphones. Opo.
20: Yung mga cellphones na ito ba, ba nilahat sa ano, sa mga cartel ito ba, ng, sa Celta, ng mga PDL?
19: Opo. Sa sida po ng ating mga PDL, nakuha po itong maraming cellphones po, ma'am.
20: Anong mangyayari dito?
19: Ito po mga cellphones po na ito, ay ito turn over po natin sa PDEA for monitoring, further evaluation, and forensic examinations na rin po, ma'am. And isa pa, ma'am, doon sa mga sangkot, doon po sa mga involved na unang-una PDL, so dadaan po yan sila sa disciplinary board upang matukoy po natin ang kaukulang parusa para po sa kanila. And of course, sa ating mga personnel din po, as kagaya nga po ng sinabi ko, ay investigahan po natin ito. Palalalimin po natin ang investigasyon kung bakit po nagkaroon ng maraming cellphones dito po sa loob ng Iloilo City District Jail Male Dormitory. Opo.
20: Ano yung magiging ano dito? Instruction sa ating warden?
19: Nagbigay na po ako ng bala sa ating warden na talagang paigtingin. Paigtingin po yung ating searching procedures dito po sa ating gate area. Kung kinakailangan po na siyang magbantay sa gate para po mapanatili na masigurado na talagang sinusunod po strictly yung aming policies when it comes to searching procedure, kailangan niya po phone. Kasi kailangan pong linisin niya po itong jail niya sa kontrabando. Kasi po...
0: Si Jail Chief Superintendent Elena Rocamora, Radyo Man Henrino, ang babae nga director
21: sa DGS. Nami ang spirit kag-drive ni ma'am kayo daw handa git sa Manilo, Radyo Man Marge.
0: Hindi man ko kasi ganyan. Hamba ko, ma'am, basta may matapakan kaya dari bala kag mapilahan ka lang kabulan. Kaya bal niya, hindi na ko na mahadlock because sa Manila, gani sa Quezon City, grabe nga pinahugay ko nung agyan niya na ginapinarig niya.
21: Grabe pa gina to ya. So, alin sa galing Quezon City?
0: Oo, halin siya sa Quezon. Sa kalimu sa Region 5.
21: Mga bagulan ang mga tao to sa prisuan.
0: Oh, first time ni nga grabe ang operation after bala Radyo Man Henry nga gina-raid ang kadiba dati surgical na siya. Ginapili lang kundiin ang karsel o ang selda ng sudlon. Iniya ubos-ubos gid tapos wala lang na minakabalo, sila lang naabi and then ang ilang witnesses kag ang PDEA. Gaupod gid ang duha ka director as in gaupod gid sila sa pag-inspect.
21: Kabay pang mangin quandary, no? Mangin consistency, ma'am. Hindi lang ipakitang gilas lang kayo bago pa lang siya, Radyo Man Marge.
0: Oo. Tigit pang drug test ni man to ang mga sa selda. Balangan na pangkuha ang cellphone. Kag-even drugs. Kag-iti ilang tawang tadari.
21: Balanta naman na sa kato gayon, ta, Radyo Man Marge. No? Discarte nga mo na para pakilala. No? Kabay pa yan nga, hindi amo na si ma'am.
0: Oo.
21: Diba?
0: Kabay pa.
21: Abots
0: yes.
21: Mo na na, di ba? Puro pakilala. Abing, siga ko na eh, no? Pero pag sunod niya, lo, busa mo na yung aton remittance. Di ko, ari man niya. Pakuan, grupo. Di ba? May mga mama na Radyo Man Marge, no?
0: Pero tiga panindugan man si ma'am.
21: Kabay pa, hindi lang ako na si ma'am.
0: Oh, hamban niya, for as long as ang akong ginahimo is para sa kaiyuhan, gatuman lang ako, kahit tingin padala siya dali ko, no, para hawanan. Kaya may mga pila ka-issues laan sa jail facilities dali, no, before magsulod, si Ma'am Rocamora, Radyo Man Henry. So, mga cellphone, sara sa PDEA 6, para sa dugang investigation, mapang-monitor, mapang-detect, kahit kung ano ang mga, ano nila, transaction sa cellphone, Radyo Man Henry. Amo na madulong natin nga balita nagikan sa BJMP6. Kasama mo sa DYRI, Aramel Ili Ilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak,
22: RML, Palabra, Di Honor.
21: Salamat gid kay Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, gikan sa may BJMP. Standby ka, Radyo Man, plokon sa muna balita. Yari na mga kasama ang follow-up no, sa sining gin-flash naton kagiinang ang impormasyon na nai gin-gurot niyang liog sa iyang bata. Ay, sus, yun di pusit. Gindulong anay, kagin-builugan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulao, nagapapagsik at nagapadugan sa resistensya sa isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tongkat ali, ginseng, maca, kag hornigo tweed. Safe katama sa heart kay wala sang side effects. Gani, maginom na sa Mega Man, duha ka kapsula antes maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nagiinom, pwede man isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mabuti ka sa Panay Island, kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntod ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako, or maghubag kay ang prostate kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi mohian kay... partner o kon kay misis at yon sa labing-labing bangon by ginseng tongkatali maka kag sopalmeto nga kilala nga nag-amlig sa prostate sa mga lalaki manamit ang sabor nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika.
22: RML Palabra Di Honor.
21: Naka-standby na si Radyo Man Plokon Somo na Barete mga kasama
22: DYRI Breaking News.
21: Iloy, ginapahayag nga gingurot niya ang liog sang iya sining bata, no? Anong natabo? Radyo Man Plo Consumo Navarrete.
22: DYRI Radyo Man Report.
23: Ganin dilet naman ang pamilya ang pamilya nang abide ring idilit ang post nato no sa sining incidente
1: sa sining nagluntad nga ginkamatay sang 11 anyos nga bata nga babayi. No?
21: Sino to nagapangabay ang lola?
1: Bot lang ko, ano to? Sino to? No?
21: Okay, muna pamangkot. Sige, ay gina-consider na to na Radyo Man Plo, no? Actually, aton sinadaya hindi man para pang engagement na kung sino na mag-kwanda. Nung aton sininga public awareness, no? Because this is a crime, no? Public interest, Radyo Man Plo. So, kinanglan na ito mapabalo sa publiko. Although, kati, pwede man ganing hindi na lang na ito ipagbalita. Galing, ti, kung hipsanta na karon hindi ma-aware ang publiko nga may kasubong sininga nagkakatabo, gali, no? Sige, careful ka lang da sa imo sininga mga tinaga, no?
1: Yes.
21: Sige, proceed.
1: Direkta karon sa may kabanbanan uton. Ang kabanbanan uton, kunaling ka sa may banwa, Tigbawan, before sang Barok Tigbawan, no? Ang kabanbanan uton.
21: Along the kola na, along the highway lang na da.
1: Along the road lang, no?
21: Kung doon may eskwilahan na siya?
1: Saunahan lang sa eskwilahan. Sa may balay na din mo sa may balay na din sa may to right side na pod kun nagadto ka sa Tigbawan ang balay subong nakalibutan ang cordon kay nagaporta diri ang sinobi crime operative sa Consoco no agud na mag-usika tag mag-imbestigar sa sining nagluntad sining kinkamatay sa 11 anyos na babayi matapos na
21: 11 years old nga bata nga babayi ni
1: kay ginpatay sa sang iya sininga Iloy no
21: Jesus.
1: Ang Iloy ang suspect subong
21: butangan mo anay ay butangan mo lang gurong nga ginaaligar no ginapahayag nga gin utas ang iyang Iloy ang kabuhi niya sang bata Jesus. So ang suspect ang Iloy
1: no kay na kay information na kon nga baton dre dre sa area nga nabutan na lang kuno sang tatay nga tapay nang iya sini nga bata pag may pila sa liog no ang gayon dayon ang nanay nalagyo nagsakay kuno sa jeep no ayo tong kon din ini nga jeep nga naghali din nga pakadto bala
21: diri sa syudad or dito pakadto sa Tigbawan nga jeep
1: oo sakto na ra pag Henry no sa subong ang sitwasyon ari ko di sa may tabok na kay ginpakalayo kami sang soko kay kandak sila sa investigation gani no so diri makita naton subong na nagahilibion kag nagaturolangos ang luha sa sining mga pamilya sa sining 11 anyos nga bata Radyo Man Henry no kay why ni ginexpectar sang iya sining nga mga himata no kay initially sa kon ni pagtungos si Sadri diri sa area no nga kay punong barangay Jerry Hinyosa nga ang nanay inaligar na nagasuper sa nga nervous breakdown no ang iya sini ang ining biktima Radyo Man Henry no so subong nakasulod na sa sulod sang balay ang katapo sa team of ako ang scene of the crime operatives no ang balay makita nato na paderman ka I mean na sinintado man siya ang palibot no and hindi ko ka di na ko kakuan kung ano niya kalapad no ay ang iya
21: so masiling mga daw may sarang man ang pamilya sinintado ang balay
1: yes no kay initially sa nagpangabay gani nga pamilya diri sa akon nga ang nga mo nagaling hindi pang i-delete mo galing nga i-delete ang pictures or post naton kay ang sa nila kay mata dito yara sa may or yara sa may abroad Radyo Man Henry so hindi pa nato ma-confirm
21: so hindi mo lang hindi tara lang sagad kasulit ang lugar no gali na mention mong lugar gali gina no oo oh. Taniway talang yung mention anay ho.
1: Oo, kay amo manabi mo kay.
21: Oh, hindi na lang pag sulit-sulita ang lugar, no? Kundi ini na Radyo Man Plo, no? So basi may mga kaingod ha, basi pwede ta maistorya or may himata da nga way nagahibi, no? Hindi ka lang mag-interview sa nagahibi kay respetuhon naton ang ilang kasubo Radyo Man Plo. Kasi may ara na kaingod nga daw pwede naton ma-istorya nga naka may gamay nga ideya kung ano ginatabo. Kaya initially, ang mga information nga nabato naton diri, subject for confirmation, is that may nervous breakdown ang Iloy. May kuyap ang Iloy. Amo ng initial ng information. So, amo to nga nahimo niya nga gingurot niya ang liog sa iyang bata. At ano ni, patay gin ang bata?
1: Patay gin ako.
21: Ay, sus.
1: Patay gin. Kaya, ano kayo ni... Mangkot-mangkot ako diri sa mga...
21: Sa tabok balay da, kilala man na guro nila da. Anyway, ara ka sa tabok dala, akarsada da, ano, mga kaingod?
1: Ara ko sa tabok, ha?
21: Oo. Mangkot da, iba mga kaingod, kung ano ginang natabo, anong pagkilala nila sa pamilya? Pila na mag-utod ang kabataan nga ina, duga na nag-aupod ng mag-asawa, Rajuman Plo? Mga muna ba lang sitwasyon para dumi-idea kita kung ano natabo? Ay, sus... do kadamo sa mga di magsiling ka nga nervous breakdown mental health man ang issue no
1: nang lala mo kung
21: ah eh mangkota siya kung kaingod sila da kung pumuloyo sila
1: ata dito ka mas punta
21: ho ti may ideya sila anong natabo da anong pagkabalo nila
1: kumbaga ko mang kada sila
21: or barangay official abi or barangay tanod ko may ara dira no
1: may lang
21: so iniwan nga pwede naton nga may istorya ra juman plo agad may ideya kita no natabo
1: Ngayon, sino
21: pangalan? Siyang... Hindi ka na mamangkot sa pangalan. Ba ilang anay pangalan na kagapilido, no? Ang natabo lang kung ano natabo, no? I-protect anay ni kay bata, ning biktima, Rajuman Plo mo.
1: Ano kung natabo to na nga?
2: May nervyos naman, ano, asawa na. Hindi yun, na wala mang kami kamakan na mo una sa bata. Nakaiti pa lang ga, naman na bata na. Gusto lang ga anay,
21: misa na kang
2: tatlo. Nga, ano ra sa ano.
21: Monitor ko, buro ang ay...
2: Pe, no? Private, parang bata.
21: Pero gasulod ko na?
2: Manan mo ang
21: bata na may
2: ano na.
21: Oh, sige, ara gasulod. Ah, oh, sige. Okay, why kong minitor?
2: Siya mo man lang, kung nadaan na aabutan kang bana na ang bata na dugoon yung sa babaw.
21: Sa dihin?
2: Alas sa istron. Sa dihin sa kama. Kung yan sa babaw, malay na
1: babaw dalo nila.
2: Para ang babaw na
21: balay. Sa second floor?
2: Oo.
1: Second floor.
2: Oo.
21: Sa dindampi ang bata?
1: Sa dindampi ang bata.
2: Dityan man, napapatang sa bas, sa may salong.
21: Jesus. May, gano'n ga kayaon, ga higda?
2: Gano'n ga kilit, gano'n. Ga kaya man ko, ginanuan kang action, kang giletratuan, kang kumit, sa kaya, tukuhon, kang kuwak na lakwaro.
21: Jesus.
1: Anong obras ang sang nanay?
2: Wala man, gatipan lang sa bata.
1: Ang tatay.
2: Naubrara kang una sa hospital.
1: Ano ang hospital?
2: May sa doctors man di ati nagyayalin pag ito sa baruta.
1: Subong anong braya?
2: Pura na panganom na lang siya na sakas.
21: Tikagina?
2: Ila tanom?
21: Nananom siya kagina?
1: Ano rin re?
21: Oh, ti kagina ang tatay, no? Eh, sundi ang iyang sabat pala sundan mo. Ti kagina, di inhalin ang tatay, nagpananom?
1: Dinalin kay lang tatayaw.
2: Dito man sa tapas, napananom.
21: Hmm. Mga ano oras siya nagpuli?
2: Alas 6 ron.
21: Usually, amo na ang routine sang tatay? Gabi okay. Nagapuli?
1: Usually, amo na routine sang tatay? O kung nandang nasa oras na pauli?
2: Hindi man sa amura kay pagkatapos na pananom, para ba pauli, maradit yan?
21: So, ang bilin sa balay, sino ang Iloy lang kag ining 11 years old nga bata?
1: Sino bilin sa balay?
2: Ang nanay.
21: Sila sang bata.
2: Lula, ang mga lula na dyan man sa tupade, dyan kapungko sa bangko, bata na sa lagani, kamaan to. May ano ron kay, pag ano na, pag ang nanay nakaria, nag-ano ron rin, naglagyo ron siguro, siguro ka ba yan, ang pagkaisa ko nga nagpanaw nung sandan, baba, nagpalagyo ron ang bata, ang nakakasawa, ang nablot ko.
1: Din siya nalagyo? Ano gin...
2: Bigyan eh, nakita pa ganit, ang bayaw ko nga nagpapalagyo dito.
1: Nakay ka pa na sa jeep?
2: Ang buta lang, kung sakay sanda, sigura mo tanang kamahan ang tubang, bigyan nga kung di yung tanang mag-sukay, mag-sukay, may natabo mo. Oh, ay,
3: naman, anak ko, nung gag-eron, mga anak ko si Benura, siya ginpatayang batay. Siguro, pag ilumbo, siguro, kang ano yun, may ano, di dyan mong kina, may nagkumpanyar, di dyan mga alas dos, siguro ay, alas dos, midya.
21: Oh, gaibay monitor si Manang.
3: Nga palanggaan ay san lakari ang tatlo. Nga garing kay ang nanay may nervyos man, may sakit. Nervyos na nervyos. Dason ng ano na ang bata na nagpasaway siguro ay na inabot siguro nga nang nainerta na siguro kay gapasaway kay ginambalan nga maturog puno.
21: Nanay Lilibeth, no? So bali himata ka man, no? Hindi mo lang pag-specify kung ano ginang relasyon ni mo, no? Para hindi mabalan. Bali himata ka man gali isang sining biktima, no? So ang bata, ang 11 years old, guys, kuilan isa nay Lilibeth? Nay? Oh, batian ko ni Nanay Lilibeth? Siling ko may monitor siya, da? Mabatian niya ko?
3: Re.
21: Nay Lilibeth, mabatian mo ko?
3: Mabatian mo si Imre? Mabatian mo ka? Mabatian mo na lang. Kasi hindi ko nagsunod. Kira di man, Imre?
21: Oo. Batian ako ni Nay Lilibeth? Batian mo na ko, Nay?
3: Oo.
21: Oo. Siling ko ang bata, di eskwila, ang 11 years old niya bata?
3: Oo, private. Grade
21: 6, ano na? Grade 6. So, balik, kagaina gali, nakapuli na siya kay gabi naman mo, no? So, away na siya klase?
3: Away ka eskwila.
21: Away siya ka eskwila? So, balik, duha lang sila sang nanay niya ang bilin sa balay perme? Hello, Nay? Radyo man plo? Hmm. Gaya lang doon, utod sila Rajuman na tupi, i-check tabi.
4: RNN, Palabra, di Honor.
21: Interview nato ng isa sa mga himata, mga kasama sa ang pamilya ni, no? Nakahambal sige na hinablos niya, no? Hinablos niya ang babae, subot silingon ang parents ng babae, ang kasin niya, no? So, ang tatay nag-ubra, gapananom, no? So, pagpuli niya, dito sa second floor sa ilang balay nakita na lang na ang iabata ni nga babaeng 11 years old grade 6 nagakayaon kag may pila sa liog ay sus yung deposit amani in the bank niya, no? Tapos ang nanay may nervous breakdown suno ni sa himata wala na, no? Balikan naton Rajuman Plo. Oh, si Nanay Lilibeth, mabatian mo ko, Nay? Rajuman Plo? Rajuman Plo?
3: Rajuman Henry?
21: Oh, doon uwili ka na kapinamati. Oh, sila. Oh, iko nanay dahi, secure nanay si nanay para mabatian niya ko. Tagi sa samayong monitor. Rajuman Plo?
4: RNN, Palabra, di Honor.
3: Okay, Arina. Are na.
21: Mm-hmm.
3: Okay na. Paano nga, sini nga monitor. Are si Nanay Lilibeth, diba?
21: Oo, ganito. Okay. Ayun na nagsabat, no? Oh, Nay, no? Siling ko duha lang din sila da pirmi bilin ang nanay kag ang bata.
3: Duha lang sila bilin sa inabata.
21: Uh-huh. Adlaw-adlaw?
3: Oo.
21: Do, kasan o pa na nga may nervous breakdown nga ginabatsyag ang nanay?
3: Oo.
21: Kasan o pa siling ko na nga may ginabatsyag nga kwan? Nga nervous breakdown ang nanay?
3: Oo, nga nervyos. Oh, dugay na. Dugay na. Ninapabulong. Mari akang inablos to. Pero, kauri, siguro, nagpasaway ang bata. Nga, hindi pala mag-iturog. Kaya ginapaturog na. Ninapatian, marakunong kang lula. Nalidyan nga, salong nga. Ninapatulog, hindi magtulog. Basi na editar. Ay, may nervyos mo.
21: Di ano nga gamit ang gingurot niya?
3: Kutsilyo.
21: Ay sus, kutsilyo nga ginapanghiwa mga kamates, amo na?
5: kutsilyo nga ambot ay kay wala kong kami nagsaka sa babaw kay hindi man kami ginapasaka to.
21: Oh, okay. Pero dito sa babaw, ano na, ara na dito ang kusina or ara sa dalom ang kusina?
5: Ang kusina, ara sa babaw. Ay, sa dalom.
21: Ah, sa dalom. So, posible nga nagkuha sa kutsilyo sa, kwa, no? Sa dalom sa may kusina. So, ang hambal mo gina, nga ara man ang, ugang, ang ugangan niya, no? Bali, ano ni nanay niya or ugangan?
5: Ugangan niya, pakaisa ako.
21: Ugangan, bali, nanay isang lalaki, isang bana, no? Ara lang sa daloman, pero sa sagwa isang balay. Bali, upon na sila nag-istar sa balay or ining mag-asawa lang kag ang bata sa balay?
5: Mag-asawa lang, oo. Mag-asawa lang, tatlo lang sanda.
21: Ang ugangan, ingod ma lang?
5: Oo, ingod lang, ingod balay nanda.
21: Isa lang balay ka compound, tapos gaturo tambay lang da kung kisa mga na oras.
5: Kay mga tigulang na.
21: Tinakagis ang una nga
5: lulang sa side na kang lalaki nga utod kang ako ni nablos ara man sila gay tambay. Tinura sila kabatyag gid nga may nagihibi.
21: Ana batyan lang nila nga ginapatulog niya, ginahambalan nga tulog na do amo na.
5: Ginapatulog ya tinagsulod kuno ang isa ka lula na sa balay kay may ginimo siguro dito sa balay nanda ano nga pag ano na natingala na lang sana nga bukas ang handa nga pertahan bala ka nga kudalaw kuno ay nagbukas yaman.
21: So meaning nagwa na to ang kwan, nagwa na ang babae?
5: Nagwa ang babae.
21: Oo. Kay bali ano na ang balay nila, kilid lang karsada man?
5: Ha?
21: Kilid lang karsada man ang balay nila?
5: Oo, kilid man karsada eh.
21: So bali pagwa niya, ara na dang salakyan, pwede na sakasakay sa salakyan?
5: Oo, pagwa na pero hindi man nagsakay diya sa tubang kay diya sa tubang duro mga establishmento man nga mga ano dito pa kuno nagpadto sa Marayo. Dito siguro nagsakay.
21: Din pa kadto ang iyagin sakyan diri pa syudad or pa tigbawan?
5: Pa syudad.
21: Pa syudad. Jesus. Di may mga kwan pa to guro, may dugo pa tong kamotse or bayo? Or nag-ili siya?
5: Mamuta kung may dugo kay why man makita diya kang bayaw ko nga sa tubang nga may tiyanggir. Why naman makita kay why man sila maguna-una nga mo to mo, natabo mo.
21: Anong ilang relasyon nila sa sulod? Pero may ginaabot ni ang babae, ang suspect ka na eh.
5: Wala man kay firme, mang ko di dyan, sanda balay kay istorya.
21: Kung istoryahon mo siya, do normal man?
5: Do normal man, garing something na kung kaisa ga istorya na daw karadlawan.
21: Daw wala diri wala dito kung isang ginatugda niya. Mga halimbawa, abi ano mag-istorya abi parehas ni abi istorya hanay kita mga ano yang itugda niya abi.
5: Tita, mag ano gani ako wala magbakal gani ako kang anda nga mga laswahon o kon mabaligya nang dali diyan nga display. Hindi lang ko kuno magayo pero hindi lang magayo kuno kay magkadlaw-kadlaw ra kuno brato ron daga ani pero daw ano wala magano mag-istorya wala daw hindi wala nagkadlaw kami.
21: Daw wala nagahilino, no? Daw wala gasanto? Daw wala nagasirinanto ang iyang ginahambal? Oo, Nay. Daw mo na, Nay.
6: Magayon, Radyo Manindre.
21: Daw nagaburubis yung imong monitor?
6: Oo, gadalo dula. Kamagayon, tamagkot, Radyo Manindre.
21: Oo, siling ko daw wala nagasirinanto gisang iya sining istorya. So, bali may istorya man siya gali ni Nanay Lilibeth? No, ga-istorya hanay man sila kisa?
5: Ano istorya kung kaisa?
21: Pero ti ano na notice nimo anong iyang panglawason doon maniwang siya or ano?
5: Karian ami lawas tambok maputi.
21: Okay. So ang kun mga
5: si Rosa.
21: Kun ano mga ubrada sa balay ginatinder.
5: Ang inablos nga lalaki 47 nung na edad na. Yang babae, ang bata nga babae grade 6 ron ri amo. Pero kita ron.
21: Isa lang na bata nila.
5: Oo, isa lang. English para gani magi cellphone gani English para gani kag magkadlaw-kadlaw.
21: Okay. Mga nga natubuan sang nervous ni si Kwanhaw ang suspect
5: pag asawa ay nanda may ano ron tana may nervyos ang tana.
21: Pero sa taga diin siya.
5: Nahulugan mo?
21: Nakagi siya hulog.
5: Oo, nahulugan di abago nagbata nakaria.
6: Nakabisis.
5: Karwa.
21: Ah, antes ni na bata niya ining 11 years old. Okay. Taga diin ni siya, taga dira man sa lugar ninyo.
7: Ang babae?
21: Oo.
7: Hindi, taga Dingli.
21: Ah, taga Dingli siya. So bali
7: ang lalaki amo ang tumandok niya.
21: Ah. Ti humalin sanging kasal sila, dira na sila nag-star.
7: Oo, diri na sila nag-star.
21: Mm. Ti sang bago pa lang sila kasal may nanotaran kamo sa iya nang dumay ginabatsyag sa wala pa man.
7: Ginapabulong man kang banana. May maintenance siguro ra nga bulong sa nerbiyo sa nerbiyos eh.
21: Ah, ti laban-laban guro sa pagkahulog, no? Anong pagkahulog? Lagko ng bata niya or gamay pa man?
8: Anong pagkahulog? Lagko pag lagko ng
7: ay tagmay pa wala pa to ta na matao. Dugo sa dugo pa
21: dugo lang. Pa lang. Ah, binulan pa lang. Mga first trimester pa lang siguro, no?
7: Mga... Oo, nag-ano.
21: Oo.
7: Kailaban... Ang galing na palangga ng dari ang bata. Ria kay isa lang ria mo.
21: Hmm. Okay. Ti, ano, gapuli-puli man siya sa ila? Gapuli-puli man siya na sa ila sa Dingli or wala?
7: Gapara pa uli. Man, eh, bagong kanisang nakaabot. Ang isa kasi mana lang rasan data abot kay may klase ron mo.
21: Ah. At tagpila sila kadlaw dito sa Dingli, magpuli sila?
7: Ambot lang kung pila kadlaw sa data Dingli, ah, kay ti, rayo man daw akon, balay ka ng damo, gagto-agto lang ko dyan sa pakaisa ko, kay ti, simpre daw bugto, koron rang pagkabig ko ka ng damo.
21: Hmm. Ano to hambal mo? Gabaligya sila utan? May utanan sila?
7: Ha?
21: Gabaligya siya utan, ang babae?
7: Kung ano pa na lumang minablos ko?
21: Ah, okay. Bali, iya tanom. Iya gid tanom. And then, kung ma-harvest na, ginaburobligya niya dira sa atubang balay nila?
7: Oo, ay, ginaano naman eh. Ginagto naman sa banwa eh.
21: Ah, okay.
7: Ginaano man nanda sa kundiin-diin niya, ano eh,
21: ginalibod?
7: Ginanda, kundiin nga maka, ano man sanda kang presyo.
21: Ah, ginalibod-libod siyang bana? Hmm. Nay, ginalibod balis ang bana ang utan. Hmm, Rajuman Plo?
8: Rajuman Henry. Ano ko Rajuman Henry pamkot mo?
21: Oh, siling ko ginalibod sang bana ang utan.
8: Ginalibod ang
7: wa gina deliver lang sa mga dalagko ng mga ano.
21: Ha?
7: Tinubod sa pisto.
21: Ha?
8: Mga merkado.
7: Sa mga pisto lang eh, dyan sa traffic tibay, nagabaligya, maradyan ka mga prutas.
21: Hindi
7: yan man na ginalingin ang butangan dahil sa mga pisto. Higyata na, nag-istambay, ginabutangan ang dalang dyan sa balay nanda, tubang balay nanda. Kang anda, nga lamisa, pag ibaligya man kung may nabigin eh.
21: Mga ano nga utan, inaknay?
7: Ano? Mga isa kung sandia, kung nilon, kung tarong, kung anong inatanong nanda sa takas.
21: Ah, okay.
7: Kapayas, so may kadawro kapayas ni Toto kang unam.
21: Ah, so may mga prutas gali. So meaning no maayo galing igo niya eh no, maayong pangabuhi nila eh no.
7: Oo.
21: So siling ko Rajuman Plo, so maayo man ang igo nila gali no, do maayo man pangabuhi nila, do ay man problema gid gawa guro dako sa pinansyal.
8: Ayo man pangabuhi nila nay. Kay mata
7: naging na problema sa financial ah.
21: Hmm, oo, nami.
7: Kasi marasanda kang pagkaon.
21: Hmm. So most likely daw dira guro na sa pagkahulog niya, no? Nahulugan siya. Okay. Sige, okay naman, Rajuman Plo.
8: Sige, salamat siya din kay.
21: Oh, dugadula-dula imo sini nga signal, i-check ping imo sini nga monitor.
8: Rajuman na pag-undray. Amo ni nga ang ari dali sa may patbalay ang patbalay nila sa mga lola. O dapat mo pag picture?
21: Oh? Hmm. Sige bi ko abi ang lola da anong mahambal nila ang lola kagi ina nga ara to bala nga naga pungko to.
8: Hindi mo na mapung ganyang ni Jaya kay ari na tanan man may natabo na mo. Alam mo pa na anon? Ato, gapilikture ng mga midyaw.
21: Siyo, ba inalanda? Pangita atong Lola B. Rajuman Plo?
8: Lola?
21: Oo.
8: Ang interview?
21: Pabulig ka na kay Nanay Lilibeth bala, no? Atong Lola, gadya bala, ang nanay isang lalaki?
8: Ah,
21: Isang bana okay. Nga daw nagapungko adto nagapungko to kagiina sa sagwa nga wala sila kabatsyag. Or ini orosin oda no? Kung nga daw pwede ka hambal bala Rajuman Block ay base ang immediate family bala no, like ang lola base malaway pang pamatsyag niya, hindi naton pagpiliton respetuhon tang ilang sitwasyon. Mm-hmm. Bahilan tang yeah. Iban tang mga kolleg kung magpinagusto sila da, basta ato niya husto ang pag-report adi nga hindi ta matapakan ang privacy sang pamilya kag ang ila sining ginabatsyag, hindi naton ma dugangan bala Rajuman Plo, respetuhon tang ilang kasubo. Ang mga nagahibi dahil hindi mo sagad ka interview da kag mangkuton kung anong ginabatsyag pa bay ilang nga maghibi da ang mga pamilya no, respetuhon naton ang ila sining kalisod Rajuman Plo. So meaning nagasuffer sa gurong ginatawag ni nga postpartum no, kay kaduha sa nahulugan.
9: Do mo gina Rajuman Henry no.
21: Oo.
9: Kay kaduha gyud sa kabeses nga gin nga nahulugan kay amo lang ning nabuhi ang 11 anyos ni nga bata.
21: Nga grabe bata, ang no? Kun mahina lang ang anong tawag sina no, ang family support or mental support nimo, ano pag gani may isa ka term nalipat lang ko no, medyo mabudlay gid man i-overcome na kay mental na nga gaigo sa imo na mo makon mo nga ang imo bata bala daw grabe ang guilt feeling nimo Rajuman Plo nga daw basi bangod sa kapabayaan mo nahulog ang imo sini nga bata bala daw amo na, so dira guro nagbatsyag siya Rajuman Plo. Rajuman Plo,
9: chak po na Rajuman Henry no. Ang imo sini nga ginambal kay ti Abiroi tapos sa galing ko ano tapos ng sopo sa pag-imbestiga sa sini nga mga tiyon Rajuman Henry no. Ma
21: ay diba, si ano mapamangkot mo da or sino nga pulis da ko ng kutsilyo na recover bali anong anong pagkakwa no, although daw kalaw ay man i-describe sini pero gusto talang mahibaluan no, ano nga klase pagguro Rajuman Plo, asin nga daw mautod na gid ang liog yasang bata or ang puwak niya lang ang gin kwan
9: kwan gid no, liog gid do
21: so asin nga daw mautod gid ang liog
9: hindi man guro no.
21: Ah, okay. Hindi lang pag hindi ka na mag-kuan, hindi ka na mag-speculate kung why hindi mo makita, no?
9: Why
21: kay grabe ang term nga gingamit sa palibot eh, no? Nga nasagap na ito, nga gingurot, ang term nila gingurot eh. Tibot silingon magsiling ka gurot bala daw gamit sang gara bala nga ginagurot mo gid bala nga kay kutsilyo to, meaning nga gina-slice-slice mo gid Rajuman Plo, no? Kay ti magbuno iya, isa lang, no? Maglabo, hampak, kung gurot, buot silingon nga daw pareha sa isda, bila nga gusto mo gidlan tason daw, amo na. Sus, grabe. Rajuman Plo? O sige, samtang nag-aakuan ka na, no? Doon na basiyo ka na? Sige, samtang nag-aakuan ka na, makuan ko anay, adlib ko di anay para nga makagather kada sa dugang pagid nga mga impormasyon or base may interview ka or may madugang kang mga impormasyon. Dira standby Rajuman Plo, hindi mo lang pagbutang imo sining linya.
22: TYRI Breaking News.
21: Grabe ini natabo mga kasama sa isa ka barangay dira sa Uto no. Ginadulong anay kag ginabuylogan ini gabahin sa atong pala tuntunan sa Nan Cerebral Capsule, may 13 ka bitamina kag 11 ka mineral. Para likaw stroke kag balatian, mga kasama maginom sa Nan Cerebral Capsule 3 times a day. Himo sang Herbs Med Pharma Corporation aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Subong man Nan's Corn Coffee, mga kasama, umpisay ang imo sining adlaw pagis paginom sa Nan's Corn Coffee and start feeling the difference. Ang mga benepisyo nga aton makuha sa regular nga paginom sa Nan's Corn Coffee, nagaboost ang aton immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalabas ang immune resistance, nagapataas ang energy, nagamaintainer sang proper blood sugar levels, nagaimprove sang blood circulation, nagalleviate sang immune digestion problems, nagadetoxify sang lawas, nagalleviate sang migraine kag sakit sa ulo. Nan's Corn Coffee kag Nan's Herbal Capsule, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika.
22: RML, palabra di honor.
21: Subong man importante nga panawagan ang University of San Agustin College of Commerce sa batch 1983 maghiwat sang yearly Christmas party sa December 12, 2026 4 PM sa Diversion 21 Hotel. Gani gini-imbi target ang tanan nga mag-attend ang aton batch sa sining activity. Para sa dugang nga detalye, pwede kamo makakontak kay Mr. Romel Dilag, batch president, sa cellphone number 0917-257-7377, no? Liwat para sa dugang nga detalye, magkontak lang kay Mr. Romel Dilag, batch president, 0917-257-7377, no? Ginpaagi kay Councilor Alan Dodoy Saldivar, no? Subong man ginapanawagan, no? Ginapanawagan na pagid kon sino man ang nakakita o kon nakahibalo kon sa diina ang mga kabataan nga inisubong. Palihog lang i-report sa MSWD o Haniway o kon sa PNP Haniway Municipal Police Station. Ginapangita sila sang ilang mga ginikanan kay duha na kaadlaw nga wala sila makapauli, no? Gin forward rin sa ato, no? Post ini sang MSWD o Haniway, no? With consent, no? Sang parents, ginapangita, no? Si Search Esquadra kag si Christopher Cathedral, no? Nadula. Kung sino man nakakita sa mga kabataan yun, eh. Isus, ano, natabo si ilan, eh? Nagkaladula mga kasama, no? Sige, ipapost natin ini kag ipanawagan na mga kasama, no? Forward ko da Rajaman na Joy, no? Duhak bata na dula mga kasama, ano natabo ni sa ilan ni man, duhak ka pamatanon nga lalaki, mga sulterito.
10: RML Palabra di Honor.
21: Sige na papanawagan sang MSWD o Haniway, no? Si Search SIRHC Search Esquadra kag Christopher Cathedral, no? Ginapalihog sa aton diri nga ipanawagan, no? Agod nga makita sila, no? Kung sino man ang nakakita sa sining duha ka bata, magpakigangot lang sa MSWD o Haniway or Haniway Municipal Police Station.
10: RML Palabra di Honor.
21: Okay, balikan ta si Rajaman Plo. Rajaman Plo, ano na nagkatabo dira?
11: So far, Rajaman Rajaman Henry, ginaulat na lang diri ang punerarya na magkuha sa nga
21: suway. So, na madala sa ospital ang bata, dira pa lang ginbawian sa sangkabuhi, Rajaman Plo?
11: Oo, kay alas dos pa kina natabo, pala pasado alas dos.
21: Alas dos, sabi ko subong lang kasi Sidmon?
11: Nasakuan siya, sini nga kasi Sidmon, kaya nagabot ang iyang
21: Ah, okay, no? So bali natabo, gali, ginapasang hapon, mga alas dos. So, ay nila namutikan, nga mo na natabo, subong lang hapon na pag-abot sang tatay, amo pa na kag nabalaan? Ay, susti, mga alas 6 na nag-abot ang tatay, so, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, apat ka oras? Ay, sus.
11: Kita mo na lang ginsay ko nga picture, ang taas nga balaya mo

0: amo ng ilang kusina kag ang dining nila dira man sila nagaluto. Okay. So meaning ibutang tabi kagina last dos ba si buhi pa tong bata ano ko natalupang dantani pwede pa tong mahinga gawuro dala sa ospital galing ti magamuto nga dugay nati na ubusan to ka dugo kay ti dugay dugay rajman plo mo kag tapos sa liog ang iyang pilas
1: ay dako gawa ang pilas niya sa liog mo no?
0: Jesus.
1: Sa siling bata rajman Henry. Why pa dere, hindi pa nandun makita dere ang kutsilyo maging gamit or ginbili niya man di sang nanay sang
0: matmata. Ati laban-laban, ara mo lang naguro, ay niya ginda labas, nag-ilis pa siya siguro, no? So kagina ang paglakat siya gali iya, kagina pa ni alas dos, hindi nga subong lang nga gabi.
1: Okay na pa.
0: Oh. No? So amo ni ang kudal nila, bali pila nakabalay sa suloda, kay do isa sila ka-compound, pero ang gate nila nga kawayan, siklat ang tawag sini isa lang no so bali na cordon sila to sa sulod tanan regiment plo pila ka balay isa duha tatlo ka balay
1: tatlo kita ko din
0: oh tatlo ka balay pero ang gate nila isa lang no tapos sa palibutan sila sang kudal nga kawayan kag may ara man kudal nga may pader man nga siminto no pero kalabanan gid kudal nga kawayan isa lang ang gate niya kagagatakop-takop ang sira nga siklat nga kahimo sang kawayan no so amo tong hambal to kagiina ni Nanay Lilibet nga na interview naton nga tiya sang bana nga natingala ang ugangan nga nagsulod lang siya sa ilabalay pagbalik niya bukas na ang gate so amo na to gali nagwa na siya guro ang suspect ay so ari gali may picture diryo sa may may kabinet sila no nakapantalon pagali ang bata ho kag dumataas nga bata gali rajuman plo no
1: ang picture na ginsen ko
0: oh amo ni
1: dako na siya dako na siya grade dugay na nga picture no kay amo lang ni nakuha naton
0: hindi hindi I mean ang kuan nga ang crime scene ba lang ari siya may
1: okay.
0: Amo ning i-position so nagakayaon siya nga nagakuro ang iya sining tiil no nga nakapants pa siya no nakapantalon pa siya kag naka t-shirt no may mga pulsiras pang bata ha ay. Tapos grabe ang danaw sang dugo no sa may kwarto gini nila guro tururugan kay may kabinet diryo nga plastic kabinet nga sa tiilan sang bata nga mo ni ginabutangan sang ilang mga bayo regiment plo amo ni siya amo ni ang crime scene. Pero hindi tani mapakita no sa Facebook live no kay tama ka disturbing no sang picture rajuman plo
1: dako
0: tuga dula-dula ang signal mo haw
1: sigado drin ana ka masulod-sulod video sigado gawang signal di rajuman na hindi ari ra okay okay na nga ko tiningnan ang signal
0: no? Anong network so, na kay Lawagon ta para i-improve nila da smart Token text is smart eh.
1: Smart?
0: Pigado ilang kwanda. Wala guro sila sang tower da sa uton.
1: Why guro eh?
0: Sa ilo kasi dito. May ara pagurong dito da sa uton. Kalindo puto naman tong dito.
2: RNN Panlabra di Uno.
1: Tono galing nga. Tunding nga radio diya. Diyo sa banbanan uton. Halos tanan no. Gapamatidri sa...
0: Silingan ka gyud nga hindi ka mag-mention sang lugar ang baba mo gyud ta binas ka naman. I-protect naton ang kwan ang pamilya kay tama ka sensitibo ini no ginarespeto naton na aran suman plo no. Aton diya serbisyo ini hindi niya pang butang sa peligro sa mga biktima sang krimen pareha sini Rajuman Plo especially nga may minor ti mag grade 6 mga kwan na eh, no 12 years old or 11 years old. Ang edad, 11 na gali, no? Na-mention to gina, 11 years old. Pero daw may height ng bata, no? Mga malapit na 5 feet siguro ni, mga 4-5 siguro ang height niya na sini. Taas na?
1: Posible na, tingin siya. Estimate na nga height, no? Nagyaman yung break.
0: So, ang tatay diin subong?
1: Ara sa sulod sa balay.
0: Tiyang lola, itong lola nga nanay isang tatay.
1: Ara man sa sulod. Sang balay, opod sila sang tatay sang bata, Radyo Manigre.
0: Tiwai sa may nag-follow up.

0: to sa kwan sa ginkantuan sang Iloy laban-laban nagpuli guro to sa dingle.
1: Ambot nang kay ang way. Ang way gani pagpalagyo niya pagkadto sa syudad.
0: Pagkadto sa syudad hambal to sa interview naton nga tiya niya no nga tiya sang bana niya. So basi nagpuli guro sa dingle. Kon ara pa siya susto nga paminsaron niya pero ti amo ni ginhimo niya sa bata niya ho. Basi pamatsyaga niya guro sini upas ka saging bla no nga gingulgul niya kay ti amo na kon may mga nervous breakdown ka isa na lang ka lagtok sina mabuang ka na mo so kon ano ginapinang hambal-hambal na sina Radyo Manplo ang pamatsyagan sina sang tawo nga may mga nervous breakdown nga may galaga sa ila nga may gusto magpatay sa ila ang mga maatubang nila ng mga tao, pamatsyaga nila, threat sa ila, Radyo Manplo. So, mo nang daw ginahila sila. Tiyan mo ni Gurong pamatsyaga niya sa iya sa nga bata o nga saging ni nga gingulgul niya iya.
1: May natabo man ang...
0: Sangligad
1: niya mga tinuig, no? Ako man to nag-report, so sangligad nagkikituig. Ang nanay, kapilaman mahulugan, do katatlo kami, so sige dito mahulugan, ang isa niya ka bata ang gamay-gamay ginsulod niya man to sa drum no kag ulihin naman to matulupang dan nga may ginsulod to sa galing bata sa drum Radyo Man Henry sa Banwasang Tigbawan ta so amo ni giling epekto no sang sining masakit Radyo Man Henry no ang ining pagka pulog o kon mahulugan ang isa ka Iloy Radyo Man Henry no so ginulat na lang diri ang punerarya nga kagaw ko ng otoponobre nga madala ang ining nga bangkay sang biktima nga 11 anyos nga babae.
0: Sige.
1: So far, amo niya, matungangan talang ni Karon ang update 3 sa natabo nga...
0: Oo, oh, ibalik mo Karon kay Rajman Rodel, kay nagkapanumbalik na si Rajman Rodel.
1: Oo, ang kapanumbalik. Sa gaano...
0: Galing do, pagbalik niya, may ano to siya, may label siya sa kapitan to sa kapuling.
1: Wow, si Radyo Man model mo.
0: Hindi makatulog ni si Kapitan sa kapuling. Ay ho, ginayuhom-yuhom tala ni pero tama kasubo ining gabi no. Nga amo ni natabo sa isa ka bata, isa naman kinosinting kalag no ang nadulaan sang kabuhi bangod sa sining problema sa paminsaron no. Amo ni dapat ang mga public officials naton isipon manila ni ang welfare sa aton yung mga pumuluyo. Ang mga ginapanghimo nila da no mga irinaway nila da mga pinangawat nila da ang nagasakripisyo ang mga pumuluyo no. Nagatoksik ang aton nga palibot, dugang pangapigado sang pagpangabuhi kay durubli ang mga problema, gamarahal ang mga blacklon no. Dapat amo ning panumdumon naton sa 2028 na gay na kamo pinatrunay sa mga politiko nga mga hambog, mga politiko nga mga butigon, mga tikalon, mga kawatan. Kag mahilig maggamit sa mga pigado, mahilig maggamit sa kung ano nga mga naratibo para magsirikat sila, hindi na kamo magpratis ina. Pili kita sa mataro nga mga leader, leader nga hindi mangawat, leader nga nagarespetos pumuluyo. Para magganami ang dalagan sa ekonomiya at ang mga pangabuhi natin magtarawhay. Kag kita man nga mga Pilipino, hindi kita magirinaway. Hindi kita pagbansagan mga DDS, mga pinklawan, mga dilawan. Kung ano-ano landa ang mga kolor, yate. Kaya mo niyo, ang mga kauturan to, may mga nervous breakdown ang mga ginapangbatsyag, hindi mapangbulong Radyo Manplo.
1: Gusto na, no? Dapat naman itutukan tali sa nga kung sila nga gobyerno, hindi nga sagi sila ka pinanakaw, kung ano da, no? Ang mga involved na sa contractor Radyo Man Henry. So, amo niya, standby lang kita, Dre, sa sining Banwa, sa sining kamatayon, sa unsing anyos na bata, mabakay. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Po, Consumo na Barete, tatap RMN.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Our condolences sa pamilya mga kasama kabay pamakita ining Iloy no basi natalupang na ninyo diri sa city or dira man sa dingli sa iyang pamilya dira no palihog nyo i-report sa mga otoridad nato no agod nga ma plaster sa gusto kon ano gid ang maayo sa natabo ni although laban-laban siguro basi hindi man siya pagkasuhan sang iya sini nga bana no Pero lantawon nato na importante anay nga mahatag siya sa kamot sa aton sining mga otoridad, no? Sining makasiligne nga natabo subong gabi.
2: TYRI Breaking News.
0: Gendo lang kagin boy lugan ini kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil mga kasama yari ng good news nga sobra pa sa major bonus no ang pagpalangga natong kay lolo kag kay lola sa mga kamalama naton or bisan sa mga adults nga may ginabatsyag na sa lawas ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso ara na sa inyo mga butika Soft Touch Wonder Oil may lima kindi basta-basta nga may ingrediente nga ginpaidalom gid sa maedid nga pagtuon may aloe vera nga nagabulig pa ba na agsang panit nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok. May kwan patagali, tingog hiligay nun pe, no? Ara pa si Rajman Pia, bawo, pasinsya gin, nalipat kita. Sige, standby kay kwaon, tadugay-dugay si Rajman Pia. May lemon para puno sang vitamin C, kag nagapataas ang collagen, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, pamanyos na subong para nami ang tulog, nami ang kutis. Relax ang una-una, buwas aga, isa naman ka pagtilawang aton at tubangon, pero at least nami ang kondisyon sa lawas naton. Pamanyos na antes magtulog, subong agabi, Soft Touch Wonder Oil. Kag siyempre, buwas pagbugtaw ta, kape henyo, 14-in-1 herbal coffee, 14 kabilog ang ingrediente niya, pero hindi ka mo magkabalaka nga mahal kay Inisha, barato na. 14 ang ingredients niya, pero 25 pesos lang per sachet mga kasama. Kape henyo, 14-in-1 herbal coffee, may collagen, mangosteen, balungay, garcinia cambogias, chia seeds, black cumin, kokwa, gotokola, makarot, ginseng, kag iban pa. Ang ingrediente ini, kilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhi, nagaparelax ang una-una, nagaparutay sa pulao, nagapapagro sa pag-anggaanay nga masigin patami isang stevia, kagin pananam sang non-dairy creamer. Kape henyo, 14-in-1 herbal coffee, pilakadlaw, istoryahan tang refund, kon hindi ka mo manamitan. Kapehin nyo, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, upod sang Soft Touch Wonder Oil sa Shop at Samara, sa Merrimart Mall, malapit lang dira sa main entrance sa Activity Center, sa Valeria Street, no? Sa Merrimart.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Bantayan gali, no? Sa buwas, magapatigayon kita sang Corina Canoy, Maria Korea, Corina Canoy Feeding Program. Angot ini sa pag sa ulog ta sang 74th founding anniversary sang RMN. Ang mga grade 1 learners sang A. Mirasol Memorial School ang aton nga pakaunon buwas sang manamit nga kapising pansit molo. Pati na mga teachers, no? Dira sa A. Mirasol Memorial School, gindugangan ni Kap Ising ang pansit mulo. Sila niya pating maestra, Rajuman Henry, pakanontas ang pansit mulo.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Yari si Rajuman Fia sa aton sininga tingog, hiligay nun.
3: Tingog, hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog, hiligay nun.
4: Ining binalaybay, ginatiguluhan. Marites, kag Marisol sa bagong henerasyon. Aga ba nag-arangkada si Marites? Nanumbalay, nagduhol sang chismis. Tingog ga palang lapaw, nakibot pati karabaw. Pati manok sa pugaran, gulpi nagtungkaaw. Ay abaw Marites, gatalakgid ang laway. Buhok nga gumon, wala ka pang husay. Pagbutlak sang adlaw, saylodayon sa piyak balay. Garatatat ang ba-ba, katagsing manghikay. Sigihagid Marites ang imo batasan. Pila ka adlaw, ikaw matampaan. Palaptas ang istorya, wala gali ka maturan. Tama na sa paglibod sang lawayan. Dugang pagid ni Inday Marisol, imbistap naon, dugangan pasulsol. Kitanay sila nga duha, mga abilidadan. Chismis diri, sulsol dito, pangabuhi sang iban ginahilabtan. Marites kag Marisol, palihog magbag-o na kamo. Malain nga batasan, isikway nyo. Agod pangabuhi, matawhay, wala sang gamo. Kag indi na manghagad pa, bag-o nga miyembro. Ining tingog hiliganon pinagi sa binalaybay gindihon ni Ginang Ruby Harasabalino, retired teacher sa Partition Elementary School Gimbal Iloilo kag Koymi sa Sumakwelan Iloilo Incorporated. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Problema mo ba lang dysmenorrhea sa kada mag-abot ang imong regla? Hindi ka magpa-stress kay ini may solusyon na. Magtumar sa Dr. Pinoy's Choline adlaw-adlaw kay iya natunawan ang inflammation nga kabangdanan sang sakit. Ang omega-3 fatty acids nga ara sa Dr. Pinoy's Choline importante para sa hormone balance bangod ini ang nagapabaskog sa cell function kag hormone production. Ginapanormal man sini ang kadamuon sang estrogen kag testosterone sang lawas para sa insakto nga menstrual cycle. Ang Dr. Pinoy ginarekomenda ko man sa mga babae nga nagamenopause kay sila ang nagakadulaan na sang cardioprotective estrogen. Gani prone gid sila sa cardiovascular problem pareho sang heart attack or stroke. Ang Dr. Pinoy Squalene nagapanubo sang triglycerides para malikawan ang ininga problema. Gani sa mga nanay, tita, kumari kag amiga para ma-enjoy mo ang menopause nga wala balatian, ang Dr. Pinoy hindi mo gid pagkalimtan. Para sa hormones nga healthy, mag Dr. Pinoy gid perme. Mabakal sa anilaw kag kalinog drug stores kag sa mga butika malapit sa inyo.
2: RNN Palabra di Honor.
0: Salamat gid, Radyo Man Fiammi Otero sa aton nga tingog hiligay non.
2: RNN.
0: Wa na to oras mga kasama sa aton sini nga pagpangalagad. 17 minutos na nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Utang lang ana eh, nang akon sininga mga checking o batindan sa mga estudyante ta. Anyway, ito, hindi yun naman kinahanglan ang grades kay may mga doctorate na kamo sa palabra. So okay lang bisan no ay ma-check ang attendance nyo. Bawi lang ko sa sunod nga klase ta. Sa field, Radyo Man Flo Consomo Navarrete, Radyo Man Lynette Fernandez Yulates, kag Radyo Man Joylyn Paraunda sa News Center. Sa technical side, sa transmitter, Rajman Jubal David, rin naman sa studio, Rajman Christopher Mondihar. Ako naman ay inyong sinialaga na yung anchor man. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajman Henry Aspera Lumawag, Tata, RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Roy, angko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol na ginawan ko. Tumara ang Sample Plus Gold 3 beses kadadlaw sa isang kabulan. Ayo na ang akon sininga fatty liver.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalaga, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sample Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, ginago ko mainom sa Sample Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw din ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
7: Sample Plus Gold. Tanakal sa mga butika.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
11: Charm, tab, con, mamutok, makablu. Hanggang amoy tulog sa pangon ng charm.
12: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulab-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulab.
11: Pambang kumakablus ka Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS!
13: Nagadulom nga panganod. Nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapila ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mango seed fruit extract.
15: Nabakal sa mga butika.
16: Mega Man Herbal Capsule.
17: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
16: Mega Man Herbal Capsule.
17: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
16: Mega Man
17: Mabakal sa mga butika.
15: Vitis C, Alkaline, nga Vitamin C.
18: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tubod. Rites na gali. Rosang pagsugod ko, inom sa Vitis C. O kapsul 3 times a day. So sabala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Vitis C.
15: Vitis C. Babaka sa mga butika. Nuns Lemon Oil.
19: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Lemon Oil partner ang solusyon para sa imo.
15: Nuns Lemon Oil.
19: Solusyon sa palanakit sang bilog.
15: Feel better. Live better.

0: partner.
1: Fever Disease Partner, natural untat ka ng inom alkohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, may posito ang balatian.
0: Nance Herbal Capsule!
1: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals.
2: Ang baha pwede matabo bisan sa ang pamangkot. Hala, pati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dali. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag hindi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente maggamit. Kag siguruhon ubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Umpisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: The Secrets of Health.
5: Dalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulok.
4: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
6: Bay ang santong kay vitamin D3 ang lusog kasi nga may anti-cancer protection.
4: The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupo ng aton mga alternative medicine doctor Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
7: Yes to health!
8: Inari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlungan sa maidid kag natural ng mga pamaagi agod malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
9: Mayong adlaw naman, mga suki namon sining mga tagpalamati, mga sumunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa ato sa ring ikayong lawas. Pag-amlig ta sa ikayong lawas ta. Hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamagi kung paano na itong saguro ng ato sa ring lawas. Hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang ibang sinay very sensitive changes pa lang isang kinet. Gabatsyag na damo ng inang isiring pamatsyag, nagalain ang kondisyon sa iyas. And sa ito siling pagparaga, we would like to Doctor of Alternatives of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito siling programa.
10: Welcome sa lewat, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome na ito ng aton sila mga tagbalamati sa lagwag, kag through Facebook Live man, nga nag-tanaw, nga nag-upod sa aton. Sa sining talakayan namo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawi ni Sir Josil. Pero kundi gilin natin ni mabantayan, makahatag sanda ko nga impact sa aton sininga ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kundi naton ini madumalahan? Kag ano bala ang aton sining mga suggestion para ini maremedyohan tubtub masolusyonan?
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin aton tiyunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus.
9: Hambat parte ang pagkaon. Ano bala ang kadapat nga himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kag amo na nga tiyempo, nga malawig ang ato sila nga pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadira para nga hindi magtrabahuso ang tanan niya parte sa ato as while supposed to be ma-rest na kita. Ano nga oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Doc Leo. Dapat din man niya butangan tagin na sa schedule. Nga ti ang pamahaw, dapat amo ni Doc Leo?
10: Dapat man gid sina Sir Josel butangan aton sa eksakto nga schedule para nga ang aton sa ninyo lawas magsanto siya sa timing. Ang kompromis sa aton sa ninyo schedule. Especially, Sir Josel pag-abot sa aton sa ninyo panyapon. Pero syempre, amo man sa pamahaw, amo man sa panyaga.
8: The Secrets of Health.
9: Ano siling nila ang pinaka-importante kung nga meal sa tanan is breakfast. Mm-hmm. Because gutom ang aton sa ninyo mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod gi dapat sa aton lawas. Ang panyaga, alam medyo ano kada

0: Sumo ka na. Luwas lang kon high blood ka kag maka high blood ang kalanon mo delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing ta nga aton nga tao. Kani nga case nga ka oras dapat sina before bedtime magkaon na Doc Leo.
1: Base sa pagtuon Sir Josel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha tug pag panihapon antes kita magtulog.
2: The secret of health.
0: So, kung 9 o'clock, dapat by Doc Leo nga tempo before ang
1: atong rason kon time ang aton sa nga pagpanihapon. Sir Josel, kun di ta kita nagakaon sa gabi ang tendency naton mahigda dayon kita daw ginadupoy-dupoy ginaduyan kita, di ba manotis naton natapos kaon daw kanami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late nang aton kaon Sir Josel and then mahigda dayon kita nagapahinay din na sa aton sa nga digestion kaya nagapadaos ang aton sa risk sa acid reflux so kun heartburn kag especially kung nang aton sunod kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Go! Pero ang timprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime abin Doc Leo nakapa-improve sa ato sa nga sleeping time.
1: Isa sa rason Sir Josel nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon tungod yung mas manami gali ang pagtulog sa ni Sir Josel kun halos tunaw ng imo sa ni kinakaon antes ka magtulog. Kung late ka nagkakaon sa gabi pagkatapos matulog ka dayon hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamu tulog. Ang iban gani sa Sir Josel kung nagapabusog sa gabi nagapalanam go sang malain. May mga termino pag ni iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok kag mga masebo pa. Ang iban sa ni Sir Josel nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon samtang nagahigda gana matulog late na sininga panihapon.
2: The secret of health.
0: Para magnami gali pagtulog dapat almost natunaw na unta nga an kay ang mga pagkaon niya mo just like sang white rice pasta.
1: Correct.
0: That's why likawan ta na manoodles. Likawan ta na kung gabi kay mabudlay gali ini tunawon kag maduga ang pagtunaw Doc Leo.
1: Humok man na sila kag magkaon sina sa kagabi.
0: Bits or bits aton dai form ang ugas sang possibility of weight
1: ga panihapon especially kung sa naginakaon nagsani sila sa weight gain due to kagabi Sir Josel.
0: Sa mga average sa Filipinos dead abisin ni Doc Leo digest para tunawan.
1: So dapat Sir Josel miyara at stabos kita nga kaunon sa gabi sa protein na ton gina-encourage siya nga at possible plant source ang aton sinu. Pero sa mga nagkaon isda o oh, pinaka nagtuon kabot naman it's ara ang brown rice ara ang kag ang ara man ang avocado ara man ang mga nata man kag panihapon naton nga makapaayo sa aton sining lawas.
2: The secret of health.
0: Prutas pwede pa sila makakonsumo man prutas at night Doc Leo.
1: Pwede Sir Josel.
0: Pero te ano padugay to naon nga mga pagkaon nga as much as possible kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
1: Ini bala Sir Josel ang mga minantikaan ang mga masebo nga mga pagkaon ang mga caffeinated nga mga beverages ang mga makahulubog nga inon kag especially Sir Josel pastries desserts nga mga matamis.
2: Santon Plus
0: mabulig if you are taking Santon Plus Gold Capsule Doc Leo.
1: Ang isa si ni Sir Josel nga mabulig niya tungod siya sila nga sangkap nga malunggay could promote a better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig gali pa nami sa aton sila nga pagtog paman gali si Sir Josel kung nagahigda sila timprano pa hindi makatulog gabatsyag naman santyan kaya ang tendensya yung kaisa si ni mahinay-hinay gantos kusina kaya mo nang abim mo may kuring bla kaya manukib kaya nagahila bangila sini nga yan. So kung maginom kita sa Santon Gold Capsule mabuligan gali nga better nga aton sila nga sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton nagaparelax sa aton. May manggustin mo sa Sir Josel nga makabulig man sa aton sila nga digestion reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagato ginabuligan nga manami mamuo ka aton sa digestion iupod pag ginato ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josel sa pagkaon sang late pressure cardiovascular benefit tungod sa para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect siya gamit kagway ka man sa worry sininga madisturbo imo sininga tiyan like maghilab o kung maghapdos o kung mag-init kay Capsanthon Plus Gold Capsule.
2: The secret of health.
0: Sa mga nabulay mag matulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Santon Plus Gold.
0: How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sining kagmabulig? Especially kung kaisa, madaling nga ito sining pagkaon, panyapon, Dok Leo.
1: Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO,

0: and malunggay oil. Nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig masa pa-improve sa sleep kung sigi-sigi ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ilas nga tulog.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama mang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay!
2: The secrets of health.
0: Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa ringa VCO and malunggay oil. Pag magamit gid sa aton sininga lawas. Kagang isa pagid, ginarecommend na to na pagtumar. Pag siya, kagang isa pagid sininga Sir Josel, no, ang VCO, kaga ang malunggay oil na sininga, may separado pagid sila iya nga binipisyo sa aton lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsya kita sa kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay pudre sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sininga atay kag nagabulig man para ang inflammation sa aton adversity nga makalanon ang ma-management kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian.
2: The secrets of health.
1: Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng madulasan. Ito ang tamang Vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
0: Kung nagagamit kita sa Sanzone Vitamin C, ginaupod naton sa Premium D3 and the Sanzone Gold Capsule sa gabi, kung kita nagatulog, nabuligan niya ang aton sa ringa lawas para ma-repair yan itong mga dapat i-repair sa aton sa ringa selula. Kaya nagabulig man niya sa Sir Josel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sa ringa cortisol sa gabi, maning aton ng stress hormone na nagadisturbo sa aton sa ringa pagtulog. That's why, kung ang aton sa ringa cortisol levels, gani ka ron mamanage kung madumalahan, nagaresulta ni Sir Josel sa reduce ng stress kag mas maayo nato nga pagtulog. Samtang nagatulog kita, gina-repair nga ton sa ringa selula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa premium D3, magluwas na gapanami sa modo naton, nag-uptick pa sa aton sa ringa utok kag iupod pagid naton Sir Josel ang Sanzone Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan ng magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod siya sa ringa mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josel indi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digest kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron.
2: The secrets of health.
3: So ini tanan Sanzone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Sanzone Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, fully approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa sudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal kag kun folio ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And dere sa sudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subang Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da Sanzone Plus Gold Capsule, Premium Liter Soft Gel Capsule, and Sanzone Vitamin C.
2: The secrets of health.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Sanzone Plus Coffee Mix. Stain, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
1: Kung dati ayaw mong gamay dahil sa insomnia, well, hindi

0: now available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yes ni kay naga kabataan because of Dysoft Lavone.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan. Pwede ma brain benefit ang aton pagestoryahan.
3: The secrets of health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, mm-hmm. Pero sweetener is stevia. Kon wadan kamo bikaron sang premium D3 capsule bla.

0: before meals, mga timprano, pwede ka mo kain, masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sini nga mga vitamins and minerals, nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3, coffee mix, gali, Dok Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
1: Premium D3 Vitamin D3. Ako si Chris Garcia sa

0: yung Hindley Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung Tab Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga gabi ka. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ininya Cafe. Sino mga nag-feedback sa ton, basta maka-premium D3 capsule o kung makainom ganis ang premium D3 coffee mix kapag sick sila sa nga pamatsyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blanc, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw na nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga modo para gini sa ila ining premium D3 coffee mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang premium D3 coffee mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa aton sa insulin para nga mabalansa.
3: And then, amon yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amon yung makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy ang aton skin and younger looking nga aton sa skin.
2: Kung sa gisigi galing inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Di ba lang makita ang mga signs of aging? Number one, yun sa aton sa panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabok, sa aton sa mga joints nagahinuni na, Sir Josel, kung maghulag ka ang nagiinigot-igot iban sa nimi mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josel, signs of aging nga ina motombalon hindi man ginato, pero mapahinay gali nato ng mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas lakip na sa ginainom nato na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipagipagi ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga gidapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
3: Sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
2: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang nimo sa may init na tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josel mag-observe sa mga oras kung paano mo kaon ng balunggay, ibutang na lang nimo sa tasa, buo-buan sa mainit na tubig, kag imutakpan sa platito, kag maghulat ka kaminuto antes imnon sa maalabaab.
5: Alam mo ba na ang regular after meal ay merong maraming benefits, lalo na iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakipag-aaral ng mga eksperto na tutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Ang isang mabenefisyuhan niya sa aton sa ringalawa, Sir Josil, amo sini nga ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin kita sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josil, nambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini posible nga ihalit sa aton sa ringalawa. Halin sa dapa-dapa hasta sa aton sa nga ulo. Wait, ito naging
1: Secrets of Health.
2: Kagang isa pa gid ka problem, Sir Josil, kung sige lang kita pasulod niya pasulod sa aton sa ringalawa sa maginakaon na ton, ilabi na gid ang mga unhealthy, kung hindi na itong mapagwa, masupo yung mga complications kung constipated ang isa ka tao. Ang Santon Gold Herbal Tea, tungkol siya sininga cinnamon bark, nagabulik pa nami sa aton sininga digestion, absorption, at the same time, bagos na itong napagwa, ang aton sininga higko, kastin, ang mga higko, dira, makalikaw kita sa nagkalinlain ng mga komplikasyon, tugasang constipation.
1: The Secrets of Health.
3: Subong grabe gadyang tiglalamok bala, gamit ka mo manulas herbal oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining was.
2: Palamuypoy, Sir Josil, palangalay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
1: The Secrets of Health.
3: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repel palapit because of saya sining mga ingredient nabahuan ang lamok sini. Even do na hamutan kita ya, Dok Leo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sa kilay, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Nga ako nung kinanglang, Sir Josel, nga maghabon kita.

0: Kinanglan naton maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josil, nga ginatawag water soluble, nga ginatawag oil soluble. Nga amo ni siya, ang aton sila nga Santhon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josil, dira sila nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, ang mga bacteria, virus, which is, kinanglan tas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria, nga kung magmix sa aton sini nga balhas, nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok, diin mga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josil. The secret
1: of kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga katuparams ng pinupino gidbala nga kutis para ma-achieve na ton, ma-maximize na ton, gamit kita sa Clear Skin Beauty Soap.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Para sa hambal sa kilala na itong Sir Josil, no? Sige ako na Doc, bisan hindi kin nga hamis-hamis, puti-puti. Pero sa experience ako sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akong kutis subong kumpara ko sa nagligad nga, nagabalik-balik ang punggod, damo, sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sa Clear Skin Beauty Soap, sa lawas niya, ginsunod niya man ang aton sining panugyan. Nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap, pati ang mga nagpangalisngaw, ang na Solbarman Sir Josil. The secret of
1: health. Ang trangkaso kag hilanat subungin updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw halusun ka maghulag nga kun may maghulag ani sa balay nyo nagainit dai ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutgut may gangutno talento sa tiil miara sa imo abaga kun hindi na kamo kag wanta sang pagpalanakit sina maginom kamo sang Sisdapain. The secret
0: of health. Mabakod man ang resistensya mo sini o kun na hindi kun kaabot gid nga magpalanakit ang lawas hindi gina- ato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa ibang si Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold naga-relax pagidangila sininga lawas ng pamatsyagan.
1: So pwede niyo magpartner ha? Kung nagpalanakit ang lawas, pamanyos ka externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapain. Sisdapain!
3: Initial delivery, isa ka sales na kabansya host sa pero sa nakatindog mo kudayang diretsyo ang makalakas.
4: Sisdapain! Ang kalang pain! Fast and safe. Sisdapain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. The secret
1: of health. Pero kung habol ng imo sining panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan?
0: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon, nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sining panulok. Kagang isa pagid, Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo? Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus.
6: Ayosan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. The secret
1: of health. VisionX Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
0: Ginarecommend din ato ni sa mga tao nga permi nagatuba sa stress tops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan balahong kaisa, why man sila nagamain? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kun sa aton sininga mata. So aton tatangin na ni ang late man nga pagtulog sa kabiyo ta, kinanglan ta sang defensa kag proteksyon, VisionX Plus makabulig sa aton.
4: Sa pinapalakas ito ang libido na kakabuhay ng dugo. Mas malakas na stay basin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Yes, to help!
1: Lastly, Dok Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik ay nyo sa ninyo libido, may resistensya ka mo sa loving-loving. The secret of
0: health. Actually, damo sa mga bana na pinamangkot sa atong Sir Josil, ano ba ng kausa nga nagkakadulaan sila interest? Lanon gid sinsi obligasyon ina nila kunaton sa aton mga asawa.

0: Isa sini manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone kag mahina man ang aton sini nga blood circulation. So ang liabi sina dira Sir Josiel, aton siya ipabalik nato ng balance ang aton sini nga testosterone, ipabalik nato ng balance sa aton sini nga blood circulation. Kung may mapukaw ang aton sini nga interest, balik ang aton sini nga pwersa, mapukaw man ang aton sini nga excitement, kag mahimo nato ni Sir Josiel was ka nga nagabulig sa pa-increase ang aton sini nga libido nga ara siya sa sulod sang mga sangkap kali nga upod sa Turbo Dietary Supplement for Men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambalgid nila nga nagabalik gid ang ila sini nga pwersa.
1: Yes,
2: the secret of health.
3: So 30 minutes ha, before loving hatagan kamo sang enjoyment for 72 hours pero hindi man nga all the way nga halin pag inumo way naghulahulaw ang lagi.
2: The secret of health.
0: Sa panahon bala Sir Josiel nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami yun, maintain na raw na ito ng aton siringa depensa. Kabili na ito ng kabakon sa aton siringa lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa 3 kag Sunthone Gold Vitamin C ang mabakod niya pang lawas aton maangkon. Gani asubaybayan na masunod na aton siringa mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
2: The secret of health.
3: Ko naman si Josiel Banyas.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, awat!
4: Inyo nabatian ang Secrets of Health kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa luwag.
5: Kaman Gold Coffee Mix.
6: Pardon.
5: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sa power kag energy. Kaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Kaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
7: May problema ka ba sa imo pagpuhin?
8: Mag Super

0: ang silent killer. Mas maging freaking super fiber. Para sa healthy and good digestion, maginumad daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doc ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease event at mapangalagaan yung kalusugan. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaliwang. Eh wala na tayo mag-ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang ako inom.
3: D3 Bio, ang D3, gamay BCO, BCO, gamay D3. Mighty C, alkaline na vitamin C.
4: Kapuli si Bibi, sa mix allergy. Kaya magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Jomer, tutumar ko sa D3 Bio kagang bilog likawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Pumakal sa mga bika. D3 Bio.
6: Nice Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
3: Nice Corn Coffee.
6: Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago sa Katray si Contrebe. Kami at Marcos ang Mighty C. Ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigitian ako ginadutlan sang balatian.
8: Ang baha pwede matabo gisan sa noon. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matsyang kuryente, tubig, LPG kag magbikas, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang alses nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha,

0: toldan. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
1: Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Remind Herbal Capsule.
4: Pagkaon sa naton utok, may ginggo binobang pion memoria. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa. Nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamanipat. Huwag kakapsula kada adlaw.
3: Remind Capsule.
4: Also available.
3: Remind Choco Mix.
5: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmenorrhea ako. Si maintain ko inibot ako ng menstruation. Hindi ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C
7: mabakal sa mga butika.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Jovin, subragin kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige ko mapag-inom. Batsyagan ko gidang may mga epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatihan sa kidney.
11: Nagpapitap ko, may kidney stone ko kasi. Nang nabatihan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, insistingan ko, nabatihan ko gin ang epekto, hindi na kapagdaya ang pagpagigay ko pag wala na nasakit ang ako ni ko. Nagpapasalamat ko sa kidney care, dahil nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
5: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores Nationwide.
12: Mahalap alala, ang kidney care ay hindi na mo at hindi

0: Appliances certified world-class quality.
1: Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
2: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid akon high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inyom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
1: Mahimo ba na nato ni nga awhagon na naton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
2: Ginadasig ko kamo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyog sang lawas kun nagainom kita sini.
1: Vertigon. Balik kusog, adlaw-adlaw.
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Yung tilawan ko dayon, inong GTX 500. Yung 2 times to, subong na pagpakwa ako. 500!
4: D3 Bio. Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig. Sa kabula, nabatsagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Welcome sa Palatuntunan. Edukasyon. Edukasyon. Edukasyon. Para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix.

0: nagkakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede damage sa sininga, mga ligaments. Simple, pero kung iguon kasi ni, limitado naman ako sa iyong sininga. Adlaw-adlaw na panginawi. Mabatsagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit, nga daw nagapalang mula. Kagang hulag mo sini, limitado. Udlay maglakat, daw nagingkang-ingkang ka. Kalating sprained ankle o kung ankle sprain, tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sila diri tinutuyo simpang pagpalang hubag-hubag.
1: Iyong lawas.
0: Pinaagi sa natural approach. Ibaloon natin kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hico.
1: Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
1: Evergreen Coffee.
0: Next, Evergreen kag mangosteen. Storya natin ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karoon sa ahaw, ano ang mga sangkap? Produktibo ina siya. Unahon natin ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, impeksyon sa panit, kagiban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din mati sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga mabatsagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee. May analgesic ini nga makapaganagan sa kasakit, anti-peretic nga nagapanubo sa temperatura sa lawas, kag anti-inflammatory ka mga kinaiya.
1: Ayong lawas.
0: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakot tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisan dila na ilampus. Kung na kinanglan taman ang malunggay, kaya nga kami arinis siya phosphorus kag calcium. Ganay nagabulig ini sa pagpabakod sa ngaton mga tulaan. O kung ang ngaton mga joints, sa ngaton ng mga bulbuol, di ba? Angkol lang, inestriya na ton kay na. Ang amarguso, kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sang pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang palanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero daw wala man ko yung ankle sprain, siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hico, Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon na ko ako ni Ebalunggay.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikaw
0: tanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo. Ari, isa pa, hindi mo na yung paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man dumun naman ang stress na madulot sang weight o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka nagkapabakod sang tulaan, tikitaan nyo lang. Barley grass, hindi mo niyang paperde. Mo ining kasyon kung akin ang lano natin yung maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 09250.
1: Ayong lapisin, alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Diet Compo naghambal. Try ko ang may TC. 1 cup 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
1: May TC. Mabakal sa mga butika.
4: Para sa matino na dugo.
1: TX 500.
4: Para sa healthy gatoy.
1: TX 500.
4: GTX 500
1: ang may mataas na antioxidant.
4: Nga amo naman
1: ang nagatindo sa matay.
4: Mas nagtindo ang atay.
1: Happy kanunay.
4: GTX 500
1: masalikat.
4: Epektibo.
1: GTX 500.

0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mga butika.
1: Ready to see fresh talents, best talents, and digital creators? Watch them live on TikTok. Search 88 for
2: Charm that 9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
3: Ala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-soundtrip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Be MX Extraordinary with MX3. Simple Plus Gold.

0: Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinayang ko kumainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Mahal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko marito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Magmaswakit sa akong panabo. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen and blood. Magmagyara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Let's go.
4: When you try without any napkin for heavy flow, it's longer versus a regular trimmy pad. Para iwas leaks, cotton is soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
3: go with a flow.
4: Charmy cotton napkin for heavy flow.
3: Charmy!
5: Charmy, let's go with the flow.
1: Santon Plus Gold.
3: Let's see.

0: anong reaksyon nyo mga kasama sang nakita nyo si Tatay Digong? Ako nakakibot, gid ko nga. Nala, nagtsura yung Tatay Digong. Nagniwang siya, no? Pati ang nag-iupok ang iyang aguyad o hindi nambal nga brusko na blang tsura yabla. And nagaplano na ang defense team ni former President Rodrigo Duterte nga maggamit sa artificial intelligence or AI. Kagiban pa nga mga electronic methods na good i-review ang linibo ka mga dokumento nga may kaangtanan sa iya kaso may sobra 20,000 items dit mga kasama. And para mapadasig-dasig ini, dapat ka naging padasigon. So, pamatuntaan, kung may sala o wala, kung wala, balik ka sa Pilipinas. Hindi ba? Manatun nga nga tinutuyo diri. Ang pag-atubang ni Anay President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, mga kasama, pamatuod sang iya fitness to stand trial amo niyang ginakontra sang defense team nga luya si Tatay Digong hindi siya ka makatubang sang trial pero ini pagtubang niya no ginambal din nga fit na siya to stand trial suno sa ICC Assistant to Counselor Cristina Conti. Payag ni Conti nga kun mahangpan sang isa ka tao ang mga kaso batok sa iya makasabat sa mga aligasyon kag makahatag sang instruksyon sa iya counsel sinyalis ini nga masarangan man niya nga mag-atubang mismo sa korte which is the Hague. Quote, Amali Conti, if a person can stand or if a person can understand the charges against him, can respond to the allegations, and they can give instructions to the council, mukhang, I would say, naipakita yon ngayon ang pahayag ni Conti. Suno pa sa abogada, nga bastante na ang ila ebidensya para hambalon nga maayo man ang kondisyon ni former President Duterte apang dapat gihapon nga basihan ang opinyon sang mga eksperto. Bangod sini, ginapahayag ni Conti nga dapat na nga suguran ang trial sa November 30. Oh, that's the date. Mark that date, November 30.
1: Tatak, RMN.
0: Amot man tayo ng eleksyon. And antes kita maghatag sa ibang pangabalita, congratulations muna pati na sa amon, ano? May mga kabataan kaya mga ginikanan nila nagabdaw gabaya payapa sa kalipay. Kada kita sa akong kagina nagapang-appear na kibot ko na nag-appear na sila man. Kaya gali, nagsumpa na ang ilang mga bata no sa PRO 6. Nagsumpa na kainasang hapon, September 16, ang 319 kabag-o nga mga pulis sa Western Visayas sa idalom sang attrition kag regular recruitment program sang PNP ang oath taking ang ginpatigayon sa PRO 6 grandstand kag intambungan sa mga himata kag pinalangga sa kabuhi sang bag-o nga mga pulis sa 319 ka makabag-o nga pulis 275 diri ang lalaki kag 44 naman na ang mga babae ipaidalom naman sa anom ka bulan nga basic recruitment course ang bag-o nga mga pulis. Congratulations ilabi na gid sa mga ginikanan. Congratulations sa inyo. Ang inyo pinangabudlayan, ang inyo naging pangutangan, ang inyo ginkamang para mapagraduar ang inyo kabataan. Ang wala humpay nyo nga disiplina, paglaygay sa ila sa tigadlaw-adlaw nga tapuson gid ang pag-eskwela, nagbunga na. And congratulations sa inyo, mga ginikanan. Job well done. Gabay lang, hindi masangkot. Amo naman ang panibag-o nga laygay. No, ang sinumpaan mo, panindugan mong inamuin sumpaan, hindi ka magpadala-dala no, sa mga tentasyon, hindi ka magpadala-dala sa mga kurap na sistema, sang imong nga kaupod. Amo gid na, job well done. Your hard work has paid off. And we salute you! Alin diri sa RMN, we salute you! Alas 12:49, dami pa tayong makabit-bit ng balita. Kaya bantayan, yes. Amin niya, yoy, tuod na nabatian ko, yes. By next week, dason nga simana, dako na gid ang tsansa, dako na gid ang posibilidad nga makabalik na kita.

0: on air. Mabatian na at last sa liwat ang programa Isugid kay Tiyoy. Sa mga kauturan naton, no, nahidlaw na kita na sila kaysa radyo lang sila. Why sila access sa Facebook, YouTube, and RMN application? Magabalik na kita sa radyo. And magabalik man ang out on audition para sa Tawag ng Tanggalan. Makadulodogsi, makitaliwat na. But yan, mga kasama, masubo-subo ining balita, ano? Ang nanay? Ano ang nanay? Iloy? Na may postpartum. Ining postpartum happens after delivery, na hulugan. No, actually, the 1 year ining recovery stage, kaya imbalance sa ilang mga hormones na magawa ng ilang alawas, amunay ko sa may nervous breakdown mo, subo-subo ining balita. Kay mismo ang iloy niya. Mismo ang iloy ang nagpatay, mga kasama, sa 11 anyos nga bata sa uton. Ato rin na, dulong sa inyo dugay-dugay, kag iban pagid ng mga maiinit ng mga balita.
1: RMN News, panahon!
0: Check ta na yung mga latest update naton when it comes sa weather. Ini nga ton nga tiempo subong maulanon na kagapon. Check naton sa Pag-asa, kamusta anihan ang aton tiempo subong ang Huwebes, September 17. Kaupod naton live from Pag-asa, Engineer Jeff Makiling. Engineer Jeff, good morning. Welcome sa RMN Iloilo, si Tiyoy Pansione. Sir Jeff.
2: RMN News. Yes, sir, mayang aga sa mga latest weather update sa Sumung Adlaw. Thursday, September 17, 2026, IDCC ang apekto sa Southern Luzon, Visayas, ng Mindanao. Sa Sumung, sa ginamatay ng tropical depression, alas sa gusto far na ito, alas sa kalayon nga 2,920 kilometers east of South Luzon. Sa Western Visayas naman doon, maging magalumon ng kalangitan na may dala sa scattered ng pagulan, pangilan, tag, paraguog, tuga, sinis ang ITCV. Nahinatog ko sa rangan, federasyon nga na bagat na nakasundan para sa hangin na ton, maka nailogtog ko sa ranaw na para sa mga balod na ton diri sa ating kadagatan. Forecast temperature, 24 to 31 degrees Celsius, ang adlaw ng tunod, 5:50 PM ginas ang hapon, ang magabudlak inisya, 5:39 AM buwas sa aga. Lumalik ko sa weather update sa Linta, Iloilo Copper Station. Ako si Jeff Makintaw sa lang.
0: Engineer Jeff, mayang aga.
2: Yes, sir. Good morning, sir.
0: Yes, Engineer Jeff. How about for today, Thursday? Kamusta ang aton nga tempo diri sa syudad? And maging tempo man sa probinsya sang Iloilo and probinsya sang Guimaras, Engineer Jeff.
2: Yes, sir. Bali, sa subong, sir, expect naman Japan since nga may itang IDCC, nga weather system nga affect ato sa Western Visayas. Possibly to Visayas, expected nga may arating nga possibility nga kung sabi nga maka-experience kita ang mga cloudy condition. Kung pag with that, makadala init ang mga possible ng mga pagkasapas ng ulan. So expect sa Japan nga ang uning weather system or weather condition within the possible next following days na concern.
0: For the amunin ato maging tiempo, like it's a duplicate of yesterday's weather for the next 2 to 3 days. Is that what you're saying, Andrew Jeff?
2: Yes, sir. Amo na, sir, ang ating possible na outcome na rinanantaw, sir.
0: Mga sulusan, uwi ni Milo, improve ang ating nga tiyempo, Engineer Jeff?
2: Possible, sir. Alam mo yung possibility na magbuwa man si Haring Adlaw kung kisa, pero hindi lang siya magdugay. Amo na ang rinanantaw naman.
0: Pero ining tropical depression, malayo-layo pa ba nini? Kag wala man ni posibilidad nga mag-landfall rin sa aton sa Pungsod, Pilipinas, Engineer Jeff, no?
2: Yes, sir. Sir, as of now, sir, ang ining tropical depression na tama ba ini kalayo sa ating Philippine area of responsibility. And with that, may ilang nantataman diapod na wala man ini sa direct nga effect. Dari sa ating Western Visayas, pag manubukan niya chanta nga sabihin na mag-subudin sa ating far region as well.
0: Sige, Andrew Jeff, madamo salamat and good morning sa imo. And mga sakupdanan mo na sa Pag-asa, Andrew Jeff Makiling.
2: Yes, sir. Salamat sa ganun mayang alat sa tanan.
1: RMN News, panahon!
0: Amo na aton nga weather update, mga kasama. Halin kay Engineer Jeff Makiling. Maging maulanon man gyapon ng aton nga tsimpo. Mas mayo-mayo na ini. At least, puro preparar na kita para sa El Nino. Kay tag-ululan, gidman. Mas mayning ulan-ulan lang ini nga kumpara sa bagyo. Alas 12:54 hoy ang weather update dulo sa aton sa Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga ginatrang kaso nga may upod nga ubos sipon kag palakit sang lawas sa mga ginahilanat sobra 2 3 4 5 ka adlaw na. Wala ka magyapon nagayo nagabalik-balik lang inyong hilanat. Nagakatol na tutunlan mo, barado ng pangal mo nga ilaw. Laban-laban may viral infection kalipang mo. Pero hindi mo ni mabalan kung hindi ka mapacheck up sa doktor. Ang iba, nagabakal na lang sang over-the-counter yung mga bulong without even knowing, no? Kaya sila kabalo kung viral or bacterial infection yan. Para sigurado ka, napatay ang virus, bacteria, or fungi man ina. One tugo ka na. Imnon mo, Klinika D3 Bio. Kay may MCT or medium chain triglyceride din eh. Halin sa extra virgin coconut oil. Kumapreseso ini isang aton lawas, ining monolurin, kaupod sa iban ng mga monoglycerides. Ini, mga kasama, no? Suno sa siyensya, ini ang pinaka-epektibo nga natural nga paagi sa pagpatay kag pagtapna sa mga mikrobyo, virus, bacteria, or fungi man ina nga nagatugas ang imo trangkaso, ubo, sipon, kag hilanat. So nang himuon, inom kita adlaw-adlaw sang Klinika D3 Bio para proteksyon sa lawas ta sigurado. D3 Bio ang natural nga antiviral, kag antibacterial specialist available sa mga suki niyo mga botiga. Pero sa liwat, kung gusto niyo magpa-check up sa aton mga doctors of alternative medicine, pwede, libre pa. Magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sila sa kilid sa Robinson Saro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kaya pinakabagon lang nga branch dira sa may Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, available man dyan. Ang DTX 500 Pure C and Klinika D3 Bio ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Sa nasiling ko mga kasama, masubo-subo nga balita kagapon or kagabi ang aton na baton. Kay man mismo Iloy, no, mismo Iloy, siguro bisikan nang naluoy kini sa Iloy, bisikan guro ang Iloy yan, hindi sa magpati nga nahimo yan ni sa iya nga bata nga babayi. Mga kasama, ang balita ngayon ni para diri sa Uton, mga kasama. No Uton, Iloilo. Kung sa din na nabalita, may isa ka babae nga nag-suprayer sa postpartum. No, pasensyagit sa nagkakaon, ha? Daw manok, dingin gulgul niya gid sa liog. Pilas sa liog ang naagom sa 11 anyos nga bata nga babae. Matapos ginpatay sang iya Iloy sa Uton, Iloilo kagabi, September 16, sa interview sang RMN Iloilo sa lola sang biktima, nga nakita na lang sang amay nga wala na sang kabuhi ang ila nagaisahanon nga bata sa ikaduwa nga panalgan sang balay. Pahayag pa sini nga posible alas 2 ang hapon na tabo ang krimen sa din ang biktima. Kag ang Iloy lang ang tao sa balay. Bagod nagaubra sa uma ang amay, nagapati ang pamilya na may nervous breakdown ang Iloy sa 11 anyos nga biktima. Kag makaduhaman ka beses ini nga nahulugan sang iya ginabusong. Pagkatapos ang krimen, gilayon nga nagpalagyo ang sospek sa kulba guro ni. Sa karon ginkuha na ang bangkay agod at dalun sa puninarya. Kung may kilala ka mo mga kasama o may ara sa inyo na may mga nervous breakdown, may problema, may postpartum, may problema sa ilang panghuna-huna, pwede ka mo katawag sa National Center for Mental Health Crisis Hotline, Kung smart ikaw, tawagi ang 0919-059-1553. Sa mga Globe subscribers, pwede ka mo katawag sa 0917-899-8727 para maagapan po. Nabinagit sa mga may mga alaga, dira sa balay, may kaupdanan nga may nervous breakdown. Ang latest update naton, ginpasong ka sa autonomous municipal police station ng Iloy nga nagpatay sa iya 11 anyos nga bata nga babae sa uton. Mismo mga kasama ang pamilya sang suspect ang nagdala sa istasyon sang pulis halin sa Dingle, Iloilo. Nahibaluan nga ginpatay ni alias Rose, bata pa ining Iloy, 41 anyos pa lang. Ginpatay sang ni Rose ang iyang bata na si alias Sia, paagi sa paglaslas sa Iloilo. Pagkatapos nga nakumiter ang krimen, nagpauli ang suspect sa Dingle, Iloilo, kag nakapanugid sa iya himata nga ginpatay sini ang bata. Nahibaluan nga nagasupreher sang postpartum depression matapos makaduwa ka beses ini nga nahulugan sa iya ginabusong. Mayara man sang ginatumar nga bulong ang suspect para sa iya masakit. Nahibaluan nga isahanon lang nga bata si siya suno sa iya himata. Sa karon yara ng bangkay sa isa kapulinari sa uton kag posible ipaidalom na sa autopsy. Wala pa man kita kabalo kung mapasakas ang kaso kay pinamilya ini. Pero kung masakit sa Iloy, sa mga pamilya, kung masakit sa amay, mas masakit gid ini. Nga malatsagon sa Iloy. Suno sa report ni Radyo Manflo Kugunog, kagagina, doon may nabatian niya nagahutik-hutik na kuno. So delikado na gid ina, dapat taw hindi naton pag-ibilin sa balay nga nag-aisahanon ina. No, base lang singgit-singgit ang bata, wala makita kabalo, ato lang, huna-huna malang nato, ano? Base nag-singgit, may ginapangayo, nga hindi mahatag, sang Iloy, gulpilan na trigger, nung ilang nervous breakdown, kaya amo to na himo niya ini. O masakit ini, kamamarasmasanan ning si alias Rose. Nag-aisahanon nga bata, 11 anyos, babae pa, ho. Oh. Sus, napakasakit, Kuya Eddie.
1: Attack! RMN!
0: Sa ato na lang, kung kilala nyo, hindi yun lang sagay basol, no? Kaya ini, hindi man mabasol ang babae, kaya amo ni ang problema kung may postpartum o may depression ikaw o kung may nervous breakdown. Gulpi ka na nag-react without it your senses. No, wala ka kapaminsar na yun, wala ka nakabalo kung naginahimo mo nga ini. Wala ka na ganit kakilala sang tao. So, Tani, irespetuhon na lang nato ang sides ang pamilya, mga kasama, no? Ala una dos, mga kasama. Sa imang pagkit nato na balita, may bypass operation, no? Nasikop sa Police Drug Enforcement Unit or PDEU Team 1 ang tatlo ka mga drugista sa Igang Pototan. Ang mga arestado si Ruth Arrigado, 25 anyos. Benedict Preche, 36 anyos, Lunsay residente sa Nasambit nga barangay, kag si Renato Perocho Solomon, ang pinakagulang sa ilang 42 anyos, taga Barasan, Pototan. Nabaklan ini, bypass money, 13 million, pero ang na-recover, 150 grams, 1 million. Mga kasama, sige-sige ini, di nyo ginkuhanin sa provincial jail. Sa nyo ginkuhanin sa BGMP man. Ako na kamo. Pero sa mga kung manotaran ninyo, nagagamay-gamay, no? Tuhod, nagagamay-gamay ang balik.

Kaya kung maghipos-hipos lang kita, parehas lang gintolerar mo lang ang mga adik. And sa mga taga-Mandurriao, boss, akaron, ara kami da, ha? Ang Maria Corina Canoy Feeding Program. Magapatigayo na naman sang feeding program ang RMN Iloilo sa mga learners, sa mga estudyante ng Amy Rasol Memorial School sa distrito sang Mandurriao bilang kabahin sang ika-14 14th anniversary sang RMN Foundation Incorporation tuigan nga ginahiwat ang Maria Corina Canoy Feeding Program agod maghatag sang masustansya nga pagkaon para sa mga kabataan. Malapit siyan ka mga grade 1 learners sa nasambit nga bulutuan ng pagkahatagan sang manamit nga snacks nga Cup Ising Pansit Molo ni former Kapitan Ising Villanueva sa South San Jose Molo. Ginpayag ni Cup Ising nga ginpasobrahan niya ang Pansit Molo para makatilaw man ang mga manunudlo sang Amy Rasol Memorial School nga ginapamunuan sang ilang mapisan kag energetic na principal na si Ma'am Lelebeth Taala. Ang Maria Corina Canoy Feeding Program, parte man sang Radyo Sustansya Program sang RMN Foundation ang nagapanikasog sa pagpapas sa malnutrisyon kag maduso ang husto na ayong lawas para sa mga kabataan. Balang ko, ginaulat ulit nyo ining topiko ang parte sa impeachment. Well, tatlo ining Supreme Court judges ang naghambal ining parte sa 16. Ang voting lang a 16-man rule. Di siling gani isang isa ka chief judge to. Sa lay eh, wala man ginbutang. No, wala man ginbutang ang 16. Round off na lang na kay 16 because we have 24 senators. Pero sa matutuod ko no, ang nakabutang sa saligang batas is 2/3. So, biskan 20, this is a is, ano ang 2/3 sina? Nagap ng 2/3, so amo nang ginapatihan. So, tani, matapos na ini. May ba nang dinatani pagpalawigon ini? No, palawigon ta pa palawigon. Dapat sama-sama magigilayon. Mas temprano pa, mahibaluan na kung ano gid man bala, pila mabuto, butuhan ta na na. Pero it makes sense, no? Tutuod, no? Hamal ni Judge Panganiban, tutuod, it makes real sense. Ano na pasalamat man kita, kaging tagaan sila tion ini. Kay napatag sa aton in layman's term, na pisa-pisa na napatag sa aton, ng mga nagapamati sa radyo, wala kita, wala kita kabalusin eh. No? Napatag sa aton, nga ang mga senador, nga wala nagatambong, no, wala sa impeachment, tuod, no? Paano ina sila kaboto? Kay wala sila namang kot. Wala naging busisi, ginusisa ang kada papeles. Totoo, no? Paano sila kaboto? So, it just makes a real sense na kung wala ka da sa Senado, absent ka, o may ba'y manapreso, wala nakatambong dira, wala naka-attend sa impeachment trial sa atong Vice Presidente, dapat wala gin sila right kay mahamper lang ang konstitusyon. Kay siling gani sa judge. No? Ang mga senador, wala ka, hindi ka mo diri, hindi ka mo ginbutang diri para maging judge o maging huwes. Ginbutang ka mo diri para mag-decide para sa mga pumuluyo. It makes perfect sense. Lunsay nagapabor ang mga anay Supreme Court Chief Justices nga nagaserbe bilang amici curiae o conference of the court nga wala sang bayolasyon sa due process pananglitan magdesisyon ng Senate Impeachment Court nga isla ng voting threshold nga 16 agod makonvict si Vice President Sara Duterte. Ini ang palareho nga sabat nanday former Supreme Court Justices Artemio Panganiban, Renato Puno, kag Adolfo Ascunia, sanggit pamangkot ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kung bala makabig nga bayolasyon sang due process kung isla ng voting threshold biskan pa nagapadayon na ang trial.
Sunok kay

0: Supreme Court Justice Panganiban nga wala sa violasyon dire bangod wala pa man natabo ang botohay. Suno naman kay Puno nga na diskusyonan pa sang impeachment court ang amo nga pasunundan. Nagapati man si Ascuña nga wala sa violasyon bangod tanan nga ginahimo nga butang sa korte ang makabig nga procedural. Sa subong, apat sa 24 tanan ka mga senator judges ang wala nagatambong sa trial bangod may duha nga na preso. Isa ang nagpalagyo ang duha na preso ini si Marcoleta kag si Senator Marcoleta kag Senator Jinggoy Estrada. Ang nagpalagyo si Senator Bato. Ang isa nga masobra isa ka bulan nga nagka-medical leave si Senator Loren Ligarda. So ano ang 2/3 sang 20?
1: RMN.
0: Kay wala mo. Di ba wala ato? So ano ang may calculator ka mabi? Ano ang 2/3 ang 20? Please answer now. Amo na ang maboto kung makonvict o hindi si Vice President Sara Duterte. Plain and simple. Pero ang iban, siyempre, mahambal kita nga ang iban ini. Siyempre, upang man, kay ginaprotektahan man nila ang aton Vice Presidente, wala man kita mahimo sini because that's their opinion. Pero sa opinion, mga pagkasama, opinion sa mga retired Supreme Court Justices, no? Ang matabo, pwede islan. Hindi 16, kung hindi 2/3, 13. Salamat, Sir Jespal. Ang 2/3 sang 20 is 13. Ang problema pa de, naging pasupoy na si Senator Robin Padilla. Pananglitan, mapamatudan nga may sala siya. Liwata ang calculator mo, Sir Jespal. Pila ang maging 2/3 sang DC-9? What is 2/3 of 19? Kay 20 subong, 24 minus 4. At 20, eh may mukhang delikado pa si Senator Robin Hood kay gimpasampoy na. Ano? Ano ang 2/3 ng 19? Abi, palihog sabat. Nagapate si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. na hindi may tuturing na parte ng all members of the Senate ang mga senador nga nagtatago sa abroad or nakakulong. No, halos tanan amo niyang ginasiling nila ni. No, hindi magpwede maging parte. No? Sang binutuhay ang mga senador nga wala nagtambong kay man. It is unjust and unfair. Unfair sa mga senador nga nagtambong. Sa mga nagpamati, nagpamangkot, nagabosisi. Unfair sa ila. Ikaw ay ka nagtambong, mabuto ka lang niya. So, but sino na ang buto mo niya? Hindi parte ni sa impeachment eh. Ang imong pabor is para sa imong naluyagan na gustuhan o ginasuportahan. Namin si Puno, no? Si Chief Justice Puno. Namin, hambal niya, 2/3 ang nakabutang sa konstitusyon, hindi 16. Amo nang ginapuwersaya kagina, no? O 12. Tsakto ka, Sir Jespal. Ang 19, 2/3 of 19 is 12. Balikan natin. Pila ang majority Black Subong? 12. So, dirigi na bahin sa 12, no? Amo nang ginakontraman sa pihak. Kaya abot na nila ni, pagamayon nila. Kaya parat majority Black tanan maboto, ate convicted. Na-convicted, ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Tatak!
1: RMN.
0: Galing, biskan mag 13 pa ina. Ara sa hot seat subuhang duwa ka Cayetano. Ara sa hot seat si... Ara man sa hot seat si Senator Loren Legarda. Ara man sa hot seat si Senator Robin Padilla. To may apat na ka-hot seat. Sino sa ila ang babaliktad para bumoto sa 13? Namitood ang bal ni Chief Justice Puno, no? Hambal niya, sa konstitusyon ang nakabutang 2/3, hindi 16. Galing-galing talaga ni Puno, Justice Puno. 12.60 round of Guru 13. Correct, Sir Bats Jr. Amo na. So amo na subong ang ginapakigbato man sang defense sa mga kasama. Kaya nga panubon dapat 16. Ipo 16 mabudlayan di, mabudlayan ma-impeach si Senator kasi Vice President Sara Duterte kung 16. Pero kung panubon, which nakabutang ko no sa batas, eh sa 2/3, hindi 16, ate may kalalagyan gidni. Pero sinuwat, hindi man mapreso. Kung hindi ma-impeach, kaga perpetual disqualification na sa pagpadalagan, no, si Vice President Sara Duterte. And si retired Chief Justice Artemio Panganiban, no, ginainganyo niya ini ang mga senator judges na i-considerar kuno ang ekspekulasyon sa publiko sa hustisya imbis nga kabigon lamang ang impeachment proceeding na legal o conjudicial ang pananawan. Kay 20 kayo, kay 24 kayo, kay 2 lang kayo, ang hinahanap po ng ating bayan ay hustisya mula sa Senado, ang pahayag ni Panganiban. Hustisya hindi para sa mga senador. Hustisya para sa taong bayan. Amo na, hustisya para sa taong bayan. Nakibot kita kagina nga wala nagambal si Senator Robin Padilla. Tani amo nang tion niya, no? Kaya ang baligin ako man niya, ang mga senator judges, hindi na sila judge. No, wala na sila ginbutang para maging huwes o para maging judge sa impeachment proceedings. Ginbutang sila da as representative of the people of the Philippines, of the Republic of the Philippines, para balansehon, no? Kag para diray pabutsyag ang kamatuoran, kag tagaan sang hustisya kung nararapat ba o hindi nararapat nga impeach si Vice President Sara Duterte base sa mga dokumento na nasikop nila tanan. Daw may paglalagyan. Daw sakto ka, Sir Bats Jr. Daw wala na nilusot after impeachment. Ombudsman naman ang makasusin. O tuloy-tuloy ini mo. Kahit kung impeach ka na, no, kung ma-impeach, pananglitan lang, wala kita nagapangamuyo, no, na ma-impeach ang atong Vice Presidente. Pananglitan, ma-impeach ang atong na Vice Presidente. Kag may perpetual disqualification. Naturalmente, sibilya na inisaya. No, sibilya na inisaya. Wala na immunity ni. So, ang tanan-tanan yung mga aging kaso siya, gin tackle din sa impeachment court. Mga death threats, pag-lustay, sang confidential funds kag iban pagid nga mga funds ti ombudsman na mga kaso kriminal naman ang madasun siya. Ah, sakit-sakit ining dangatan sa pungsod Pilipinas kadamo na kita sa problema madugangan to. And makasama sa iba nato ng mga balita, sino naghambal ng limpyo ulo nyo? Damo da nadugay, nagasugid sa aton, way kita gapati. Ang ginapatian naton, pirmi ang aton ng mga kapulisan. Ang ginapatian naton, dira sa BJMP. Kaya ba naton, hindi mahimo sa mga taga BJMP ni? Kaya nakakadto kita dito, limpyo ini. Bao, mga kasama. May nagtimbre pa sa ako, no? Hindi ko lang pagyambal ngalan niya. Niya, kung gusto mo, tiyo, panso, tawagi, may kilala ko da sa sulod. Na ginapaarkilahan niya na, no, may nagapalusot gid na sila ya sa mga cellphone o sa BJMP sa mga presuhan. Nagapalusot gid na sila yang sang cellphone kay ginaarkilan per tawag 2,000 pesos. Kung kisa per tawag 4,000 na nagalabot per call ha, sa katawag 5,000 pesos. Nagdangat sa 35 ka mga cellphone ang nakumpiskar sa ginpatigayan nga Surprise Joint Greyhound Operation sa Bureau of Jail Management and Penology, Regional Office 6, kag Philippine Drug Enforcement Agency 6. Kaina o kagabis ang kagahon. No? Sa Iloilo City District Jail, male dormitory sa Ungka Haro. Ang nasambit ng operasyon ang ginpamunuan kag inisyatibo mismo ni Jail Chief Superintendent Elena Rocamora bilang bag-o nga direktor sa BJMP 6 o pod si PDEA 6 Director Ralph Romel Torres. Suno kay Rocamora nga ginkakibot sini ang kadamuon sang cellphone nga nakumpiskar sa sulod sa pasibilidad o pasilidad kag ginsubuan man ini bangod wala natapna ang mga personnel sang ICDJ MD ang pagsulod sang nasambit nga mga kontrabando bangod sini ginamando ni Rocamora nga mas maidid nga imbestigasyon dala na ang jail warden nga si Jail Superintendent Jusser Gadong sa kung paano napasulod ang 35 ka mga cellphone sa pasilidad nga wala ini natapna matapos ang Greyhound operation. Ginpaidalom naman sa random drug test sa mga persons deprived of liberty nga halin sa mga selda sang nakuhaan sang cellphone. Gin-turn over naman sang BJMP6 sa mga cellphone sa PDEA 6 para sa dugang nga investigasyon. Masubo-subo ini nga balita kay mismo ang aton nga mga jail guards kag warden. Sila mismo ni ang nagatolerar. Ate, may protection money. Amo ni, protection money gid ni. May protection money ni ang ginabaton. Hindi mo pagpasudlo na kuway ka protection money. Kay man, hindi na ka muna, why na ka muna lipay, no, sa inyong asweldo, gusto nyo gid ya, damuon, gusto nyo gid magmilyonaryo. So dapat pati ining mga jail guard, pati ining warden, kung diin natabo ining pagsulod sa mga buisit ng mga cellphone, da? Kasuhan man eh! Kasuhan, hindi pwede nga pawalaan. Wala sila kabalo, wala sila kabalo. Ulo mo! Wala kabalo, wala kabalo. Prisuhan na sila! Nagpadala-dala ka mo sa sistema. Nagmukha kayong pera! Habi nyo guro, tayo yun na ini. So dapat kasuhan kay ini, amuni ang mga protector. Amuni sila ang mga drug protector. Sigurado, drug protector gid na. Hindi na malimpyuhan, nadula naman ang salig ta sa aton mga jail guard. Pero mga kasama, my breaking news, meron ba kayo? Meron ba kayong estudyante, kamag-anak o himata nga nagkuha sang social worker licensure examination?
1: DYRI Breaking News.
0: Mga kasama, congratulations, nalakip sa listahan sang top notchers para sa September 2026 Social Workers Licensure Examination ang tatlo ka mga graduates gikan nagtig-ab pa ko. Gikan sa Central Philippine University. Rank 5, si Christine Ann Masangkay nga may 92.40% nga rating. Nagtupa naman sa ikasyam nga pwesto si John Marlo Salido nga may 91.60 na passing rate. samtang 91.40 naman ang naangkon ni City Maymona Abuat ngayara sa rank number 10. Sa among apasinawan, rank number 1, si Zirk de la Cruz ang St. Louis University na may 93.40 rating. Sa mga tuig, 8,383 sa 10,991 o kung 76% mga kasama ang nakapasar sa Social Workers Licensure Examination.
1: DYRI Breaking News.
0: Congratulations. Namin, no? Namin mga top 1 ka, no? Basara ka, rank top ka. Oh, congratulations. No, Stan, yung mga hindi ko madala sa top, wala problema. Importante, nakapasar. Importante, nakapasar ka na. Social Workers Licensure Examination.
1: Tatak, RMA.
0: Ay, sarap. Patatoy sa celebrate, patatoy. Patatoy sa manukan, ato sila kagina. Ay, kukatin kagina. Ay, mga kasama, ang ining bahin, builog nga ginadulong sa aton na sang kaalwan na sang dito ganit ding dalingi dito ang dula. Gad ginadulong sa aton sang kaalwan sang NANS Super Plus Capsule na isa ka natural nga proteksyon sa lawas.
2: NANS Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas. Ano ang nanging epekto sa imo sang pirmi ka na nagainom sang NANS Super Plus Capsule?
3: Masakit to ang gid ako, gamay nga basa sang ulan, dasig ako hila naton kag kisa, may dala pa nga ubo kag sipon. Pero sang nakagamit na ako sang NANS Super Plus Capsule, nag-improve ang ako resistensya kag indi na ko dali-dali matapikan sang ubo kag sipon. Salamat gid sa NANS Super Plus Capsule kay naging healthy na ako subong.
2: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
0: Mga kasama, the new and improved NANS Super Plus, mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog. Ginti ko ba mangustin, guyabano, malunggay para sa mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, mga kasama. Manggaranon man sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpangluyas ng lawas. Available sa mga butika sa Bilog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto de kalidad sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Taga banyos-banyos ang NANS Liniment Oil. Amo na yung nami ngay banyos. Nabinigit sa panakit sa inyong kalawasan, NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Basta nagapanakit ng kalawasan, muscle pain, pirmi ka na ginabiring, ay nami ini rayuma mo, arthritis mo, varicose mo, lapit na mag-Christmas, lapit na ng tagtulog daw. NANS Liniment Oil mo. Masakit ang puso mo? Tawag is eh, labs mo. Banyos ka din yung NANS Liniment Oil. Na stiff neck cow, nahunay ang imong liog, ah, pwede gid. NANS Liniment Oil. Basta panlakit sang kalawasan, hindi na mangita pa sang iban. NANS Liniment Oil, ang pinaka-epektibo nga bananyos kaya ginasaligan sa mga manughilot kag mga masahista. And insect repellent man, epektibo man ini para malikawan nato ng kagat sa mga sapat-sapat, labi na gid kagat sang lamok, para malikawan nyo ang dengue. NANS Liniment Oil.
1: Tatak, RMM.
0: Dalagid, may update kita, Anay. Update kita, Anay. Subong Huwebes, oy, may brownout sa Leon. Damo kita, listeners from Leon, eh. Subong Huwebes, 8 a.m. to 4 p.m., 8 oras ini, ha. Ang apektado sa brownout ang porsyon sang Leon. Ining Siol Sur, kag Siol Norte sa may Leon. Petsa 17 sa mga taga-Ahoy, 8 oras. Tani, nag-rotational brownout na lang. Kung magpulo ka oras, sabi niya, manual load dropping na lang. Pulo ka oras, alas 7 sang aga, tubtub alas 5 sa mga taga-Ahoy. Apektado ang Sitio Dawis, Poblacion, Ahoy. yan sa mga taga-Kabatuan, 7 ka oras man subong mga Huwebes, alas 8 tupto alas 3. Apektado sa Kabatuan, Tupol Weste, Tupol Central, Salakay, Inabasan kag Lag-an Kabatuan. And lastly, sa may Uton, 8 ka oras man, 8 a.m. to 4 p.m. Sa mga taga-Uton, apektado ang porsyon sang Kagbang Uton, Zone 8, pakato sa Globe Cell Site. And that's it, ang ating power update. Tamyaw kita na iba si Madula na yun. Si Sir Buds Jr., mayong aga. Si, may nagpadala sa akong sa mga, ano niya, may nagpadala sa akong sa mga party scatter-scatter. Parang pali, hindi ko pagpadala isang scatter-scatter niyo. Why, kay kuya ka hilig-hilig na? Mga gambling sites. Happy birthday, Madame Ellen Haroda, ang secretary sa kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, Western Visayas. Tagagimaras ni. Mayong aga, Rowena Besana, Ma Margie Cubillas, mayong aga, Sir Jespal. Good morning, Ma'am Susan Pisascar, Embong Celoberes. Nagapamati kami, tiyo, dito sa may Barotac Nuevo. Ma'am Telly P. Fur, uy, si Ma'am Marilo Villalobos. Mayong aga, Dason Simana, Ma'am Marilo Villalobos, balik na kita sa radyo. On air na kita sa radyo. Sir Jespal, good morning. Papang Miling, mayong aga. Gamay na lang antos, Papang Miling. Mabatian mo na si Kaberting kag si Tatay Ensyo. Si Nanay Bebotsky, Nanay Betty, Nanay Nene, Nanay Susan, Nanay Flor, Nanay Virgie. Kay Kimam BC, gamay na lang ayod-ayod ah. Mabatian na sa radyo. Ang programa isugid kay Tia. Pabalo nyo sa mga kauturan ninyo. Mga himaton, mga classmates, pabalo sila next week. Balik na. Kag-preparar ka mo kay masugod ng tawag ng tanggalan audition. Nonoy Heraldo. Tamyaw ko lang self. Uy, happy birthday! Happy birthday, Sir Nonoy Heraldo. Sa may San Joaquin, Iloilo. Halin sa mga classmates mo. Adere sa isugid kay Tio. Happy birthday, Sir Nonoy. Anong handa? Sadya na niya, mapahampang sa mga suki, gani man. Kaga once magsugod ang aton niya tawag ng tanggalan, ha? Base mamaguhan ka mo. Masolicit naman ko sa inyo, pampremyo natin, ha? Pampremyo natin sa grand finals ng tawag ng tanggalan, palihog. Sino ma-pledge? Hindi niyo pagbutang ang amount. Hindi niyo nani pagbutang kumpila, hindi niyo pagbutang. Pero gusto ko lang mabalaan, kung masugod na kita sa radyo sa Dason Simana, which is September, tapos September, October, November. Dawa, sakto gid ang aton pa audition. No, palihog, sino ma pledge? Sino ma pledge pa premyo sa tawag ng tanggalan? Hindi makinandag ko ana. Bisan gamay-gamay basta nagabululigan ay. Pampremyo naton na grand prize sa mga premyo naton sa grand winners ng tawag ng tanggalan sa mga ma pledge. Paliyo, comment nyo lang na me. Hindi nyo pagbutangan amount. Me lang, me. Bawhid law man ta si mo, Ma'am Bernadette Labes Peshon. How are you, Ma'am Bernadette? Ara ka pa sa Canada? Kasi si Ma'am Gladys Peshon, enjoy your vacation. Mayong aga man kay Mama Maria Ruby Canonicato. Si, Helen Mamon Conihar. Hello, madam. Tristan Abonado de Aces. Kay Ma'am Avec Paez Esmeralda. Kay kagawad Dina Hermano and Ma'am Delsa Hermano. Dila sa may New York. Ma'am Telepi for Ma'am Mary Recabar. Edna Edgar Morales Hicanal. Si Ma'am Telepi for, oy, always nagpamati. Salamat, Ged. Sir Loegine Acaliar. Excited naman tatiyo para sa tawag na tanggalan ba? Inday sang Gimaras, bao, good news. Pabalo mo gid, Inday, ha? Inday sang Gimaras, kay Venus. Pabalo mo gid sa magandang bulag kaga sa mga grupo tanan nga masugod ng tawag ng tanggalan. Tamyaw si Caproni Paguntalan sa Parara Surtigbawan, Turbo Mateo sang Molo, nagatamyaw si Gold Star. We'll see you soon. Uy, thank you. Saan ka mapuli, Ma'am Bernadette? Si Madam Alice Friedrich, way patay tulok sa kalendaryo. Anong mayara sa kalendaryo, Ma'am Alice Friedrich? Si Ma'am Rona Mahandukon, mayong aga. Ma'am Edna Mohal, kay Nanay Delia Baylas. Salamat. Florencia Sukaldito Kalimpay. Si Buds Jr., Romeo Manaay Jr., Marlon Franco Supremo, Sir Ruter Infante, draman sa Philadelphia, si Sir Kim and Ma'am Yvonne Ferrares, thank you, Sir Bots Gorilla, si Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora and Pudena family, Sir Noel Jimenea, good morning po sa inyo. Kay Sir Jose Julius Pinuela, kay Sir Magic, kay Ma'am Lors dira sa may New Zealand. Thank you. Ang nag-humble ko tayo, grabe, ginang depression. Okay, ang postpartum, ano, grabe, ginang depression. Si Batoy, hindi man siya Senator Judge, kay wala na siya sumpa, Senator Judge. Kag wala siya eh. Muna. Si Broadpet Madera Bestware, Ma'am Gemma Pendon, mayung aga si Ma'am Gem. Kay Tatay Enson, kay Papang Miling. Good morning. Amoroso Glenn, si John Boards Abordahe. Thank you. Si Sir Gilfred Dionio. Si Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jode Taragon Jucades, Feca Pada, and Ma'am Cher Samodal. Mayora, mayong aga, kay Mama Sisi Jekwix. Suwabe kag epektibo gidyoy ang nansli ni Mito. Ay no, naka-order kada ay. Siling ko naging sigo. Papamiling, camping ka mga kapikapita. Tama, naka-short time sa tawag ng tanggalin. Hindi, sakto gid ni Mama Jim. September, October, November, tatlo ka bulan. No? Tapos December, ang December ta. Mayo gani na para makaka sa mga waya-waya. Oh, ari na, ma-pledge. So, ang mga ma-pledge nato, hindi nyo pagbutangan sang amount. No, ang gusto ko lang bala kung pila ma-pledge. Kung sino-sino, or rather, kung sino ang mga ma-pledge. Sa ato niya tawag ng tanggalan, pampremyo. Kay bala nyo man, masulisit man tasi. Si Ma'am Margie Cubillas, pledge na. Si Sir Jespal, pledge. Si Ma'am Delsa Hermano, pledge. Hi kay Ma'am Nerissa Castillo La Chica. Kay Ma'am Avec Parapayas Esmeralda, nag-pledge. Salamat, kid. Kay Nerissa La Chica, yes, nag-pledge, thank you. Si Florencia Sukaldito Kalimpay, nag-pledge, thank you. Sino pa, kid? Hindi na pagbutangan amount. Kay Ma'am Inday Mary Lou Estelliore Patiño, mayong aga, may pagkapiolo. Kag happy birthday kay sino kami birthday? Birthday ni... Sino may birthday ganin? Si Jong! Jong Pulmones! Pang happy birthday. Ellen Alerta, mayong aga. Kay Lynette Fernandez Yulatriz, thank you sa update, Inday Lynette. Mayong aga man kay Sir Stephen Fanega, Nani Beliro Bechaida. Thank you very much. Si Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop. Thank you. Para sa mga gusto magpakaldo subo, para sa preskang karneng baboy kag karneng baka, Figuro Meat Shop. Dira sa Iloilo Terminal Market. Mayung aga, Ma'am BC, Ma'am Beth Concepcion. Oy, si Ma'am Christopher Morris. Me! Thank you sa mga nag-pledge. Si Elsa Delgado, good morning sa imo, Tio Pancho and the family. Yan, nag-hipos-hipos. Ayun si Ma'am Gemma Pendon. Mina! Ma'am Gem, Mina! Kay Ma'am Donna Aguayon Feldman. Kay Ma'am Moni Hoffner, hello. Salamat kid kay Ma'am Grace Soberano Durende Sudusta. Ma'am Angel Arnaez, happy birthday. Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, hello. Season 7 na yoy. Tawag ng tanggalan, season 8. 7 lang ba? Sige, season 7. Ay, si Mama Bernadette Labis Peson, ma-pledge man siya. Ang pledge ko halin sa Peson Water Refilling Station. Si Bats Jr., yes, sa December pa! Sir Bats, hindi subong sa December pa! Usually, no, kadalasan ang aton nga awarding ceremony, is December, 2 days or 3 days before December. So ang December, September, October, November, December. Ang December 25, Friday. 24, usually, no, ang aton nakakinaandan, ang aton awarding is December 22. Para ipadala sa ila by December 23, mabato na nila. Makapangumpra na sila for December 24 and 25. So, 22, Tuesday, ang Grand Finals. Wow, brabe, pledge pala, may Grand Finals ata. Grand Finals yan ng tawag ng tanggalan, December 22, ang aton kinaandan. Count me in. Thank you, nag-pledge man si Sir Buds Jr. Thank you sa mga nag-pledge. Hindi nyo na ipagbutangan na mount. Kilatison taanay ang mga maintra. Kung worth ba lang atagaan sila sang iyan. Pero dapat may tanan-tanan na top 5 or top 4, top 5, makabaton ini sila tanan. Daw Paskwa naton si ila. And sa liwat, hindi pwede ka-entra ang mga nag-champion na. No, basta naka-champion na ka mo, season 1, as na 7, as 6, hindi na ka mo pwede ka-entra. Pero mga runners-up, pwede ka-entra. Ang champion lang. Mamarilo Villalobos, me. Salamat, Mamarilo Villalobos. Nag-pledge man dira sa may La Paz Public Market, sa Luben Store, basta may kinanglan ka mo ng mga dress chicken, siomay, gusto yung magpa-parlor, kanto lang ka mo dira sa may La Paz Public Market, pangitada si Ma'am Marilo Villalobos sa Luben Store. Yoy, ask ko lang, anugid ang problema ka Iloy sang taga Kabanbanan Uton. Ngagin himo yagit. Ma'am, suno sa balita. Ma'am Jem, may una hambal may nervous breakdown. Kaga sige la yon istorya na hibaluan Ma'am Jem nga kaduwa na kuno mahulugan ang inang Iloy, 41 years old. So laban-laban may postpartum siya. Or yes, nervous breakdown. Amo na ginagulgul na gito ang liog sang 11-year-old na bata kag after ginhimo niyang krimen sa uton, nakapuli pa sa ganig sa dingli. So digtuguro na marasmasan na siya. No, nakapuli dingli. Kagin sugid niya man. Saya himata ang ginhimo iya sa iya bata. And ayan, gindala sa uton. Sakit, ano? Basta may nervous breakdown. Uy, si Ma'am BC! Me too! Salamat sa mga nag-pledge. Hindi ko na pag-ilista, ha? Hindi ko na pag-ilista ining mga ngalan nyo nga nag-pledge. Depende na po sa inyo kung kung mapabatsyag ka mo sa aton nga before December 23, before December 22, maybe a week, no? Isa ka semana or duwa ka semana antes December 22, pwede nyo na ipadala. Para hindi na ako mabudlayan balik-balik. Yan, no? Thank you sa inyo, ha? Sa mga nag-pledge. Sige, mabasa kita, anay. Sang isa ka problema, parte sa isa man ka Iloy na nagaka-stress na sa iyang bata. And dugay-dugay, bantayan ninyo ang Kaalamang Sexual.
4: Kaalamang.
0: Ang sex problem on air. Amo nang ginabulubantayan man ni Mama J. Mapindon. Bantayan nyo ang Kaalamang Sexual. Sex problem on the air. Diri sa programa isugid kay Tiyoy.
1: Tatak! RMN.
0: Ano una 42 na? Kadasig man sa oras ni. No? Nag-intro pa lang kita gani. Mga kasama, ang aton nga time check, bulog nga ginadulong sa inyo sang super fiber sa mga palakaon kag hindi pala uo. Yan ang delikado. Kaon kang kaon tapos wala ka nagapamuhin. Bao constipated ka. Nagapamuhin kag magid man tuod pero tag duwa tatlo ka adlaw. Ay sus. Mag super fiber ka na. Ini ang pinakaepektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud mamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Mag super fiber. Ini ang solusyon sa hindi regular nga pagpabuhin. Agud hindi magtinerang higko sa inyong nga colon nga isa sa mga rason pag sa pagdubo sa inyong immune system kag pagkatugas ang balatian sa lawas. Tinlui ang inyong nga colon, mga karadyuman. Kasama Pagi sa dawadlaw nga pag-inom sang super fiber. Super Fiber ang fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag produkto de kalidad sang Life Extension Philippines. Para epektibo ang resulta kada aga, pagkatapos pamahaw mag Life Extension Vitamin D3. Kada gabi, antis man yapon, mag Super Fiber.
1: Tatak, RMN.
0: Apa G cash ko lang tiyo. Pwede, pwede. Before December 22. Mambisi, pwedeng G cash. No, G cash, mas mayo kung G cash. Apakot mo ganyan ha. Sa, si early pa ko. Kalamang sexual. Sigurado, ining kalamang sexual, wala nyo pa mabatian ini sa talang buhay nyo. Pero may mga problema palang sexual nga nagkakatabo pareha sini. Mga pinasahi ang gintipon ko sumulat. Nga kalamang sexual. Je Villalobos watching from Kuwait. Assalamu alaikum, Mama Ash Azilbon. Thank you, Ma'am Ash. Pareho na diri tiyo, ginpatay niya tatlo niya kabata. Si Lindsay Clancy sa may Philadelphia, sir. Delikado gud man ini ang mga nervous breakdown ini, no? Dapat hindi gid naton ginabilin kag ginasigurado gid naton nga mainom nila pirmi ang ilang maintenance, no? Imong pinakaimportante. Ah, sige, ma-pledge man ko halin kay Adel Benedict and Adira Benedict Canonicato, count us to you. Salamat gid sa mga nag-pledge, si Mama Maria Ruby Canonicato. Thank you, no? It really means a lot to me. Honestly, you know, it melts my heart. Nakakatunaw po ng puso na may mga classmates kita, mga listeners na wala kita-kita na, hindi man ta parihintihanay, hindi nyo man gani kilala kung sino na yung mga maintra sa aton nga tawag ng tanggalan, kung sino ini sila ang mga madalaog. Pero you're opening your hearts and you're opening parts of your wallet na mag-effort, na makahatag bulig, no? Para sa itong mga classmates. Balaan nyo man, kalabanan sa mga winners, no? Kalabanan sa mga nagdalalaog sa ito niya tawag ng tanggalan, mga pigadugid. Yung mga pigadugid ini sila yan. And this is one way of us helping them and one way of making us the instruments of the Lord na pabatsyag sa ilang hindi sila nag-iisa sa hirap ng buhay nila. Hindi sila nag-iisa na sa ilang mga pinagdadaanan, sila ginagyan sa pangabuhi. May ara ng mga munting anghel nga nagapamati sa programa Isugid kay Tiyoy. Biskan daw ya, walang itsura pero pusong anghel. Salamat sa mga nag-pledge. Utod, wala pa man na natupa, pero I thank you ahead of time. Salamat, guys. May the Lord bless you. And I'm saying this honestly and from my heart. May the Lord bless you sa inyong problema, sa inyong health. May the Lord touch you. May the Lord help you solve your problems. And may the Lord give you good health and a long life. And most especially, a happy life ahead of you. Salamat. Sa Massachusetts, tiyo, ay tuod ka. Tatlo ka ba tagin patay niya? Sus, anong nang ayan ng ano nino? Anong pamatsagan sang ginikanan niya na himo niya sa mga kabataan ni Sus? Subo. Antes kita magatag sang istorya sa inyo sa liwat, panawagan ba si... Hindi, sa Lunes ko na ipanawagan ni Guro. Sa Dasun Simana ko na ipanawagan ni Guro. Kay parang batian sa radyo, ang amon ido nga si Zoe. Bawas sa subong wala, pakapauli ang amon ido, wala pa mauli. Hindi na magdalagan sa Sunset Boulevard amon ido. Base may nakapudyot kay ang amon ido na si Zoe, no? Ang amon ido na si Zoe. Daw biskan sino? Daw bisan sino ginaamagan niya? No, daw ka friendly nga ido. Amo na mga ido ang gaamag kay bisan sino nga tao. Amo nang pinamatasan sang isa ka ido. Basta ginapalangga sa sulod sang balay. Kay kadamo nga daan sa amon sa balay. No, wala na sa agi tindak, wala sa agi tampas ang smagol. Way ka na kaagi nga ginkutosan, gindukol. Wala gid. Amo na bisan sino nga tao, very friendly ni siya. Magtindog-tindog ka landa. Gulpi ni mga mapungko sa tubang mo, dilap-dilapan ka. Kung nagapungko ka, malumpat ini sa imong paa. Kag mapasabak si mo kag mahigda-higda. No, amo na ka. Kag amo ni akong breeder si Zoe. Kada mo na ini sa mga totoy niya nga ginkuha na magin pa gin bata ya kag gin iban gin baligya iban gin panghatag man sa iban nga aton nga mga listeners man ano. Breeder ni nakatam-an ka buot nga ido tanan mga totoy niya. Pwede ka buot ini mga totoy niya. Galing inaya, base nalaga sila ay pwede i-breed. Senior citizen na siya. Ang amon ito si Zoe, amon na gusto namon nga mabalik sa amon. Kay senior citizen na siya, retired na siya sa breeding. Hindi na sa kabata. 13, 13 anyos na ina siya. Hindi na siya pwede ka bata, guro. Isa lang kabilo, guro. Pero mabudlayan na, guro na. Pero kung hindi mo na mabalik, kung makulbaan ka mo nga ibalik, o kung nahidlaw mo ka mo sa ido, kag wala ka mo sang hinuptanan, kag gusto nyo sa inyo na, base na luya na uyunan sa inyong kabataan, no, ang mga labi na gid na mga toddlers, gusto na gid na may ido, ihatagid na mo na sa inyo, no, bisan din nyo na ibalik, basta promisa nyo na lang, na atipanon nyo gid maayo. Pakanoon nyo gid mayo, paliguan nyo gid mayo, and from time to time basi pwede nyo siya mag-groom kay senior citizen na siya na budlayan na ni siya magkalot-kalot sa ilawas si pwede ipag-groom masubo pero wala tamahi mo may nakagwa mo. Alauna 49
5: may pinasahi ka. Sa likod ng bawat ngiti, may istoryang nakakubli. Sa tunga sang kabudlay, may tion sang kadalagan. Listen to stories of ordinary people with extraordinary journeys in life. Kwento ng buhay mo sa isugit kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Diri lang sa GYRI RMN Iloilo. Streaming live on our Facebook page. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Dorian.
0: Sir Bonnie, good morning! And sa aton mga classmates, sinepamati sa aton sa Facebook, sa YouTube, and sa aton nga RMN application. Ipanawagan mo sa STPI Damog Apamati at Agati. O, na-post na si Mayora, nakabugta. O, naka-post na ini. Ma'am, na-post na ini. Kag, palawagan ni kay Boss Nobi, kag kay Sir Reagan ini karon. Gintay, nakabugta. O, gali si Ma'am Mayora. O, si Mayora, nakahawid ini sang mga tutoy. No, sa mga tutoy. Subok, ido na, nakabata na ni. Nakahawid ini sa na... asang tutoy ni Zoe, no, tam-an ka buot ang mga ido, no? Dumduman pa ni Mayora si Zoe, tam-an ka buot, ma'am, no? Yeah. Ari ng isa ka mga storya ng buhay sang isa ka iloy. Ngay tago na lang naton sa ngalan nga si Josette, Nanay Josette, no? May nga agad, Tiyoy. Eh, nasa tanan-tanan nga tagpalamati sa programa Isugid kay Tiyoy. Tawagan lang ko kay Nanay Josette. Ang akong problema, Tiyoy, parte sa akong nga bata. Nabudlayan, nagid ako, Tiyoy. Ay, ang bata, dalang yung background sa bata. Teenager na niya siya, Tiyoy, 14 years old. Dua akong bata. Ang isa ko ka bata, 7 years old. Kagining subang, no? Nga bata ko nga babae, 14 anyos. Tiyoy na budlayan nagid ko, Tiyoy, nga makipag-istorya sa akon nga bata, nga babae, 14 years old. Tungod, sobrang tutok na siya, Tiyoy. Sobrang tutok, hindi tutok, kundi tutok na siya, Tiyoy, sa paggamit sa iyang mga gadgets like cellphone, computers, or ang iyang tablet. Ara sa abroad ang akon nga bana. Nagaubra sa abroad ang akon nga bana. And syempre, subang nga bata, kung anong i-request sa akon ni subang nga bata, wala problema. Gina-provide git inaiya sang iyang amay. Sang una tiyoy malipayo na ko kay ginuusar niya gid ini sa iya mga studies. Sang elementary siya dira ang mga tablet kay kinanglan gid sa private school ang tablet. No kay dira ginapasa mga tulunan, mga projects na sa tablet. Pero pag high school na niya tiyoy, na medyo na bulubudlayan ako kay tutok na gid siya na binagid sa iya cellphone. Ining nagligad nga Domingo tiyoy. Daw nanotaran ko tungod man sa mga rotational brownouts ang gakalatabo kag sem break sa mga estudyante, daw hindi nagid matantanan sang akon nga kabataan, sang akon nga bata. Ang liwat-liwat na pagpasaway kay ginabawalan ko siya, ginambalan ko siya nga minus-minusaman ang pag-usar sang gadget mo. Halin pagbugtaw sa aga. Biskan nagapamahaw tiyoy, nagatutok sa iya gadget. Pagkatapos pamahaw, ara nagapungko sa sala kung saan nagalantaw TV, pero abri man gyapon ang iya na cellphone. Hasta gabi tiyoy. So ginhambal ko, ginsaway ko siya nga bawas-bawasaman ga ang paggamit sang cellphone. Pero tiyoy, ang ending, imbis nga magpati, nagtupa lang sa siyagitanay, singgitanay, kag naglain pa ang buot sang akon nga bata. And subong, doon nabatyagan ko, daw ginalikaw-likawan ko sang akon nga bata. Sa tuod ng tiyoy, hindi ko man luyag nga amo niya maging sitwasyon namon sang akon nga bata bilang mother and daughter. Hindi ko gid-ginhandom nga amo nang amo maging sitwasyon. Pero tiyoy, hindi ko man makonsinti ang sobra-sobra nga pag-usar niya sang gadgets. Ining buluhaton nga makaguba sang sistema sang iyang lawas. Kay kung ara sa hapon, magahigda lang siya, ma-cellphone, gakaon, gahigda. Pagkatapos, dugay-dugay, tulog, pagbugtaw, cellphone na naman. Kay man, tiyoy, hindi ko makonsinti. Ining sobra yung pag-usar sa gadgets, tiyoy, o gadget. Tuwad niya, kada tuwad na kinakain na, ng malaking bahagi ng bawat araw niya ang gadget. Nalipatan niya nga palalagaw-lagaw, nalipatan niya ang makipaghalubilo sa iya mga friends, sa iya nga manghud, sa akon bilang ina. Wala na sa kung kisa insakto nga oras sa pagkaon, lalo na sa tiyoy sa pagtilog. Kung hindi mo pa pagsudlon sa kwarto, sus, nagabalantaw pa, nag-abri pa ang cellphone. Bilang isa ka Iloy tiyoy, nagkakabala ka man ko tiyoy sa iyang health, both physical and iyang mental health. Ilabi na gid subong tiyoy nga damo nang na pamatud-an nga mga karamdaman o balatian o kondisyon nga nag-ugat no sa pag-abuso sang gamit sang mga gadget. May mga iba nagatirik ang mata, nagakuloma tungkol sa ini mga gadget. Kaya nagsulat ako sa imo. Kaya gusto man pangayos ang laygay sa mga ginikanan nga parehas akon. Kay hindi ko luyag nga parusahan. Ano parusahan? Ah, parusahan. Hindi ko luyag nga parusahan ang akon nga bata. Pero kung wala man siya tiyoy pagpati sa akon, dira gid nagalibog ang akon nga ulo. Hindi ko gusto, hindi ko luyag na maguba ang amon nga relasyon bilang Iloy niya kagbata. Sa subong gani tiyoy, ginahibi ko na lang kung magdiskusyon na kami subong tiyoy. Nga subong Magsabat-sabat na sa ako ng akon nga bata nga babae nga ini tiyoy. Daw pasinggit na, ginabinghala niya na ko tiyoy. May dala na singgit. The feeling ko tiyoy daw hindi niya na ko iloy. Daw dula na ang iya respeto sa akon bilang isa ka iloy tungod sa gadget. Kung kigan mo siya, disiplinahon mo siya, nagasunggod siya, hindi niya kapagsapakon. Kung hambalon mo, nagalapot sa singgitanay. Kung kisa ginasingalan niya pagkain ko, tiyoy. Disiplina man lang, tiyoy. Ang luyag ko matabo sa akong bata. Luyag ko nga disiplinahon siya. Para matunaan niya, nga limitahan ang kaugalingon niya sa pag-usar sa gadget. Pero subong tiyoy, daw nabatsyagan ko, nagarebelde na ang akon nga bata sa akon. Wala na ko kahibalo, tiyoy, kung paano ko na siya swetuhon na hindi magtupa sa inaway kag singgitanay. Hindi ko gusto, hindi ko luyag, tiyoy, nga mapatupaan ko pa ang akon nga bata. Ginsugid ko man ini, tiyoy, sa iyang amay. Amon problema, nagsiling ang iyang amay nga istoryahon niya. Pero amo man gyapon ang pinamatasan, tiyoy, sang akon nga bata. Hindi ko luyag, tiyoy, nga dalayon nga madula ang koneksyon namon sang akon nga bata. I hope, tiyoy, nahangpan ninyo ang akon nga istorya. Madamog nga salamat. And more power sa programa Isugid kay Tiyoy. Halin sa imong masugid na tagpalamati na si Nanay Josette.
5: May pinasahi ka bala nga istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsod, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na, ang sunod nga pamatian kag pagasugilanunan. Kwento ng buhay mo sa Isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Pabugal ang imo istorya. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.
6: Isugid kay Tiyoy.
0: Tamang oras, en punto, alas 12. Ang ini nga time check, builog nga ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Ma'am Darlene Estonia Giliaga, may bukol sa lungs.
8: Nagabakal to ang bukol sa baga ko.
0: Tapos?
8: Di gusto ba ibuksan eh, biopsy. Garing, hindi ako nagpasugo. Nabatian ko sa station, nga ang bahay to, mau man ang kaso na. Nga nag-inom lang tana ka Life Extension Vitamin D3 na wala ang bukol. Ginsunod ko lang to. Darwa sa aga, darwa sa lunch time, kag sa night time. Ginimnan ko lang ka Life Extension. Vitamin D3, ay, after 6 months, wala na ang bukol. Isa noraan ko ti bukol, inuman ko gyapon, kami kita na ang Life Extension. Rako ang darana. Hindi lang ko sa bukol, kundi nagapagsik ako, hindi ako gakalimutin, 62 na ako. Wara ang hingal ko kagang akin nga ubo. Tood, gidman ko, gina-extension na gidman ang life ko. Baka kamuto. Hindi pwede nga ura ko ti Life Extension.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Tatak RMN.
0: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended most prescribed Vitamin D3 brand and number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Pataasa ang Vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian kilabinigit sa makamamatay nga cancer. Mag-inom kita at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Mag-ingat, ha? Halong, kay dapat ang ginabakal mo nga soft gel may tatak na LE para sigurado ka halin sa Life Extension ina. Ini ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone kag medical vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kahit probinsya sang Iloilo. Ang Life Extension Vitamin D3 aprobado sang FDA USA kahit Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal mo yun sa mga soaking yung mga butika sa Bilog na Panay Island, Guimaras. Actually, nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao, available sa mga butika ninyo ang Life Extension Vitamin D3. And may mga Life Extension Medical Clinics man all over Luzon, Visayas, and Mindanao. Pwede ka mo kabisita sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para ma-avail nyo ang libre na medical consultation. Hindi nyo na pagpadugayon pa ang inyong pagpa-check up. Hindi nyo na paghulaton nga maglala pa inyo balatian kag magdako ang galastuson sa ospital. Mas temprano, mas mayo. Bumisita sa ilang mga clinic sa lower ground floor ng Robinson's Mall, City Proper, J. De Leon area. May branch sa may Tagbak Haro, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street sa Siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo,

Mga kabataan na nalunod na, na nagakadalman na sa ilang mga gadget, cellphones, ano? Wala na ginausar nila ni in the proper, wala na nila ginausar ini further learning. Kung hindi ginahimo na ilang adlaw-adlaw, no, ginahimo na for entertainment purposes, kalingawan nila, no, kung hindi nila gani, it's the new normal para sa ila. Kung wala gani cellphone do, matsaga na do, may kulang sa kabuhi nila. Kung hindi sila makatulog sa Facebook, hindi sila makatiktok, hindi sila makapost, hindi sila makapamangkot kay Siri o kung kay sino pa na, kay Siri, do, may kulang sa kabuhi nila. No? Kung hindi sila makapapicture-picture, do, may kulang sa kabuhi nila, which is cellphone. Dapat gani, ining gadget, usar nato na as a tool. No, para mabuligan kita, mapabadasig. Mapadasig natin research. Mapadasig natin ang pagpangita sa isa ka tao, isa ka bagay, no, isa ka impormasyon. This gadget will help us. It's a tool to help us para mapalapit kita sa aton nga mga kauturan, himata. No, by calling them, making a GC, mga pulo pariente. This is an important tool when it comes to work for information and communication. Galing sa mga kabataan, daw hindi nagidman insakto. May mga iban nga hindi nagidman insakto. Masakit para sa ginikanan ang maglainanay sila buot sang ilang bata, which is the problem of Nanay Joseph. Naman ang problema niya, sinagasaway niya pero daw hindi niya wala niya, hindi niya gusto itolerar ang pag-usar-usar pirmi sa iyang kabataan sang iyang bata sang cellphone. Ginasaway niya, hindi na madala sa laygay mo. Ay, kumadala sa laygay nila, gayaan mo mo. The teenager. Hindi na madala sa laygay, kinakigan. Te pagkigan, naglain ang buhot sa bata. Sabi niya, sala siya. Ako na pirmisala, ako na pirmisala. Actually, ginausar lang ina ng excuse sa mga kabataan. Ako na sala, ako sala, ako sala, ako sala. Pero actually, ang gusto nila para pabayan sila. No, para mapasugtan sila, mag-usar sa ilang gadget. So, mga ginikanan, ara na butang sa tunga-tunga. Ay kung sawayan mo, mangaking si mo bata mo. Hindi mo gusto mangaking ang bata mo. Hindi mo gusto maglayo-anay ka mo. Sambalat-sagot sa bata mo. So, ano? Ano? Ano? Ano himoon? Laygay na. Pwede na kalaygay. Pang damol ulan sumong. Ate, sulod sa balay. Gay na, ano ka na sa gwa? Papang miling. Sa New Lucena, mayong aaga, kay Sir Nonoy Silubrico, ay si Ma'am Gemma Pendon, apo ni Zoe Mutiyoy, nga nadula, ang akon fur baby na si Princess. Ay, yes, I remember. Tunduman ko, hutuod, no? Kita nyo, kabuot kay Princess, mamay. Amo na mga ido nito yung pansyo mo. Punong-puno ng pagpalangga. Yes, ma'am. Salamat. Yes, ma'am. Mayora, salamat. I will do that. I-forward ko na ini kay Boss Nobi Subo. Ang akon nga gin-post. Para mapanawagan mabalik. Laban-laban mabalik, hindi mo? Laban-laban mabalik, hindi. Mayong aga man kay Mama Donna Aguayan Feldman, Alden Sueta, kay ang Radyo Manibela drivers, mayong aga sa inyo. And especially sa aton yung mga Grab drivers. Thank you! Thank you! Pangita pa ko din si sa diin to man, kagina man. May malabanan pa din man. Hello, tiyo, tamyaw. Ay, malabanan, ilo-ilo, septic tank. Kita mo, pati manog sup-sup sang honey sucker. Pati sa kong. Tiyoy, kung ako kay Nanay Josette, pili siya. Hindi pwede nga maluoy ka kag mahambal nga maluoy ka sa bata mo kag disiplinahon mo ang bata mo. Nanay Josette, pili ka sang isa. Teenager na ina, medyo matulutig, nagid man ang ulo sina. Pili ka. Kung gusto mo plaong gaon ka sang bata mo, dalaw-daloon mo sa laygay-laygay. Amo lang na mahimo mo. Kung gusto mo hindi ka mamaglayo anay,
pakisamahan.

0: pero hindi mahambal nga matolerar mo. Pero kung gusto mo, disiplinahon. Disiplinahon mo siya. Kumpiskara cellphone niya, kung pwede, kay sooner or later, kumabalaan niya ni, niya madulaan siya sang cellphone, patihon niya ka. Kuwaab lang cellphone niya, Nanay Josette. Ikaw ang Iloy. So dapat panindugan mo, nga ikaw ang Iloy kag amay sa balay. Singganan man ang iya nga amay, tawgi istorya ang iya amay, na hindi niya pagkonsintihon ang iya nga bata. Kung ano ang desisyon sang Iloy sa balay, amo na ang tumanon sang tanan. Sakto. Kay may iba niya nga disiplina mo ang bata mo. Pag-abot sa amay, manugid to. Lain man, gusto mo dipinsan man sang amay ya bata. So, istorya, anay ang imong bana, Nanay Josette. Ang balasa nga, amo na yung plano mo himuon. Hindi niya pagkonsinti yun. Hindi sa maluiluoy. Hambalo niya sang amay nga kung ano ang ginsiling ni nanay mo. Kung ano ang laigay, si mo ni nanay mo, patihon mo. Kung hindi mo magusto, nga mautod ang sustento mo, sakon nga amay mo. Budlay gid man ba sa kabataan, ano? Ang iba nini, nagakadalmingan. Hibian ka sa bata mo. Hibian ka, ate. Ang iban, di ka gwanta. Pero ako, honestly speaking, ang akon apo na nag-birthday kagapon na si Sian Gabriel Malfarta Lumakad. Nakita ko yun yan. Ako lang makasaway di sa akon apo. Agang akon nga asawa. No? Hindi naging magwantahan kung isa mas nag-concentrate pa siya sa cellphone niya. Kumpara sa iyang mga lessons uya sa pag-eskwela. Mas ginauna niya ang paglantaw-lantaw sa cellphone kaysa obrahon ang iyang assignment. So, ginplasuhan ko ni siya. Kung hindi ka magbag-o, tanin na gapamati ka sa mong Nanay Josette. Sabi ko, kung hindi ka magbag-o, kuhaan ko ang cellphone. Amo na! Pagkagabi, kita ko, pag-antis ko maglakat. Kaya ako muna istoryahan ay pag-abot, may klase. Pag may klase, alas 8 pa lang sang gabi. 8 o'clock in the evening. Dapat ang cellphone niya, why na sa iyang kamot, naka-charge na ina. Nag-charge na for the coming day. Kung isa ako ang ga-charge. Kung weekend, Friday and Saturday, may leeway. Hasta alas 9, medya o alas na alas 10. Hasta na sang gabi lang ang cellphone niya. Amon ang amon niya deal. 12 years old. So gusto niya they want to be treated as a mature person, which yes, I did. Intratar ko as mature person, may kasugtanan ta, let's shake on it, shake hands kami. Amon ang istorya na ita. Ang shake hands about sila na promise ini. Hindi lang di sa balay, kung hindi pwede sa kadlaw, kung mag-shake hands ka, may deal ka mo. Once you shake hands, your word is my word. Lalaki sa lalaki, amo na itong kasugtanan. Nag-shake hands siya. After isa ka semana, kita ko ganyan nga, wala niya ginatuman eh. Wala niya ginatuman ang akon nga ginasiling siya, ginambal siya. Anong ginhimo ko? Ginkwa ko. Simple lang. Ginkwa ko ang cellphone niya. Ang cellphone mo? Wala mo gintuman, isa, dua, tatlo, I have proof, amuni. Kita ka sa CCTV, alas 11 na, naga-cellphone ka pa, ano pa? Hinahatag niya man sa ako ng cellphone, nangakig eh. Nangakig siya eh. Himo niya, kuha ko niyang cellphone ni Mrs. Sabi, hindi. Basta gani, hambal ko sa balay, my word is my word. Ang order ko sa balay, order ko na. Ang order ko sa balay, ang hambal ko sa balay is the law. Amo na yung layi sa balay. Wala sa may makasuway! Impati sa mga bata ko, sige pa ulam may cellphone. Ayaw kung may TV, aray ang control, lantaw ka TV. Ang malantaw mo sa cellphone mo, malantaw man sa TV, nga hindi ka mag-TV. Ginhatag ko siya, ginpahulam ko siya, tako ko sa bilyaran, kibot siya. Ah, naglakat, nagbilyard. Ginhatag ko ang bula ko sa basketball. Oh, ara, basket, tagbasket siya! Daw nadula ng concentration sa cellphone, 2 ka semana. 2 weeks wala sa cellphone. Sem break, di ba? Nag-sem break. 2 ka semana, wala sa sang cellphone for 2 weeks. Buhi man sa? 19-dihan niya man, nagbalik sa normal ang utok sang akon apo. Tungod niya, ginkuha ko ang cellphone niya. Kagin pabalo sa iya, ginpatagin pabalo sa iya, nga kung wala, hindi ka kabalo, magtuman sang aton istorya, hanay. Kuhaon ko ang cellphone, kagamon niya matabo. Tinabaton man sang akon apo, kay subong niya, te. Ang cellphone niya, kagana niya, nabili na lang sa balay. Kung nagaligaw-ligaw, kagakagina daw, po yung barkada niya, naglagaw-lagaw sila sa SM City. Wala sa sang cellphone. Wala sa nagdala cellphone. Kagina balay yung mga tropa niya, hindi ko mag-cellphone. Kaya kung mag-cellphone ka mo, maglagaw-lagaw ta. Sa cellphone ka mo nakatutok. Mas mayo, isa lang madala cellphone sa aton, parang purkaso-purkaso may kinanglan ta, makatawag ta din sa balay. Nag-mature ang utok niya. Kang bala niya ang cellphone, hindi dapat habang buhay. 24 hours, kapot mo ang cellphone mo daw, manul ka. Kaya naglago-lago, sila nga, basta ako ba cellphone kita sa SM City? Laban-laban, pagpuko naton, captain ay cellphone. Wala na isa lang cellphone. Pang picture-picture lang naton, dire, pang moment-moment. So, Nanay Josette, hindi ka makulbaan. Hindi ka makulbaan na disiplinahon mo ang imong bata. Kung samtang gina luoy-luoy ka na siya, mabat siya ganyan eh, nga luoy-luoy ka permi siya, ay sus mandaran, niya kalimandaran ni sa bata mo. Dalon-dalon, niya ka lang sa sunggod-sunggod, jibihibi eh. Wala na yung matupa, hindi mo na madisiplina. And ang disiplin dapat samtang timprano pa. Disiplinahon mo na ang bata mo. Kung magpadugay-dugayon mo pa na ang pagdisiplina siya, matubuan na gidna sang kabal. Magdamo-damo ng kabal, kabala na na! Sa mga gusto maglagay, pwede gida. Kay damol ko nung ulan. Sige. Okay, Mayor Elizalde Doc Boboy po yun, Mayor! Good morning dira sa may bahin sang Kabatuan ni Iloilo. Salamat gid Doc Mayor Boboy Pueyo. Pamati si Vice Mayor Kalay Alonsabe. Vice, good morning. Thank you sa pagpamati. Tiyoy, kung ako kay Nanay Josette, kung amo ng luyag sa bata niya, hindi niya pagtagaan sang allowance pang load. Kung sa gabi, patya ang internet. Nanay Josette, hindi ka magpadala-dala sa bata. Bawa, mga kabataan subong, mga advanced thinking. Matsagan sa mga kabataan subong daw, nahibaluan na nila tanan ang mga bagay-bagay. Gusto nila maging mature dayon. Matsagan nilang kabalo na sila sang tanan-tanan. Kung kisa pagwaon mo man, nagpakilala mo man, nga ikaw ang iloy dira sa inyo nga panimalay. Samtang ikaw ang nagasagod, sa imo naghahalin ng tanan, pabalo siya nga imo, ikaw ang layi. Ang imo nga ginasihambal siya kung wala sa nagapati, may mga konsekwensya. Parehas man nga pagtudlo mo siya, nga Nanay Josette, sa pagtigulang niya. Whenever, sa tanan-tanan nga bagay, ang imo nga ginahimo, may mga konsekwensya ina yan, Nanay Josette. So mas mayo nga i-educate mo gid ang imo nga kabataan, party sa dira. Kamali, Ma'am Gemma Pendonio, yung ma-advise ko siya about sa pang-disiplina, about sa pag-disiplina niya sa bata niya. Simple lang naman, ina, Nanay Josette. Josette, off ang wifi sa gabi. Kay amo na ang ginahimo namon sa akon apo. Kasi galing teenage, Ma'am, bisan pati yun mong wifi, may mobile. May signal man gapon. Importante ni kwaon mo gid ang cellphone eh. Ilampo sa tubang niya bala. Ako sang ako ya sa batso subang ko bata mo linampos ko kung amo lang niyang cellphone o si bata ko kung amo man niyang ang kung ang cellphone man lang ang awayan ta kag makaguba sa aton relasyon diri sa panimalay mas maayo pinuo ko was agon sa cellphone linampos ko. Man, taladlong man sila. Sige, red, pwede man hatag sa iyang CP, pero keypad type. Mabuang ang bata eh. Kita lang na yan, makabalo na na, Sir Jespal. Keypad, mambalang bata, ano ni calculator? Sa balay, sa Gimaras, duwa ng keypad, kaya ginatag ko sa bayaw ko na eh. Ang keypad, hindi man sa kabalo sa cellphone nga smartphone. Hata ko sa keypad. Ngayon po, importante, tawag man lang, di ba? Police, barangay, samo, naman na tawag niya anytime. Keypad man na tawag sa. Kita sa akong mga apo, ay sus. Ngayon, ano ni calculator? Habi ko, uy, amo ng cellphone, grabe, ganyan klase cellphone, lang tawag lang may game snake. Snake, di ba may snake? Nila to, bla, try mo blang game snake. Ah, pagkambansang apo ko, ano ni nga game, ah. Do, wala ka pulos-pulos nga game. Amo nyo, amo nang pinakasikat sa una, do, amin na pulos ang snake. Hindi kilala na. Cellphone niya, kipad-kipad. Wala, ginatupas mga kabata. Ang apo ko kasi sa chaos, apakita si kipad, hinaboy niya. I mean, I don't want that phone. It's a toy. Kipad, kipad. Asa ka pa. Ano oras na? Alas 2:21. Ready na tayo para sa ating kalamang sexual. Ang kalamang sexual, builog na ginadulong sa ito, ang Mega Man Herbal Capsule. Ini ang kapsula panlalaki para sa aton mga kauturan. Mga kasama, naginakulang na ang ilang kapag-ayon. Permi na lang si Mrs. ang gusto sa babaw. Kayo na, nakapoy na sila sa ila ayod-ayod. Mega Man Herbal Capsule ang numero unang kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island, kag probinsya sang Gimaras. Mega Man Herbal Capsule nga nagahatag ini resistensya sa aton nga mga mister sa paglabing-labing kay misis. Kung kung nagalabing-labing kamo, nagatukod kamo, dugay-dugay nagahapa kamo kay way na kamo pwersa sa tukod. Nagakurug-kurug ng inyong akabot kung magtukod kamo, dapat mag-Mega Man. Hindi na kamo kasarang sang isa one hand tukod. Isa ka kamot tukod. Ang isa ka kamot guramos. Isa nagatukod, isa nagahimas, hindi niyo na kaya ay. Laba-laba, kulang ka na sa puwersa. Try mo mag-Mega Man Herbal Capsule. Nagabato man ini sa pulaw, nagapapagsik. Kag nagadugang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro herbal ang iyang ingrediente. May sakap ini nga tongkat ali, may ginseng, may maca, and may horny goat weed. I'm horny. Horny. Kaga sa aton mga pinalangga nga matatay. Ano ba?
1: Oh, hindi kay ko mag-inom sa Mega Man kay basi magpalpitit ako.
0: Tay, korek ko lang na sa lain ang paghangop mo. Basi lain ang imo nga natilawan. Ang Mega Man puro herbal. So kung mag-inom ka sa duwa ka kapsula, antes maglabing-labing mga isa ka oras, antes maglabing-labing, hindi ka di magpalpitit, hindi magkudog-kudog ang imo nga dughan. Sa lain ang sugid, si mo makudog-kudog ka na, matumba ka daw ay plus. Sa lain na. FDA approved ining Mega Man, hindi kagid magpalpitate. Importante, hindi ka man mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan mga mister, basta happy ang wife ninyo, happy ang life. So hindi gid kayo maguya-huya nga magbakal sang Mega Man Herbal Capsule. Ini ang produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Saliwat ang Mega Man ay FDA approved. Pampatig-a. sang inyong lawas. Haha, amo na na game ko sang una, snake. Kita lang gani, kahangop, kita lang magsugiday sina, hindi nyo na pag-isugit sa inyong mga kabataan. Kita mo kalabanan, basta tigulang ka, Tetris. Tetris kag snake, kag madjong. Oras, mga kasama! Alas 2.25, ready na! Tunog-tunog ang monitor! Kaalamang Sexual.
2: Kaalamang Sexual. Ang edukasyon sa sekso. Ano gid man bala ang problema, masami na lang kamo nag-aaway. Wala na nag-aintindihanay. Kapoy kag wala na gana. Pirmi pa ginadudahan. Kaalamang Sexual. Edukasyon sa sekso. Itawag na kay Tiyoy Pancho. Tiyoy Pancho. Ang problema mo, kayaba ka nga kayaba pero si Mrs. wala pa? Ahay, salom nga salom pero itsura ni Mrs. gapang aslom? Ay nano, sagad ka umum pero dalagali patingipon? Agoy ah! Ano din man bala ang posisyon nga angay kay manoy mo o sa purangkay niya? Kaalamang Sexual, ang edukasyon sa sekso. Yari na ang hari-hari sang Kama Sutra, ang eros kagrati sa kahanginan. Tiyoy, Tiyoy, Pancho. Itawag na ang problema mo sa sekso. Kaalamang Sexual, bantayi kada Webes nga adlaw. Diri lamang sa RMN, isugid kay Tiyoy.
0: Good morning, classmates. Webes kita nga adlaw, petsa 17. And kinangdan basta Webes, kaalamang Sexual, mga sex problems. Ang aton nga ginastoryan, yes, this is Sex Education 101. Diri sa programa, isugid kay Tiyoy. May sex problem ka ba? Hindi maguya-huya? Sugid na kay Tiyoy Pancho.
3: You're the best, Tiyoy.
0: Ang aton una nga problema ay parte kay Helen. Si Helen, gusto niya magbembang pero nakulbaan siya sa gusto niya magbembang pero nakulbaan siya sa resulta after bembang. Gets nyo? Ay, hindi nyo mag-gets? Sige, story ako. Ay, kay Nash Alidron. Ay, na, Nash. Na, nanabawhan. Na Alidron. Tagadiin ka, Ma'am Na Alidron. Welcome. First time ko nakita si Ma'am Na Alidron. Diri sa programa, isugid kay Tiyoy. Ay, dalangit sa mga nag-monitor sa aton, nagalantaw sa ating Facebook page. Palayoga, paki-like naman po. Paki-like ng programa, ha? Ay, sugid kay Tiyoy para magdamo-damo ang aton nga malabot. Yoy, good morning. Ako gali si Helen, hindi ko tunay na name. Gusto ko na mag-share, Tiyoy, kag mangayos ang laygay sa mga sex guru na katulad mo, parehas mo. Parte sa akon problema. Tawagan na ko si Helen, Tiyoy. 28 years old, may bana. 1.5 years pa lang kami sang akon nga bana, na may kaugalingon mga kami nga balay. Pero daw sumong, Tiyoy, nagkakalabuan na kami. Nagkakaproblema kami ni mister ko, biskan sa ginatawag na honeymoon stage namon. Kadalasan, basta gani first 1, 2, 3 years, Tiyoy, amon ang ginatawag nga honeymoon stage, kung sa din malapuyot ang inyong sexual encounter, malipayon, hidlaw pirmi sa isa kag isa, wala nagapanti kag wala nagabrip sa balay. Wagin dugang ko lang to. Oye, sula. Amo kita basahan ni mon period, di ba? Pag-abot sa balay, ah. Kung duwa ka mo, way man tao sa balay, way man bata, ay sus, huba, gina. Kung isa, brief nga halog, kaga boxer nga halog, kaga panty nga halog. Amo na hindi pwede hugot, kay paray sa lang kalalas. Piskan, tiye lang malalas sa panty, kakas. Natawag na yung honeymoon stage, no? Bawal ang underwear. Ay, kahilidlaw. Problema ni Helen. Tingnan ang problema ko, Tiyoy. Kay abi ni Mr. ko, himo-himo ko lang. Kung kisa, nagagwa na nagaresulta ini sa pagduda, no? Sa amon nga relasyon. Inibla, Tiyoy, nga gusto ko gid magbembang. Gusto ko gid, Tiyoy, nga gampanan man ang akon nga papel bilang isawa. Kagusto ko man, Tiyoy, no, malipayon man sa amon nga panghilawas ang akon nga bana. Ugaling, Tiyoy. Nakulbaan ako, Tiyoy, sa mangin resulta pirmi pagkatapos namon manghilawas. Yoy, ang akon problema, wala ko kahibalo. Na way ka maway man ko nagpa-doktor, pero daw pinasahi giding atkon nga problema. Nagasakit ang ulo ko, Tiyoy, after orgasm. Yes, Tiyoy, wala ako nagalango-lango. Every time magtalik kami, hindi pwede, Tiyoy, nga hindi ako magwaan. Kay hambal gani, ari pa lang kami, Tiyoy, sa amon nga honeymoon stage. Sa romansa pa lang sang akon nga bana, sulit ka na, Tiyoy. Wala ka nang hahanapin pa sa romansa pa lang sang akon nga bana. Pag-abot git sa amon tagilawa, panghilawas, Tiyoy, hindi man kadakuan ang ako iyakabana ko. Hindi man kagamayan ang akong banak, ang iyakabana ko. Daw insakto-insakto lang, Tiyoy. Kag masaling ko nga insakto, daw tailor fit git siya. Tailor fit git ang ari sang akon nga bana sa pukangkang ko. Daw inabla, Tiyoy, magsulod ang iyang kinatao sa ako. Daw wala ka naging niya pangitaon sang iban, solve na ako, Tiyoy. Kag daw dali gid ako magwaan kung maghilawas na kami. Sa romansa pa lang, Tiyoy, kung kisa nagakatapos na ko. Magromansa ko, ambal ko sa bana ko, hindi ko pagpatami. O galing sa iyang kauhaw man. May tsindihan ko man. Saya nga kauhaw man. Sa akon nga lawas, daw hindi niya gid mapunggan, Tiyoy, no, ang iyang pagromansa sa akon. Nga wala, hindi ko man pwede, hindi wala makumay isaway sa pagromansa sang akon bana sa akon. Ang problema ko, Tiyoy, kada magwaan ako, or kada nakakaranas ako ng orgasm samtang naghilawas kami, pagkatapos ang akon orgasm, Tiyoy, pirmi na lang nagasakit ang ulo, kung hindi luulo ang akon nga liog pagkatapos ko magwaan. So kung nagromansahan na kami, Tiyoy, tag-ara na labot ko na ang orgasm ko, Tiyoy, daw hindi naging ko kapadayon, Tiyoy, sa pagpanghilawas sa akon bana. Tungod sakit-sakit gid, Tiyoy, ang akon nga ulo. Daw mabuka ang akon nga ulo, Tiyoy. Kaya nga muna kung kisa ang amon nga ginawayan. Kung kisa ginpilit ko man, Tiyoy, ginapilit ko man, kung kisa nga nagainom ako sang aspirin, balan ko hindi man mayo pirmi mag-inom ka sang aspirin nga wala ka sang o sang paracetamol, sorry, na hindi aspirin. Mag-inom ko sang paracetamol nga wala ka sang balatian kay hindi mayo sa kidney. Gintestingan ko, antes lamang maghilawas, nagiinom ako sang paracetamol. Maramba ko, hindi magsakit ang ulo ko. Pero kisa nagasakit man akong liog. Gintestingan ko man, Tiyoy, nga pagkatapos namon na romansahanay namon ni banahon ko, nagasakit ang ulo ko, ginpilit ko, Tiyoy, Nugin pilit kag pasugta ng akon nga bana, saan para makapanghilawas kami. Pero pagkatapos pagid tiyoy, sang amon nga pagpanghilawas tiyoy, ara nagid tiyoy, dumabuka nagid ang akon nga ulo. Hindi na kami kalabot sa 2-3-4 rounds nga tani, malabot sa mga bago mag-asawahay. Tira pa lang tiyoy, nag-surrender na ako. Tiyoy, balan ko, medyo pinasahi ni, pero wala ni himo-himo, tutuod gid ni akon nga, na-experiensyahan, o kagina-experiensyahan. Tungod diri, tiyoy, daw nagasunggod ang akon nga bana, nya biskan mag-quickie kami after na, kung hindi siya pwede ka-quickie, hindi kami pwede pangilawas, kung before work, ining paborito pa sa akon nga bana, ang kada-aga, pagbugtaw sa aga, kahit kung maghihimo kami na, mangilawas kami pagbugtaw aga, daw hindi nagid ko tiyoy. Daw hindi nagid ko tiyoy kaubra. Daw inibla tiyoy kung ikumpara mo ang ulo sa tiyan. Pagkatapos panghilawas, daw matsagan ko ginadismenorya ang akon nga ulo. Salamat gid, tawagan lang ko nga Helen tiyoy. Salamat gid, mahulat-hulat lang ko. Asang mga laygay halin sa imong mga listeners. Pinasahi gid niya guro. Pagtapos magwan, masakit ang ulo. Agoy na shout out gid. Akay na Alidron sa Dubai tiyoy. Uy, yes, kadamo kita sa mga Pinoy sa Dubai. Ang ako nga tatlo kahinablos ara man sa Dubai. Assalamualaikum. Ma'am na Alidron. Welcome sa isugid kay Tiyoy Hambal ni Sir Jespal. Kita mo, very friendly kami diri. Alidron. Candido and Canohado Jr. mayong aga. Bao, grabe ito. Grabe ito. Ito pinasahin ni kay Helen. May side effect ang bimbang sa iyo. Amugin! Nagasakit ang ulo niya. Ay, dali nga, ari, may doktor. Ayun, very good, bau, salamat, gid. May nag-PM, doktor. Ay, hi, doc, good morning. Good morning sa imo, doc. Mayo kay may doktor. Amuni ang ako na batsagan man. Hindi, pero hindi pagtapos bembang, ha. Karon i-share ko sa inyo. Pero amuni ang ako na batsagan man. Sa isa ka bagay, ang nagasakit ang ulo ko, okay, okay, okay, okay. Ara kay Doc, hindi ilawag ako, hindi ko lang pag-ilawag ang ngalan ni Doc. Yoy, mayong aga, very interesting ang problema ni Helen. Base may mga iban man dira naga-experyensya sina, hindi gid dapat magkakulba nga magdangop sa doktor. Kung may mga amuni nga mga simptomas o amuni kamo may gina-experyensyahan. Hindi lang initiyoy sa sex. Pati sa pag-inom. Amo ni gani, Dok, parni sa akong. Karo ko lang istorya sa akong, Dok. Ang kay Helen, no, pero mas mayo kung mapacheck up gid siya anay tiyoy. No, magpa-laboratory anay si Helen. Kay may pasyente man ako tiyoy, amo ni ang iyang experiensyahan. Amo ni ang gin-storya niya sa akong. Ay, sige, si Mama Gemma Pendon, anay malay, guys. Sige, Ma'am Gem, matawag ko. Antes ko basahong kay Doc, kay daw naminig kay Doc. Unahon ta ka, anay, Ma'am Gem. Antes naton kwaon ang legal opinion, legal advice sang isa ka doktor or medical advice, legal advice. Medical advice sang isa ka doktor, ikwao na ni nato ng inyong mga opinion, suggestion ng mga ang inyong mga laygay. Hello, Ma'am Gem, morning.
4: Good morning. Good morning, Tiyo. Good morning sa Taranya Gatamati. Malaygay ko sa kay Kwan.
0: Helen.
4: Ano nga na niya, Choy?
0: Helen.
4: Kay Helen, sorry. Kay Helen. Dokod delikado gin man sang iya na nabatyagan kay pagkatapos siya nga mag-orgasm siya nga sakit ng iya ulo.
0: Liog or liog, liog or kung hindi
4: liog kag ulo.
0: Hindi ko hindi liog. Ulo, kung hindi ulo, ulo. Liog. Mm.
4: Oo, inabalat yung ginababila nila ng aneurysm. Ako na ang delikado. Kay ti siyempre ang doon siyempre kung nag-orgasm, siyempre hindi na doon nag-active ang tanan niya nga mga nerves. Nga
0: grabe, ang, gira, sa, grabe ang bugbas ang imong korason. Mm.
4: Yeah, so doon mo na bala, tama na nga dapat, insakto na nga, dapat ipacheck at agin na, nga naga mo na siya. Kaya doon ka relate, doon relate, ko na ibala sa iya tiyo, nga, hindi yan sa ako niya nagasakit ang ulo ko ha, it's not like that. Pero ang sa ako niya bala, amo na siguro nga daw wala ko yan naga, ka, I mean, for myself nga daw wala ko yung ginapangita, nga amo ginaiya nga siling bala mga sex, nga mga muna. Kaya ginakulbaan ako yan sa nga after, masinat yun daw, ba mo, ako ya, ginableed ko ya. Amo na ang ginakulbaan ko.
0: Ah, nag-bleeding ka?
4: Yes, ginableed ko ya, tiyo. Amo na ginakulbaan ko nga, hindi ko gusto magpagamit because after that, nakulbaan ko nga mag-bleed ako.
0: Ang bleed mo, amo na, ang imong bleeding, ano yung, tungkol sa ano ni?
4: I don't know. Wala man ko na. Wala ko nagpa-check up. Kaya nakulbaan ko magpa-check up balaan. So, bang after na ito yung balaan, pagkatapos kasi na yan, nag-bleed ko na iya, may blood gina iya, and after that, nag-spot ako for 2 days, 3 days. After that, mas-stop ma lang na siya. Oo, mas-stop ma lang na. And then, I don't feel anything. Hindi siya masakit, nothing. Basta mula na iya nga after that, nag-bleed lang ako. And then, sang wala na gito. Totally nga wala na.
0: Basi,
4: and
0: ano, ma'am?
4: How many years lang
0: wala. Nag-bleed ka? Wala basi, man. Basi nalabot matres mo?
4: I don't know.
0: O kung basi nalabot sa una ni sir ang imong abdo?
4: Hindi. Wala man. Amo na gani nang bala nila ko. Hindi bala nakahambal ko na sa una. Nakashare ko na sa imong program. Nga nag-bleed ako.
0: Oh.
4: Pero, nang wala man nga sila nga may ginapatsyag ako or what. And then how many years na? Kung may ginapatsyag ko tiyo nga may mga problema gila. Then I already dead. Matadugay na how many years na. So, patay na ko or I otherwise, damo na ko nabatsyag. But, thanks God, nga wala man. So, amo lang na yung nakulbaan ko. Dobra na pala sa iya nga, I am afraid to make love because after that, parang, kasi mag-bleed naman ako na. Amo na siya.
0: Hambali mayora, grabe. Ma'am Jim, nagabalik siya sa pagka-virgin? Pero, ining bleeding mo. Halin pa na sa una o just recent wala, lang ini?
4: Wala man. Kahit tinagdar nakadwa man ako kabata, wala man asaya sa una. Sang recently, kay Balan, si siyempre guro, daw many years nga wala na pala tiyo. Eh. That's on after that from how many years. Tapos nag-amo na siya. Siguro, I don't know what happened. Pero, hindi man na siya ganyang every time ang tiyo. Na pala may ara nga time nga nag-amo. Tanga nga wala man. Nga kung kisa doon ginakulbaan ko nga after that mableed ka pero kung sa wala man pero may ara nga ara gitya. So amo na nga na siguro nga daw hindi ka bala basi hindi lang ko ka sure basta wala ko ga pa check up. I never go to the doctor to have this and had look ako gani isang result. So that's why until now I'm 60, I never go to the doctor. I have the appointment but I canceled because I'm very afraid.
0: Ah, hindi so, dapat pa-check up ka. Hindi pwedeng hindi. Dapat check up. Makulbaan ka. Mas kululbaan na kung maglala pa ina. Hambal mo sa mo ni iso ka. Numero uno kung magaling tratado.
4: Mag-look ako. Wala mo may ara ko tani nga appointment sa July. Actually, may ara na ko na. Tapos ang gintawagan ako sa doktor nga mo na general check-up pala and general check-up na. Blood and everything, pap smear and everything. Galing sang time nga na the day, nga magkato na ako, pinulbaan ako, singkoy cancel ko, anay, kay kinaflu ako. Ako nagbalik. Huwag na ko nagkato. So, anyway, mula na ano, na-relate ko siya, kahit gasakit ang ulo ya, kaya doon nakulbaan siya after sa make love niya, nga masakit ng iya ulo, nga may result para sa iya. So, amo na, nga magpa-check up. Alam ko sa iya, magpa-check up lang siya para balaan niya. Ako, God advice bro, ako tarantada man. Pero wala naman ba ko, Tiyoy, nga daw nakarelate lang gi kuya pala sa iya nga feeling nga. That's why nga until now, daw wala na kuya nag-iisip pala nga magpangita pa sa partner. Pangita pa sa partner for what? Because of sex. Daw wala na pala sa ako. Tutugon nga iya, honestly, it's not in my brain anymore, in my heart anymore nga. Pangita ka sa partner because of sex. wala na. So amula na iyang maano ko sa iya nga ipa-check-up yun na kay bata pa man sa iya mo, wala pa sila guro gani bata.
0: Wala pa.
4: So mapa-check-up lang sa. Oo. So amula na man lagi ko tiyoy ah, gamay lang nga ano, thank you get tiyoy, good morning lang sa tanan, Ma'am Gina. Oh, ganta ka boss.
0: Virgin, virgin.
4: Oo, tiyoy. Bye-bye, thank you.
0: Salamat gid kay Mama Gemma Pendon. Si Mayora Bugtaw. Paano ba Mayora Bugtaw ka ba? Virgin. Loka-loka gid si Mayora. Pero dintong kay Doc man talaga, nadula ang kay Doc. Dintong na nadula, te. Nadula. Kayo dintong legal medical opinion ni Doc, te. Nadula. Kaya eh, dalingit pangitaon ko. Ayun na lang, may nagtawag sa akong WhatsApp. Sino ni Uno? Code para sa iyong seguridad, huwag i-share. Ay, daw mga damos kami. Pati sa WhatsApp, di mo damos kami. Halong ka mo sa scammer, ha? Kadamos sa mga scammer, pirmi pangayo, sang OTP. One time pin. Pati sa TikTok ko, amo ng OTP, pasa mo sa akin, yung mga ugok, may mga... Ay, matakaan ko sa inyo ko noon, pinampasa ko sa inyong OTP ko tanan. Ang OTP, one-time password. So, kung makabaton ka mo sina, hindi nyo git pag ihatag, hindi nyo git pag i-share sa iba ng OTP ninyo. Damo sa mga lintikan nga scammer niyo. Are kay Doc. Yoy, ang malaygay ko kay Helen, no? Kung pirmi nagasakit ang ulo niya, o liog niya, eh may pasyente ko nga parehas amo na tiyoy. Ay, oh, see, I see. Thanks, Doc, ha? Thanks, Doc. Isog, tas hina, wifi. Tambal ni Doc sa imo, Helen. Kag naka-experience niya, pati ako gali, okay. Tiyoy, ini nga mga simptomas, ini na experiensyahan niya, nga pagkatapos siya mag-orgasm, nagasakit ang iyang ulo or liog. No? Isa sa mga kabangdanan si ni Tiyoy is ang pagtaas sang blood pressure samtang nagapang hilawas si Helen. Amo na nagasakit ang iyang ulo. Mas mayo o liog niya, no? Mas mayo ni Helen tuod niya, magpalantaw ka sa doktor, no? Para masigurado mo nga wala ka iban nga seryoso nga medical nga balatian o wala sang iban nga seryoso medical nga rason ang ining mo ginabatsyag. Base high blood lang o base taas ang imong cholesterol level. Sa iban, kung magkadto sila sa doktor, parehas ako, nang ako isa kapasyente, ang ginariseta ko na sa iya tiyoy, no, hindi ini sa tanan, ha? Importante nga magpa-check up. Ang ginariseta ko na sa tiyoy, base sa iya nga check up, no? Kaya isang una, nagiinom siya sa pain reliever, no? Hambal ko, hindi ka mag-inom sa pain reliever. Antes ang pain. Ang pain relievers is, kung may nabatsyaga na ka mga pain, amo na mainom ka sa pain reliever. Ang ginpainom ko ni siya tiyoy, ining aspirin 1000, ay okay. Ang aspirin na ina, para na iya pampalabnaw sa dugo. No? Parehas na yung mga nagainom tiyoy, blasang para sa ilang high blood. Ang iban, yes, look, like ako. Kami ni Mrs., may ginainom kami nga maintenance para sa high blood, pero may ginainom pagid kami nga aspirin, ining pagpalabnaw sa dugo. No? Pwede niya na matestingan, no? Pero hindi niya pirmi-pirmihon. Testingan niya, anay, antes sila manghilawas sa iyang abana, no? Inom siya sang aspirin. Pag inom niya aspirin, kag kung ang mabatsagan niya pagkatapos sila manghilawas, nga wala nagasakit ang ulo niya pagkatapos niya ma-reach o maka-orgasm, kung wala nagasakit ang ulo niya, may dako nga posibilidad nga mataas ang blood pressure niya. So dapat magpa-check up siya sa doktor. Pakuha siya sang lab test para mabalaan kung anong ireseta sa iya. Yes, aneurysm. Pwede maglupok ang imong ugat, no? Sa imong ulo, which could cause you death. Helen. Ikaduha. Kung mag-inom ka sang pain sang aspirin. Antes ka mo magpanghilawas ang imong bana, kag nagsakit pagid ang imo nga ulo pagkatapos mo mag-orgasm, base may iban ka na nga balatian. So hindi, don't take it lightly. No, hindi sagay inom sa mga pain reliever. No, testingan mo anay para mahibaluan mo ang inaiyaguro na grabe ang pagbomba sang imo nga dugo, gamay ang ginaso na medyo lapuyot ang imo nga dugo, kag lagamay ang oxygen nga nagkakadto sa imo nga utok. Amo na ang rason kung nga nagasakit ang imo nga ulo pagkatapos ang orgasm, because as we say, Tiyoy, sex is also a form of exercise. Ako, ambo ko gani, ako amo ni sang way ko nagainom sang aspirin. Pagkatapos ko mag-inom, no, every Saturday sang una, nag-inom ako kada Sabado, either whiskey or beer or gin or vodka or rum. Pagkatapos ko na inom, huwag na ako nagkakaon. Pagkatapos ko inom, pagsunod ko sa kwarto, nagasakit daw, mabuka agad ang ulo ko. Amo na kada Sabado lang ako nag-inom. Kaya dapat ara ko sa balay, kaya kung hindi, nag-apirte, kasakit sang ulo. Amo naman ginrisigin na siling sa akon nga base may high blood o base taas ang pressure sa akong dugo. So gininom ko niyang aspirin adlaw-adlaw. We make sure nag-inom ko aspirin adlaw-adlaw. Kasi mag-inom ko Lunes, Martes, Merkulis, Webis, Biyernes, Sabado, Domingo. Wala ako man nag-inom adlaw. Wala ko nag-inom adlaw-adlaw. Kung sige practice-practice ko kung may pangayawan kami, nadula ang sakit sang ulo. So base Helen, base tuod, taas ang imo nga blood pressure. So kalamang sexual amo ni nagapagkatapos orgasm pa magwa nagasakit ang ulo, no, may problema yan. Yan, kita nyo mga sex problem natin, hindi na puro kalukuhan. So talaga may natututunan. Yan ang ating kalamang sexual. May isa pa tani kita nga kalamang sexual, oh. Buwas ko lang guro inibasaho na yun. May ara sa sang post-coital dysphoria. Lain pagit ini, ho. May post-coital dysphoria si Inday. Basaho nato ni buwas ng adlaw. Pero, mga kasama, buwas ng adlaw, kwentong kababalaghan. Mga kababalaghan stories naman. Ang ato ni storyhan na buwas ng adlaw. Pero antes ang kwentong kababalaghan, ining kwento, isang kalamang sexual. Antes kita magkwentong kababalaghan. So mga parikoy, mga marikoy, mga pinalanggan natin yung tagpalamating. Kung may kwentong kababalaghan, kamo nga gusto i-share, preparar nyo na ina buwas nga adlaw diri sa programa. Isugid kay Tiyoy, alas 12, tub-tub alas 3. Pero sa dason nga simana, hasta alas 3:30 na kita. Kay dason simana, on air na kita, hindi lang sa Facebook, hindi lang sa YouTube, hindi lang sa RMN application, kung hindi pati sa RMN 774 sa inyo mga radyo.
5: Tatak, RMN.
0: Babatian na gid bang kita sa radyo. Mayong aga, Sir Johnny Piguro, bugtaw na ni Sir Johnny. Ari na sila si JL ni. Nagakwat-akwat na ini sa mga karning baboy, karning baka. Da sa may Iloilo Terminal Market. Mayong aga lang sa mga taga Figuro Meat Shop. Magkape muna tayo. Antes magpaanto sa Figuro. Mag-inom sang kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee. No, ang Kapihenyo 14-in-1 Herbal Coffee, may mga masunod ining mga ingrediente. May collagen, mangosteen, malunggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin and kokwa. May goto cola, hindi pa tapos. Siyam pa lang. Ay akapulo, ginseng, ika-onse, kape. May ara pa inis ang stevia. Kaya ang patamis niya, hindi kalamay. Ang patamis ang Kapihenyo 14-in-1 Herbal Coffee Stevia. So pwede sa mga diabetic natin yung mga kauturan. And ginpanami pa ini sang non-dairy creamer. Mga kasama, Kapihenyo, sigurado. Nagapahubin, nagapahilayo sa mga balatian. Gapanami sang ato nga pagpamuhin. Nagaparelax sang ato nunahuna. Nagapautay sang pulaw. Nagapapagros ang pag-angay. Nga mas ginpatamis pa sang stevia. Daga ginpanami sang non-dairy creamer. Tilawan ninyo, Kapihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. May high blood ka? Kapihenyo. Wala ka kwarta subong? Kapihenyo. Sigurado ka makapaminsar ka sa legal nga pamaagi kung paano ka makapangita sang kwarta. Himakas lang. Hindi maghubra malain. Himakas lang gid kita. Hindi kita madulaan sang pagasalig sa Ginoo. May awa din ng Diyos. Pero nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kapihenyo 14-in-1 Herbal Coffee available sa mga suki ng mga botika. Kaya pwede makakatuwa sa may Zamara Shop. Iping sang Sarabia Optical. Sa sulod mismo sa Mary Mart Mall Activity Center. Dira nyo man mabakal ang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos na para sa inyo. Soft Touch Wonder Oil para sa pungot, inyong ilong, para mahalugalug ang pungot sa inyong ilong, kay may eucalyptus. Sa mga nagakulo-kalbo, kay may aloe vera. Sa mga hindi katulog, ay may rosemary oil na minimuok inong tulog mo. Basta nakabanyos ka sang Soft Touch Wonder Oil. Kag pinasahi ang Soft Touch Wonder Oil. Inilang ang balanyos na may vitamin C.
5: Tatak! RMM.
0: Tandaan, Soft Touch Wonder Oil, kaga Kapihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Kagawad Noel Coscoluela, mayong aga. Oy, kay Bea Nava. Inday Bea, hambala ang imong mga classmates, nung imong mga ka-chatmate sa mga sa GC ninyo. Hambala sila. Dason nga si Mana Bea. Hambala sila nga mabalik na sa radyo si Tiyoy Pancho. Mabatian na sa radyo. Ang programa isugid kay Tiyoy Dason nga si Mana. Kaga Dason nga si Mana, maga amat-amat na kita sugod sang audition para sa Tawag ng Tanggalan. Sir Bench Paranpan, mayong aga si mo, Sir Bench. Kamusta? Hindi ko lang pagbasaon, man. Kaya grabe, ka ma magbira kay Ma'am, ano? Wala ba na si Ma'am J. Mapindo? Salamat gid sa mga matabay, sa mga sumusuporta, sa mga naglantaw sa YouTube, sa Facebook, and sa RMN apps, sa mga namati sa aton. Sa ato mga seafarers, salamat gid sa inyo. Kay Sir... kay Sir Jose Julius Pinuela Galek, kay Sir Rocky Binya Salute. Thank you, Sir Kim. Juan Ferrares, no? Kay Romeo Manaay Junior. Salamat, salamat sa aton mga seafarers na nagapamati sa aton. Kaya nga mga OFWs working and living abroad. Taas ang dollar subong. Sa mga nag-pledge sa aton, thank you, thank you. Sa mga nag-like, mga nag-share, and mga nag-follow sa programa Isugid kay Tiyoy, maraming, maraming, maraming salamat, Gid. So, kitain naman kita. Buwas nga adlaw. May kalamang sexual ka na. May kwentong kababalaghan ka pa. Ano pang hahanapin mo pinakakumpletong programa sa balat ng radyo? Ang programa ay Sugid kay Tiyoy. Sa ngalan sa aking technical partner na si Jason Renzi Kamatania. Ining nyo alaga, din nyo nga radyo man, ining nyo nga anchor man. Pinakagwapo at pinakamacho. Hamot-hamot pa, kumpletong-kumpleto sa bakuna. Pwede pa namkunan, wag lang lalahian. I am Tiyoy Pancho. See you tomorrow.

0: Shoutout sa mga call center agents nila kaparehas sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kabit na kang graveyard. Permipulaw, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung managsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga nadulang nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka! Stress tubs!
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino may isang salita.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, dito ako bilib.
9: Ang husay!
10: So easy to use? Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
9: Siyempre, it's you, babe.
10: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
9: Anong gusto nyo?

0: Ayad nga aga, good morning, mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduhan naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga sa mga netizens naton, di man kamo nga pungsod na pahamtang subong, kabay nga nasa maayokin kamo nga kahimtangan. Keep safe always sa inyong atanan, Sir Billy Melodias, kag sa tanan naton nga mga nagaupod sa aton nga Facebook Live sa Sininga Estasyon. Salamat gid sa padayon nga pagsapdag. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma, James. Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Una naton tagaan sang igtalopangod subong nga aga gin hiwat sang banwasang kabatuan Iloilo ang spaying kag neutering para sa mga ido kag kuring sang nagligad nga sinima na ini kadungan ka inisyatibo kaupod sa pagsaulog sang kapistahan sang kabatuan kag in coordination sa aton nga provincial veterinary office sang probinsya sang Iloilo. Suno sa kay kabatuan mayor Elizalde Doc Boboy Pio nga tinutuyo sini nga programa agod nga mangin rabies free ang banwa sang kabatuan. Dugang pa niya nga masobra 300 ka mga ido kag kuring ang nagpasakop sa sini nga aktibidad. Inigin kalipay ni Mayor Pio ang pagupod sa mga responsible pet owners sa banwasang kabatuan sa sini nga aktibidad. Nahibaluan nga ang nasambit nga banwa ang isa sa mga top performer sa anti-rabies campaign sang probinsya sang Iloilo. Panginbulahan gid sa Municipal Agriculture Office naton kag sa LGU sang kabatuan, no, kay Sir Francis Gonzaga kag sa tanan naton nga mga agricultural extension workers. Salot gid sa inyo sa padayon nga mga inisyatibo nga malabot gid naton kag mabakunahan sang anti-rabies ang tanan naton nga mga hinoptanan nga ido kag kuring, no. Salamat sa pagbuylog sa aton nga provincial veterinary office sa pagpamuno ni Dr. Darrell Tabuada kag ang iyang nga mga staff, no, dira sa provincial veterinary office. Good morning kay Ma'am Marfi Kinlat, Ma'am Laila Rosbero, kay Ma'am Faith Evalie, so wong man, no, sa kay Sir Alfonso dira sa Saraga Iloilo. Salamat sa pagupod sa aton nga programa. Nagdangat sa 8.63 metric tons per hectare ang ani sang mangunguma nga si Lito Lagayaw sang Barangay Abangay Dingli Iloilo gamit ang Love 77 hybrid nga binhi. Sini nga simana sang Setyembre nakapatubas si Lagayaw sang 1.4 sa iya 1.4 hektarya nga talamnan sang 257 kasako sang humay nga may average nga kilo nga 47 kilos kada sako. Suno sa kay Lagayaw hindi lamang sa binhi nakasandig ang maayo nga ani bangod dako man ang parte sini sa bastante nga tubig. Di kalidad nga binhi, makinarya nga pagpanguma, teknikal nga giya, kag ang maidid nga pagtatap sang talamnan. Dako man ang bintaha para sa iya, ang pag-angkop sang irigado nga uma, nga nagasiguro sang bastante kagtayoyon nga supply sang tubig para sa iya nga mga pananom. Gindugang pa ni Lagayaw nga importante man ang regular nga pagbisita kag pagbantay sa iya talamnan bangod mas mahapos nga masolusyonan kag maaktuhan gilayon ang mga problema kag gilayon niya ini nga matumod. Suno pa sa mangunguma, dako gid ang bulig sa iya kita ang buying price subong nga yara sa 22 pesos kada kilo para sa preska nga humay nga ginabakal gid sang aton partner ko nga cooperative ang Dingley Multipurpose Cooperative nga amugid ang nagasapdag sa mga kinahanglanon sang aton nga mga mangunguma gira sa banwasang Dingley Iloilo. Good morning, maayad-ayad nga aga kay Ricardo Rosendo Hintolia, Richard Agodines, Armelin Joy Mospa, kay Sir Ryan Rasgo, no, kay Sir Rain Orocio. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Dugang naton nga tagaan sang Igtalopangod subong nga aga target sang Iloilo Provincial Agriculture Office o kon OPA ang nga mapalapad sa 10,000 hectares sa sulod sang tatlo katuig ang pagtanom kag rehabilitasyon sa mga puno sang lubi diri sa probinsya sang Iloilo. Suno sa kay acting provincial agriculturist Jeron Magbanwa, ang plano sang probinsya naka-align sa national target sang Department of Agriculture nga makatanom sang 1,000,000 ka coconut trees sa sulod sang 3 ka tuig. Lakip sa programa ang pag-rehabilitate sa mga senile o konsobra 60 anyos nga puno sang lubi, pag-establish sa mga nursery sa mga kabanwahanan, kag paghatag sang training kag technical assistance sa mga mangunguma. Ginpahayag man ni Magbanwa nga isa sa mga problema amo ang pagsalig sa pagbakal sang seedlings salin sa Mindanao, gani ginapabakod gid sang aton nga mga local nurseries kag ginapukusan ang high quality dwarf coconut varieties nga mas badasig mamunga kung i-compare naton sa aton nga mga traditional nga mga varieties. Nagapadayon man ang koordinasyon sang Office of the Provincial Agriculture sa Department of Agriculture Western Visayas kag Provincial Coconut Council, lakip ang livelihood program sa mga mangunguma pareho sang intercropping samtang nagahulat mamunga ang gintanom nga mga lubi. Sa madugay nga panahon, target sang probinsya ang mas produktibo, mas mabaskog sa kalamidad kag market-oriented nga coconut industry. Lakip ang value-adding sang coconut water, coconut sugar, kag coconut milk nga mahimo mangin export quality. Samtang ginapreparahan man sang Office of the Provincial Agriculture upod ang mga mangunguma para sa ginapaabot nga Super El Nino sa sining last quarter sang 2026 kag magalawig tubtob sa tuig 2027. Gani panginbulahan sa tanan naton nga mga mangunguma nga nagpasakop gid sa sining programa sang Office of the Provincial Agriculture ang pagtanom sang masobra 10,000 kapuno sang lubi sa sulod sang 3 ka tuig. Amat-amato na naton tanom kung may bakanti kita nga mga areas, no, sa aton nga mga talamnan. Magpakigangot lamang sa aton Philippine Coconut Authority kay may bastante sila nga seedling sang lubi nga mahimo gid ma-access sang aton nga mga mangunguma. Dugang naton tagaan sang Igtalopangod subong nga aga lauman sa mga konsumidor nga wala sang mangin pagbag-o sa presyo sang bugas. Suno sa Department of Agriculture spokesperson Arnel Dimesa, wala sila sang may ginatanaw nga hulag sa presyo sang bugas sa piyak sang pagsaka sang presyo sang gatong. Pahayag ini ni Dimesa nga nagapabilin nga estable ang retail price sa 48 tob-tob 55 pesos kada kilo. Madumduman nga subong nga simana liwat na nga nagsaka ang presyo sang gatong sa diin malapit 6 pesos ang ginsaka sa presyo sang diesel. Kaginapasalig man sang aton nga departamento nga may bastante kita nga supply sang palay kay subong natuon sa harvest season ang ini nga mga binulan, no? Kag we hope ang aton nga mga mangunguma kag mga farm laborers naton sa mga kabanwahanan ang maka-access gid sang maayong nga presyo, maayong nga pamakal sang aton nga katuwang nga opisina ang National Food Authority kay sa aton nga pagmonitor sa presyo hanay sang labtong nga bugas wala naganubo sa 22 pesos ang kilo ang pamakal sa aton tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan. Sa dugang naton nga impormasyon subong nga aga, good morning anay sa kay Sir Noel Sotomel kag Ma'am Roselyn Sotomel kag sa tanan nga katapo sang Santa Monica Farmers Association, sa kay Sir Judy Tayopon kag sa tanan katapo sang Galang Farmers Association, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Naglabot sa 1,437 ka mga ido kag kuring ang nahatagan sang libre nga spaying kag neutering sa ginpatuman nga bayanihan spay and neuter kalaban sa walo ka mga munisipalidad sa probinsya sang Iloilo. Lakip sa mga lugar nga ginkantuan sang programa amo ang banwa sang Limeri, Ahoy, Banate, Kabatuan, Anilaw, Pabia, Zaraga kag banwa sang Uton. Tinutuyo sang programa nga makabulig sa pagkontrol sang populasyon sang mga layaw nga ido kag malikawan ang pagdamo sang wala ginaplano nga pagpanag-iya sang mga hinoptanan. Kabahin man ini sang tinutuyo sang probinsya nga malabot ang rabies free Iloilo sa tuig 2030. Ginpatigayon ang programa sa bulig sa mga local government units, veterinaryo, livestock technicians, no, volunteers naton, barangay partners kag pet owners. Ginapasalamatan man sang aton Iloilo Provincial Veterinary Office, Serena Ortiz, founder kag CEO sang Biyaya Animal Care Foundation, kag ang bugos nga bayanihan team sa ila tion serbisyo kag suporta para sa aton nga mga kasapatan. Padayon ang aton nga pag-advocate sang responsible pet ownership sa tanan-tanan naton nga mga nagasagod sang kasapatan kay isa ini ka balasihan nga ang aton nga komunidad manginluwas kag safe sa rabies nga masakit kag anuman nga halit nga mahimo matuga sang aton nga mga layaw nga kasapatan. Gani mangin responsable kita sa aton nga pagpanag-iya kag pagsagod sang kasapatan. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Rodel Ravina, kay Sir Jay Alanda, kay Ayan Ray Palaondo. Shout out sa imo, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Subong man kay Sir Felix Celio. Good morning, Sir Felix Celio. Kagawad, Carlet Clavel, shout out sa imo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Lugang nga tagaan naton sang igtalupangod subong nga aga. Graduate na ang 31 kakatapo sang kasapi kag Salngan Agrarian Reform Cooperative sa Salngan Pasi sa Farm Business School program sang Department of Agrarian Reform Iloilo. Ang mga graduate nagpaidalom sa 17 ka learning sessions kag practical activities nga gindisenyo agod mapabaskog ang ila ihibalo ikasalang kag kumpiyansa sa pagdumala sang ila kaumahan bilang isa ka negosyo. Lakip sa mga ginatudlo sa mga graduate ang farm planning and budgeting, production module preparation kag initial supply planning. Isa sa mga highlight sa pagpatuman sang Farm Business School ang collective test marketing kag post-delivery assessment. Kadungan sang ila graduation, gin-turnover ang sa kasapi ARC, ang isa ka rice milling and polishing machine bilang dugang nga suporta sa pagnegosyo sang kooperatiba. Panginbulahan sa mga membro sang kasapi kag Salngan Agrarian Reform Cooperative, we hope nga inyo gid nga gamiton sang gusto ang mga interventions nga ginpaabot sang aton nga katuwang nga opisina, ang Department of Agrarian Reform, no. Kag sa dugang naton nga balita, subong aga nagapabilin nga dako ang kabalaka sa mga mangunguma sang tubo sa red stripe soft-scale insect o kon RSSI. Padayon ang Provincial Government of Capiz sa pagpangita sa mga solusyon kag intervention agud mabuhinan ang epekto sini sa mga tanom kag sa palangabuyan sa mga mangunguma. Sa ningligad nga sinimana, formal na nga gintogyan sang Provincial Government sang Capiz ang mga chemical kag nagkalain-lain nga mga agricultural inputs nga gamiton sa pagpatuman sang RSSI mitigation activities. Personal ini nga ginbaton ni Governor Ferdinand H. Castro. Ang mga nasambit nga inputs pagagamiton sa demonstrasyon sang drone spraying sang mga fungicides kag sa aplikasyon sang mga ginarekomendar nga insecticides paagi sa manual spraying. Ang aktibidad pagapatigayonon halin sa nauna nga semana sang September kag pangin isa sa mga lugar kag banwa amo ang banwa sang Pilar nga pagasugudan ang drone spraying demonstration. Isa ini ka bag-o nga pamaagi nga ginatun-an kag gina-eksperimentuhan bilang kabahin sang pagpadayon nga pagpangita sang mga epektibo nga pamaagi sa pagpakigbato sa RSSI. Ang demonstration pagadumalahan sang Agricom Visayas Incorporated sa koordinasyon sang Regional Crop Protection Center, Regional Agricultural Engineering Division, Office of the Provincial Agriculturist, kag Capiz Provincial Department of Agriculture Office. Samtang ang iban nga mga insecticides o kung chemical pagagamiton sa mga mangunguma paagi sa manual spraying. Malapad na ang epekto sang RSSI sa nagkalain-lain nga bahin sang probinsya, wala lamang nakaapekto sa mga tanom sang tubo. Naapektuhan na nini sa mga pamilya nga nagkasalig sa ilang mga patubas sa adlaw-adlaw nga pagpangabudlay sa mga mangunguma kag sa ila paglaom nga ang mga uma nga ila ginapangabudlayan makahatag gihapon sang palangabuyan sa ila tagsa-tagsa ka pamilya. Kag sa pagpangunagid ni Governor Castro, nagapabilin nga babaskog ang mensahe sang provincial government nga sa tunga sang sini nga tion sang kabudlay, yala ang aton nga mga ahensya sang gobyerno nga willing gid kag gilayon nga magabulig sa aton nga mga mangunguma nga nagatanom sang tubo hindi lang sa probinsya sang Capiz kundi sa bugos nga rehiyon Western Visayas. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Mayor Matt Palabrica sa Banwasang Bingawan, Iloilo, kag kay Sir Victor Castroverde sa tanan nga katapos ang Agbao Crops and Livestock Farmers Association. Shout out sa inyo, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sa sining atinion aton nga pamatian ang aton nga panugyan bahin sa RSSI.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kag ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon scuti mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag-ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pululat, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag ilayon nga pagsunog ukon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag-ikaapat, kung kinahanglan gid nga mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikals ng Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sining mga sinyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuyan sang aton mga manguma. Pahanundom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, amoy adto ang aton nga advocacy bahin sa RSSI. Sa sining atinion, aton nga pamatian ang aton nga AgriBeat reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Georgia May Cordova. Ma'am Georgia, sa imong balita subong nga aga.
2: Una nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas. Ginbisita ni President Ferdinand Marcos Jr., kaupod si Agriculture Secretary Francisco Picho Laurel Jr. ang 300 million pesos na egg processing facilities sang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o CONBEPCO sa Barangay Don Luis, San Jose, Batangas. Ginkilala ang San Jose bilang Egg Basket of the Philippines bangod nagaproducer ini sa mga pito tugtog na pulo ka milyon nga itlog kada adlaw depende sa season. Nakasentro ang pasilidad sa pagproseso sang sobra nga produksyon sang itlog agud mapalawig ang shelf life, mapunggan ang pag-usik sang produkto kag madugangan ang kita sa mga egg producer. Ginsuportahan ini sang Department of Agriculture kag Department of Science and Technology paagi sa teknolohiya kag kagamitan para sa paghimo sang liquid, pasteurized, frozen kag powdered eggs. Ginpasidunggan naman ang upgraded pasteurization line nga may kapasidad nga magproseso sang tugtog 1,400 kilo sang liquid egg kada oras o kon 28,000 ka itlog. Gindugangan man sang DA ang pasilidad sang 3-story cold storage nga may kapasidad nga tubtog 80 tonelada sang finished products agud mapalawig pa ang shelf life sang mga produkto. Ginahimo man diri ang liquid egg nga powdered egg white, yolk kag whole egg paagi sa spray drying technology nga makapalawig sang shelf life tubtob duha ka tuig. Ginapasiguro ni Secretary Chu Laurel nga ang food security hindi lamang bahin sang pagproduser sang igo nga pagkaon kundi pati na ang pagsiguro nga may stable nga pangabuhian kag kita ang mga mangunguma kag egg producer samtang may padayon nga makatarungan na supply kag presyo para sa mga consumer. Ginpatpat naman ni President Marcos Jr. nga ang proyekto nagapakita kung paano makabulig ang paghiusa sa mga ahensya sang gobyerno, mga kooperatiba kag teknolohiya sa pagdugang sang value sa mga produkto kag pagpanubos sang food waste. Gintutukan sang administrasyon ng among inisyatibo bilang kabahin sang pagmodernize sang agrikultura kag pagpaligon sang food supply chain nga nagahatag sang dugang oportunidad kalidad sa mga producer samtang ginaproteksyahan ang supply sa pagkaon para sa mga consumer. Ini si Georgia May Cordova.
0: Thank you again, Georgia May Cordova, sa imong nga balita. Subong nga aga padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers associations kag cooperative nga magparehistro sa aton farmers and fisherfolk enterprise development information system. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
3: Manguma o kung mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag na Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo na ginapanag-iyahan ka ginadumala sa mga manguma o kung mangisda, individual man o kung grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod ni talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton manguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginulat mo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoy ato ang palayon naton nga pagbagagda, magbisita lamang diri sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division kag pangitaon lamang si Ma'am Maria Cristina Rizal kag maka-proseso na naton ang inyo FIDIS registration. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dines Arpia, kagduha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting anhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahandang buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa.

Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
1: Kargado.
2: MaxFit, kargado.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
5: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, ganit, healthy ang low. With proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:13 na sa kaagahon.
11: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
12: Unang radyo, unang balita.
10: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
12: Unang radyo, unang balita.
13: Adlaw na kita sang Webes, pizza 17 sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kan sa aton sining Christmas countdown, 98 dias na lang, Paskuan na.
10: Sa karon nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
13: Kaga ko naman si Radyuman Benroy Bernal.
10: Sa kinaanda nagatamyo na kita, sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city, ang syudad sang Pasig.
13: Subungan sa mga kaiping at kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas, kagtubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga, good morning sa aton tanan.
10: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa nilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
13: Kaga nga to naman, official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
10: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion. Ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
14: Radyuman Eric John Pamplona, kag Radyuman Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
15: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo, Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sang syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kakaroon sa aton nga Know Your History, September 17, 1935, natabo ang historic election sang first official sang Commonwealth of the Philippines. Nagresulta ini sa pag-iliher kay Manuel L. Quezon bilang first Commonwealth president sang aton sininga pungsod. Siya ang nagperde kay former President Emilio Aguinaldo, Bishop Gregorio Aglipay, and Independent Pascual Racuyal.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
0: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. First public appearance ni former President Rodrigo Duterte halin sang March sa 2025. Nakahapon, Radyoman Binroy. Sagin patigayon sining ikatatlong status conference sang International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kahapon, damo ang nakibot. No? Sang, for the first time, after sang masubra isa katuig, Radyoman Binroy, nakita liwat si former President Rodrigo Duterte. Nag-appear siya sa mismo sa korte, no? Sa International International Criminal Court o kon ICC sa The Hague, Netherlands. Gin patigayon kahapon ang ikatatlong status conference sang iyas ring kaso. Pero sang uli ginambalman gani sang judge nga kon gusto ni former President Rodrigo Duterte nga mag-una Radyoman Binroy, pwede man, no? Pero nakita sang aton sa nga mga kauturan sa mga pumuluyong Pilipinhon nga maayo ang kondisyon ni former President Rodrigo Duterte. Ang makita mo lang galing nga daw medyo naglong hair siya. Kaya yung makita giman ang medyo pag niwang niya kayo nagyangob siya, Radyoman Binroy, no?
2: Kay labak buhok ya. Bimo, amo na nga daw niwang nagin siya tanawon. Kay malabak buhok ya. Tapos, sa liog ya. May prongguya ya daw nagtamhol. Gani mo. Muna ko yung magtanaw. Daw
1: nagkuro. Ito siya daw nagputi. Amo na kunway kagawab lang na
2: initan. Tiki wala ka na initan. Ti guro wala man ni gasaning. To si buga saning do priso.
1: Gigya ko no. Hindi guro may saning.
2: Mayara man ha. Pero ti optional man ha. Depende man na guro siya sa imo kung masaning ka o kung hindi. Amo na nga daw naglapsi bala ya si Tay Digong bla. No, tapos daw naglaba-laba liog ya guro. Tungod sa katigulangon kag nagpalain ni tulo tanaw siya sa iya ang buhok niya naglaba. Nga daw niwang siya tanawon pero hambal ta kani maturtamo lagi ya sining gaguya. Amo ni ang actually ang pinakaimportante sa tanan after pila isa ka tuig more than a year no nga madamo man sang nahidlaw in the sense nga ti agrabyado sila kay former President Duterte pero madamo man niya sang nahidlaw gidya kay President Rodrigo Duterte no may mga fake pictures during that time nga nagululuwa pero iniya amo giniyang matuod
1: kay dito giniya sa kapon.
2: Oo sa ICC giniya sila gini nagpagwa di ba sang litrato. So si Tatay Digong gini.
1: May kwan niya may live streaming
2: may niya video.
1: Ang ginpatigayon nga ginpatigayon sining hearing Radyoman Binroy sa mga kaso nga ginapangatubang ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kahapon tigin istoryahan diri kay Portugal kadamo sang mga witnesses nga dapat ipresentar sang prosecution at isuway nga ginsuwestiyon sang International Criminal Court Trial Chamber number 3 no ni presiding judge Juana Corner nga kun mahimo buhinan ang numerosang inopresentar nila nga mga testigo sa trial sa mga kaso ni former President Rodrigo Duterte may kaangtaran sa crime against humanity. Hamakon mo ang ilang inopresentar at human binroy nga kwan nga witnesses mga 100 plus do 139 tapos ang authorized victims nga magaparticipate is 539 so mali libo ko mga money kada kalawig-lawig siguro sang manging trial gid man sini
4: ati 81 na subong si kwan si former President Rodrigo Duterte.
1: Oh.
4: Base balamputan sa guro no binta, hindi pa ni matapos guro.
1: Kasi mating namba nila nga 2 to 3 years, di kanina ka 1 year na sa status sa conference plans
4: lang. No, kanina ya, bisang proseso no.
1: Tingi kadugay-dugay isang kwan. Kadugay-dugay sa mga schedule Radyo Man Binroy?
4: Hindi, oo. Actually, tiga, sunod man lang sila sa schedule. Mm. Pero namitanin ko mapadasig.
1: Amo nang kwan, amo nang concern kahapon sa trial chamber number 3. Kaya gusto nila nga mapadali or matapos gila yon ang ining nasambit iyang kaso sa labing madali nga panahon. At ito ay ginakonsider man sa prosecution ang pag-reduce no sang ilang nga mga inopresentar nga mga witnesses kag mahimo i-streamline nila ang kaso. Kaya mo ina ang suwestiyon no sang trial chamber number 3 sang International Criminal Court.
4: Pero mayo man ang pag-aalaga sang ICC
1: dire man lang ni Radyo Man Binroy.
4: Litud man
1: ako baga mga kwan ba na yan ang kisa ang mga balita bala na kung kisa nga fake news bala nga muna tong sitwasyon hindi sa kainong bulong
4: tautulaan na lang kagamanit
1: may matinder tandaan mo hindi niya presuan nga pariyo sa Pilipinas ang presuan niya to ya Radyo Man Binroy kwa na to ya aircon na to ya ang presuan niya kag manami na to ya ang ilang presuan kag may mga attending physician iya rin to may mga nutritionist
4: pagay na meaning
1: na yung presuan
4: meaning sagod sang ICC well in custody kanila grabe isipon mo nga amo nang ginakabalakan di ba hulat-hulat kita ini nga may mga bad news nga mag halin to sa daheg. Kaiti, abi naton gani, hindi to ya comfortable si Presidente Duterte. Bangod niya ti, ang ginapangita, iya alagang Pilipinas mo. Di ba mo na ginambal, gina-assert kaya sa pamilya. Ngayon hindi siya comfortable sa nga muna yung mga bakon. Kaiti, may ginapangita, iya nga comfort si former President Rodrigo Duterte. Pero pag-appear it seems nga ti, daw wala man problema siya sininga health. Di ba lang? Wala man sa, kita sa may nakikita. Hindi ba lang
1: nagpetisyon ni ang Defense Council nga hindi fit to hindi fit for trial si former President Rodrigo Duterte. Pero hindi ginapacheck in isang ICC mo sa ilang mga doktor mismo kag why inigin grant because nga tinakita nila nga hindi man amuna no nga hindi fit for trial si former President Rodrigo Duterte kag kagabi kahapon Radyo Man Binroy nakita ini no sang bilog kakalibutan nakita ini sang Pilipinas ang kondisyon sang anay presidente.
4: Sa piyag gamayin, mag-file ang kapo ni former House Speaker Martin Romualdez ang petition agad makapian sa siya ginapakatubang 7.4 billion nga plunder case. May mo apaburan ang bail kung matumod sa korte nga hindi mabaskog ang bastante, kagili bastante ang ebidensya or of evidence of guilt. Ginatagan man na ang anay House Speaker sang pulo ka adlaw agad magpatag kung nga hindi siya dapat masuspender bilang public official.
1: Grant ang iyang
4: hindi na ni pag hindi na pag-grant maggatdan gid kamo sa pumuluyo hindi kay magpating nga mahuyang ng ebidensya mabaskog ng ebidensya kontra siya hindi na niya pag-grant ni
1: wala na pala simple
4: wala mo ang korte depende
1: na kay ti siyempre ang Sandigan Bayan Radyo Man Binroy ang unta makakindi ginamantayan ni subong sa mga pumuruyong Philippine Hon karon kon way patay motion na to karon or why patay na to karon pangayo sang ano to makapabor sa ila ang kampo ni former House Speaker Martin Romualdez nagabalik man sa Sandigan Bayan like for example gin panindugan man ganit nila nga dapat ara sa Payatas, Quezon, i-detained ang anay House Speaker. Kagway mo nila gin-grant ni ang request nila nga hospital arrest nila. Di mo man eh, sa kwani sa bail band ni Pariusip Santissima. Di kung pasungta nila nga ma-bail ini, ano na?
4: Hindi man ni absolute abing mga non-bailable cases nga mambal kagid pa balay non-bailable nga naka-bail. Hindi depende na sa ebidensya, depende sa court kung regular court man na, sindigan bayan o kung ano man na. Kung nakita nila nga mahina ang ebidensya, then i-allow nila to bail, no? Pero kung mabasko gid, hindi na pay grant ang motion to bail. So dire mahina man na o kung mabaskog ang ebidensya, hindi gid pagamitire nga i-grant.
1: Tao ra sila di ang kontra.
4: Paras pason kamo sang tao, no? Way ni gid nagapating tao yang wala ebidensya niya kay Romualdez.
1: So muna kit-kit riyas gid si Romualdez. Kag muna na eh, no? Naginiwang siya. Kag muna gani hambal sang iyang mga doktor because ini sang stress. Tantang kahapon nga daw Rajman Binroy. Kana mi gali sa nga Senado kon ang mga nagaharambal mga gitawag naton nga the best and the brightest. Mo gani ang balko before tatalakayo ni ang mga statement sa nga mga amicus curiae so, ining mga friends of court Rajman Binroy. Gusto ko gani nga kwan bala gusto ko gani ma
4: hindi kagid ka get over
1: sa amigid yabla Rajman Binroy. Ang wisdom bala sang mga kwan yan, mga statesman nga ini.
4: Ma-amaze kagid ya sa ilay no.
1: Oo, sa mga wisdom nila lang mabatian naton sa four corners sang aton siya nga Senado. Ang ambag ni sang iban nga mga observers, why nakita rin nagpang-invite sang mga kwan nga niya sang mga friends of court nga ini kon ang ginapang-elect naton nga mga senador, the best and the brightest. Why kita na nag-elect ya sa mga popular lang? Why kita nag-elect ya sang kwani sang sikat? Why kita nag-elect sang hindi makawat? Bisan mango. Ang gusto sang iban niya nga okay lang kuno bisan mango basta init makawat.
4: Kay may tagin pusoon kuno sa
1: pero,
4: tawo.
1: Tandaan ta Senado ini mo. Senado ini amo nang dapat ang ginahambal naton. Nga 24 man ning members ang Senate Rajman Binroy. That is why nga tani butuhon naton ang the best and the brightest. Kay nakita nyo ang example kahapon kun ang mga manginalamon, mga eksperto ang nagabayluhanay sang mga interpretasyon sang layi, no? Nagabayluhanay sang ilang mga ideya. Kanami pamatian, tinamis manggalik itatanan-tanan kon ang aton nga mga membro sang sang chamber sang Senado. Amo ni galik ka alam
4: kag functional gidyang utok. Di ba? Ang term is functional gidyang utok, no? Wala nag stuck, why hindi stagnant.
1: Oh.
4: Eh pero sang iban da ti amo na ganing hambal tubla ni Justice Panganiban. Ngayon ko senador kaya hindi lang niya hindi lang yang senador kaya mere senator ka lang ara. Oh. Na, you should participate sa mga deliberation sa sining impeachment. Dapat actively participar ikaw.
1: Kaya kanugon sang inyong posisyon. Kaya sa iton ko, 24 lang kabilog ang senador.
4: Oo.
1: Kanugon sa isa ka
4: slot.
1: Slot dira. Mariusip Santissima, ngay hatag ta sa hindi tamalang mapuslan.
4: Di parehos na may senador nga wala man nagahambal. Once in a blue moon kung mabatian mo. Tinong hangtong ta sini. May senador man nga nagahambal pero inang layo man sa tiro pirmi ang sini nga ginawakal. Tinong sense nga makuha naton sini. Di pamatian mo ya bala ang respeto sa the way sila nga maghambal kag ang pagrespeto sang tao sang nagapapasang pumuluyo sila mataas. Magluwas nga mga maalam sila mga statesman na sila. Ang respeto mataas sila. Ang mataas sa mga tao ngini. Hambal ta gani? Ay, kanamudaamo ya. Bisan sa defense, bisan sa prosecution, namudaamo
1: yun sa sila yung mga well-respected.
4: Oo, namudaamo sa mga maalam, ng mga tao, nga makapwede natin ibutang dira. Pero nga, butangan tagit sang bugok da sa Senado.
1: Ang tani, kuwan man na ini, mga eye-opener ini, sa aton sila yung mga kauturan. Nga sa mga nagaburuto Rajman Binroy pilion naton ang the best and the brightest.
4: Kaya pamatian mo bala si Justice Ascuna, former Supreme Court Justice Panganiban, former Supreme Court Justice Puno, the way sila maghambal, kadamo kagid sang
1: every bukas ang baba nila.
4: Oh, kada tinaga no importante ba ya?
1: Oh, yes.
4: Oo.
1: Kuba kumpak bala ang mga statement ang ginapangboyan.
4: Mapuslan mo gid pala yung mga tinaga nga nagagawa sila sa mga baba. May sense ang kun bala, may sense gid ya bala? Kun if you try to internalize ang mga ginapanghambal, kun kinobserver ka, makuan mo, maintindihan mo gid kag madamo ka sa matun-an sa ila. Hindi ba yung labay-labay ang ginawinakal bala?
1: Tiya mo ni kahapon, ti apat ni ang maging pang-invite sa impeachment court. Agud to nga maghatag sa ilang mga opinion. Radyo Man Binroy regarding sa threshold no sang conviction sa nagapadayon siring impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ni kahapon, lain-lain ang interpretasyon sa mga layi. At the end of the day, kanami sa ilang mga wisdom na gin paambit sa aton siling mga senador, agud to siling mga weigh-in sa aton siling mga senador, kung bala, ano gin ang threshold nga dapat nila nga pagasundon. So, kahapon ganit, tiginahambal nga ti Tani, why na sang butuhay nga matabo, so, according kay Senator Chisis Cudero, kanang muna ka pungko bilang presiding officer, amo man na tani ang gusto nila nga matabo, pero ti because nga may kun mabuto man sila, kun hindi, may ma-question kag may ma-question gid sini. At isuway nga
4: kinanglang gi butuhan. Kinanglang
1: gid ini nga butuhan ra Juan Binroy. Tigin na gayon pamangkot man sa iban nga mga senador, kubala may authority diri ang Senate bilang impeachment court sa pag-terminal sang threshold, may ara gid. Because nga kun hambalon mo hambal ni former Chief Justice
4: ng Inyong
1: Panganiban, Supreme Court ka mo.
4: Ah, may sole authority nga mag-
1: may sole authority ka mo.
4: It's not the Supreme Court.
1: So kumbaga, kung sa aton nga justice system, kumbaga sa aton sining sa tanan nga mga korte, kamo ang Supreme Court.
4: So, hindi kamo, amo na ganyan ba yan?
1: Kamo kung bilang nila sa Supreme Court, may sole authority kamo sa paghimo sa inyo nga mga rules diri para nga matigayon ninyo ang inyo nga mga trabaho.
4: Tigayon niyo na tama ka divisive sa aton sini nga Senado. Ti wala ka maimo kundi ma-resort ka gid sa binutuhay. Nga kun tani hindi naman dapat. Hindi ang otoridad gani ara sa inyo. No, dapat maging independent kamo from the Supreme Court. Hindi dapat mag-interpretar gani ang Supreme Court unless ngati may aras ang hambali panganiban, grave abuse of discretion, that's the time nga ti, pwede natin malodge ini sa kwan, sa Supreme Court. But other than magluwasin ha, you are, kwan, may independence ikaw, no? Ang aton Senado, kay kamong ibutang, kay hambali gani, tani, kung amo wala na nga dalon lang to sa Supreme Court, tani, ibutang na to sa Constitution, ta Supreme Court, ang kwan sini?
1: Amo na nga ti, may sole authority ang Senado bilang impeachment court, Radyo Man Binroy. Ang apat, amo sanday former Chief Justice Hilario Davide, Hilario Davide, 91 years old.
4: Maluya-luya.
1: So, hindi na sa gawa kasarang nga magkadto pa sa impeachment court. Pero, nagpadala siya sang iyang mensahe. So, ang iya sining hambal Radyo Man Binroy as to the threshold, no, sang sang conviction, sang ginapati kayo subong impeachment trial. Sining niya, the basis of computing the two-thirds must be the number of senators who are qualified to vote, not the 24 in the present Senate. Ang ginahambal niya rin qualified to vote Radyo Man Binroy,
4: ang ara sa
1: Senado.
4: Ang ara sa kwan, sa nag-participate sa impeachment trial.
1: Kag nag-participate. Ang kay former Chief Justice Artemio Panganiban naman, si Chief Justice Artemio Panganiban, 89 years old. No? Pero
4: yung mga Gloria time pa ni sila, no?
1: Oo. Hindi. Si Panganiban gali, kwan sa 1940, 86 years old, no? Si kita mo naman yung mapropagsik pa sa iya, no? Si former Chief Justice Artemio Panganiban. Ang hambal naman Chief Justice Artemio Panganiban, sila niya, ang constitutional interpretation cannot always stop at the abstract mathematics. We must look at the intent and purpose of the constitutional provisions, the circumstances in which they operate, and the goals they seek to achieve. Hindi dapat niya kahapon ang truth and fairness. Radyo Man Pedroy, nga dapat amugin ina ang mga, ang mangin mang, mangibabaw. Kaya kay Kamodria, as member of the Senate, hindi makamu yung mga abogado, hindi makamu mga huwes. Ang inyong iya dire, amu iya ang pagpangita sang kamatuuran, kag fairness sa respondent Radyo Man Pedroy, kag para sa mga pumuruyong Pilipino. Amo lang role
4: kay
1: niya.
4: Kaya
1: sa mo niya mag-duel sa technicalities.
4: Okay.
1: Kung ano pa na ng mga bagay-bagay.
4: Kaya ang palyangin na ibisan, hindi ka man abogado, makaserve ka man sa mustisya. Kay Silingya, halimbawa, bisan sa panimalay natin gani, may mustisya, di ba?
1: At ang Silingya, yung example, yung Black Hapon, na sila bilang isa ka tatay, isa ka nanay. Kung naduha mo ka bata, nag-inaway, hindi ka na pwedeng, hindi ka na pwedeng mag- kwan ka lang, mag-decision ka lang, nga wala mo gin pamatian
4: ang
1: sides ang duwa ka mga kabataan. Hindi po hindi nang wayang pagani mabatian ang isa, or wayang pa sila nga duwa mabatian, posgar ka nga dayon nga ang bata mo nga si A, amo ang may sala. Dapat, fatherly ka or motherly ka, pareho man sina ang dapat sa impeachment court na to. Pamati ka both sides, kag decision ka based on your experience.
4: Oh, eh tsakto na
1: pagi sa fairness and truth na human being.
4: Okay, bisan din lang tuod na may hustisya, bisan din ka na abogado, makahatag ka sa nga hustisya, Radyo Man Eric.
1: Sino nga tagaan yung hustisya? Ang tao. Hindi ka mo mag-interpretar dire bilang akwani bilang kumbaga inyo bala ka galingon bala nga point of view. Dapat ang point of view sang tao nga among inyo ginapangalagaran panglaygayan.
4: As long as ambaya, as long as you maintain fairness, galing kay amo lang ang questionable. Ang questionable sa current nga mga
1: iya mo na kanin.
4: Where is, kumbaga, ang pamangkot.
1: Hindi madula, Radyo Man Pedroy, kaya ti, kabalo ka,
4: political,
1: kwasay, kwanin mo, judicial, ang impeachment court, buong silikonte, hindi malipod manigar nga political exercise ini. Ginasunod tadi ang rules of court, kaya ti, siyempre, may procedure, pero ti, at the end of the day, butuhay ini.
4: Pero, actually, kung imo internalize ang ginambali panganibyan, amunitani, amang ibabaw, more than sa political interest,
1: ideal tani
4: more than sa party interest, amunitani, galing kay pamangkot subong, kung ako mamangkot, diin ang independence sa mga senador naton, diin ang fairness sa aton sinigang mga senador, sa current
1: kaya ilang patron, Radyo Man Pedroy, ang mga tao nga nag-elect sa ila. Ang ilang patron, amo to mga politiko, nga ginaupda nila, kaginadipinsan
4: nila. Amo na nga, kung napalang ligbos ang balaybo ko samtang balay, fatherly nga statement bala ni Kwan, nga dapat sila niya, kamo ang my sole authority, as long as you maintain na fairness sa inyo sila nga trial, amo na dapat ang mangibabaw, dapat patas ang tanang, nga palang ligbos, sigut na ni Kwan, amo ni tani Kwan tuod.
1: Sila nga do not dwell on technicalities, diri. Ang point of view ninyo, hindi dapat ang inyong mga kaugalingon. Hindi para sa inyong mga kaugalingon, kundi para sa hostesya sang mga pumuli.
4: Siling ko, what if, abi, tuod, ang tanan nga utok sa mga senador nato, may independence, abi. What if, abi, may fairness sa aton sining mga senador? Kanami, guro pa matian sa mga yan,
1: si former Chief Justice Artemio Panganiban, grabe ang wisdom, kaya grabe man ang sense of humor. Hindi boring lang.
4: Hindi, Do mga bata yan ang abi, ga istorya lang. I mean, ang comfort niya sa mga senador naton. Guro siya gurong ga-initiate ni Santana. Nga mangin close bala ka mo. Kita mo.
1: Kasi Radyo Man Henry, pa magluwas kay Ramon ang kagkay Kwan, kagkay Rason. Si Artemio Panganiban ang gusto niya nga mangin lulo.
4: Si Ramon ang abi, manami din mga bisto niyo.
1: Duro kwarta.
4: Magluwas ka duro kwarta, ti manami man. Tapos, si Panganiban, bisan ang bala ito ganit, kundi kay last na to, managig-exit na sa si Ruben Padilla. Even si Ruben Padilla, textmate sila kung noon ni Ruben Padilla.
1: Textmate, gali
4: sa
1: mayang natunloan, kung masuway nagpamati.
4: Masuway man nagpamati. Pero may kwangimang guro, may communication kuman sila nga doon. Ti ang baltagan Dota tay ini si ang kwan ang image ani panganiban do tatay ini.
1: Oo. So edad niya
4: pinakali, isang tanan
1: 86 years old. Oh. Tapos ikatatlo si former Chief Justice Renato Puno. By the way, ang nagasundanay dire si Davide, ginbuslan sa ni Puno, si Puno ginbuslan ni panganiban ng mga kwani mga former Chief Justice no 20, 21. 21, 22, 23 the Chief Justice ng Korte Suprema. Saya kay former Chief Justice Rinaldo Arinato Puno naman Radyo Manbin Roy Silingya. Article 11, Section 3, Paragraph 6 should have simply stated that the number of votes to convict is 16. Period. Mm. But it did not say so. Instead, the language used in used the fraction, it says two-thirds of all members of the Senate. Kasi niya, kumbaga, kung of all the members na malang, ang threshold Radyo Manbin Roy, hindi pala movable, dapat ginbutang na lang to sa mga framers.
4: Ang 16.
1: Ang 16. Pero nga, sila niya nga ang fraction ang ginbutang, ang two-thirds. No? But silingon, may... kwan ini may purpose niya Radyo Manbin Roy.
4: May kwan kumbaga magakwan eh may chance nga magvary ini.
1: May purpose
4: ini. Amo ni gambayan ani nga dapat interpretaro naton ang ining provision in a functional way nga ti kun ano ang kwan anong kinanglanon sa current situation naton. Ti pero sini nga wala man aton ginexpectar kag wala man sang specific ining aton ang provision sang aton sininga konstitusyon ti interpretaro naton in the most practical way Radyo Man Eric paano katuod no sa ila sininga wisdom paano katuod maka-function kun wala ka dito
1: nila sakto na kaya mo nang hambal bala ni
4: very practical very logical
1: court justice Artemio Panganiban nga siling bilang judge abi hindi pwede Radyo Manbin Roy nga wala mo ma kita ang reaksyon sang witness samtang gina direct examine dira gina cross examine dira kag samtang gina pamangkot mo sang mga dokumento nga iya sini nga ginapresentar kay siling bilang judge experience nila sa kwanaton sa judiciary bilang mga huwes nga ginapanilagan muna ang mga kwan bala ang mga personal expressions bra sang mga witnesses
4: even ang matagal
1: nga ara sila sa witness sa stand
4: ang matagal ni ang baya
1: kung maga paano ka makarinder sang fair and honest judgment kung wala ka gani nga kakita personal sang witness
4: kaya mo tingnan baya is it fair nga ti makuha ka mabuto ka lang ato ka sa abroad is it fair nga ti ato ka sa prison is it fair nga you are hiding tapos maambal ka lang nga mabuto ka nga wala ka dito wala mo why ka kabalo kung anong sitwasyon dito why mo ma-scrutinize ang ebidensya mabuto ka lang so amo ning ambal ya nga dapat mangin functional ang interpretasyon sang aton siningalayi sang aton nga konstitusyon
1: ang importance ang active participation para nga maka labot ikaw or ma-reach mo ang judgment based on truth and the fairness. Samtang, katapusan Radyo Manbin Roy si former Associate Justice Adolfo Ascona. Si former Associate Justice Adolfo Ascona, kwan ni sa subong 89 years old, 87 years old, no? Kay 1939 sa mataw mo. Retired naman ng former Associate Justice ang aton sa nga Supreme Court. By the way, sa tanan ni sila Radyo Manbin Roy, duwan ni sila ni Davide ang member sang Constitutional
4: Commission.
1: Commission sang una Concom. Concom, no? Nag draft sang aton sa Constitution. Kag si Ascona, chairman gini sa mismo sang kwani sang committee nga nagdraft sang Article 11 sang aton sa iyang Constitution na kagtanan sa public accountability. Di ang iyang interpretasyon Radyo Manbin Roy, sunod sa iya, no person shall be convicted in an impeachment case without the occurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Di very literal ang interpretasyon ni former Associate Justice Ascuna as to the threshold.
4: No? Hindi practical nga interpretasyon, hindi functional nga interpretasyon.
1: Si Panganiban, si Puno, kag si Davide, nga dapat contextual ang pag-interpretar sang laye. Pala hindi lang isa ka sentence da o isa ka phrase, kundi bilog dapat nga provision sa aton sila nga laye. Amo nang imo yang basihan kay attach ina sila si isa kang isa ang provision nga ina, pero ti siyempre amo nang iyang interpretasyon mo. Di, with all due respect sa apat kini ka mga amicus curiae no or friends of court,
4: ang iya to nga sa uli yung justification, the only way nga ti magavari ang denominator sini instead of 16 in case of death, in case of resignation. Other than that, kung may napriso, may nagapanago, sinyati, they are still member, no? Sa nga ton, sininga...
1: Galing, amuna, sakto na, member sila gihapon.
4: And they can vote.
1: Pwede sila makaboto, pero question sila de Radyo Banbendoy, kung makarinder bala sila sang...
4: Ang function nila.
1: Makarinder bala sila sang ginatawag naton nga... correct judgment. Kaya why sila to?
4: Hindi sila maka-function sa nila sini nga trabaho.
1: Honest to goodness.
4: Absentee
1: sila,
4: judge sila?
1: Sila sang insaktong judgment. Why ka to? Why kita witness? Why kakaskan sa mga ebidensya? Muna bla, why kakapamati?
4: Hindi may judge pala nga absentee? Di ba? Amo nang ambali pa nga iban, halimbawa, ito sa Panimalay nga sila niya, pwede bla na yung ambal ka lang ito. Doon ko bata na ginawa, pwede mga ambal ka lang ito nga amo nang insaktong isa nga wala mo tugin usisa, wala mo gin tanaw sa mata, wala mo gin pamangkot both sides.
1: Basic.
4: Hindi ah, dapat ara kagid. Ara kagid.
1: Di basic na. Di mo na, no? Amo na nga ti, siyempre, amo na nga ni hambal naton, why man ini sila gin-invite dito, agunto nga mag-addicta sa impeachment court. But dito sa Radyo Banbendoy, in order nga maghatag sang ilang nga mga opinion, in order nga mabuligan, ang aton sila nga mga senator judges, na paghimo sang
4: wala man niya nag-dicta sila, why man ito, o dya, kwan, wala man niya, dipindi man nag-yapon niya sa Senado, as to sa ila sining appreciation sa ila sining mga friends of court, no? Doesn't follow.
1: Balikan tayo karon iban pagit ng mga balita o naon tayo mga observations sa aton sining patrol kaya mga taragko ng mga balita ng natipon ni Radyo Man Marjorie Hervo Miani.
0: TYRI Radyo Man Report.
1: Arts mayong aga.
5: Good morning, Radyo Man Eric. Good morning, Radyo Man Benroy. Maulanon nga kaagahon sa aton nga mga tagpalamati. Nagapanalit. Actually, ni Pisman lang siya. Galing kay ti Sigi-Sigi pala. Mabasa ka gid, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. That's why nga ti dapat mayara kasang raincoat o kung payong. Subo nga kaagahon, tupintang damo, nagaburubatyag. Bangod sang aton nga tiyempo, subo nga kaagahon. Sa presyuaray sa mga isda kag seafood sa Iloilo Terminal Market, nag-check kita dito sa Koy-Koy's kag ani ka seafood kusadin ang aloy ara sa 180 per kilo, ang tamudyos 160 per kilo, ang pisugo 200 pesos per kilo, sorry 160 per kilo, tahong 100 per kilo, pasayan medium 260, pasayan large 280, kag bagungon ara sa 50 per kilo. Samtang sa madulong naman naton dari nga mga balita, ginapaimbestigaran karon sa Bureau of Jail Management and Penology 6 upod ang PDEA 6 ang pagkakumpiskar sa 35 ka mga cellphones sa sulod sang Iloilo City District Jail Male Dormitory kahapon sang kaagahon ng Setyembre 16, 2026 sa may barangay Ungka distrito sang Aharo ining Greyhound Operation or Joint Greyhound Operation ang ginpamunuan sa duha ka direktor, Jail Chief Superintendent Elena Rocamora, sa BJMP 6 kag PDEA 6 Director Ralph Romel Torres. Sunod diri kay Rocamora nga nakibot ini siya nga nakakumpiskar sila sa wala mga cellphone. Sa sulod sa nasabik na pasilidad kag iya ini ginapaimbestigaran karon, dara na ang warden sang ICDJMD Ungka amo ining si Jail Superintendent Gaser Gadong kung paano nakasulod ining nasambit nga mga cellphone. Pagkatapos ng Greyhound, nagpatigayon man sang random drug test ang PDEA 6 sa mga persons deprived of liberty o PDL sa mga selda kung sa diin nagkumpiskar ang nasambit ng mga cellphone. Karon ang cellphone, ara na sa paghinakop sa PDEA 6 para sa dugang nga investigasyon. Sa piyak na bangi, nagdangat sa 1 million or masobra 1 million pesos ang nagkompiskar nga ginapahayag Shabu sa ginpatigayon ng Drug Bypass Operation sa Provincial Drug Enforcement Unit sa barangay Igang Pototan na Iloilo kahapon or kakapi ang subject amo ining Sanday alias Ruth 25 anyos sa barangay Igang Pototan Benid alias Bidik 36 anyos sa Igang kag alias Bubot 42 anyos tricycle driver residente naman sa Barasan Pototan na Iloilo. Ini sila ang nabaklan sa isa ka siya sa ginapahig illegal nga droga kag isa pagid kadalag ko pila pagid kadalag ko nga sa siya Rajuman Eric Rajuman Benroy. Karon ining tatlo ang preso na sa Pototan Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo na madulong naton yung mga balita subong kaagahon. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Araman.
0: Tatak, RMN. Salamat
1: kay Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Pagkabahin, gadulong sa inyo sa Nan sa Corn Coffee. Bisantang aton aga, pag isa pag-inom sa Nan sa Corn Coffee, kay experience yan ang mga benepisyo ng aton nga makuha. Kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa aton nga immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-palaba sa aton nga resistensya, nag-pataas sa aton nga energy, ka nag-maintinar sa proper blood sugar level. Nag-improve sa blood circulation, ka nag-elevate sa problema ta sa digestion. Nag-panubos ang risgo sa pagbutod sa aton nga chan. Lagok isa daw, hindi kita matunawa, nag-butod ng aton chan. Im ninyo sa nan sa corn coffee. Detoxify niya ang aton nga lawas, ka nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Pabakal nyo sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalita mga balita na nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:52 na sa kaagahon.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest, available in major appliance stores nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Life Extension Vitamin D3.
8: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sang Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Sa opisina, pirmi kabala nag-atubang sa computer?
10: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kagdasig gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
11: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
12: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
11: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imumata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
13: D3Pio! Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Pio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3Pio! Ang D3Pio!
15: Yung may VCO!
14: Ang VCO!
15: Yung may D3!
14: Mabakal sa mga butika. Giga!

0: polycarbonate, salmon cha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si baby, mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika. Southland Plus Gold.
5: Oo si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Southland Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan.
2: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusa. Southland Plus Gold. Pumili sa mga butika. Southland Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redder. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Southland Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pumili sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Charm, Fab, Con.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Nagapalanturon pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compact.
1: Nga nagapanubo.
2: Sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Mga kasimanwa, subong at iyon sa tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto, pagpreparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang kapiligro sa kabuhi kag kaluwasan.
4: Pagpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight, kag mga importante nga dokumento.
3: Siguraduhin man ang kaluwasan sang inyo pamilya kag puloy-an. Dumduma, ang pag-andam amo ang yabis sang kaluwasan.
5: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit nga opisina sang Philippine Coast Guard.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio!
8: Yung may Visio!
7: Ang Visio!
8: Yung may D3!
7: Makatak sa mga butika.
9: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da nga arada nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
13: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya nga ginatawag. So very happy gid ako no, nga may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
12: Yes.
13: Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
14: Lanos Herbal Capsule.
15: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
14: Lanos Herbal Capsule.
15: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula.
14: Mabakal sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: You need toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max alaga, Max protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max alaga, Max protectado pa. Unique.
16: Max alaga, Max protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
18: Sunfone Plus Gold.
19: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sunfone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
18: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfone Plus Gold.
7: Sa mga butika.
18: Sunfone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian kong Sunfone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
18: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Alas 5.3 ang oras, dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
22: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
21: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang inigabayan doon na sa inyo sa DTX 500. Ang maraming proteksyon para sa imo kidneys gikan sa halit sa mataas nga blood sugar tugas ang balatian nga diabetes. Ang sobrang pagtaas sa imong blood sugar ang nagapag-uba sa imong kidney. Hindi na maghulat pa nga madamage sa imong kidney, mag-DTX 500 ka. Kag simpre ko naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginaedukar, ginabalanse, kag ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon, ubo si pontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon, mag-inom sa Mighty C, kag DTX sa 500. Marami ini nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, masubra sa 1.5 million nga balor sang illegal nga droga nakuha sa 35 anyos nga si alias sa Pluto sa Baybast operation sa Pututan, Iloilo. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
22: TYRI Radyuman Report.
0: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
2: Naglabot sa 1.5 million pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakuha sa 35 anyos nga high value individual nga ginhinago lang sa kay alias Pluto sa isa kabaybast operation sa mga otoridad sa Barangay Rumbang Pututan, Iloilo, alas 12:05 sang hapon sang Setyembre 16. Si alias Pluto tumandok sang Barangay Rumbang Pututan, Iloilo, kag natigayon nga maaresto sa operasyon nga ginpangunahan sang Provincial Drug Enforcement Unit Team 2 kaupod ang Provincial Intelligence Unit kag Pututan Municipal Police Station. Kabilugan nga 235 gramos sang suspected shabu nga may standard drug price nga 1,598,000 pesos ang nakuha sa subject nga nagaduminar sang illegal drug trade sa banwasang Pututan, Mina, Haniway kag Dingle sa probinsya sang Iloilo. Ang illegal drug transaction sang subject ang natigayon nga mamonitor pinaagi sa isa ka confidential asset sa subong padayon nga ginahibalo sang mga pulis ang ginakuhaan sang supply ni Pluto samtang detain ini sa Pututan Municipal Police Station. Ginahibalo naman sa mga pulis ang mga tao nga kaupod sini sa pagbaligya sang illegal nga droga. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
0: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
22: Tatak RMN.
21: Nagbalik ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabago kape nga sigurado makakapi ka bisan tong

0: DTX 500, mataas ba lang presyon sa imo dugo, ikaw ba lang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes, kakagwala ka makaibalo, ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls ka nagapalapuyot sa dugo, ina ang isa sa mga rason ko nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kaga madamog nga komplikasyon, kangay nagadamang sa stroke, heart disease, hindi pagayo sa pilas, pagkautod sa tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang imong kondisyon, mag DTX 500 kanadlaw. Ang DTX 500 may charanti na linsa marguso nga nagamimix ng insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kanadlaw nagkapanamit sa tulog ng gatap na sa hyperacidity, chilled fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmanamo, pangaiban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Nagparisan mo inisang may TC. Dugay ka na bala nag-aantos ang katul-katul sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline yung vitamin C. Makabulig ini sa pagtapna sang tanan ng mga skin diseases kag mga allergies. Gani mag DTX 500 kaga na may tisikag DTX 500 para sa manamig nga kombinasyon, mabakal man sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita, 319 ka mga bago nga pulis nagsumpa na sa Police Regional Office 6. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Marjorie Miani.
1: DYRI, Radyo Man. Report.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyong lugar.
3: Nagsumpa na kahapon sang hapon, September 16, ang 319 ka mga bagong nga pulis sa Western Visayas sa idalom sang attrition kag regular recruitment program sa PNP. Ang oath-taking ang ginpatigayon sa PRO 6 Grandstand kag gintambungan sa mga himata kag pinalangga sa kabuhi sang bag-o nga mga pulis. Sa 319 ka mga bag-o nga pulis, 275 diri ang lalaki kag 44 naman ang mga babayi. Ipaidalom naman sa anong kabulang yung basic recruitment course ang mga bag-o nga pulis. Balita ng gikan sa Campo Delgado, kasama mo sa DYRI, Arimen Iloilo. Radyo Man na Marjorie Herbo Miyane, Tatak Arimen.
2: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed a Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
1: Tatak RMN.
0: Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik at nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro ng herbal ang ingrediente, may tungkat ali ginseng makakagorni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani mag-inom sang Mega Man, duwa ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.

0: Yurika kak.
1: Gambar lang ka.
0: Yahoo! Oh. Yurika kak.
2: Okay, sa mga team Mega Man, ari ng paborito nyo ang Mega Man Herbal Food Supplement Capsule. Pero siyempre, kung may kapsula Radyo Man Binroy, meron man kita sang kape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Among ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyo ng mga ikog tawo.

0: nagatag sang dugang nga resistensya. Kaya siyempre nag-amligman sang aton nga mga prostate para hindi magdako kung magubag yung prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Megaman Gold, the coffee mix. Para hindi ka mahuyaan kay partner kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Kay tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, maka, kag, supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nag-amlig sa prostate sang mga lalaki. Siyempre, manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainoma. Di man ipapatindog lang sa ikong tao, kundi nagahatag may dugang resistensya para hindi ka pagtuyuhon or pagkapuyon sa imong nga obra. Megaman Gold, the coffee mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag mabakal nyo sa mga butika sa Bilogista sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:13 ang oras dire sa ato nga pagpangalaga dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga paninlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud bamligan ang aton kolon kontra sa baratian nga kanser. Tinluy ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kag para sa sigurado aprobado nga resulta, inom kamo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos sa pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before kamo nga magpalyapon, gamit kamo Super Fiber. Pabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Sa City Hall, Councilor Sarabia, ginapakamanaot ang kakulang sang aksyon sang gobyerno sa krisis sa kuryente sa Visayas. Ipira law dapat amindaran. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
1: City Hall Reports.
2: Mga inyabahin, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag sa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalaba sa imo resistensya. Nagpataas sa imo energy. Nagpamaintinar sang proper blood sugar levels. Nagpaimprove sang blood circulation. Nagalleviate sa imo indigestion problems. Nagpanubo sa pagbuton sa imo chan. Nag-detoxify sa imo lawas, sa nagabulig padulas ang migraine at sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Ginpakamalaot ni Councilor Rex Marcos Sarabia ang kapaslawan sa mga ahensya sa gobyerno na aktuan ng krisis sa kuryente sa Visayas. Sino kay Sarabia, ang Visayas grid nag-anto sa masobra sa 63 na kaadlaw nga sunsunod nga red kag yellow alerts na nagatugas sa rotational burnout sa kabilugan sa syudad kag probinsya sa Iloilo kag sa bugos nga rehiyon sa Visayas. Base sa dato sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, sa ang September 15, 2026, may 33 ka power plants nga offline o kung nagadalaga lamang sa suboptimal o underrated capacity. Ininagtugas sa 962.9 megawatts sa kakulang sa supply sa kundin sa grid. Natulo nga nagapangunang nga rason sa krisis amo ang Section 6 sa IPIRA Law o kung ng RA 9136 nga nagabawi sa provision nga ang power generation isa ka public utility operation kaginhimo ini nga privatized open market. Tungod rin nagadepende na lamang sa luyag kagapital sa mga pribadong investor ang pagtukod sa bagong nga power plant diri sa syudad sang Iloilo, pulo ka tuig na sang gintukod ang pinakaulihing nga power plant sa tuong 2016. Panawagan ni Sarabia, dapat magpahilabot ng gobyerno kagamendahan ng IPIRA Law bago na pasalawan ng free market sa pag-amlig sa interes sa publiko.
4: Here in the Philippines, it happens on a regular Monday when everyone is rushing to work to get things done. Then, we are sabotaged by not giving us the means to do anything. We are a defeated people who seem to accept the normalcy of our dysfunctionality and we cope by making jokes online about our situation. But ladies and gentlemen, I humbly submit that I refuse to accept and I refuse to normalize the dysfunctionality and incompetence of our government. Wala na niya excuse nga sobra 33 sigidya ka power plants ang offline. Nagainano na lang yung Department of Energy kag ang Energy Regulatory Commission. Wala gid dara sang contingency plan. Wala gid foresight, wala gid common sense.
3: Kahapon, nag-deliver sa privilege speech si Sarabia sa konseho na may tigulo, Visayas rotational brownouts, the height of government incompetence. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Mga bahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
5: Tatak RMN.
0: Ngayon pa si Atty. Rex Sarabia, may privilege speech siya. Kagi typical nga reaksyon ni Radyo Manbinroy sa mga pumulyong Pilipino, siya nigra mga tosbong. Basta gani burnout ang istoryahan, aga pamalintak ang tausbong.
6: Kaya mo na tani itong kada lugar tani, di may kada konsiyo, may privilege speech tani. Nami, no? Mami Matian, may mga congressman man tabi nga nagawangal to sa kongreso. Although balaan taman subo ko na nung ginaubra sa aton nga congressman dito, pero ti bisan mga statement na lang abi, wag kita kabati. Luwas abi to sang ano to, regional
0: sa RDC.
6: Regional
0: Development Council.
6: Development ka council meeting, ti nagkulong pirma man to sila. Pero lain ang bugat abi, pero sine may mga amo sine. Lain ang bugat mo.
0: Kung ang mga kwa nato, mga matagas ng official nato ang maghambal, Radyo Manbinroy. Kaya apektado man isla mo.
6: Hindi, guro.
0: Ati, isipin na kayo-star mas. Hindi ka sa Derek Lee. Hindi ko mapati nga si Governor Toto Artificial Jr. Hindi apektado kayo din naman nag-star. Di ba?
6: May generator lang galing. Wala na. Literal.
0: Basi kung may aras lang yung galing generator, no? Okay. Kakaluloy, kini ang mga Y-generator, kagawa yung mga solar.
6: Di pero sa nasa province sa Iloilo, sinong counterpart niya committee na huwag ka mo nagwangal na?
0: Sa kwan, sa sangguniang
6: panlalawigan? Sangguniang panlalawigan?
0: Hindi, nakakwan na si daw si November Rolly Distura.
6: Oo.
0: Doon nakakwan naman siya, doon naka...
6: Doon ay batiya, how?
0: Doon naka-privileged speech naman sa sinig. Galing ikaw. Kulang.
6: Oo.
0: Kulang. Pero nami, hindi ako kanini, nami tani kung mga gobernor.
6: Oo.
0: Vice governor. Mayor. Kaya mga congressman tayo.
6: Sa mga konsiyo sa province?
0: Hindi daw ako alabisin eh. Kaya ako ya, namian man ko may mga konsyal. Pero daw na lawayan ako nga masuna pang mga konsyal wangal. Sang sa mga congressman.
6: Oo.
0: Mga atagas official sa Capitol. Kaya sa City Hall.
6: Tikulip, may punto naman siya sa Rabia. Oo,
0: katama daw.
6: San gusto daw, may dala lang sakay-sakay, pruti. Muna.
0: Ari na ang new and improved non-super plus. Mas gin pa ipitibo kag mas gin pabaskog.
5: Non's super plus capsule. Bulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Misis, anong naging epekto sa imo lawas sang pirmi ka nagainom sang Non's super plus capsule?
7: Sa una, pirmi kang maluyang akon mamatsa gagamay lang olubrahon, madali ako nga makaapoy. Pero subong, gabatsagan ko nga nagapagsikagini na maluyang akon nga lawas, dako gid ang nabulig sa akon sang Non's super plus capsule.
5: Napatian, user ta sang Non's super plus capsule, the anti-cancer food supplement.
0: Gintingo binang puwersa sang Mangustin Guyabano kag Malunggay para sa masabaskog resistensya, dugang enerhiya kag basa pagsikalawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na ini sa mga butika sa Bilogista sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Protection niya proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Pilian nan sa Super Plus, the anti-cancer a food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
6: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 maniningga balanyo sa bilog nga panayalan kag Guimaras ang Nans Liniment Oil nagahatag protection kontra dengue, malaria kag iban pang nga balatian dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwabisan pa sa sulod sing imo sininga balay. May neem tree extract nga parehong performance sa citronella nagahatag protection sa exposed imo sininga panit. Ang Nans Liniment Oil maayo man kontra sa skin problems kangay sang rikis alap apalipungaan an eczema, katul-katul sa panit, kagiban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato ini, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakalman sa mga butika. Balita sa Kapitolyo Provincial National University kag SM officials gan presentar ang ila plano kay Governor Defensor. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
5: Capital Reports.
8: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupo sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
9: Pagpadulong sa opisina ni Iloilo Governor Toto Defensor ang mga representatives ng SM kay National University of NU Iloilo Campus. Sa ilang meeting, ilagin presentar kay Governor Defensor ang ilang plano sa development sa ilang facilities angot sa pagpatindog sa eskwelahan sa syudad. Kabahin man sa ilang inaistoryahan ang kahigayunaan nga makaangkon sa coordination kag suporta ang NUSM kag Iloilo Provincial Government. Nagtambong sa sinapol sa Vice President Oye Abirilia, Director Adolf Aran, Executive Director Karin Gancho, kag Assistant Director Mark Chris Lapos. Ginasigahom nga makadugang sa opportunity sa mga estudyante sa syudad kag probinsya nga magka-access sa maayong edukasyon kag skills development ang pagpatindog sa National University. Balita na gikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
8: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
1: Tatak RMN
6: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa irregular ko normal nga pagpagwa sa ato mga higko, ginimo pagi sa nagkalinlain kag purong ingrediente nga nagalin sa old fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag visible fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms, kag lainlain nga klase sa mga berries, aguntagan sa nagkakaigo nga pag-amlig, agaton chan colon, kag bilog ga gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubok ng immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kag pagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matino nga kolon kag regular nga pagpamuin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
0: Kaga siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaburon bala ang mata daw wala puwersa ang lawas kag ginatubuan sa drug ko nga punggod. Mga kasama, sinyalis na ini nga kulang ka sa vitamin A. Kag kay balo ka bala nga ang sobra mo nga paggamit sa cellphone makaguba sa imong mata kag makapahina sang resistensya. Kaya ni ginarekomendar gid naton ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mangod na mo lang ini ang suplemento nga makahatag proteksyon sa mata tungod sa squalene kag vitamin A, may glowing skin ka, may brighter eyesight ka pa. Para mapunggan ang pagsaka sang grado sa mata kag pagkabulag, mag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bastante sa vitamin A, gani mata mo protektado. 17 anyos na nga gainom ang mga utod ta nga gadulom ang pananawan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule para mamintinar ang ilang eye health. Amuna nga kon gabat sa kaman diferensya sa mata, talawi ang Dr. Pinoy para nga mapamatud-an mo ang kaepektibo sini. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginhimo nga natural gani epektibo. Mabakal ini sa mga butika sa Barotac Nuevo, dira sa MGM Pharmacy, TED sa Pharmacy, SRG Pharmacy, Butika Amparo Antonio, Avi and IC Pharmacy, Saver X Drugstore, Sonji Pharmacy, QT Pharmacy, kag sa mga butika man nga malapit sa inyo nga mga lugar. Sa dugang informasyon, magkontak lang kamo sa numero 0948-5876-329. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: RMN News Panahon.
0: Check ta pinakauli nga rakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo upon ta Jeff Makiling. Jeff, mayong aga.
10: Yes sir, mayong aga gid sa namong latest weather update sa subong adlaw Thursday, September 17, 2026. As of hanggang 3 a.m. maginas ang aga, ang LPA ang ginabantay naton may kalayon nga 125 kilometers east kang Puerto Princesa City, Palawan. Ang ining LPA naka-embed along the ITCZ nga sa ding ga-apekto sa Southern Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Haga may yara makita ng ginabantayan nga tropical storm nga ako sa diin may kalayon 2,970 kilometers east of Northern Luzon. Haga ang ini nga tropical storm wala man ini to direct nga effect sa atong sa Western Visayas, haga sa sagwa mini kang atong nga par nga region. Diri sa Western Visayas, maging magalamun nga kalangitan nga may dala sa scattered nga pagulan, pangilat, kag panagobtugas ang IDCC, kag LPA. mahina tutob ka sarangan sa derasyon nga nabagat na nakatundan para sa hangin naton, makanay tutob ka sarangan naman din para sa mga balod naton sa atong kadagatan. Forecast temperature 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw, mag-woodlock 5:39 a.m. karon sa aga. Kung mag-tulog din siya 5:49 p.m. karon sa gabi. So mga ito, weather update rin sa Iloilo Weather Station. Ako si Jeff Makinong. Salamat.
1: RMN News, panahon!
0: Marabog gid nga salamat sa pag-asa Iloilo sa pinagkaulihi nga lakat sang panahon. Dugang pagid nga balita naman sa patag sang hinampang. Defending champion nga China, ginlutos ang alas sa Pilipinas Women sa 2026 Asian Games. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
11: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sa kaluwan sang new and improved NAN Super Plus. Mas gin paipikibo kag mas gin pabasko. Gintingo mang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog na korason. Bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Napaslawan ang alas Pilipinas women nga lutuson ang defending champion nga China sa pagbukas ang ila kampanya sa 2026 Asian Games. Ginpierde sang China ang tiglawas ang pungsod sa scores 18-25, 22-25 kag 8-25. Uyat subong sang alas ang 0-1 record sa Pool B. Bangod sini kinanglan sang team nga mapierde ang Kazakhstan sila final group stage subong adlaw. September 17 agud maka-advance sa quarter finals. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi. Pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
6: Mayong aga sa aton nga mga manguguma, exciting gid ini kay ang Iloilo nyo Agri kag Kubota. Nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpangabudlay. Gani nagapat gayon sila sa nga raffle promo ang Kubota kagapay sa manguguma para sa masanag nga agrikultura. Para nga may chance ka nga magdaog sa mga brand new kag kalidad nga Kubota products. Ang imuon mo, bakal ka lang sa genuine spare parts kay ginagamit mo man na sa imong pagpanguma sa makinaryas mo. Kubota equipment, bakal ka man, para nga magka-angkon ka kung makakuha ka sa raffle coupon. Ang raffle coupon, no? Amo nang palagyan mo sa imo sininga kadalagan. Sulatan mo ina sang pangalan, contact number, kag official receipt number, kag iulog sa mga drop boxes. Ang raffle draw ta sa December 5 na sininga tuig, no, sa Ina Farmers Learning Site sa and Agri Farm diras may Barangay Kuwan Kalsada Barotac Nuevo Iloilo. Nagaulat na sa inyong premium grand prize isa gidya ka brand new nga traktura. Ang second prize isa ka rice transplanter, kag ang third prize isa naman ka special power tiller. Gani magapasakop sa raffle promo sang Kubota kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa hello attorney pamangkot santag palamatikon bala, ano ang papel sang agency kung ginpatay sang amo ang isa ka OFW? Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylene para onda.
12: Hello, attorney.
13: Dugay-dugay kabalagi na hilanat, ginaubog apang luya, kag daw permi lang nagabalik-balik ang imo impeksyon sa lawas, magamo sina senyales na ina nga maluya ang imo resistensya. Tuman kadelikado kon permi maluya ang imo resistensya, bangod dasig ka lang sa niyo tapikan sa mga biskan ano lang ang mga masakit. Subong pa lang tap na on na ini paagi sa pag-inom sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Bangod ini mayara sang alkyl glycerol nga may ikasara nga pabaskogon ang aton resistensya, kag ini magabulig man nga magobra sang pinakaimportante nga cells ang aton immune system, nga amo ang white blood cells. Ang white blood cells nagaobra sang antibodies nga nagabato sa viruses nga nagasulod sa aton nga lawas. Gani sa mga tao dira nga mahina ang resistensya, i-Dr. Pinoy's Qualine Capsule muna. Mabakal sa Eves Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo, kag sa mga botika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang papel sang agency kung ginpatay sang amo ang isa ka OFW. Attorney.
14: Well, usually, mga amo na, no? Siyempre, the agency also have to make sure na properly, may mga insurance na sila for that. They avail of insurances sa mga place nila ng mga workers abroad, no? So, if that's unfortunate na matabo, usually, ang manpower agency or the agency is the one who is in charge to make sure that makapuli ang masambit niya na bangkay. They have to make sure na properly compensated ang pamilya. They have to make sure na the damages mahatag sa pamilya. Kag they also have to ensure and make sure na the ang akusado or ang person na responsable sa pagbuhat sa nasambit na krimen must also be put to jail.
13: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan derigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
6: Mga kasama, ring good news para sa inyo. Ano mo kapalangga, silulo, kag silula mo ang pagpalangga nga ginatawag may haplos na mula sa puso, ara na sa mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May limainik hindi basta-basta ang ingrediente, yun pa inalom sa maid-id nga pagtuon may aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit, nagapakupos ang singaw, nagapatubo sa buhok, may lemon nga puno sa vitamin C, nagapataas ang collagen ng eucalyptus, nagapilayo sa kagat sang lamok, kag sapat-sapat mayuman nga kontra sa rikis kagatol-katol dalas ang fungus kag skin infection, nagapalog sa pungot sa ilong kaginawa kag nagapapali mansang pilas. May virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa makabato sa artista. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog ginabuligan dula ang kurinot nga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil. Balanyos ini nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na ang Soft Touch Wonder Oil. Haplos na mula sa puso. Mabakalini sa mga butika kag syempre dira sa may Mart Mall malapit sa main entrance sa Hilak Davity Central. Pwede ka man kabakal kag pwede ka man kabakal online, order online, check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
1: Tatak, RMN.
0: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends. Nagaupon subong sa aton nga pagpangalaga. Ilabi na gin sa mga naga-Facebook live. Kaya siyempre sa mga naga-monitor sila tag sa mga radio, ha. Mayong aga na sa inyo at tanan-tanan. Good morning, kids. Sa kay Casboy Shason, dira sa may barangay Pandak, Pavia. Good morning, kid. Kay Hermi Confreros Planta Ancino. No, good morning man. Sa kay Pubring Pahinante, good morning, kid. Kaga sumuman katamyo naman si Thea Bell Garingo, kaga John Tadillo Padilla Garingo, no? Good morning, kid, sa inyo. Team Migaman man ni Rajuman Binroyo. Grabe, oh. Ikog tao society man. Victor Indicar, kag sumuman sa kay Edita Di Malaluan. Kagawad Bunika Aladra sa Leon, Margarito Espio Maraminto, kag sumuman sa kay GV Calad. Good morning man sa kay Jeffrey Villaluna Hibyunada, kag sumuman sa kay Jasmine Galilea Facultad. Sa kay Laila Nervuel, kag sa kay Alma Ahenga, Kimi Mihares Tilipi 4, Ryan Saliro, kag sumuman sa kay Jimar Tanalyo, no? Sa kay Jess Pal, good morning gid. Sa kay Lisel Kapada, Mel Gargaran, Margie Cubillas, no, good morning gid sa inyo. Brad Pet Madira Bistuer, Neon Von Perez sa Pampluna, sa kay Sergio Ahino Estiva, dira sa Puganan, Lambunaw. Sa kay Sir Albert Labrador, dira sa may Bingawan, Badyangan, no, good morning gid. So, man, sa kay James sa Carpe, dira sa Dumangas, Jan Pirocho Sumagaysay sa Pututan. Stephen Faniga, good morning man. Kag suman sa kay Sir Jake Sirudo, dira sa Banwasang Anilaw. Kawad Romar Martires, dira sa may San Pedro Molo, good morning gid. Manay Alin Dicen Pareco, sa Dicen Kapareco family, dira sa Divina Grasa La Paz, good morning gid. Catherine Sermetia, Manas Romal, dira sa Bulad Gimbal. Makatapos ang RMN Fans Club Main Chapter, ginapamunuan sa ila Presidente Lalain Kabuday. Sa kay Arnel Saunoy, sa Oroy family, dira sa Tobias Fournier, sa probinsya sang Antique. Kaya sumuman sa kay Lito Binyas, sa Jojo Malio, kag sumuman sa kay Kagawad Emily Diamante, kay Manong Botol dira sa Santo Rosario, Anilao, good morning gid. Catherine Balsomo Sakdalan, Mary Ricabar, Main Ann Moreno, kag sumuman sa kay Richard Garigaba, Rodrigo Bustilugo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagudinay, sa kay Errol Derikito dira sa Barotaka Nuevo, kang sa kay Maning Justness, yung asawa si Mirinda dira sa Agkuya Juan Pulo, Barotaka Nuevo. Salamat gina sa pag-upod nyo dira sa aton nga palatuntunan.
6: Kag kay Sir Rick Guillos, Mang Tines Guillos dira sa may Talusan, sa may Banuan, sa Dumangas, kag kay Sir Larry and Ma'am Sharon Guillos dira sa may British Columbia, Canada. Thank you gid sa pagpamati. Good morning. Ma'am J. Macagnong Jolie Navarro, always nga nagapamati. Brother Friend Shao, kag Drake Brother Bong nga Cathedral, sa may kag kay nung Benta Blate, kay nung Plasing Escobio, kay nung Rudy Barcibas, kag kay Manang Elsa, kag siyempre kay Major Nairo Jimenez. Good morning, nga Major, ang nagapamati sa aton. Kag kay Father Donet Pilibilo, Garda Isabel, Guard Julius, Chief Julius Lazara, kag kay Gardayot Arbulonyo, salamat sa pagpamati. Team Megaman, Alex Caras, kay Kigawad Naldo Mandulusaga, dira sa may Ugasan Barotac Vio, kay Sir Loren Kausing. Good morning, gid, sa inyo tanan-tanan.
0: Sa kay Jesus Rod Frank Halanduon, kay Elizabeth Libuna, kag sumaman sa kay Felix Sikava Jr., Dinia Dili Jaime, kag sumaman sa kay Florencia Socaldito, no? Kay Kap... Pinky Jason, dira sa may Barangay Pandak, Pavia. Good morning, gid, sa inyo. Good sa itong pag-pangalagan. At siyempre, sa Tatoy's Panukalan Sipon, sa kayo, Tatoy, na naikonseng, good morning na, sa kayo, Toto Hector, Tita Maritso, good morning man. Tatoy's Panukalan Sipon, dira sa may Santo Niño Sur, sa distrito sang Arevalo, may branches na sa Itria, sa Mantriyaw, kag Sumuman Airport, sa Banuasang, Kabatuan. Pagmalik na lugay lugay, magdarag ko ng mga balita lokal at siyempre mga ronda balita. Alas 5:38 na sa kaagahon.
15: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
16: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
15: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: D3 Bio.
18: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
17: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
19: Si Mami at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mami!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
20: Mula noon hanggang ngayon.
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS!
25: Makikiraan.
26: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
25: Salamat, iho.
27: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
28: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
29: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. D3 Bio.
30: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
17: D3 Bio. Ang D3, gamay Vizio. Ang Vizio, gamay D3.
31: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kon healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
32: Evergreen Herbal Capsule.
33: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
32: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
34: Kinikil.
1: Uy, 150 over 100 gali.
2: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay.
3: Papa, hindi ka magkapalangka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
5: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
8: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
9: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
7: Maayo na lang. May ara na Ivory Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang Ivory Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw. Para sa mga driver, Ivory Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
10: D3Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makataks
12: mga butika.
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
14: Charm Fab Car. Pangong tumakabloom. Tanggal amoy ko lamang. Sa pangon ng Charm.
24: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
34: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
14: Pangdong kumakablog sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
35: ACS.
36: Sampon Plus Gold.
37: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Sampon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Sampon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
36: Sampon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
38: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
39: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
36: Mighty C,
38: mabaka nga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ako si Arlene. May aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Alas 5.45 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
8: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
9: Life Extension, Vitamin D3. Pataso ng Vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa numanya klase sa balatian labi na makamamatay ng cancer. Manginamatis 2 at kakapsula ang Life Extension Vitamin D3 ang lawad-law pinaka-recommendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Gani, magbisita ka mag-avail sang libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulata nga maglala pang balatihan nyo kung magdakong galastuson sa ospital kanto na sa Life Extension Clinics. Ara lang sa may lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Chulad sa Iloilo, Tagbak Distrito sa Ngaro, may araban sa Poblasyon Estansya, sa may Simeon Aguilar Street sa Pasis, MCT Iloilo, Bangganama, da Santa Barbara, kag J.C. Sulweta Street, dira sa may Banwasang Uton. Kaupod ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation, kaupod ng mga medical doctors. Gani, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
8: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
7: Mga darag ko na nga mga balita subong nga aga. Paggamit sang renewable energy, isa sa nakitaan nga immediate solusyon ni Governor Tuto Defensor sa power crisis samtang ginahulat nga mag-establish ang supply sang kuryente. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Mon Kapalihan.
8: DYRI Radyo Man Report.
10: Paggamit sang renewable energy, ang isa sa nakita ni Governor Arthur Tuto Defensor Jr. na immediate solusyon sa krisis sang kuryente samtang nga ginahulat nga mangin-establish ang supply. Suno kay Governor Defensor, isa sa nakitaan nga gamit gilayon kag mahapos nga ma-access ang solar energy ilabi na sa household level.
11: Kita diri para nga anong demand ang mahimo naton sa law, mangita kita sa ibang medios nga renewable household. Itong matanaw ko household level nga mga solar, not that I'm promoting it. Kaya mo mala ng ara sa atin. Kasi kung base load na gani, datag kurinti sa kabilugan nga dako, nga unay, renewable energy is not like. Amo nang immediate, we can adjust sa mga pwede solar panels. Diba po sa atin sa Capitol, may aran. Mga ospital natin, may aran. Mga households natin, may aran. Pero na ganyang immediate, kung LGU ka, wala sa atin ang magpatindog planta.
10: Sa nagligad nga adlaw, nakigsapol ang gobernador sa NGCP, kaupod ang mga power generators, kag distributors, para maintindihan ang estado sang supply sang kuryente. Ginpayag sang gobernador nga sa subong, hindi pabastante ang supply sang kuryente bangod sa pagkaguba sa pila ka mga planta, kag ginalantaw nga sa bulan pa sang Oktobre liwat nga maka-operate. Sa piyak sini, ginpasiguro man ni Governor Defensor na hindi mapiktuhan ang mga serbisyo kasubong sa mga ospital na mayara sang backup na solar system kag generators.
11: Ospital, dapat may backup ka.
12: generation. Kung hindi, may solar.
13: So, nga saan naman natin ito?
12: Meron na siya. Pero siyempre, ang importante sa solar, may battery. Muna nga ito na mabuli nga dyan. At the very least, practical, may genset. Basic na yan. Kung crucial services.
14: Kasama mo sa DYRI RMN Ilino. Radyo Man, Mon, Iyalas Kapalian, Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
7: Ang kwanabi niyo, ang solar Radyo Man Binroy, nagligad ni Mahambal Tanga daw medyo affordable pa. Subong kay
16: nagpahalaman.
7: Nag-i-in-demand ini because ang pagmahal sang krudo, simpre nagamatik man mahal ang aton sini nga mga balaklon. Tapos ang ulihiti, amuni, may power crisis kita. Ah, nagdugang, nagid ang kamahalon subong sang
16: pipila na
7: kwani sang solar panels. Ang kwan subong, ang presyo, naligat tumigot ato na kahistorya, di blando bila ito mga 400.
16: 300 to 400. Do amo na mo.
7: Hindi ang list ang last to bla kay Tescapian to bla.
16: Oh, do 400 do.
7: Oh, 400 to 440. Oh. Sang una ang presyo sini ara sa 330 to 380. Mm. Amo na ginapa budget sa imo Radyo Man Binroy kun ang imo sini nga battery ara sa mga 6,000 to 8,000 kilowatt.
16: Depende sa kapasidad. Oh,
7: manamo depende na sa capacity mo. Mm. So kung ginapakwa na sa imo, for example, kiti, dapat ang ma-estimate sa na sa imo ang licensed engineer man, na naka-inchindi man. Ang ginaimo sina, kantuan ang balay mo, i-check nila kung ano ang mga gamit mo. Kiti, kung pinakabilong aircon mo, may ref ka, may pinakabilong mga suga mo. Muna, so minimum of 2 aircons abe. Tapos muna may ref ka, mga suga mabis sa palibot. Dapat mga 6,000 to 8,000 kilowatt na ang imo nga baklon nga battery mo. May ba niyo ang wire nga battery garanti kanugon? Hindi mo puslan kung gabi. Amo na amo na pila kami purpose mo, di ba masulat ka kay
16: para ka
7: store ka sang power kaya gabi magamit mo.
16: Hindi nga rekta lang.
7: Hindi nga rekta lang, ti adlaw mo na magamit ang rekta. Ti kalabanan subong may battery gid ang
16: sipa. Yo amo na giman kay para nga ti kwan magamit mo pang energy.
7: Oo.
16: Ma-save mo ina.
7: Oo, para magamit mo sa gabi. Kaya mo na, ang presyo, timakon mo nga purti ang pagmahal ni Radyo Man Binroy.
16: Kaya mo man
7: na suggestion ini, kasi na-encourage ini sa ngaton sa ng gobyerno, dapat i-regulate ni ang pagmahal sa mga kwan nga niyo, sa mga gamit nga niyo for solar.
16: Ang presyo and installation, tapi dapat may regulation man. Hambal ta mga surushin mail lang ni.
7: Damo ko nang patakod eh.
16: Nga inang ang pinaka minimum bala nga kuan at least makapasiga kada sang suga, maka drive kada sang kuan sang ano sang ref dira or sang
7: aircon.
16: Aircon. Magamulan ni mag affordable ni. So sino ang hindi magsolar sini? Best kuan gina, best suggestion gina iya go. Wala gid niya sang liwan subong niya.
7: Ugaling subong kay amo nang hambal ko magpatakod ka dapat minimum of 6,000 kilowatt ka up to 8 no minimum ko kwarta kati manami gid ma diretso ka sa 10 para nga bisan 11 or 13 lang anay ang solar panel mo. Pero ang importante dira nga may kwan ka na bala, may provision ka na.
16: Ang ideal abi pila gani ka kilowatts
7: ang mga 6 to 8
16: no nga makapandar na ref aircon kaga suga kaya mo nang kwan gani amo nang hambal ta
7: sa mga kwalina mga typical nga mga balay Radyo Man Binroy nga tagi 3 bedrooms
16: na. Oh, kumbaga daw mo nang minimumo ah, no? So kun mga 200 lang ni tani, surushin mela ni, or 150, 200, hasta 250. Bisan pa no, mambal ka nga bisan magpangutang ko, ma-invest ko kay pang long term naman. Tigali kay sobra naman ang presyo ana eh, subo.
7: Ano, kani kiti amo nang sa rule of supply and demand, kumo nga nagtaas ang demand.
16: Uy, gigin may
7: nagtaas pa ang supply. Oh. Di mayo lang ang iban iya nga nakaingagaw sa unang nga sang way pa magi nataas ang demand, nakapatakod
16: na sila.
7: Di marami.
16: No? How about subong?
7: Ang si Kuang Ganibla, si Lieutenant Colonel Aranyo Ganibla.
16: Oo. Oh.
7: Ang iya to gasto daw way kalabot. Bado mga 300 gin ba ng budget?
16: Okay, buro barato pa to. Buro barato pa to. 400 ba plus ganito ang ambal siyang kilala ta.
7: Sa 6 to 8,000 kilowatt na. May kilala ko mga 700 to 800,000 ang kuan ang iya gasto. Mga ang 15 kilowatt. nga 15,000 kilowatt, 15,000 kilowatt na, no, nga battery. Tinuwa pa kabilog. Gamilyon. O, di, pero kwan na na yan.
16: Okay na yan kung may...
7: Lagkot na na yan ang mga balay.
16: Pero, okay na yan kung may kwarta ka.
7: Typical ganing ang mga balay. Muna ang balko. Maminimum ka sa 6,000 to 8,000 kilowatt.
16: Di, okay lang na, Rajuman Eric. Bisan pa tuwag mo na yung presyo kung may kwarta ka. Di ba, kay mambal ka. Sige lang. Bisan paano. Pero galing kay hindi ganit ka. Afford. Ang kadamaan gani hindi ka. Afford. O, di, wag ya, punta sa memo. Di, mal generator set. Abo,
7: sumbong.
16: Tinamaan mo pagin ang krudo, sumbong. Gasolina.
7: Mahal-mahal na ng krudo, subong. Ting, next week, Radyoman Bidro, pira naman itaas.
16: Ting genset, subong, ano, gasolina, no? Diba? May gasolina, may krudo.
7: May krudo,
16: man. May krudo, man. Ting sa krudo, tamaan mo naman, no? Kay sunod si Mana, isa naman kagato, sobra.
7: Ay, nako.
16: Ting, subong, 93. Tining ka, makantos, ni?
7: Duwait at pasingan, tuwan.
16: Petromax, guro, ya, pwede.
7: Duwait naman, Petromax, subong. Kinabahanan, subong. Tiyo mo na yung mga
16: kwan. Ang mga lang, kabudlay na magbalik sa kwan.
7: Alam ka na magbalik
16: sa skin. Sa traditional nga pangabuhi na to. Oh. Ako unta na yung hindi na ta magbalik din to.
7: Saan mo na ganip? Alam mo na yung bal, may balay ka, open ang balay mo. Marami, kay hindi ka na mag-aircon, hindi ka na mag-electric fan. Pero lain ang chimpo, subong Radyuman Bidroy, natulapanggan nyo. Nga bisan, sa una, iya kung open ang balay mo, sa una gani mo tang lang to ka folding bed sa or may mga papag na sa una sa buwa balay mga tulog kaga nga unto hapon subong yun na yang kwan ay na yang kainit sang
16: tipo
7: why ko sa init pero ang kapaang ito hindi mo mentindihan
16: Imyon patuya kita sang una sa lain damo niya sang problema subong yang
7: subong lain nagid ang dalagan sa
16: nga. Kumbaga, lain niya pakabuhi sa una, grabing immunity tiya sa una sa panahon.
7: Oo, natawa niyo ba, subong, pinaka gamay nga balay o dyan sa mga squatter areas gani. Pinaka-importante na Marajaman Benre magluwas sa suga, electric fan.
16: Oo.
7: Hindi importante ka lain.
16: Tiya sa una, tingalay ko, buhi. Ang balila gani, sa una, buhi man tawa, wala electric fan, wala aircon, wala ref.
7: Kami, Marajaman Benre, daw... Ano, grade 6 o first year high school na kuya ka masundan ka kuan amon ka na kurinte amon
16: yung mga tiya mo nung kagi man kami lawig man kami nga wala kuryente gamama kasang nagtukod na nagpatakod na kuryente di wala man to electric fan wala man to tanan
7: magubra ka sang una ka assignment mo mo kagiri kahit pa namor sang unang kita mo nang mitsang ang
16: krudo ang lipid bala ang lipid tapos butangan mo krudo butangan mo ng pabilo tapos ipatuan-tuan mo para magsana
7: bau kampiyon amo gina unang ang iro mo sang una puno ka biro.
16: Tisubong nga.
7: Kaya kasunog, buhok mo sang una kay katuwad-tuwad kay mo assignment mo.
16: Kaya mga kabataan, tabi, subong pamunta na.
7: Base di sila mag-reskwila, guro.
16: Kaya isa pa maluoy ka. Amuna ganun, naghimakas kita ay parang mangin maayo kabuhi nila. Tapos mabalik ko sa tradisyonal nga pangabuhi.
7: Muna, wala isang ginikanan nga gusto nga ma-experience
16: sa una ito. Ang alimbawa, wala sa una ito. Nung tubig lang sa bubon pag kuhan mo, pag inom mo. Di wala pa natambu burong, may paka pa sa dalong, waygon mo lang.
7: Ayun, di ka.
16: Di namit man, cold-cold man gani. Pero ti, subong, inom kami, hindi mineral, way may mainom. Hindi na tayo ni pwede sa tradisyonal. Kay lain ang panahon, subong. Di mo manis sa kuryente, hindi na pwede nga wala ta kuryente.
7: Ako, according to kay Council Sarabia, pero todo mga 40 plus ka mga planta. Actually, why nagguan, why nagtaas ang demanta? Nagkulang iya ang supply. Sa
16: 33 ka plant tagid ko nung abi mo. Based sa research ya.
7: Ti ko magibutang mo magi 65 kilowatt na lang maproduce nila. Pila na natawa bla. Ay nako. Kung kita lang diri sa panay bastante kita di. Kani ka ti ginahaboy ta para to.
16: Ti sila yang nga dikta ya be. Ang NGCP nga dikta kun di nila ni obligya di nila distribute.
7: Makaluloy kita di kay kita ang nag-generate.
16: Oo.
7: Pero kita ang tail end sang grid.
16: Kumbaga ari din factory sa aton. Pero hindi pa tayo kabakal, dali-dali. Yan, okay. Isan araw na skilid, kay, factory.
7: Kay magi pa na to sa grid, magi pas
16: distributo. Doon mo na bala? Araw yung planta, ta sa ki, araw yung planta, skilid, nakabilog planta, ta di may planta, ta sa Duenas, may planta, ta sa Concepcion, may planta, ta di sa Inguri, pinakabilog planta, ta di. Pero hindi natin mabakal na dali-dali, kay tinistribute yung ka-grid, kundi hindiin pa.
7: Like before nga sa Waipang Iperalo, ang kwan sa una, ang ano kani ang piko sa una diretso niya sa diesel power
16: plant. Oy, oh, tiko na no supply di, mabakal ta iya.
7: Pero subog yo wai na nayan ina na pwede kay kon generator ka.
16: Oh.
7: Power generator ka. Mm. Ihaboy mo na sa grid to. Tapos rin sa grid si GCP ihaboy sa distributor. Mo na yang katabo.
16: Pero pamuyaya man si Councilor Sarabia
7: ano,
16: no.
7: Ano balya?
16: Ano hindi do kabudle.
7: Ang ayan
16: man. Sa lain sa Maya. Ah, oh, na, do mo na.
7: Pero bilik sige lik ya.
16: Oo. Sige lang. Bisan paano? Bisan paano? At least bala bisan paano gagahon.
7: At least na batian tanga
16: daw. At least may gahon.
7: Pamirsa man kag may nagi
16: approved
7: speech man.
16: Di sa iban pamirsa man bala kamo parang uy magta nagambal magpinamuyayaw man kamo da. Ako na kamo gahod lang kamo bala kay gagahod kay ginatingwa naton gani nga gahuron ini kay para matalupang danta kay damo subong sang nagakuno nagapahimuyong lang nga dapat may amuning mangintingog naton tani pero nagapahimuyong lang
7: sige by the way ang Iloy bala kag Kabira Juman Bidroy no nga nagutrab sang liog sang iyang bata grabe ka subo ini no nagpuli sa sadingli dito sa nanugid si mata niya nga napatay niya ang bata niya. Hindi nagkasupran ini sa postpartum depression.
16: Ang unang budlay?
7: Kaya kanuwa ka bisis sa kuno nga mahulugan.
16: Mm.
7: Kaya nagainom man sa bulong, pero ti bao, do, hindi lang makuan bala. Para lawa ay yung klasika
16: postpartum
7: situation bala.
16: Oo. After nga magbata sa babae, dugay pa na kay madula.
7: Mm.
16: Ara pa na. Rajuman Eric nga kadamo bala sang nagapitado imo mental health sina mo
7: correct
16: nga ti persini
7: tuod nya ti sa hormones mo bala
16: ti pariyula ni ang hindi ta man mabasol kay ti biyan di control ani sang kogalingon nya hindi ma control kogalingon nya ti manuta bis ni no luoy lang kita
7: grabe no 11 years so kita ko yung picture sang bata ba
16: jud kunara sa samayo nga paminsaron Rajuman Eric ujo ti ka amo ni sang Iloy
7: nag-surrender ini pero kumaloka mga amo ini ini presuan ang kinanlan niya kulig ang kinanlan niya sinira
16: rehabilitasyon ang kinanlan
7: sige magtayo na karoon ng report sina no detalye kay Radyo Banflo Navarrete namati na kita user sa Life Extension Vitamin D3
17: Life Extension Vitamin D3 kagsubong atun pamatian si Fredo para sa testimonya sang iyang nanay nga si Presi Felicidario. Paagi sa paggamit sang Life Extension Vitamin D3, iya na pamatud-an ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Atun siya pamatian.
18: Sir, pwede mo sir ma-istorya or ma-relay mo ang imo nga experience before?
19: Actually, sir, ang concern ko da, hindi na sa akong personally. Iyan at sa nanay ko na, sir. Ang nanay ko, sir, nag-suffer na sa almost 39 years na ang iyan na di ang kilid. Wala, sir, nga sa right portion.
18: Oo.
19: Nagpilas na sa sir. Tapos, nalala na nga nag-anabla o sosyon abla. Sa kilid, sir, sa right portion sa kilid. Kasi do, balikawang tabla.
18: Dako sa nga pilas?
19: Kung magpilas na sa pati suok ka nga kung nga kami linking, hindi na siya. Pero muna na sir nga mga surwano, doktor, hospital na sinanay, tapos wala gidagayo niya.
18: Bali wala gidagayo ang pilas? 39 years na?
19: Wala sir, maayo lang na sa sir, pero days lang matali na siya. Tapos antes na siya magbalik, mahabok na sari, dumabanog siya bala sir, nag-support sa isang susyo. Na rin pagpilas siya naman. Diri lang din siya sa right portion sa ngaton yung balikawang.
7: Nabatian ang paray sa iyo ni Fredo Felicidario, nanay niya ni si Prise, no? Ang iya gina istorya. Nga may ara na sa nga pila, yung pila yan, nag-kwani ko, nag-bukol, tapos maglupok na, gasusyo, tapos gabuho. Imagine nyo, no? Nga kalugay-lugay, abo na ginasuprer niya. Pero di siyempre na inom niya ang Life Extension Vitamin D3, kaya naman siya niya madabo sa mga nagatag testimonies nga nakabulig sa ila. Gani ka mo dira kung may mga circumstance kasubog sila inyong gilabatsag dira, inuman ka mo Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang mga inyong rekomendar sa mga medical doctors. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Kini malipat ha, bisitahin nyo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. May libre nga medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctors. doctors. Lunes, tumtob, Sabado ini, ginakombinar nila ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang dekalidad matino kag science-based nga mga health products nga nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Well, na kami din po diri sa aton nga pag-pangalagan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
16: Ako si Radyoman Ben Roy Bernal.
7: Ako naman si Radyoman Eric John Pamplona.
15: Tatak RMN.
20: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
22: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
23: Charm, fab, car, pamungkong makabloom, tanggal amoy kulong, sa pangon at Charm
24: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangdog kung baka bloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
29: ACS. Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
30: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
29: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon.
30: Ginadasig ko ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kung nagainom kita sini.
29: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
30: Makatanong paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: You need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever...
6: With you.
5: Aww.
7: Everest Appliances. Health, wellness.
8: Bilang win! San Miguel, bilang win!
9: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal, sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel, bilang win promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Oras alas 6:10 ang aga.
12: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
13: Straight to the Point Headliners.
11: Top stories of the day. Apat ka legal opinion sang Amici Curie ginpresentar sa impeachment court. Tatlo sa ilan nagsiling nga wala nalansang sa 16 ang voting threshold. Agud makonvict ang isa ka impeachable official.
14: Opinion sang presiding officer angon sa voting threshold agud makonvict kung maacquit si VP Sara Mahimo Islan suno kay retired Chief Justice Artemio Panganiban.
11: Anay Presidente Duterte personal nga nagtambong sa katlo nga status conference sang ICC angot sa ginatubang nga kaso nga crimes against humanity. Balita lokal. Iloy ginpatay pagi sa paglaslas sa liog ang iya gamay nga anak.
14: Councilor Sarabia ginpakamalaot ang kakulang sang aksyon sang gobyerno sa krisis sa kuryente sa Visayas ipiralo dapat amyendahan.
11: Delivery rider nga nang bastos ang customer sa group chat expired ang student permit kag kusisaon pa sang LTO. Balita international, 5 katao patay matapos maigo sang Russian drone strike ang isa kabas sa Ukraine.
14: Sa negosyo, LTFRB maghihimo sang rekomendasyon sa posible papasaka sang plete sa masunod nga bulan.
11: Balita national, anay DDS Blagger gin-appoint bilang assistant secretary sang administrasyon ni Presidente Marcos.
14: Sa showbiz kamara, nag-file sang duwa ka mga resolusyon nga nagapanginbulahan kay Leia Salonga sa pag-angkon sinisang Hollywood Walk of Fame star.
11: Kag sa extra wow balita, pasahero nagbulo sa pag-drive sa ginbook sini nga salakyan agun makapahuway ang kapoy nga driver. Okay mala.
15: Okay mala, akong kabalo ka mala mag-drive ayos.
11: Mas safe ka pa.
15: O tika ikaw nga.
11: Oo.
15: Ikaw nga-drive mo.
13: Tatak RMN.

0: Tahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
1: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Huwebes, September 17, 2026.
0: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
1: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
2: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point, Tata RMN.
0: Kumusta ang tanay dalagan sa aton nga panahon subong adlaw? Radyo Man, PMA Otero.
2: RMN News Panahon.
3: Monitor sa pag-asa ang isa ka tropical storm subo sa Pilipinas kag wala ini sang epekto sa pungsod. Samtang isa ka low pressure area kon LPA ang yara sa kalayoan nga 125 km sidlangan sang Puerto Princesa City, Palawan, nga naga-embed sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, nga among naga-epekto sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Gani sa Western Visayas, ilabi na diri sa aton sa Iloilo mangin magal-umon ang panahon nga may tsansa sa laptalap nga pag-ulan, pangilat, kag pagpadaguob, dala sang LPA kag ITCZ. Mahina tugtog magkasarangan ang uyab sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay, tugtog magkasarangan nga balon sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:39 sa ning aga kag magatunod las 5:49 karon sa hapon. Ning update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Pia Panes Otero, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:14 sa aga. Sa aton nga top stories of the day.
1: Mga karadyuman, naghatag sang ilang mga opinion ang apat kaginimbitar nga amicus curiae o kung mga frenon. Agud mapamatbatan si Vice President Sara Duterte na ibalawan nga sa 24 ka mga senador, apat ang wala magkatambong sa trial ni VP Sara. Inikasunod sa pagkapreso na nay Senador Jinggoy Estrada ka Senador Ronald de Marcoleta. Nagapanago naman si Senador Bato de la Rosa ka naka-medical leave si Senador Loren Ligarda. Sunog, dapat nga basihan sa mga sinatrong original nga numerandum nga ginpasa ni Davide, ginbasa ni Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. matapos wala ini pisikal nga makatambong sa sesyon bangod sa medical procedure.
4: Accordingly, a senator judge who did not attend any session of the court for any reason whatsoever or who never acted or performed the duties of a senator judge must be deemed to have never participated in the performance of the duties as such. He should belong to the category of those who are outside the jurisdiction of the Philippines or in a foreign country or one whose whereabouts are unknown. As to those who did not substantially participate in the impeachment proceedings, the undersigned leaves this matter to the conscience and sense of those of sense of duty to those involved. They must never forget that they are public officials who are solemnly bound to observe and practice Section 1 of Article 11 of the Constitution on the accountability of public officers.
1: Ang pagbasa ni Atty. Renato Bantog Jr. sa memorandum ni Retired Chief Justice Hilario Davide Jr., pahayag naman ni Retired Chief Justice Artemio Panganiban nga may 24 ka mga miyembro ang senador kay 2/3 sini ang 16 kun osaron ang mathematics apang may kinalain sa tunga sang abstraction kagsang realidad.
5: In math, the abstract science of math, we round off. If it is more than half, then we round off to the higher number. If it's less than half, we round off to the lower number in the abstract math.
6: So in abstract
5: math. Pero sa katotohanan po, mahirap gawin yun. Sabi ko nga, one drop of water plus one drop of water can be considered one bigger drop of water. Reality po yun eh.
1: Ang opinion ni Retired Chief Justice Artemio Panganiban para kay Retired Chief Justice Renato Puno nga dapat nasaad sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 sa nga 16 ang numero sa boto para mag-convict ng isa ka-opisyal apang hindi ini ang nasaad kundi nag-usar sa fraction nga 2/3 sa antaran nga miyembro sang Senado.
7: Article 11, Section 3, 6 should have simply stated that the number of votes to convict is 16, period. But Article 11, Section 3-6 did not say so. Instead, the language used a fraction. It says 2/3 of all members of the Senate. By using

0: meaning two-thirds the number of votes to convict will have to move depending on certain factors.
1: Ang opinion ni Retired Chief Justice Renato Puno, nalinduga naman sa Retired Associate Justice Adolfo Ascuna, nga wala sa tao nga dapat mag-convict sa isa ka impeachment case kung wala sa two-thirds sa tanan nga mga senador.
2: There can be no conviction based on the two-thirds of all the members. What will happen there is similar to a submit the necessary vote in order to declare a law unconstitutional. So they will say petition denied for lack of sufficient number of votes required under the Constitution.
1: Ang opinion ni Retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Sang ulihi, gimpayag ni panganiban nga dapat lang taon sa Senate Impeachment Court hindi lamang ang legalidad kag judicial conduct, kundi magtutok man sa hustisya para sa mga tao. Sunod sa iya, nga ang importante amo ang masabat sa Senado ang kamaturan kag hindi ang teknikalidad.
3: It seems to me, Your Honors, that your questions as well as the answers you seek are from the point of view of the senators. I would like to say that on my part that I'm talking about justice for our people.
4: Yes.
3: Justice for our people. What do our people expect from you? It's not legalism. It's not judicial conduct. It is justice for our people. Yan po hinihingi ng taong bayan sa inyo. Ano po ba ang katotohanan? Ano po ba ang sasabihin ninyo na makapagsasabi na nagbigay kayo ng hustisya sa ating bayan? Kaya 20 kayo, kaya 24 kayo, kaya 2 lang kayo. Ang hinahanap po ng ating bayan ay hustisya.
1: Ang dugang nga pahayag ni Retired Chief Justice Artemio Panganiban.
5: Si Silario Davide sa iya sekgen na banta kinanglan, hindi kinanglan nga two-thirds
1: poll. Kung sino lang ang available.
5: Tama kaya ang realidad subong, tuod na sang unaway pa na anticipate nga what if ang mga senador ta may ara sa ila sang napatay, may permanent disability, or in this case subong, may napriso, may nalagyo. Kag what if, halimbawa lang, may man sa ila nga hindi man disable, hindi man patay, way man nalagyo, pero hungdon nila nga sa adlaw sa butuhay, hindi sila yung mag-attend.
1: Yeah.
5: So, kag it can go both ways.
1: Oh, ay.
5: No, pwede nga kung pabor ka kay Duterte, hindi ka
1: mag-buto. Hindi ka mag-attend. Hindi ka mag-buto.
5: Antay ka naman kay Duterte, pero may gusto ka mo nga i-deliver yan nga mensahe, hindi man ka mo mag-appear to.
1: Tama na.
5: Kaysa ba, ilong maparehas ka mo kay Rab datay nga pag-walk out sa mga prosecutors, nag-wilga na, nag-revolusyon na. No? So, amo nang point ni Chief Justice Davide. Ano naman ang point ni Chief Justice Artemio Panganiban na Busaydo?
1: Ang kay Chief Justice rin, Artemio Panganiban Radjumanovi, sila niya 24 gidman ang miyembro sa senador, kag ang two-thirds sila 16. Pero sila niya, kung usaron ang mathematics, sa muna, pero may kinalain sa tunga sina ng mga realidad. Ang hambal niya, daw kapariho man sang kay Davide, nga hindi ka mag-stick sa 16, Radjumanovi, nga two-thirds and 24, kay ang realidad gani lain. Nga ang realidad, nga ti paano abi kung may senador man nga mapatay, paano abi ang senador nga YD sa Pilipinas, paano abi...
5: Dira mo pa isipon?
1: Dira mo pa isipon, tinog balik awat man. Common sense, Radjumanovi naman lang nino.
5: Sakto.
1: Paano ka mag-isip sa senador nga, bisan mo tuhay lang sa PTA, paano mo isipon ang nanay nga wala da, nga mabuto sa pabor or hindi, kay absence da.
5: Yes.
1: So, daw amo nang punto ni CJ Panganiban, ang kay CJ Puno Radjumanovi, mas para sa akon daw, mas
5: amo
1: klaro pagid ni.
5: Pinakaklaro.
1: Ang kay CJ Puno, sila niya, why nagambal ang konstitusyon? Nga sila niya,
5: nga decisize.
1: Nga sila niya dapat ang konstitusyon, dapat nagambal siya nga 16 period.
5: Oh.
1: Dapat ang two-thirds sang 24 of all senators is 16, period.
5: Di tani ginambal nga 16.
1: 16!
5: Di sili niya ginambal nga two-third, kay amo na siya ang butsilingon.
1: Yes, sili niya ti dapat

0: tagambal na iyang konstitusyon. Sinya dapat 16 gina. Pero, why na kita duro istorya da?
1: Ang nagway ko gin lauman nga lain ang iya opinion, si anay Associate Justice Adolf Ascuna, kag siya ni ang may pinaka bugat nga tinaga di. Kay miyembro ni siya sa 1973 Constitutional Convention.
0: Yeah.
1: Nag-obras ang aton konstitusyon namo ni ginusar ni Ferdinand Marcos Sr. sa una. Then miyembro pagid siya sa CONCOM, Constitutional Commission. Sang 1987 sa kinubra ang aton nga Philippine Constitution nga muning ginagamit subong kag of all the members of CONCOM siya gid ni ang in charge sa muning particular article busa idol ti iya opinion ti was being objective kahapon kun anong iya nga
0: tido muna amon
1: kay nga ginubra nila
0: tama na
1: sila niya mugar nito nga 16 gid. So, 3-1. Tigali mo naman na. Of all the four opinions sining Amici Curie, tiyang amikos among singular na, tiyang
0: Amici plural niya.
1: Ang Amici Curie ngayon eh, mga friends of the court, 3, ang panubuan ang kadamon sang mabuto para to convict, kag isa lang ang hindi pabor nga panubuan ang numero to convict. Ti magamon eh, kakita na litib ang majority.
0: Ti litib na eh. Litib
1: ang nga gusto i-impeach si BP Sara. Ang litib nila, nga ti pwede man gali. Ti pila na lang senador ta subong isipan mo sa nga 2/3?
0: Ti 20.
1: Wala na si Jinggoy, si Marcoleta, si Bato, kag si Loren Ligarda.
0: Si Loren ni nito mapuli, si Loren niya.
1: Ti payo-ayoon pag ini nilalaban, hanuton nila si Cayetano. Dayon ang babae nga Cayetano nagambal kulbaan gid sa kay ginamonitor siya, pero ti duay man sa kaso. Artela na yang iya, no? Si Alan Peter ang may kaso, so mahulog sa
0: 19.
1: Pulang pag ang numero, laban-laban po sasa na lang nila ni si Bunggo. Kay ti laban nagwa na, may warrant na ni.
0: Yeah.
1: Dungan si Bunggo kag si Bato nga akusado mo nga accomplice to the crime against humanity kay President Digong. Ti si Bato lang yung arestuhon. Si Bunggo actually matsag kumiara na. Ginagamit ini nga bargaining chip.
0: Gaulat-ulat na. Basi kung ara na na. Anytime lang Radyo Manuvi pagwao nila ina. So kung isipon subong.
1: Kung mag-19, 18.
0: Actually sa 20 Radyo Manuvi ang iyang nga 2/3 sina, 13 man lang.
1: 13, ti ang majority, subong 13 sina.
0: Actually, 13.4.
1: Oo.
0: Or 13.3, ti hindi mo man na ma-round off. So, 14 ang 13.3.
1: Oo.
0: Ti ang matabo, 13. So, nabilin subong nga mga senador nga 13, si Dua Katulfo.
1: Si Bam.
0: Bam.
1: Si Risa, si Kiko, si Lito Lapid, si Chess Escudero, Joel Villanueva, si JB Ercito,
0: si Win Gatsalian.
1: Win Gatsalian.
0: Pulo.
1: Si...
0: Sino pang ibandang ang mga...
1: Ara sa majority.
0: Majority man. Basta 3 sina.
1: Sila do... tatlo.
0: Do 14
1: ti... Balaan mo na
0: si Ping Lacson, Soto.
1: Soto. Dose.
0: Dose.
1: Ulang isa. Sino pang isa?
0: Isa man. Ano man ta na, no? Sige lang.
1: Sige lang. Pero may nanotice ka po sa idol. Nag-i-post na si Aling Amy subong, no?
0: Wala siya.
1: Matsa ko yung istorya na ini ni Milda. Agin ang balan nga, gusto mo gid si Sara? Gusto mo tanan kita mabaliks puno? Pagwain ng utod mga presidente? Kagusto mo ipakalkal kagihaboy ang abon tatay mo sa West Philippines, eh? Hindi na malayo po sa idol. Nagpahimuyong na si Amy Marcos subong. Si Alan Peter, gapahimuyong na?
0: Si Alan Peter, ang iyang mga tuno, Radyo Manuvi, nagmelo.
1: Kang nagwagin sa baba ni Pia Cayetano, nahadlok gin sa kuno iya, sa iyang liberty, sa iya kahiluayan, so hadlok gin siyang priso.
0: Teo, eh. Ano lang mapriso ka?
1: Te, si Alan Peter, balantayan eh, kay corruption ato.
0: Balan mo nga si Bungbong Subong iya, may exhibit A, B, C, D sa iya.
1: Kaging pabatsag niya na ang tanan, huwag kuya madlok sa inyo, despite sa tanan.
0: Papriso ka ganyan ni Bungbong Marcos Subong.
1: May plan D pa si Marcos, oh. Hindi madalas impeachment, pusasan niya, papriso niya pag si Sarao. Kaya ti may kaso pag itong grave threats. So balantayan ta gid ini tuod kay amo nang bal nila kun kontra mo ang administrasyon.
0: Ayawan ka gid.
1: Makapoy gid man na busa idol.
2: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:28 sa aga, pero ining komentaryo tang ini. Ini on the basis ang mga senador naton. Nagabuto bilang mga senador.
0: Oo.
1: Bilang mga politiko, mo nang ginambal ni Chief Justice Panganiban. Sila niya, hindi ka mo dapat mabuto bilang senador. Buto ka mo bilang mga huwes sang hustisya. No? Justice, hindi para sa appreciation niya, senators, kundi para sa pumuluyo.
0: Dapat mo ginatani.
1: O, kagtani mo gimana. No? Ang point tadi is, kung antay Duterte ka, hindi ka magbuto because antay ka. Pwede
0: antay ka. Kung pro ka.
1: Hindi ka magbuto kay pro ka. Buto ka mo based kung ano ara sa ebidensya. Di mo na, no? Tingkapta mo ka. Pong eleksuran sila. Dito ko na-realisar. Kalayo-layo gigilias ang level sa mga senador ta sa mga legal luminaries ngayon. Nasa una, amuni ang mga senador ta.
0: Batian mo. No?
1: Dahil Jose Jocno sang una. Dahil Claro Imrecto. No, day Ninoy Aquino. Day
0: Jubito Jubito Salunga.
1: Oh, day Ruding Ganson.
0: Ruding Ganson.
1: Amo na sang una ang mga bartop na chairs ha, nga nagabugos ang Senado.
0: Si Marcelo Fernan nabugado to.
1: Oo, Chief Justice.
0: Chief Justice mo? No, di ba?
1: Si Marcelo Fernan.
0: Nakasenador siya, di ba?
1: Oo, nag-Chief Justice, nag-Senate President pa. Amo to ya ang pinakanami, gitani.
0: Kung no, no, batian ko to si Marcelo Fernan, elementary ko to mo.
1: Amak mo si Marcelo Fernan, sundan kong karyer niya. Number one sa klase sa College of Law. Presidente sa Student Council.
0: Gabi no?
1: No? Editor-in-Chief sa School Publication.
0: Jesus.
1: Chief Justice sa Supreme Court.
0: Grabe, grabe.
1: Grabe, no? Grabe ganyang record. Kag si Buano, bla, Bisaya. Muna nga paglagan niya Vice President. Siya ito yung akong choice against Joseph Estrada. Vice President sa, I think, ni Fidel Ramos. Sa 1992 election. Then, si Fernan. Sang napirde, naglagan senador, nag-senate president. So, muna siya ka-respected.
0: Ilang tao bala subong pamangkot ni Rubin Padilla.
1: Hmm.
0: Siling niya, pwede bala nga pakialaman sang Sandigan Bayan? Kasi siling niya, ang impeachment court, mataas ini. Nga klase sang kurte.
1: Sang Supreme Court.
0: Sang
1: pakialaman sa Supreme
0: sa,
1: Court.
0: Sang Supreme Court, kag Sandigan Bayan, Radyo Manuvi. Kaya ginapunto niya nga, hindi pag i-grant sa Sandigan Bayan nga maka-attend sa hearing ining duha to ka priso. Iambal ni Justice Puno. Sila niya, may ara abis ang obligasyon ang Sandigan Bayan nga ang krimen nga ginubra. Sila yung may jurisdiction.
1: Kung judicial matter, ang tanan nga ini pwede madangop Supreme Court.
0: Yeah.
1: Pero sila niya hindi ini, no? Judicial matter, ano ganing hambal nila sa Latin to, sa English bla, one of its kind. No? Sine generis?
0: Na, sui generis.
1: Sui generis.
0: Oh, generis.
1: Oh, so, Senado na iya ang may poder, hindi na namon pwede i-review pa.
0: Yeah.
1: So kung ano mga decision sa
0: impeachment na niya, yun na
1: klaro na to sa mga justices Supreme Court.
0: Tapos na ni.
1: Nga hindi na naya ma-appeal. So kung i-acquit si Sara,
0: why na-appeal?
1: Why nalagas ang mga hindi gusto nga ma-acquit siya? Kung ma-convict si Sara,
0: why nalagas?
1: Tapos na.
0: Hindi appealable.
1: Amo na na ang final. So kung ma-revolusyon sila, hindi legal na na iya. Illegal na iya.
0: Illegal na iya.
1: So wala sang legalidad ang wilga unless mabot ang chimpo, kinanglan naman sa Supreme Court due to exigency of the situation. Kung ano naman na isarsa nila, kamarang siyang natabo kay Irab lang. Ngati, sangalan sang peace and order, kag sangalan sang pagbalik na natin sa normal, for the bigger interest of the public, nag-rule ang Korte Suprema sa Amosini.
0: Hindi ko makita na.
1: Hindi ta makita.
0: Hindi ko makita sa subong ng mga tinion.
1: Kay subong at chimpo, hindi ko na makita. Kapoy ng tao sang sagad ka wilga.
0: Siguro wilga guro sa Facebook.
1: Oh.
0: Inaiya guro sa social media wilga.
1: Mayro wilga mga tigamay. Ah.
0: Tigamay pero hindi ko na makita nga pareho sa kaira Radyo Manuvi. Nga ang tao ya way mo na ginambala nagmatumato nagkanto sa karsada. Subong hindi ko rin makita na.
2: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:32 sang aga. Sa piyak nga bahin ginpunto ni retired Chief Justice Artemio Panganiban nga mahimo islan ni Senate Impeachment Court to a presiding officer Jesus Cordero ang iya desisyon Angot sa threshold sa pagbuto agud mapsunok kay panganiban nga may kinamatarong si Escudero nga isla nang iya posisyon angot sa

0: voting threshold pagkatapos mabatian ang opinion sang amicus curiae o kon mga friends of the court.
1: Maaaring palitan ng ating presiding officer ang kanyang opinion pagkatapos kaming pakinggan. Kaya hindi na kailangan magbutuhan kung papalitan niya ang kanyang opinion. Kung siya'y nakumbinse.
0: Apang pahayag niya nga kung wala nakumbinser si Escudero sa ilang opinion, mahimo ini pabutuhan sa mga senator judges nga present agud mabago ang iya ruling.
1: Kung hindi po, kailangan pagbutuhan ninyo.
2: And at this point,
1: is it majority vote lang po of those present. There being a quorum. May quorum po kayo ngayon, nag-roll call kayo eh. That means majority of those present can reverse, modify, or agree with the decision or the ruling of the presiding officer.
0: Ang kabayan sa payag ni retired Chief Justice Artemio Panganiban, nagsabat naman si Escudero Kaginsiling, nabisan pa magimo siya sang bagong desisyon, mayara gyapon sa mag-question diri gani para sa iya, mas mayo na lang kun may pagbinotohay.
3: Wala po sa patigasan ng ulo ito. Sa palagay at pananaw ko, applicable po dito si J. Panganiban yung binanggit nyo. That math is exact in the abstract but not in reality. Pag pinalitan ko po yung aking pasya, meron pa rin po mag-aapila at pagbabotohan pa rin po namin ito sa dulo. So hindi po namin maiwasan ang boto, anuman ang maging kapasyahan ko po kaugnay ng bagay na ito. Dahil sa realidad, yun po ang mangyayari.
0: Ang kabayan sa payag ni Presiding Officer Chief Escudero. Eh, klaro na.
4: Talanta na ni...
0: So, ginalay down na ang tanan nga inconsistent nga script in the past.
4: Yeah.
0: Para nga mangin suabi. So, naguna nga daan pagbaton niya as presiding officer.
4: Ginambalan na na eh.
0: Nagmanifest siya nga sila niya, I believe, 16. Tisubong ginambalan na siya nga pwede mo na bawion. Tisila niya, ano man ang yambal ko, bawion kagindi, butuhan man nagyapon. Ti magbutuhay,
4: ti,
0: kagmajority ang pihak.
4: Why kada?
0: Why kada may mo masunod na malang si Escudero?
4: Ti pirdi kada ti subong radyo manuvi majority ang ara sa piyak mo.
0: Ang nalipatan tagali bo sa idol ng ilawag kay na sa 13 or 14 sa ila si Mig Subiri.
4: Ayo si Mig Subiri.
0: Yan si kapila sila 13 lang. 13 lang no?
4: 13 sila guro.
0: 13 lang sila subong. Ti kon 13 dala si Cheese. Ti anong matabo be? Kung halimbawa si Chisya mabuto sa Gyapon sa 16.
4: Tigaling kay si... Tigaling sa iya na iya tindog Radyo Manuvi.
0: Ay si Ringa Chalian gali, ika-14.
4: Pero... Sang pagsugod niya?
0: Mm-hmm.
4: Pero ang kinistoryan din ay ang 16 eh.
0: Galing ko
4: ang galing kay... galing
0: ang decide na ang majority eh. So ay manakumay mo, doon ko na mula.
4: Matsag ko hindi amo ganina Radyo Manuvi. Ang hambal niya lang sila niya dapat 16 ang votes.
0: Mm.
4: Pero lain na yan Radyo Manuvi sa naghambal kang all 16 dapat. Sa akon nga nakita nga ebidensya sa kay Sara Duterte kay...
0: Kaglain pag-idea
4: lain na yan,
0: 16 santo.
4: Santo!
0: Tisubong, lain na. 20 na lang senador mo.
4: Ako ay kugapati Radyo Manuvi. Ikaw ang judge. Then balaan mo nga amuni ang dalagan sang mga kaso, mga ebidensya. Mahambal sa iya nga punto bilang abogado nga dapat 16. Pero why sa'yo naghambal Radyo Manuvi, nga bisan, why ka mo kalabo 16, ang akon buto, malain, kay ti ang akon nakita kag nabatian nga mga ebidensya, pangutgid sa kay Vice President Sara Duterte.
0: Ang kalay kung matian mo mga ebidensya, hindi man niya Facebook ang aton nga istiyanay.
4: Yeah, hindi niya Facebook.
0: Sa Senado, ya yeah, tama ka klaro. Hindi ma-explain kung tama diin nagkanto ang confidential funds.
4: Kita mo hambal to ni CJ Panganiban. Kasi ni CJ Puno, sila niya hindi kita iya sa mga teknikalidad. Ang aton diriya ang kamatuuran. Kailan taon mo sa hearing? Puro tanan.
0: Ang mga defense. Ay na permi nga way na sa rule.
4: Way na iya, teknikalidad na iya.
0: Herse ina, manimuto.
4: Kung sa kurte ini, Radyo Manuvi.
0: Kasi yun tala ang pamangkot. Gingaan ka confidential funds, ginano mo.
4: Amo lang na niya.
0: Oh. Sang naghambal na siya nga ginano niya, pike nga mga ngalan ang ginprovide niya. Oh, ginapangita ini mga pike, ang iban sila patay, iban sila bata, gamay. So dira pa lang adaan.
4: Ang
0: hindi na ta magistorya teknikalidad.
4: Teknikalidad na
0: din. Di na yan sa kwan pa lang na sa gintagaan sang confidential funds. Why pa nila bot ang unexplained wealth nga ongoing subong?
4: Yes.
0: Ti ang unexplained wealth. Duro na na pamangkot din halin ng kwarta mo nga ni. Oh, ketiong ilang mga negosyo gapangontrata galito ya sa Davao City Hall.
4: Tiklaro man na. Klaro nang hindi sila dapat mag-engage.
0: Conflict of interest
4: na. Engage sa negosyo.
0: So, muna ang inambal nila nga kung i-case build up kasang presidente with all the powers ng executive branch. Madalman kagid busa idol. So, muna, no, nalapakan gid sa mga Duterte ang bulang nila. Nga, pinapungko nila presidente. No? Ginsagan nila abi kabuyayaw kagikay. Karon, kay namirsana. Unang kung sa kinanto pang istorya, bla si Marcos, niga pa buang-buang lang. Pero hindi ni buang.
4: Tamaan, gin sila ni Toto BBM.
0: Bigid, no?
4: Binhalit ni BBM.
0: Muna nga, grabe, gigurong regret sa Maduterte sini. Nga binuligan nila ini, kag kinalubong pa nilang amay di sa libingan ng mga bayani. Ting naglain na gid. Kaysa kaugot ni Sara, sala gid siya. Amo nang inambal nila nga ang anger management mo, kinanglan insindihon mo gid kunara kas gobyerno. Halungan mo ang ginapanghambal mo. No, words are very powerful. Ti anong hambal niya? Sila niya makapungko sa ang bangkay ni Ferdinand Senior.
4: Pakakutkot niya.
0: Ipakutkot niya kag ihaboy sa dagat. No? Ti sa pamilya bu sa idol nga bilog nila nga kabuhi umpisagin pahalin sila di sa people power. Gindedicate nila nga malubong ang amay nila sa libingan ng mga bayani. Hindi ginila na pagpasugtan nga matabo at all cost. Matsagod dire na di nalabot si Amy Marcos nga nagahipos na subong. E base gin remind siya sang iloy nila nga nagaedad na, Amy, tandaan mo, ipapriso niya sina ang utod mo. Ipapriso nila sina ako. No? Kasi mga kaso ni Milda,
4: anytime, pwede, may pwede mga pinding, buksa nila
0: na may kakapalo, basi madalasa ka pa. Madalasa mga utod mo, hasta mga hinablos mo. Hasta basi kabataan mo. Gusto mo sa nga mo sina? Kaya mo na basi na minsar na si Amy Marcos mo. Oras alas 6:40 sang aga.
4: Matapos sa masubra, isa katuig liwat nga nakita sa publiko si Anay Presidente Rodrigo Duterte kasunod sa pagtambong niya si katatlong status conference sa iya kaso sa Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Ini ang pinakauna nga higayon nga personal siya nga nagtambong sa conference. Talalo pang doon ang magamay nga pagbago sa itsura sa Anay Presidente kangay isang pagsanag sa iya supat kagpagputi sa iya kilay kagbungot. Samta nagapabilin nga maitom kamadamo naman ang buhok sa ulo ni Duterte. Sa iya naman nga panglawason, hindi man dako ang iya pagniwang kaangay sa ginalauman sa iba niya nga mga sumulunod. Suro pa sa iya nga kampo nga fit to stand trial na ini. Sa ikatatlong status conference, gindiskusyonan ang mga preparasyon para sa trial proper sa kaso ni Duterte, lakip na mga testigo ka ebidensya nga iplastar sa prosecution. Gininyo sa trial chamber nga limitahan ng ini sa mga importante kag may mabugat lang or may bugat lang para sa kaso. Nagdesisyon man ang korte nga magapabili ng Anay Presidente sa kustudiya sang ICC. Mag-aumpisa ang aktual nga trial sa Nobyembre 30.
0: Tulaon talang ang state of political divisiveness sa Pilipinas. Dalas ang inaway nila ni Marcos, no? Tulaon taman ang kaso niya, abi. Hidlaw man ta kay Tatay Digong, no?
4: Hoy.
0: No? Hoy. The most colorful old man in Philippine politics whose words are laced with profanity that are annoyingly funny. Amo na pag-describe ko kay presidente.
4: Siya ang daw may presidente nga daw lang sa tanan.
0: Pinaka-colorful nga tingin lang sa politika sa Pilipinas.
4: No? Siya pinaka-oldest na
0: president. Oo nga naging presidente sa Pilipinas. So his words are laced with profanity that are annoyingly funny.
4: Iway lang yung aga pa, urambal sa doon.
0: Kumuyayaw na siya. Medyo longhair ang dating tatay. Dahil sa may pagka-wig kayo naglaba ang buhok niya, no?
4: Iway guro to manugunting.
0: Mas hindi man sa magpagunting, gede ah.
4: May ka pa kunti.
0: May ara guro. Ay,
4: may ara mang guro.
0: Na to.
4: Oh, pero nagputi siya, timpre, huwag ka nakabatsyan.
0: Lamig to?
4: Wala to ga... Uy, ate ang room niya. Ito ba, sige na pagwa man. Sa hindi naman nakapalagyo kay kahinay naman.
0: Uy na, hindi na na.
4: Bisan buhian mo na guro to.
0: Oras alas 6:43 ang aga. Pagbalik ta, dugang pa ang mga balita. Saan ba'y mabulosan na yung online greetings ni Boss Idol?
2: gusto nyo.

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Alas 6:44.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Sabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Gagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
9: You care? We care! Kidney care!
10: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
11: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
13: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
16: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
17: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
15: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
17: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
15: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS.
3: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
0: Goodbye.

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Hold in ngatin dogs, may ka smile bisan stress na. Para sa bata girl, currently malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, firme ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Sinuma na, Ginebra na,
5: Jeans Tanalo promo na.
4: Tignan ang ilalim ng Selyo o Cal
5: ng Ginebra products.
4: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, shali na!
6: From July 16 to November 15, 2026. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Hindi

0: Ang init sang hilanat. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
4: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
3: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
5: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
6: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
7: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
8: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatsyagan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mga kapaalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
12: We are World Connect.
13: Tatak RMN.
14: Oras alas 6:51 sang aga. Sa balita lokal.
15: Magapatigayon sang feeding program ang RMN Iloilo sa mga learners sang A. Mirasol Memorial School sa distrito sa Mandurriao, Subo nga aga. Bilang kabahin sa 14th anniversaryo sang RMN Foundation Incorporated tuigan nga ginahiwat ang Maria Corina Canoy Feeding Program agud maghatag sa masustansya nga pagkaon para sa makabataan. Marapit sa 100 ka mga grade 1 learners sa nasamit nga bulutuan ang paghatag sa marami nga snacks kag cup ising sa Pancit Molo ni former Kapitan Ising Villanueva sa South San Jose Molo. Gibay ni Kap Ising na ginapas sa subrahan niya ang Iapansit Molo para makatilaw man ang mga manunudlo sa ang A. Mirasol Memorial School nga ginapamunuan sa ilamapisan kag energetic na principal nga si Ma'am Lilibeth Taala. Ang Maria Corina Canoy Feeding Program parte naman sa Radyo Sustansya Program sa RMN Foundation nga nagapanikasog sa pagpapa sa malnutrisyon kag maduso ang hustong ikayong lawas sa mga kabataan.
13: Tatak RMN.
14: Ang balita ng inyong nabatian, dulong sang Santhon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen, ginapahinay sinang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kinatulukon. Gani, para forever young mag Santhon Gold Coffee Mix. Tatlo ka graduates ang Central Philippine University, top-notchers sa 2026 Social Workers Licensure Exam. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia Otero.
16: Nalakip sa listahan sang top-notchers para sa September 2026 Social Workers Licensure Examination ang tatlo ka graduates gikan sa Central Philippine University o kon CPU. Rank 5 si Chris Ann Masangkay nga may 92.40% nga rating. Nagtupad naman sa ikasyam nga pwesto si John Marlo Salido nga may 91.60% nga passing rate. Samtang 91.40% ng rating ang naangkon ni City Maimona Abuat ngayara sa rank 10. Sa mga pasinawan rank 1 si Zerk de la Cruz sa St. Louis University nga may 93.40% nga rating. Subungan tuig 8,383 sa 10,991 o kon 96.09% ang nakapasara. Balita nagikan sa RMN News Center kasama mo sa Balita Radyo Manfia Panes Otero, Tatak RMN.
13: Tatak RMN.
14: Ang balita ang inyong nabatian, Dulong Sang, Santong Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin Malunggay Marguso. Ahos kag spirulina, makabulig sa iblan diabetes, kag sa may kong dugo nga nagadala sa balatian sa atong lawas. Santong Plus Gold.
15: Onse anyos nga bata nga babayi patay matapos gingutrab sa liog sa nga iloy sa uton. Suspek ginapahayag nagasuprer sang postpartum depression. Kasama mo sa balita Radyo Man Flo Navarrete.
1: Pila sa liog ang naagom sang 11 anyos nga bata nga babayi matapos ginpatay sang iya iloy sa uton Iloilo sang September 16. Sa interview sang RMN Iloilo sa lola sang biktima nga nakita na lang sang amay nga wala na sang kabuhi ang ilan nagkaisahanon nga bata sa ikaduha nga panalgan sang balaiya. Pahayag pa sini nga posible alas 2 pa sang hapon natabo ang krimen. Sa diin ang biktima kagang iloy lang ang tawo sa balaiya bangod nagaobra sa uma ang amay. Nagapati ang pamilya nga may nervous breakdown ang iloy sang 11 anyos nga biktima kag makaduha man ka beses ini nga nahulugan sang iya ginabusong. Pagkatapos ang krimen, ginpasungka sang iya pamilya sa Uton Municipal Police Station ang iloy nga nagpatay siya bata sang ini nagpauli sa Dingle Iloilo kag nagpanugid sa krimen nga iya nahimo. Nahibuluan nga may ginatumar nga bulong ang sospek para siya masakit. Sa karon yara na ang bangkay sa isa ka punerarya sa Uton kag posible ipaidalom ini sa autopsy. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
13: Tatak RMN.
14: Oras alas 6:55 sa ngagam balita ngayon na batian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa atong galawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag iparis mo ang Mighty C, alkaline na acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, gapabakod immune system, kanagapalikaw sa allergy. Mighty C, kag DTX 500, ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Sa tingog iligay nun, ang tigulo wala sang kabulusgan. Pagabasahon ni Radyo Man, Fia Otero.
17: Tingog iligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
18: Ning binalaybay ginatig-uluhan wala sing kabulusgan. Tungod wala siya sing kabulusgan, ang muhon sa ila nga dulunan. Iya ginhalin ukon ginkuha, agud maglapad iya nga duta. Tungod wala siya sing kabulusgan, gintiplang iyang ginikanan, kalakip ang iyang kauturan, agud suluhon ilang pagkabutang. Tungod wala siya sing kabulusgan, naghabok sing tuman ang iyatsan, di siya makahalin sa higdaan, tubtob lumupok ang iya bulkan. Ining malipat nga binalaybay, ginsulat ni Retired Judge Nilo Parpamunag, tag-ubay sang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang RMN Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhin nyo, Capigenio.
14: Oras alas 6:58 sang aga sa Balita Nasyonal.
15: Nag-plead not guilty si former Speaker Martin Romualdez, arraignment sa niya 7.44 billion pesos nga plunder case. Bangus ini, magadiritso sa trial ang kaso. Nagtamo si Romualdez arraignment pagi sa video conference. Kasunod sini, mag-file ang kampo sang agud nga magkapyan siya sa iyang kaso. Ginatagan man ang anay Speaker sa napuro kadlaw, agud magpatag kun nga, hindi siya dapat masuspender sa public office.
14: Ang balita ang inyo nabatian dulong sa Dietri Bayo, ang pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tao. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga yara lang mamakita sa Dietri Bayo, ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infeksyon dulot sang bakterya kag virus sa tao. Fight infection with the best weapon. Ini ang Dietri Bayo. Ang kabulig mo batok sa hilanat ubo kag trangkaso. Ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Another twist sa politika. Ginapoint ni Presidente Bongbong Marcos ang anay pro Duterte blogger nga si Ray Joseph RJ Nieto bilang Assistant Secretary sa Office of the Cabinet Secretary. Suno sa appointment letter nga napitsan September 1, 2026. Kinahanglan anay nga magsumpa si Nieto antes ini opisyal nga mag-assume sa iya katungdanan. Gin-confirm ni Nieto ang appointment sa isa ka Facebook post kung sa diin gin-share niya ang kopya sa iya appointment letter. Sadya lang. Gin-label ni San Senador Trillanes ang volunteer law firm nga nag-handle kag na-acquit sa law firm ni First Lady Lisa Marcos. Ti diraguro nagsugod ang kabalaslan niya. Ang iyang thinking Pinoy nga vlog sang una nga damo-damo sumulunod kag atuto ang mga DDS gin unpublish niya na.
15: Ah, okay.
14: Ti botang balon sini eh. Gira ni.
15: Ti damo na sa Radyo Manuvi na balaan mo?
14: Damo na.
15: Si core group sa mo.
14: Damo na ang ambalgan ni naton, no? Sorry for the term, ha? Pabuang buwala ni Marcos, pero hindi ni buwang. Ertege niya ginaway.
15: Grabe man yung mga tao, no?
14: Sa mga Pinoy, kaya nyo pa ba? No? Kaya makabulo si Sarah? Ako naman eh, kaswaya naman eh.
15: Makabulo si Sarah, abin niyo, luata niya si Marcos.
14: Hindi ta naman ni Matalopangdan nga kulang galita kurinte, kulang galita tubi, mahal ang Blacklon.
15: Why lang kamo ka talupangod nga sa
14: ka mga problema ta sa Pilipinas kay ang
15: inaway lang kami.
14: Inaway among ila.
15: Why kamo ka balo nga sa next week sa Martes? Sobra na 100 ang aton nga presyo sang gatong per liter.
14: Kag para lang bala sa China, example lang ha. Para lang sa China.
15: Sus.
14: Why na kita ya dapat ginaway nga mga Pilipino kun sakto o kun sala ginobra sa China pero lang tawang ubrabla ni Duterte ni Marcos. Aba, yan tapag idea, kayang Duterte, ay inapin man to sa China.
15: Inapin man to sa China.
14: Teh, muna, no, teh, among man ni Matabo, sunod naman, mabulos naman ang Duterte.
15: Amunta lang eh.
14: Binumbahanay naman na sila ni Marcos, so why kita ay kalinungan, ulihi, perming interes ang pumuluyo, tim pamangkot namon subong, kaya nyo pa ba?
15: Teh, karon.
14: Unity.
15: Why na kita ni Pakantuan Radyo Manuvi? Why ka mo kabalo dito sa Manila? Dalag ko nga mga kumpanya subong ang nagapang-retrend sa mga tao nila. Hindi lang ginatos. Libo ka tao, Radyo Manuvi, ang ginakakasa madalag ko ang kumpanya. Kay hindi nakasustain.
14: Ang ABS-CBN nag-announce na ang digital content creation nila.
15: Ubuso na nila.
14: 7% sa employees nila, ubuso nila.
15: Daw mga Radyo Manuvi, daw ang sa ABS-CBN alone, daw mga nasa 400 katawo ang i-retrench nila. Ang GMA, more or less, Radyo Manuvi, hindi man magnumo sa mga 500 to 600 katawo.
14: Natawa nyo lang. Gabalat sagid ang tanan subong. Te, musta?
15: Te?
14: I love you, BBM. Si BBM hindi corrupt. Si BBM hindi magnanaka. I love you, BBM. Di si VP Saraya, anong nasa kuha niya? Luwa sa confidential funds niya nga paisog-isuga niya lang kita. Ato, binyahe permiso abroad. Ayun, dito siya natubang sa mga Pinoy nga toto. Hindi niya para sa kung anong madala niyang kayuhan sa Pilipinas, para dipinsahan niyang lawas niya, kapamilya niya sa mga kaso nila. I love you, BBM.
15: Apos kita ro.
19: RMN News, negosyo.
15: Ginalauman nga magkadiho na ang Rand Transportation Franchising and Regulatory Board sa rekomendasyon ang sa proposal sa gudpasaka ng plete sa masunod nga bulan. Na, ari naman? Plete naman. Ini sa tunga sa padayo nga pagtimbok sa presyo sa gatong. Sunod kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, ginmanduan na niya ang LTFRB nga magpasa sa ilang rekomendasyon sa labing madaling nga tion. Agon may bastante sila nga oras para tunan na ginaduso nga fare hike. Madunduman nga sa sining nga semana na patigayon sa duwa ka adlaw nga nationwide strike ang transport group nga manibela agod or bangos sa epekto sa pagsaka sa presyo sa gatong sa income sa mga driver. Sa dolyar, sa US dollar, 62 pesos and 74 centavos.
14: Ang balita sa negosyo, Dulonsang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasyari lang sila kung di malapit ang inyong lugar. San Miguel, Jordan, Guimarasan, Ocentique, sa Uton, Pasi, Estancia, Bangadama, Santa Barbara, Tagbac, Haro, kaysa tatlo ka mga mall sa SM City, Iloilo, Kagbacolod, kag Robinson's Place, Iliwilo. Ay ni malipat mga karadyuman, Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom, kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, Vita D Plus Coffee Mix.
19: RMN News Sports.
14: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag life extension, vitamin D3 ka na. Napaslawan ang alas Pilipinas women nga lutuson ang defending champion nga China sa pagbukas ang ilang kampanya sa 2026 Asian Games. Imperdi sa China ang tiglawas ang pungsod sa scores nga 18-25, 20-25, kag 8-25. Uyat subong sang alas ang 0-1 record sa Pool B. Malikawantang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inom adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3.
19: RMN News Entertainment.
15: Nagpasar sa duha ka mga resolusyon ang kamara nga nagadayaw ka nagapanginbulahan kay Leia Salonga kasunod sa pag-angkon sini sang Hollywood Walk of Fame star. Si Leia naghimo sa maragtas bilang pinakauna nga Filipino artist nga nagkabaton sang among kadungganan. Sanday representative sa Lani Revilla, Jolo Revilla, kag Brian Revilla ang file sang House Resolution 1431 samtang si Congressman Eric Olivares ang nagpasar sang House Resolution 1442. Ang parehong resolusyon ang gin-refer sa House Special Committee on Creative Industries.
14: Ang balita sa entertainment, Dulongsang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ng Life Extension Philippines. Inom kay isa lang kasasay sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
20: Extra. Wow! Balita!
14: Sa subong nga panahon, mapos na lang ang pag-commute bangod mahimo ka na makabuks ang salakyan agod idulong ka sa imo kaladtuan. Apang panwayhan kun imbis mangin pasayro, ikaw ang nangin driver. Sa India, isa kalalaki ang nagbuks ang salakyan agod magpadulong kuntani alin sa Noida, pakadto sa Lucknow. Bangod sa kalayoon sa iyang kaladtuan sa tunga-tunga sang biyahe nakita sang pasahero nga kapoy nang driver gani gembalan niya ini nga ako naman. Ginpatulog sang pasahero ang kapoy nga driver sa backseat samtang siya nagdrive tubdo makaabot siya sa destinasyon.
15: Tikon nakita mong imo driver at jumanuvi nga daw gapalya na gid man. Kung ako pasahero, kung magsugot siya ako madrive.
14: Kati ala lang masugot ka nga i-disgrasyado ka. So, hindi mo ginampuslan bungot mo kung bigotilyo sa dano. Hindi mo ginampuslan bungot mo kung patay ka nga bungoton.
15: Di ba? Kapin pang driver na bala nga tuyo siya. Ako may time na radyo manuwi kung udto bala nga tapos ko kaon.

0: X500 may charantin ini nagika sa Marguso nga nagapabulig ini panubo sang aton blood sugar. Subong man nagalimpyo sang aton sininga atay kag nagapataas ang antioxidant properties na mataas para hindi kita dali magtigulang. Gani sumasukin naton magkaraduman likawan mo ang tamis, jutaya lang ang carbohydrates nimo nga kaon kag ang imo karne damo ang kaon sang utan mag DTX 500.
1: Tatak RMN.
2: Oras last 7:08. Diretso na kita sa aton nga RMN Network News. Bantayan ta karon part 2 sa Straight to the Point. Parayon tang istorihan ining hambal sa mga local officials ta kontra brownout.
0: Yeah.
2: Try tablam labot karon si Mayor Raisa Treñas. Ikapon na presentang sakay Governor Toto Defensor. Ano karon ang bisa kagkabug aton kagubrahon ni Mayor sa sining resolusyon sa mga negosyante nga nagapanawagan sa kay President Marcos nga declare kita under state of power crisis para nga mangin madasig ang pagpangita sa solusyon nga wala na maagyan nga damo pa ang ginatawag ta nga bureaucratic red tape. So mangkuton ta sina karon si Mayor kung makatsimpo siya. Kag sumuman nag privilege speech kahapon angot sini si Councilor Rex Arabia. Nami ha, bidso colorful ang lingway niya, sila niya bilatibay. No? Di siling kumanami ni.
0: Na insidyan ta na.
2: Sansa ta na ni kay sa pambalon ko man subong si Councilor Rex Arabia. Councilor, kumusta na ang ginusisa mo man? Parte sa salakyan sang syudad.
0: Balik na muna sa imo.
2: Kagin shopping notebook sa adlaw nga Domingo sa GT Mall ni Councilor Sien Mari Mabilog.
0: Ibalik na muna.
2: Bilatibay, Councilor Sarabia. Bilatibay mo man. Ano nang update sa to? Bilatibay.
0: Abi nyo, malipatan na muna. Hindi na muna malipatan.
2: Oo. Oh. Tandaan mo, dira kami gintawag ni Jed Patrick Mabilog nga hisa. As if may hisaan gigami sa iya. Kag sa ila. Anong hisaan namon si mo? Kay after kagin elect, no? Overwhelmingly, sang buto sa Mailunggo, pinahog-pahog ka lang ni Duterte, nalagyo ka din, naningkoy ka, nalagyo ka to sa Amerika.
0: Ay, kita ya hisaan, Radyo Manuvis, ang gadildil lang kita yasang asin. Huwag kita yasang hisaan kay Jed Mabilog.
2: Kagway kami ya, gapagasto sa salakyan sa gobyerno, huwag kami gapalibre sa salakyan sa gobyerno, para i-shopping notebook sa adlaw ng Domingo.
0: Hindi kita ya matumboy sa pumuluyo, kay huwag kita ya ginasyulduhan sa gobyerno.
2: Oo.
0: Kami ya matumboy sa inyo, kay kamo ya ginapakaon kamo sa gobyerno.
2: Oo. Kagway kami ya kapasaling ng mahatag fire truck sa istansya immediately.
0: Sa sumong wayman!
2: Nga manog tatlo na kabulan, walang Japon. Kagwala kami ya kaagi, nga ginapamangkot lang sa mayor, partis trabaho niya sa DILJ, maning Algiers Airport. Kagwala kami ya kaagi, no? Nga daw rotison kami magtabid-tabid sa likod ni John Vic Rimulya.
0: Law ay gali, no?
2: World Mayor.
0: World Mayor ka, 1.0 ang imo nga grade sa doctorate mo.
2: Siling niya. Kagbin pa publish pas public class, ha? Isa ka, sino di sa inyo may doctorate degree?
0: Oo.
2: Nga naka-grade ka mo uno, tapos kinanglan nyo yung ipapakuan, ipatarpuling kay Butangs Plaza. Si Jed Mabilog palang nakaubras na.
0: But may mga picture pa ka muna. Pagitaon. Gusto ko kinalantaw liwat Radyo Manubi. Mukhang nag-flashback bla sa mind ko. Huwag
2: kita madumduman.
0: Basi may ari ka muna. Picture. May picture gina. Sure gina. May nakapicture gina.
2: Sino sa inyo na may picture pa? No? Sino ba kagdain? Sino sa inyo di? Tanan nga may mga doctorate degree, mga professor sa universidad. Sino sa inyo di? Ang naka-uno grade sa
0: grade.
2: Doctorate degree, nga kinanglan nyo itarpulin sa mga public plaza sa syudad.
0: Abi. Abi, Radyo Manuvi, ano ina iyang nga klase isang pinsar nga ang imo iyang nga grade sa doctorate?
2: Muna. Siling nila kung may kinanglan ka nga validation.
0: Diyos ko.
2: Kung gwapo ka, kung matso ka, kung maalam ka, no? Let others, no? Do it for you, no? Hindi kay ikaw gidya magsagag ka pinabutang das plaza.
0: May inog hambal ko subong pero i-confirm ko anay karon. May hambal gi ko Radyo Manuvi, imuno ko ni karon off air. Pero para sa akon daw hindi ko na namian. Part la ni gapon pero karon second part ihambal ko gini. I-consult ko anay sa imo off air.
2: So, ano ang ihisa naton sa muna, no? So, until now ay pagin ni explain ni Yusek Mabilog. But anyway, si Rex Arabia gid blasulon sini. Kay nagsagad ka naman kadang-hadang sa City Council. Nami na, no? Pabor kami da, Councilor Sarabia.
0: Wai kita problema.
2: Parte na sa power crisis.
0: Gusto na ito, no? Tarang gusto na ito, magambali.
2: Kinanglan ta sa mga words nga mo sina para kisa mabatian kita. Pero bangod sina, nabalik

0: Kan ko naman ang amon way pa matapos nga
1: Jesus.
0: Ginasukot sa inyo sa City Council.
1: Kita ni matapos eh.
0: Kumusta na to, Councilor Sarabia? Ang investigation nyo sa paggamit sang salakyan sang gobyerno nga wala sa insakto nga oras.
1: Nga ginapakumpra to sang kuno mga school supplies. Tag mismo Radyo Manuvi ginambal niya nga sa balay nga parking.
0: Oo. Oh.
1: Sobra ka pakaroon sa gobyernadora.
0: Kagindi pa iya ang salakyan. Why pa driver's license ang driver niya? Oo. Oh. Ti, gapamangkot kita subong kay Councilor Sarabia. Ti, hulamon kong words mo, bila tibay. Councilor, bila tibay ka, Rex. Councilor Rex, bila tibay ka man. Oh, ginaulam ko lang tinaga mo.
1: Ti, mo
0: manang. Bila tibay. Ti, ano na to?
1: Second part istoryanta karon.
0: Of course.
2: Tatak RMN.
0: Kag siyempre, istoryaman kita karon na Busay Idol, ining Iloy nga
1: wow.
0: Siling may COVID. Postpartum depression.
1: Wow.
0: Muna sa mga bana, antes nyo bala pabusungon mga asawa nyo.
1: Sipon nyo nanay.
0: Pamangkot ka mo anay kung ano ang postpartum depression. No? Kay hormones mo nagatugas ini. Eh. Nga lakang ang asawa mo sa una, do okay ma lang. Nga subong hindi na ni okay, how? Kapin pa kung within the 1 year period nga nakabata siya.
1: Sa, muna sang una, Radyo Manuvi, sang si Mrs. nagbata, ginpinsar ko gid na mo nga kung pwede, hindi lang gid ko iya magpaugtas, hindi ko maghatag sa iya sang
0: stress
1: ba lang nga, hibian niya, problemahan niya. Kay kung maigo ang asawa mo sang postpartum, ikaw nga ba na, kaluluoy ka.
0: Mapalibog ka.
1: Palibog ka.
0: Teo, kailan na akong makabounce back sa?
1: Teo.
0: Kung madalman sa kag mahulog sa mas madalog
1: ang iban na Radyo Manuvi,
0: mental health problem.
1: Igugin sa mental health problem.
0: Yes. Amo na sa una, lucky kita nga nakaubrata sa radyo bisan dita doktor. Na-educate kita sini sa mga doktor. Kagkaroon mapa-educate kita liwat kay kinistoryahan ini.
1: Sabi niyo mayo,
0: may namunuhan ko sini siling ko bantayan mo ang postpartum depression niya. Kay bago bata sa awan mo kay siling ko basi kung magka-problema kasi na. Nya imo nagle.
1: Ay, grabe na.
0: Di thankful gid siya sa akon nga ang nahambalan ko sa sina. Siling ko alalayan mo ginasatol ko.
1: Kay karon kon madalma na.
0: Libog na sang tanan. Ti ari na tabo gid. Kaduha sa mahulugan ko no. Ti kuno lugan ka gud as nagbata ka man.
1: Tiyo, nagbata ka man eh.
0: Mga karadyo man ginulgol niyang liog sa bata niyo. 11 years old.
1: Way pa sa, nagpuli pa sa dingli, Radyo Manuvi.
0: Di lang pidi, pidi niya nalang sagad kalawag ang dingli, liog lang. Di nyo lang sagad sulit-sulit, liog lang. Kaya haran na sa Facebook.
1: Di naga, puli
0: sa program. Tayo di lang na sagad kalawag.
1: Sa, nagpuli sa 4th District.
0: Na,
1: muna. Puli sa 4th District.
0: Pero di lang na sagad sulit-sulit ang dingli, liog lang, no? Personal na nga pangabay, ah. Pwede niyo lang sagad sulit.
1: Okay, no? Okay. Di isa nagpuli.
0: Kagayin ninyo ko sagad katulok kung magkadlaw ko, di. Nga sagad niyo ko katulok-tulok nga dumatsag kung nagmamasid kayo. Why ako yung postpartum? Postgrad course may ara. Oh, but not with a grade of 1.0. 1.25 lang.
1: Kagun may grade nga 1.0 ka, dahil hindi ko makita sa imo personalidad nga ibarakang mo ginat sa plaza. Bisan i-post mo lang to sa Facebook, no? Sobra-sobran. Balikan mo ginagano, ngayon pag-itaong ko ng picture.
0: Asa lang kita yung sa idol sa pagambal-ambal nga privilege to have attended this event. Tapos, tangbutang mo na ang certificate nga sa judge ka. Pero sila nga, biyang butang mo yung Moise Public Plaza, nakauno grade mo. Tatak, Jen, mabilog lang gina yan.
1: Gabi na gina.
0: Sige ah. Pero istoryahanta na karon si Radyo Man March dito sa pamilya.
1: Ato sa pamilya.
0: Live kita to karon kag allow us to educate you.
1: Mm-hmm.
0: For the benefit sa mga nabilin pa nga mga nanay, kag sa mga tatay.
1: Sa mga tatay.
0: Nga nagapamati subong, ano kadidli ang postpartum depression?
1: Siguro nga akong Radyo Manuvi.
0: Which is inevitable.
1: Para sa
0: mga babae nga bago bata.
1: Para sa akon sa mga tatay, kamo ni subong ang dalangpan sang mga nanay mo. Ang mga nanay balanan na nila nagapat check up na to sila bago sila magbata, ginambalan na sila sa doktor halong ka sa postpartum. Pero kamo nga mga tatay base balakon sa limpapaw ang inyo pag-insindis ini. Hindi tama ini ka budlay nga problema para sa mga asawa ninyo kung dakpon sila sa postpartum.
0: Alright. Sige. Tiona sang pagpangapita kag pagpamahaw mo sa idol. Tilawan ta karon ang Kape Henyo.
2: Tatak RMN.
0: Radyo Man Novi Guaso.
1: Radyo Man Regan Arlos.
2: Tatak RMN. RMN Network News. Isang hukuman na obligado ang mga mababata sa ilalim ng saligang batas na magpasa ng anti-political dynasty law na may at may tuturing na grave abuse of discretion ang kabiguang makabuo ito sa nakalipas na 39 na taon. Bagamat pantay na sa ngayon ng gobyerno o hudikatura at legislatura, sinabi ng Supreme Court na seryosong kaso ang kabiguan ng Kongreso na sumunod sa mandato ng konstitusyon kaya napipilitan silang maglabas ng mandamus order. Ipinuntupo ng mga hukom ang Article 2, Section 6 na nagsasabing ginagarantiyahan ng Estado ang pantay na akses sa mga oportunidad sa serbisyo publiko at ipagbawal ang political dynasty sa kung paano ito binigyang kahulugan ng batas. Napansin din ng Supreme Court ang maraming inihahaing anti-political dynasty bill pero napapako lamang simula ng ratipikahan ang 1987 Constitution.
3: Umakyat pa sa 77 ang bilang ng mga nasawi sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Kasunod ito ng pagkamatay ng isa sa mga tripulanteng nauna nang nakaligtas at nadala pa sa ospital sa Palawan. Dahil dito, bumaba naman sa 43 ang nakaligtas sa trahedya. Bumaba rin sa 8 ang bilang ng mga nawawala pa matapos mapag-alamang hindi sumakay ng barko ang 4 na pasaherong nakalista sa ticket manifesto. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, 3 rito ang nagkamali ng booking ng biyahe habang ang ika-4 na pasahero ay nag-book ng panibagong ticket at sumakay sa ibang barko.
2: Sunog sa public market sa Angeles City na umabot sa fourth alarm, kontrolado na. Kasama natin sa balita si Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
4: Na-contain na ang malaking sunog sa Pampang Public Market matapos umabot sa fourth alarm habang nagpapatuloy ang monitoring ng mga bumbero sa lugar. Pansamantalang isinara ang sari-sari at wet sections ng palengke habang isinasagawa ang safety assessment para matiyak ang kaligtasan ng mga vendors at mamimili. Nag-deploy rin ng karagdagang mga pulis sa lugar matapos maiulat ang umano'y pagtatanggang pagnanakaw sa ilang pwesto. Iniikayat ang publiko na huwag samantalahin ang sitwasyon. Patuloy naman ang investigasyon sa pinagmula ng sunog at assessment sa lawak ng sala. Wala pa rin inilalabas na pinal na datos ang Angeles City Government sa bilang ng mga stalls na naapektuhan at kabuuang halaga ng pinsala. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
3: Dalawang batang lalaki sa Bacolod patay sa dengue. Ang kaso naman ay umabot na sa mahigit 600. Kasama natin sa balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
5: Dalawang minor de edad sa Bacolod ang pinakahuling binawian ng buhay sa sakit na dengue. Sa pinakahuling tala ng City Health Office, mga lalaki at maedad 8 at 9 na taon ang mga namatay na parehong nakaranas ng pagsusuka at lagnat. Sa ngayon, nasa 666 na ang naitalang kaso ng dengue fever sa lungsod, kung saan 5 sa may ito ang nasawi. Ang nasabing bilang ng kaso ng sakit ay mas mababa sa 15.5% in kumpara sa naitalang noong nakarang taon sa parehong period kung saan may 788 na kaso at 5 ang namatay. Kasama sa mga barangay na may mataas na kaso ng dengue sa lungsod ay ang Barangay Mansilingan, Handumanan, Estefania, Singkang Airport at Barangay Banago. Panawagan naman ng City Health Office sa publiko na sundin ang 4Ts o taob, tatak, tuyo at takip at pananatilihin ang 4 o'clock habit para maiwasan ang breeding sites ng lamok. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
3: Abangan sa aming pagbabalik, Meta CEO Mark Zuckerberg pinaharap ng kamera para talakayin ang kaligtasan ng mga kabataan laban sa mararahas na content sa social media.
2: Regional price cap ng ERC para mapababa ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao, sinuportahan ng DOE.
3: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
2: RMN Network News. Bundag Pilipinas sa Ilocos.
3: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Dengue ay labanan. 4S ang kailangan.
8: Search and destroy.
7: Para di maipunan ng tubig na pwedeng pangitlugan ng mga lamok. Takpang mabuti ang mga drama, timba o anumang lugar na posibleng maimbakan ng stagnant water. Linisin at palitan ng tubig ang mga flower vase kada linggo. Itaob ang mga bote, lata o anumang container na maaaring pagsidlan ng tubig.
8: Self-protection measures.
7: Iwasang magsuot ng mga sobrang ikling damit para hindi madaling makagat. Iwasan din ang mga dark-colored na kasuotan. Ito ay attractive sa mga lamok. Gumamit ng mosquito repellent.
8: Seek early consultation.
7: Kung dalawang araw nang nilalagnat at may rashes sa balat, sumangguni agad sa pinakamalapit na health center o ospital.
8: Say no to indiscriminate fogging.
7: Ang walang habas na paggamit ng fogging ay pwedeng magdulot ng resistance. Dahilan, upang hindi na ito maging effective sakaling magkaroon ng dengue outbreak sa lugar. Panatilihin ang kalinisan at palakasin ang katawan para anumang uri ng sakit ay maiwasan.
8: Isang paalala mula sa RMN News.
9: RMN Network News. RMN Live Report.
3: Regional price cap ng ERC para mapababa ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao, suportado ng Department of Energy. Kasama natin sa balita, Radyo Man Gerald Ulev.
10: Suportado ng Department of Energy o DOE ang regional second price cap o FPC ng Energy Regulatory Commission o ERC sa dalawang power grid para bumaba ang singil sa kuryente ng mga consumer sa Visayas at Mindanao. Ayon sa DOE, epektibo ito simula billing period ng Agosto ngayong taon upang maprotektahan ang mga consumer laban sa biglang pagtaas ng presyo ng kuryente kapag kapos ang supply. Patay sa simulation ng ERC, maaaring bumaba ng 54% ang average na presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market o WSM sa Visayas mula 18 pesos at 59 centavos kada kilowatt hour sa 8 pesos at 47 kada kilowatt hour. Samantala sa Mindanao, maaari namang bumaba ng 56% ang average na presyo mula 19 pesos at 56 centavos kada kilowatt hour sa 8 pesos at 69 pesos kada kilowatt hour. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garina na hindi dapat pasanin ng mga consumer sa Visayas at Mindanao ang labis na taas ng presyo ng kuryente tuwing kulang ang supply. Dagdag niya, patuloy ding pinapatibay ng pamahala ng power supply sa pamamagitan ng pagbabalik operasyon ng mga planta, pagdaragdag ng battery reserves at pagtugon sa paulit-ulit na pagkawala ng kuryente. Gayunman, nilinaw ng DOE na mag-iiba pa rin itong magiging epekto sa bawat consumer depende sa pinagkukunan ng supply ng kanilang distribution utility sa lawak ng paggamit nito sa spot market. Patuloy namang nakikipag-ugnay ng DOE sa ERC at iba pang ahensya upang mapanatiling matatag ang supply ng kuryente at matiyak na maayos na maipatutupad ang mga bagong tingilin sa mga consumer. Kasama mo sa DJ Cell, RMN Manila, Radyo Man Gerald, B. Ulet, Tataka, RMN.
2: Sa probinsya po tayo, si Pangulong Marcos Jr. ay bibisita raw dyan sa lalawigan ng Pangasinan ngayong araw na ito. Ano kaya ang pakay ng Pangulo? Alamin natin kay Idol Joanna Rivera ng IFM Dagupan.
9: RMN Live Report.
11: Napatas ng bumisita sa Pangasinan ngayong Huwebes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang aktibidad sa bayan ng Santa Barbara. Inaasahang magtutungo ang Pangulo kasama ang Department of Science and Technology, PhilHealth at DepEd sa nasabing munisipalidad para maghatid ng programa ng gobyerno. Mahigpit naman ang seguridad sa dalawang lugar. Limitado ang bilang ng mga media representatives na papayagang magkapasok at kinakailangang dumating ang mga ito dalawang oras bago ang inaasahang pagdating ng Pangulo para sa media briefing, security inspection at tagging. Samantala, bago ang aktibidad ng Pangulo, nakatakda namang bumisita sa Dagupan City ngayong araw sa DPWH Secretary Vince Dizon. I-inspeksyonin ni Dizon ang isang drainage project sa lungsod at magkikipagpulong sa pamahalaang lungsod at Roman Catholic Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Nauna na rin sinabi ng DPWH na kabilang sa mga tinututukan sa Dagupan ang pagkumpleto ng mga drainage at flood mitigation projects at paglilinis ng waterways upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig. Inaasahang magiging sentro ng mga aktibidad ngayong araw ang food and nutrition programs, access sa serbisyong pangkalusugan at mga hakbang laban sa matagal na pagbaha sa Pangasinan. Kasama mo na rin sa item Dagupan, ito si Idol Joanna Rivera sa Talk RMN.
3: Maraming salamat, Idol Joanna Rivera, nagulat ng live mula sa Pangasinan. Sa iba pang mga balita, Ipinatawag ng Kamara de Representante ang Chief Executive Officer ng social media giant na Meta na si Mark Zuckerberg. Ito'y upang harapin ang Department of Information and Communications Technology at talakayin ang epekto ng mga mararahas na content na nakikita sa social media. Layo ng pagdinig na palakasin ang online safety para sa mga Pilipinong gumagamit ng social media at kung ano ang pananagutan ng social media platforms kapag may nakalusot na marahas na content. Ayon pa sa DICT, bigo ang Meta sa kanilang responsibilidad na protektahan ang mga kabataan sa hindi angkop na online content.
12: Samantala, welcome po sa kamera ang panukalang maluwagan ang panuntunan para makapagturo ang mga guro ng Higher Education Institutions o HEI sa basic education. Particular po dyan ang requirements ng mga gurong nakapasa sa LET o Licensure Examination for Teachers para nga makapagturo sa elementary, junior high at senior high school level. Sa palayam kay Pasig City Representative at House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo, sinabi nitong makatutulong ang mga college instructor at professors na magturo ng general education sa senior high school.
13: Kasi sila yung may alam talaga. I think that would be the best in order for us to be able to allow college students and the universities to be able to focus not only on their core subjects now, but to be able to adapt to the changes that are happening.
12: Naniniwala po si Romulo na dapat ay magkaroon na ng one education system, holistic, kung saan ay nag-uugnay-ugnay ang Department of Education, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA.
13: Importante naman talaga ang liberal arts. I think no one will doubt that. Pero hindi naman siya kailangan itahon na higher education versus basic education because it's one education system. So kailangan magkaroon ng discussion, maging comfortable ang lahat. And as I mentioned earlier, sana magkaroon ng space kasi talagang kulang naman talaga ang specialized teachers natin.
12: Si Pasig City Representative at House Committee on Basic Education and Culture Chairperson Roman Romulo.
3: Pagtitiyak sa pondo ng major railway projects, tiniyak ng Senado. Kasama natin sa Balita Radyo Mancon de Batac.
14: Tiniyak ni Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito ang kinakailangang pondo para sa tuloy-tuloy na konstruksyon ng Metro Manila Subway Project o MMSP at North-South Commuter Railway o NSCR. Ang underground na proyekto na nasa 2.413 kilometers ay mag-uugnay sa Taguig at Pasay City kung saan mayroon itong dedicated station sa ilalim ng NAIA Terminal 3 open parking lot, habang ang 33.103 kilometers MMSP na inaasahang magpapabilis ng biyahe mula Valenzuela City hanggang NAIA Terminal 3 ay pinondohan naman ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ay kay Ejercito, titiyakin niyang wala nang magiging delay sa nasabing major railway project at makakatanggap ito ng kinakailangang pondo. Sisiguraduhin din ng senador na ang mga foreign assisted projects tulad nito at mga government participation ay isa sa ilalim sa program appropriations para tiyak ang budget at pag-prioridad dito. Din pa ni Ejercito, obligasyon nila ito at sa tingin niya ay hindi na natin kakayanin na madelay pa ang proyekto dahil binabayaran natin ang commitment fee sa tuwing delayed ang infra project. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batac, Tatak, RMN.
12: Alas 7.32 na po ating oras, 7.32. Nakahanda namang humarap ni Senador Robin Hood Padilla sa Department of Justice matapos siyang ipasabina kaugnay sa reklamong obstruction of justice na inihain ng Philippine National Police. Si Padilla ang huling nakasama ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang paglabas sa Senado matapos ang nangyaring kaguluhan doon kasabay ng tangkang pag-aresto noong May 13. Ayon po kay Padilla, hindi niya itinakas si De La Rosa at nanindigang nakisakay lamang ito sa kanyang SUV palabas ng Senado.
15: Wala pong ganun nangyari. Kami po'y naglalakad lang. Ang imagination ko ng takas, tumatakbo, nasa dilim, yun siguro ang takas. Pero yung ganun na plain view ng mga pulis, nandiyan lahat, 2,000 pulis, pambihira naman.
12: Kinuwestiyon din po ng senador ang reklamong yan sa kanya.
15: Ang kaso ko ay nagmula sa warrant of arrest ng ICC na isang dayuhan. Parang pakiramdam ko, discriminated ako sa usapin ng sana dali na lang nyo sa ICC yung kaso. Total, sila yung sinasabi na doon ako nagkaroon ng pagkakamali. Para naman medyo mataas yung pride ko.
12: Hindi na raw po nakakausap ni Senador Robin Hood Padilla si Senador Bato de la Rosa, yung nagtatagong senador.
15: Wala na. Maku, panabagong kaso na naman niya. Wala. wala na. Ting meron ngang lalapit sa aking bald. Natatakot ako eh. Baka picture lang ganun. Sabihin, kasama ko na naman si Bato. Wala na po. Nung bumaba lang sasakyan ko si Bato, nung nakisakay siya, hindi na po kami nag-usap.
12: Si Senador de la Rosa po ay ipinaaresto na ng ICC nga bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
3: Naghain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa kinakaharap na 7.4 billion pesos na plunder case dahil sa umunoy kickback mula sa flood control project. Kahapon ay binasahan ng sakdal si Romualdez ng Sandigan Bayan 3rd Division sa pamamagitan ng video conference. Ito'y habang nakaupo siya sa wheelchair sa loob ng infirmary ward ng New Quezon City Jail sa Payatas. Dahil naghain ng not guilty plea ang kongresista, otomatikong isusumite ang kaso para sa paglilitis at nagtakda na ang korte ng pre-marking ng mga ebidensya sa September 18, 21 at 24. Bukod dito ay pinagpapaliwanag din ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairman Associate Justice Carl Miranda si Romualdez kung bakit hindi siya dapat suspindihin bilang kongresista. Samantala, maghahain naman ng petisyon ng kampo ng dating House Speaker para makapagpiansa bagamat non-bailable ang kinakaharap na kaso.
12: Sa ibang balita, itinalaga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Assistant Secretary ng Office of the Cabinet Secretary si Ray Joseph R.J. Nieto. Siya po ay mas kilala bilang DDS commentator at blogger na Thinking Pinoy. Batay sa appointment letter na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr., inatasan po si R.J. Nieto na gampanan ang kanyang tungkulin sa posisyon alinsunod sa batas, partikular ang pagtutok, coordination at pagpapatupad ng mga prioridad na programa at proyekto ng administrasyon. Samantala, ayon sa Palasyo ng Malacanang, hindi raw naging batayan sa pagtalaga kay Nieto ang political color nito. Iginit ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, mas mahalaga sa Pangulo ang pagiging asset sa gobyerno ng isang appointee na sigurado raw magbibigay ng serbisyo at may puso sa bayan at publiko.
16: Even before, sinabi po natin na ang Pangulo po ay hindi tumitingin sa kulay. Kung kayo po ay makikita magiging asset sa gobyerno para mas maging maganda ang serbisyo ng isang ahensya, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na kayo ay kunin. Provided na ang puso po ninyo, kahit anong inyong kulay, dapat ay sa taong bayan at sa bansa, hindi sa isang tao o sa isang dati ninyong tinataguyod. So dapat ang focus ay bansa at ang taong bayan.
12: Iyon po si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
3: Susunod na hakbang ng pamahalaan sa pagkakadeny ng asylum request ni Harry Roque, hindi kailangang isa publiko. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
17: Ipinauubayan na ng Malacanang kay DILG Secretary John Vic Rimulya ang pagtugon sa pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na fake news ang ulat tungkol sa kanyang asylum application sa Austria. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nila kailangang isapubliko ang kanilang mga plano.
16: Kung merong ibang mga legal na operasyon na gagawin ng DILG, definitely meron tayong kasabihan na do not telegraph your punches. So hayaan na lang po natin si Secretary John Vic at sumagot sa tungkol siya.
17: Samantala, sinabi rin ni Castro na dapat harapin ng sino mang may kinaharap na kaso ang mga paratang at ipakita ang sariling ebidensya. Binigyan din ni Castro na hindi dapat gamitin ang impluensya o suporta ng ibang tao para makaiwas sa mga ibinabatong kaso.
16: Hindi pwedeng gamitin ang impluensya, ang lakas, ang taong bayan para makaiwas ka sa mga ibinabato sa iyo. So harapin at ipakita mo yung sarili mong ebidensya na maaari mo magamit para malinis ang iyong pangalan.
17: Si Palace Press Officer Clear Castro. Kasama mo sa DZXL Orderman Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, Orderman.
9: RMN Foundation News.
12: Eto, mahigit po sa 100 estudyante dyan sa Altabas, Aklan, ang naging benepisyaryo nung Maria Corina Canoy Feeding Program. Alamin natin report mula kay Rajuman Noreen Longares ng RMN Calibo.
14: Tinatayang mahigit 100 na mga estudyante ng Hinigtan Elementary School sa Hinigtan, Altabas, Aklan ang naging benepisyaryo ng Maria Corina Canoy Feeding Program, katuwang ang DYKR RMN Calibo. Nakatanggap ng lugaw, itlog at mga juice ang mga mag-aaral ng nasabing paaralan na naging magandang panimula ng kanilang pagbabalik sa eskwelahan matapos ang mahigit 1 linggong wellness break. Lubos rin ang pasasalamat ng mga teaching staff at faculty na sila ang napili na maging benepisyaryo ng nasabing feeding program. Dagdag pa ng isang guro ng Hinigtan Elementary School, ito ang unang beses na may nagsagawa ng feeding program sa kanilang paaralan na. Kasama mo sa DYKR RMN Calibo, Rajuman Noreen Longares, Tatak RMN.
3: Ateneo Blue Eagles, inialay kina Rene Baterbonia, Divine Adiliang pagkapanalo kontra UE Red Warriors. Kasama natin sa balita, Niel Santua.
18: Pinabagsak ng Ateneo Blue Eagles ang University of the East o UE Red Warriors sa kanilang unang laro sa UAAP Season 89 bilang pag-alala sa kanilang mga yumaong teammate na sina Rene Bobet Baterbonia at Divine Adili. Naganap ang laro 100 araw matapos ang insidente sa Dipakulaw Aurora kung saan nasawi sina Baterbonia at Adili noong June 8. Sa kabila ng mabigat na pinagdadaanan ng kuponan, naging matatag ang Blue Eagles at ipinakita ang kanilang lakas sa court kontra UE. Inialay ng Ateneo ang kanilang pagbabalik sa UAAP kina Bobet at Divine, nakapwa bahagi ng Blue Eagles bago ang trahedya. Para sa Ateneo, nagsilbering pagkakataon ng laro upang patuloy na alalahanin at bigyang pugay ang dalawang manlalaro habang nagpapatuloy ang kanilang kampanya sa Season 89. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak, RMN!
12: Teka, showbiz na tayo. Showbiz. Partner, si Ay de las Alas. Meron daw payo sa bagong asawa ng ex-husband na si Gerald Sibayan. Okay, yung payong ito, makichismis po tayo mula kay Myra Jane Nasayaw.
19: May pabirong hirit si comedy queen Ay de las Alas sa bagong asawa ng kanyang ex-husband na si Gerald Sibayan. Maaalalang nagpakasal muli si Gerald sa Amerika matapos ang hiwalayan nila ni Ay noong 2024. Say ni Ay sa isang panayam, buti na lang daw ay hindi siya inimbitahan bilang ninang dahil may paniniwala na malas ang pagtanggi sa alok na ito. Biro pa ng komedyante, magmumukha raw na pangalawang magulang siya ng mag-asawa sakaling ito ay mangyari. Kung magbibigay naman daw siya ng payo sa bagong asawa ni Gerald, sasabihin anya na mag-ingat ito para hindi magaya sa kanya. Bagamat dinadaan sa biro, hinihiling pa rin naman daw ni Ay na maging maayos at masaya ang pagsasama ng dalawa. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
9: Network News.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyab.
12: Ako naman ako, yung Professor ng Binary Kirosales.
3: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Buenos Dias, Masantos Yakabwasan, mga kasama.
7: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
12: Alas 7:42.
9: RMN Network News.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
21: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
0: Be MX Extraordinary with MX3.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
22: Charm, Fabcon, pamung kumakablum, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
23: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
22: Pamung kumakablum. Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Anong gusto niyo? Success!

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Kenny Kale.
6: Uy, 150 over 100 dali.
7: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
6: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
7: Ay.
8: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
9: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
10: KidneyCare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
11: Mahalagang paalala, ang KidneyCare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang

0: Celebrate the best birthday ever with GoPro.
1: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda sigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig ka po yun akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
6: Sinumala, Hinebra na!
7: Jeans na nalo, promo na!
6: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account
7: ng Hinebra Products.
6: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shelly na!
8: 16 to November 15, 2026. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
1: We are World Connect, your visa to a better...
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Magaradyuman ang oras sa Pilipinas, las 7:48 na. Antang na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Man Mags.
4: Good morning, Boss Idol.
5: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Mads. Good morning, Pets. Good morning, Ilo. Nabuhay!
6: Ang Lipina.
3: Ang bagong.
6: Bago, Lipina.
3: Kamusta ka, cute na guy?
6: Okay man.
3: Subong aaga, i-check natin anay makadali magaradyo man ang aton sining koneksyon nagikan sa pag-asa. Ang aton nga walang pag-asa forecaster si Engineer Cute Nagay. Cute Nagay, good morning.
6: Good morning po sa ido. Arigday subong ang bilya.
3: Bilya ka?
6: Oo.
3: Okay. Kamusta na subong sa bilya?
6: Bilya ano, ulan kamay, registry, ulan batchog lan.
3: Ano kadamo lang ulan?
6: Small lan.
3: Jutay lang?
6: Oo.
3: May nagapaligo sa ulan? Why?
6: Paligo na sila. Sila mo, ido. San Juan na yan, subong.
3: Laing pa. San Juan. Gabaha na?
6: Oo.
3: Taga diin ang tubig?
6: Awak na.
3: Hindi lang. Dindapit na. Dindapit ka nga area gate sa bilya. Sa din ka napit?
6: Lapit, no?
3: Din ka napit sa bilya?
6: Tatoys?
3: Sa may tatoys. Gabaha na, subong.
6: Wala, maning yung medya-medya lang.
3: Medya-medya lang. Taga diin ang tubig?
6: Awak
3: taga lang. Taga awak na sa may tatoys gate?
6: Mm.
3: Sa sulod?
6: Hindi. Ang buwa lang, no? Ang dagat.
3: Sa dagat? Mm. Pero sa tatoys, sa way sa
6: gara? Wala.
3: Ate, klaro. At least, klaro lang. Gahangin?
6: Hangin lang.
3: Ano kakusog ang hangin? May nagkatumba na nga mga lubi, mga saging, mga tumba na, why pa?
6: Wala pa.
3: Ano pa lang mga natumba?
6: Wala pa lang.
3: Why pa? Why pa may natumba?
6: Wala pa.
3: Okay man. Okay,
6: wala na pag-view.
3: Okay. Extra!
6: Ako get na guy! Tatak kay me!
2: Tatak! R.M.M.
3: Basta Raduman Mags kay accurate gini kayo eh.
6: Like mo mide ko.
3: Ha?
6: Like mo mide ko.
3: Mide mo? Why ko ka-like? May nag-ano imo may dito?
6: Pod na rektakan, no?
3: Sir Rico?
6: Rico.
3: Pod ka mo ni Sir Rico. Mayo, kay kita na yung mo ni Sir Rico. Anong kape mo?
6: Nice kape.
3: Ganun ko, Nance?
6: Nami, amot na ite, brato pa.
3: Sa mga suki natin, mga karadyo man, mag-Nance Corn Coffee na. Sa mga tapalamati natin, kaya ang Nance Corn Coffee, amo ini ang kape nga magkabulig sa inyo, ang kape nga kadawa mo imnon kay naka.
6: Tibag.
3: Yan sa mga tapalamati natin, mag-Nance Corn Coffee na. Ara na sa atong mga babutika, anong imo balanyos, cute na guy?
6: Ita.
3: Ang Soft Touch Wonder Oil, may-ari ini, some virgin coconut oil lemon, eucalyptus rosemary oil, kag aloe vera, bago parang!
6: Ubusan na!
3: Yan sa mga suki naton, mag Soft Touch Wonder Oil. Sinong tamyawon mo, cute na guy? Before sina... May kanta kami bago ka. Ang pamangkot ko sumo may bago nga kanta. Kay kun wala ka sang o si Mang Gabi. Kay kun wala ka sang bago nga kanta hindi ta magdaigon.
6: Ang ara pa Christmas song.
3: Christmas song. Okay. Ang aton nga daigon on air, pwede ka mo makapadala sang GCash kay Cute Nagay sa telepono.
6: Araw-araw.
3: Aring GCash ni Cute Nagay, pwede ka mo makapadala sang pila gusto mo?
6: 100. 150.
3: Way po.
6: 200.
3: 200. Grabe, malmaan pa nung kotyo. Aring kaya, ikit na kayo nga, ano niyo, nga GCash number 0965-573-2992. 0965-573-2992. Bebe, ari ang aton daigon on air, cute cute na guy. Go!
6: Merry Christmas, my birthday tay. Thank you, body po daigon ninyo, bray. Thank you, pabait ninyo. Sana gaya na Pasko. Pasko, Pasko
3: na Pasko naman, na naman, okay, tuloy ng araw.
6: Pasko, Pasko, Pasko na naman.
3: Naman. Jingle bells, jingle bells. Jingle bells.
6: Okay,
3: okay na. Gata. Kung ikaw, Radyo Man Jason, nagpamati, mahatag ka sang Gcash?
6: Ara.
4: Hindi siya gatag.
3: Bahala na ka mo, ha. Ari kay cute na guy, 0965-573-2992. Siro tamiya mo cute na guy.
6: Ay, good morning mga tatagob. Toto isto, good morning. Okay. Dok po na yung pador, good morning. Paribibot. Dok Bambi, good morning. Good morning mga na Pepada.
4: Dok Mo Boy, happy Dok birthday.
6: Happy Sino birthday. Birthday.
3: Subong? Birthday. Dok Mo Boy po yun. Dok, happy birthday, birthday Dok. Dok. Lipati lang ang iban, hindi lang kami.
4: Oh. Ano message mo kay
3: Mike? Ano ang hambal mo, message mo kay Dok Buboy?
6: Dok Puyo?
3: Oo, Dok Buboy.
6: Kaang perme.
3: Okay.
6: Gaming gamay lang.
4: Gamay lang ko na, Dok.
3: Dok, gamay lang ha.
6: Gaming gamay lang. Kaoy, adjust na lang.
3: Ano, ano?
6: Exercise
3: ha?
6: Exercise ha, man.
3: Okay. Umula na.
6: Umula na.
3: Dok Buboy. Dok.
4: Gamay lang ko no, Dok.
3: Gamay lang ko no, Dok. Pwede mo, ano, namit sa kabatuan, magluwas sa tinuom? Diba? Magluwas sa tinuom, magsano pag ilang namit sa
6: kabatuan?
3: Diba sa kabatuan sa airport, na may kandingan?
6: Kandingan, andobo, kanding.
3: Wala na ni Dok Buboy. Dok, tultulan mo man bilang stasyon ni cute na guy, Dok. Si Corona. Salamat, cute na guy.
6: Sige, sige.
3: Salamat, cute guy. Cute na guy.
2: RMN.
3: Last 7:54 na antag na sa aga ini ang Philippine Standard Time mga karadyuman.
2: RMN News Diretso Headlines.
3: Mga karadyuman, sa ato naman ng mga balita, 35 ka mga cellphones na kumpiskar sa surprise joint Greyhound operation sa BGMP kag Pideya 6 sa Iloilo City District Jail sa Ungkaharo.
7: Sa showbiz, General Luna nanawagan nga ipasar na bilang layi ang Cadena Act.
3: Sa hinampang Lionel Messi, ginimbitar sa Argentina para sa farewell appearance matapos sa international retirement. Ini kay iban pa nga mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
7: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong nga ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand niya himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
3: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension vitamin D3. Adlaw-adlaw ikaw nga protektado gani sa mga tampalamang mati naton ano pang inolatin niyo kadto na kita sa aton sinimabian nga mga butika. Bakal kita sang Life Extension, pangitaon ta lang ang tatak ili, tatak original. Okay? 11 pesos lang per soft gel. Magradyo man for longer life, inom kita sa Life Extension Vitamin D3. Ako si Radyo Man Reagan Sugabo Arlos.
7: Radyo Man Magi Arasuelo Maleriado.
3: Sa detalye.
2: Tatak RMN.
3: Mga karadyuman, sa ato na nga mga balita, subong aga nagdanga sa 35 ka mga cellphone sa nakumpiskar sa gipatigayon nga surprise joint Greyhound operation sa Bureau of Jail Management and Penology sa bahin sa BGMP Regional Office ka Philippine Drug Enforcement Agency sa barangay Ungkaharo male dormitory. Ang nasambit ka operasyon ang gipamunuan kag inisiatibo mismo ni police o ni jail chief superintendent Elena Rucamora bilang bagong direktor sa BGMP upon si PDEA 6 director Ralph Romel Torres. Sunog kay Rucamora niagin kakibot sini ang kadamuon sa cellphones nga nakumpiskar sa sulod sa pasilidad. Kagin subuan man ini or ginasubuan man ini bangod wala natap na sa mga personnel sang district jail ang pagsulod sa nasabit ka mga kontrabando. Bangon sini, ginmando ni Rocamora ang mas maidid ng investigasyon dala na ang jail warden nga si jail superintendent Gosser Gadong kag kun paano napasulod ang 35 sa cellphone sa pasilidad kag nga ang wala ini matap na. Matapos ang Greyhound operation gipaydalom naman sa random drug test ang mga persons deprived of liberty o kun PDL nga halin sa mga selda nga nakuan sa cellphones gin turn over naman sa BGMP6 sa mga cellphone sa PDEA para sa dugang nga investigasyon.
7: Ang ini nga bahin gidadalon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil ara na sa inyong mga butika. Ang Soft Touch Wonder Oil may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Ini bangod nga ang Soft Touch Wonder Oil may lima ka all natural ingredients nga amo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang haplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika sa Marymart Mall, sa Shop at Zamara malapit sa main entrance ang Ila Activity Center kag check man ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Gindakop ang tatlo ka managpangisda matapos makitaan nga nagapangisda gamit ang ginadumilian nga hulbot-hulbot sa katubigan sa barangay Asluman, Carles, Iloilo sa September 12, 2026. Ang mga ginaresto amo sa day Ben, 21, boat captain, kag mga crew nga sa day John, kag Jess, sunod sa report sa Provincial Bantay Dagat Task Force, nakita nila ang fishing boat nga nagapangisda gamit ang hulbot-hulbot sa ginmanduan nga maguntat, ginapahayag nga ginpalagyo sa mga crew ang sakay yan kaginbilin ang fishing gear sa dagat. Na-recover sa fishing boat ang mga kagamitan sa pagpangisda kag tatlo ka tubs ang isda nga nagabalor sang 15,000 pesos. Gindala ang tatlo sa Carles Municipal Police Station para sa nagakaigo nga proseso.
3: Tatak RMN. Magkaradyuman na 7:58 na ang tana sa aga inyong Philippine Standard Time sa mga tampalamati natin. Hindi ka mo magkalipat nga mag-inom sang Santon Plus Gold. Para ini sa inyong mga bukol-bukol, mahiko nga dugo, hypertension, kamataas nga blood sugar, sa mga suki naton ang sobra sa lawas ato na ina buhina. Ganit sa mga tapalamati nato mga karadyuman, sa mga suki naton, tandaan nyo lang, inom kita sa Santon Plus Gold, aprobado ini sa FDA produkto ni Dr. Rimil Oy Choi, unta talang ang imo sigarilyo. Unta talang ang inom kung ini mo gusto nga sa iluhon ang imo birthday sa November 1. May na kay sa November 1 na mudamo kamo ma birthday. Sa mga tapalamati naton mag Santon Plus Gold, baratong presyo, available na sa aton mga butika.
8: Tatak RMN.
3: Nagpadulong sa opisina ni Iloilo Governor Toto Defensor ang mga representatives ng SM kag National University Enio Iloilo Campus. Sa ilang meeting, ilagin presentar kay Governor Defensor ang ilang plano sa development sa ilang facilities angos sa mapatindog sang bulutuan sa sudad. Kabahin man sa ilang istoryahan ang kahigayunan na magkaangkon sang coordination kag suporta ang NU kag SM kag ang Iloilo Provincial Government. Nagtambong sa sinapon sa Vice President Oye Averilia, Director Adolf Aran, Executive Director Karin Ganso, kag Assistant Director Mark Chris Lapus. Ginasigahom nga makadugang sang opportunity sa mga estudyante sang sudad kag probinsya sang Iloilo nga maka-access sa maayong edukasyon kag skills development ang pagpatindog sang National University.
7: Ang ining abahin gidadalon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ampalaya, garlic, manunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabasko sang aton ikaayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Dakop sa drug by bust operation sa Pasig City PNP ang 24 anyos na construction worker sa barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City last 9 gabi sa September 15. Gininago ang arestado kay alias Nognog kag pumuluyo sa barangay Poblasyon, Ilaya sa Nasambit nga syudad. Suno sa mga otoridad ng subject ginakabig nga isa ka high value individual o kon HV ay nga nag-operate sa Pasig City. Nakuha sa paghinakop sang arestado ang 90 grams na kabugaton sa ginapahayag iligal nga droga nga may 612,000 pesos ka market value. Preso na ang subject sa Pasig City PNP kag natala ng apasakan sang kaso nga paglapas sa RA 9165.
8: Tatak RMN.
3: Ipunto lasotso ang tagna sa aga mga karadyuman. Ang balita ngayon na batiaan ang inadulong sa inyo sang aton sining nga kape nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, amo ining kape nga may ricima shroom extract, may mangosteen fruit extract, kag ang kape nga may vitamin D3. Gani manami ini para sa aton mga karadyuman nga mga suki sa kanginan. Imaginon mo lang nga nagiinom ka sang kape nga may vitamin D3. Ang inyo ginainom nga kape ba si kun kulas pa lang sang ilaga mahambal ka nga demonyo ina kay ginakuan ikaw nagapaano sa inyo naga hindi manami ang igo sa inyo. As ay, ang may ano ka pa atakyon ka sa imo sini nga acid gani sa mga suki naton mga karadyuman. Ari ang kape para sa inyo. Inom kita sang Vita D Plus Coffee Mix.
8: Tatak RMN.
3: Wala na sang kabuhi ang trabahador sang water refilling station sa masapuan sa isa ka balay sa barangay Balabaguharo, Iloilo City. Ginkilala ang biktima nga si Reno Bacusa Dinosta, 34 anyos ang panitan kapis. Sunosabi ni Dinosta nga si Paul Jefferson Duseo, magkaupod sila nga nagainom kanagkaon sang paniyapon nga sudan ang ginatan nga gabi. Nabugtawan niya nga wala na gawala nga abyan pasado las 4 sang aga. Padayon naman nga ginibistigaran sa mga pulis ang kamatayon sang biktima.
7: Ang ginadulong sa inyo sa Super Fiber, tiloy ang inyong colon, paagi sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
3: Mga karadyuman, tandaan nyo lang sa mga matag-adlaw nga tanan, kinanglanan natin sa pampabakod sa ato siningalawas, kinanglanan natin sa bulig sa doktor. Now, ang imo naton mo ni, kadto kita sa Life Extension Clinic and Pharmacy and Dr.